0: We're not talking about sa mga meritos ni Senator Batog, sa mga gahimo nga kalaki nga dito sa Senado, mga tropa nga nakapa-ukay kini sa grupo sa mga mainstream media, sa NBI, sa PNP, sa DILG, o tibuok mga observers, mga tropa, mga vloggers, o guban pa. Dirita mag-hisgot niya to no, sa kining denial sa Supreme Court about aning temporary restraining order kining TRO nga giampo ni Bato. With that, mga katropa, daghantag gusto nga pangutana, may kalabutan rin eh. And ato makauban karon ang mabtiko na to nga abogado, our very own, mga katropa, diri sa to sa Dakpan sa Davao, si attorney Ventosa, mga katropa. Good morning, attorney.
1: Good morning, Kaubang Alan. It's back here. Uh-huh. No, nice to be back. No? Kini inyong higala si Attorney Blue Ventosa, inyong Davao Lawyer. Na ako'y Davao Lawyer Facebook page, yung Davao Lawyer YouTube channel. O gisgutan na to, lagi karun yung denial sa interim relief or temporary restraining order na gifile sa mga abogado in behalf of Senator Bato.
0: First time ni Moderi, Attorney, sa...
1: Sa New.
0: New, no?
1: Sa New. I've been...
0: Wak na sa Agdos Manga?
1: Na naabot ko dito sa Picas Station. Ito nga, may problema na
0: ato. Okay lang. Okay. Basta ka nasa shrine.
1: Basta nasa shrine. Dali na lang. Makita ko lang signal. Makita na lang.
0: Bita, attorney, na isigutan mo naman nimo, no, about sa kininga TRO kagahapon mangon, no, ang Supreme Court and bank. Yes. So sa ka special session May 20 gi-held kini. Grabe, no? 9-5-1.
1: Yes.
0: Ang kwan. So ito pa ni, siyam ang niboto, lima ang dilipabor, o sa ang nag-abstain. Bisabag maboto ning isa, 6 lang yapon, no? So 9-6. So,
1: wala ka
0: mahulog siya majority.
1: Okay, kung 15 sila, dapat 8-7, no? Pero murag 9 na magod ang nag-no.
0: Pero mangutana ta attorney, no, kay gagahapon gilamok kog pangutana ani nya inko nga mangita tag abogado ani, oy kay dita abogado announcer ta, so, magkamali ta og kanang rason, no, unsa magyoy pasabot o aning o kahulugan aning TRO?
1: Yes.
0: Nganong nangayo man ini ang usa ka partido?
1: Yeah, as you have mentioned, Kaubang Alan, no, Katropang Alan, we would like to emphasize, no, we are not discussing on the merits,
0: yes,
1: because
0: yeah,
1: this case is going with the Supreme Court. Stricto ba kay karon ang Supreme Court, no, sa among mga abogado sa in connection with our Code of Professional Accountability and Responsibility. So mga hypothetical ra ni siya nga mga tubag, no, but of course it's based on the law, and what I've gathered nga kanang sa mga as far as gabi kay nag-research man ko kung sa ako ma-share, no. Una siguro iunsa nato, i-explain nato unsa tong gi-file sa Supreme Court nga na dito gi-file, unsa ni siyang TRO. So kabaw man ta, maski asa nga korte, pwede man ta mo file, no, but kanimang god it involves nga mga international laws na treaties, tapos co-equal branches of the government, sa executive on the president side, sa atuang legislative, sa upper house, sa atong senado. So dito sila nidulog sa Supreme Court. Normally you don't have to go direct to the Supreme Court, no.
0: Kung pwede dito lang ka sa RTC, pwede na.
1: Oh, kung depende sa unsa ilang jurisdiction, pwede na, especially si RTC because it's a court of general jurisdiction. Pero tanaw po nimo, no, medyo paspas pud kayo maka unsa pud ning mga VIP, no, maka gather og kanang quorum sa Supreme Court, tapos
0: bito, no?
1: Maka unsa dayon sila maka decide, although medyo dugay-dugay ni na desisyon na, no, unlike katong pag-decide kay former President PRRD nga murag buntag pagkagabi nag-decide na dayon sila.
0: Oh,
1: but kaning atong mga TRO, kaning mga interim relief are provisional remedies. So kicker ni siya or accessory ni siya. So kung kicker ni siya, kung nagdulat ng piat-piat, katunay mga tumoy-tumoy ra nato nga naa siya'y katong naapatay ulo, naapatay tiyan. So maski nawa na ning atong kicker, naapatay main case.
0: Naapatay,
1: no?
0: Main case
1: dia. It could be. Okay. No, so dilibot pasabot nga na denied ang TRO, pili na tas kaso.
0: Murag, dili pasabot nga imo na lang gilapag tanan.
1: Yes. So naapatong main case, so it could be prohibition, it could be certiorari or mandamus or whatever. So katulang ang na-deny ang TRO, so that is subject to any applicable remedy like a motion for reconsideration, usually within 15 days. Ngano man po nila gi-file sa Supreme Court. Oo, okay. Dapat dito na pinakataas na siya, ngano na una na kasagaran magod atong TRO kaubang
0: sa ubos pa lang.
1: Yes. Sa ubos pa lang,
0: sa ubos pa lang, I mean.
1: RTC is only 72 hours, up to 20 days. Court of Appeals, 60 days.

0: Ang una nga, pabor, no? Katong international obligation and the Rome Statute. Katong, katong gisulti.
1: Isa po na. Kay nagsigitag sulti nga di na ta membro sa Rome Statute. Nga naman nga, nahimo man po nga, murag kita naman ni polis nga to nila.
0: Yes. So after World War II, kay Bauta nga na ito ng United Nations, we have the 1948 Universal Declaration of Human Rights nga ni-appeal ta dito o naan pa mga laing treaties. O kay Bauta, kani mga international treaties, mura give and take. No, yeah. There's a principle of committee. Tabangan ko ninyo, kay kung kamo na po yung nanginahanglan, tabangan ka na mo.
1: Give and take.
0: Tapos, appeal man ta dito sa Rome Statute nga na unsa man ta nag-sign ta sa treaty na subscribe ta. So mo to nga ang una nga sulti nila nga maski nag withdraw na mo dito kanu sa to 2019 something like that nga pero nakakapot naman mo na na-ingrain na mo
1: na-injection na naka-attorney
0: na-injection na ka nagmanag kaning ato ang unsa vaccine no so humana ang COVID-19 pero na sa atong dugo
1: wala ka nga di na ko matuon ni mo na kay wala na ko di na ko injection pero wala na
0: humana na sa sulod sa imong sistema so that's
1: why
0: dili na siya mawala kay mao nang isa ka view sa international law nga especially in legal parlance when jurisdiction attaches di na siya matanggal so maybe the jurisdiction started from 2016 to 2019 nga katong membro ta kato ang mga kaso nga ginatubang karon ni FPRRD o bato og other persons of interest so ang sulti sa uban nga di na to siya matangtang maski nag-withdraw na mo sa kaning Rome Statute o dili na mo member sa unsa ICC no so mo na ang usa ka sulti nga pabor sila nga pwede di ay implement
1: so diya sila maghupot karon
0: yes ang ikaduha although kanino unsa ni siya both sides gihapon katong RA 9851 katong section 17 no katong ang atong Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law Genocide and Other Crimes Against Humanity so sa criminal law katropang Alan ug sa atong mga listeners and viewers walay krimen kung walay balaod nga nagsulti nga krimen ni siya. For example, we know we have the Ten Commandments. Killing is a crime. Adultery is a crime. Theft is a crime.
1: There is a law.
0: There is a law. Pero kung wala ni siya nabutang sa atong Kodigo Penal, sa atong Revised Penal Code, libre ni tayo.
1: Walay reklamo.
0: Walay makulong.
1: Walay basihan.
0: Walay basihan. Walay makulong kung mupatay, mo rape, mangawat. So, ito karon ang kaning 9851, ang sulti sa uban nga, girecognize lang nga na ay mga kaning genocide, murder, and crimes of humanity. So, ang pabor atong uban nga, pwede na dayon nga i-authorize ang ato ang courts, ang atong government, kung na ay mga warrant diri sa international court. So, mao to ang ilahang katong sulti nga pabor.
1: Mao ito nang gi-inject nila pagmayo, no?
0: Although ang uban po ginasulti ginagamit po ning kaning pabor nga posisyon nga sa kontra posisyon nga mag-apply sa mag-warrant diri sa atong local courts maski
1: mo man ilang ginapunta na gina-insist dapat bitbito na niyo sa atong local court
0: yes
1: pag naa na po'y statement or warrant man lang diha pa mo go ang ato mga authorities
0: although wala pa kayo na discuss katropang Alan nganong ang uban nga sulti pabor ani because the crimes itself no tanan man ta innocent unless proven guilty is a crime against humanity wide scale you are the government you are in power so if you want your local courts no although naka-function pa man no usa man nga argumento nga nganong mo rely naman ta sa foreign courts o sa foreign jurisdiction. Na functioning man ato ang courts, no?
1: Kaya so, ang dugay na nga gusto na ito magkabaton og tubag, no? Pero yes. Dagang kayo mga version.
0: Oo, ang sulti sa uban, power man ka. Ikaw may nag-appoint ng mga huwis diha, mga police, mga diha pa. So, kontrolado ni mo, maski sultiyo na ito nga unsa, para sa aning 951. So, gamay lagligas ani, kinsa may nag-appoint ani mga justices, mutanaw pa na sila, wapata mo pero, analyze sana, no?
1: Atong balikan to attorney, ha?
0: Yes.
1: Nag-decision sila sa TRO, but nato sila ay apelyido pa, eh. No? Kaya kung masawa to, the Supreme Court only decided on the prayers for interim relief.
0: Yes.
1: The main issues raised by the parties in their pleadings and motions are yet to be resolved.
0: Yes.
1: Moto yung mga isulti gayon, ha? In the main case, sa main case, kining niyang utana na ako gagahapon, o sa'y pasabot ka ng interim relief

0: katong TRO.
1: Yes, interim relief is provisional remedy or pangtawid gutom or temporary na lunas.
0: Motoy na deny.
1: Motoy na deny. Ah, so, kana man good nga kato atong gisultigan niya, dili ka maka-file og kanang kaning unsa? Kaning provisional remedy nga wala kay main case. So maybe I have not read the unsa, normally taas kay na ilang mga petition. It could be injunction, certiorari, prohibition or mandamus. So mo tong main case, mo pa tong kutse nga wa pa gidesisyonan kung makalarga ba asa mo adto, kinsay mo drive.
0: Pero driver na lay ko lang ani pero upat na kabukligid ani ha.
1: Unsay gusto sa destinasyon sa unsa petition na dito ang pangutana makaabot ba siya, di ba siya iunsa i-checkpoint, iunang tunga-tunga, ko ag gasolina o unsa ba niya. So daghan pang mahitabo. So it could be a journey, not a destination, no? Although mo gina ilang gusto nga mahitabo, we pray before the court. But the main case is not yet decided.
0: Aduha din, no? TRO, kaning status ko anti-order?
1: The status ko anti-order is just to, murag time machine, ibalik lang ka sa imuhang dating, unsa, dating sitwasyon. For example, kanang gaput lang tag-kurinti sa double light or gaput lang tag-tubig.
0: Itaorag balik?
1: Itaon lang sa balik. Samtang nag-unsa.
0: For the meantime.
1: Nag-ongoing ang case. No?
0: Murag ka nang pasaloon sa kanamo karon.
1: O marag karon. Okay na sa tadi. Okay sa tamag-away. No? Balik sa status ko order. So,
0: connect ka na siya. But di na natin ito kion.
1: Yes. So, ang status ko is walay mulihok. Walay dili implement. So, mo to. Murag giunsa lang to niya.
0: Freeze lang sa ta.
1: Freeze na to. But kauban na siya. Kicker na siya sa kicker.
0: Kicker yun. Okay. Hilig yun si attorney. Kanang piyat-piyat ka na. Okay. Baka pa yun na hulog nga katong tong itch na.
1: Oo. Mga tatitch.
0: Maroon po na may favorito sa una. Kanang piyat-piyat. No?
1: Dapat
0: tayo kay kicker. No? Ano po diyan kicker dyan po ng Korte Suprema? Ha?
1: Yes.
0: Una ka sa ito ang nalang ko gusto i-clarify diri attorney. Sige. Ba? Kay, gi-mention din sa to pa kung basahon ni diri sa kuna press briefer sa Supreme Court, no, in Senator De La Rosa sa manifestations he prayed for a TRO tungi na or kining status quo anti order to prevent the Department of Interior and Local Government, DILG, the Department of Foreign Affairs, the Department of Justice, the Philippine National Police, the blah blah blah kining mga authorities na to nga dakpon siya and apilan ning si DG from arresting him on the basis of any warrant from the Interpol or International Criminal Court, ICC.
1: Okay.
0: Read notice and the diffusion from the International Criminal Police Organization or any foreign judicial or quasi-judicial or quasi or quasi-judicial instrument without a Philippine judicial warrant. So, money prayer ni Bato sa side nila. So, moto ang gideny.
1: Okay.
0: Pero yun, the Supreme Court only decided on the prayer.
1: Yeah.
0: Sa for interim relief. Pero ang main issue raised by the parties in their pleadings and motions are yet to be resolved. Sa to ba nagdungan sila file atong i-presume, no? Nag-file sila TRO kining status quo ante, nya naghaon sila og
1: bait case.
0: Moto karon ang dili pa wa pa decision ang Korte Suprema.
1: Yes. So atong ehemplo ganiha katong sakit atong ipon. Wa pa tay appointment sa dentista pagkaugma. So nag unsa sa tag kaning paracetamol or painkiller.
0: Motoy dugay.
1: Motoy dugay kay basig irot kanal pa unsa ba pasta ba niya? Ipasta pa ba niya ni o ilisa niya ba ni kanang para sa mga social niya mag-implant o so motoy
0: imong. Karon kay na pa may retorno niya. Dugay pa man din ni.
1: Yeah.
0: So, nagpasabot ba ni nga hulaton sa natong desisyon or di sa kanamo dakpon kay hulaton pa nato ning kining kaso nga ma-resolve?
1: Moy sa government side nga gusto mo aresto, gusto sila nga, of course, pwede na. Kaya wa na may, kung sa Tagalog pa, balakid, wa na ikanang kanang mo mupugong nila or mo, unsa, mo restrain sila, no? So, on the other hand, katong sa pikas mo gihapon nga, morag, you have to decide first on this, on sa, katong, on sa lagi, katong local warrant or pleading. But sa karun, if we are looking at the, on sa, on the side of katong na deny ang TRO, morag, dito padulong nga pwede na siya i-aresto samtang, on sa. So, ang mahitabuan na, for example, ma-aresto siya, ma-detain siya.
0: Tagot na lang yun ba to? Kaya arrestuhon na yun ay yung
1: then, ma-approve to yung main petition. Ay, wala.
0: Amugawas na siya.
1: Buhian na po
0: Murag
1: siya.
0: Murag si Lacson.
1: Oo, di ba we have sa una natadili na po ko yung murag listahan sa mga katong mga senators nga na during the time nga Senate sila nga na ay mga warrant of arrest like Senator Ping Lacson, kaning si Senator Trillanes o si Senator Dilima na tay mga discussion unya kung kung sa'yo naitabo.
0: Kini nga panahon na unta sa itong local nga kaso ni attorney, no? Aristohon ka pero nagkaparin ang kaso pero nakasapresuhan.
1: Yes, oo.
0: Muna may tabo kang bato. Ang kalainan lang kay dito sa kaibutang sa Daheg.
1: Murag. Kay mao may ano, depende na lang po sa ano sa atong executive branch, no? Kay sila may mo implement. So medyo starring ron si DILG Secretary Rimulya, no? Of course DFA and of course President BBM kay yaman ng executive decision, no?
0: So nainangutan na diri attorney ha, napabay other remedy after sa denial sa TRO. Motong gingon ni attorney motion.
1: Yes, katong dili pa man final tong iyang resolution on the TRO. So pwede pa na siya magbago basig mahimog 8-7, 5-10 or 4-1 unsa diha 9 unsa ba. So pero kasagaran magod in
0: kung walay bago nga mga argument
1: kung walay bago nga argument or kung naamay mausab siguro sa voting gamay nagligas isa duha na. I don't know if it would be enough to overturn the 9
0: kung mag
1: 7-8 depende kung kinsay lamang si yes or no kung 8 na karon ang musulti nga
0: alam di ko no
1: yes. We deny
0: ini di ni pwede magtabla ni
1: dili yun unless mo abstain tong isa
0: mag-maintain siya okay.
1: So they have to revote again, no? So mura gana mahitabo
0: na opo jud ni tabo siguro sa Korte Suprema mga naay nagtabla, no?
1: Naa yata but siguro they will break the tie. Could be the Chief Justice who will if we follow parliamentary procedure. I'm not so familiar with the internal rules of the Supreme Court. Basig mo gina mahitabo diha na mo kung naay tie diha na mo boto si Chief Justice para to break the tie.
0: So masabtan ako sa imong side attorney, no, sa ato nga panglantaw kay ato lamang gihimo ang panglantaw ni mga katropa. Na-mention nimo kagarina balikan nato to nga nanana din ha bisan pag wala na sa Rome Statute pero nanata din ha.
1: Yes.
0: Ato ang nakapilit na ta din ha. So naman po yung other po nga argument nga yes pero it depends upon the executive kung ilaha ba ning i-implement o dili. So masabta na to nga kung wakay lakas sa executive department o sa side, no, sa executive side ilaha yun ning i-implement. Nakita na ganito karon.
1: Yes. So we now go to the other side katong against, no, katong ganina kaborma ni katong unsa international obligation or Rome Statute or kaning RA 9851 murag double sided man siya atong rule of law human rights atong gisulti karon nganong against sila soberanya sovereignty, diba we heard Senator Bato as a Filipino President BBM walang politika protektahan mo ako. So he knows and he acknowledges that this is an executive decision by the chief executive who is the president, si PBBM nga siya ray makapugong sa karon. Kay maski
0: okay, moingon ang presidente, moingon nga walay mang way manakop.
1: Pwede.
0: Way mahimo sa ICC.
1: Wala.
0: Kay wala sa police
1: wala man sila police power. So moto nga gusto nila nga mo decide karon ang Supreme Court once and for all kay
0: wa nga dili sa lagi dakpon kay wa pay decision ang executive.
1: Ang ato ang pinaka president gyud nga nagi kuha sa ICC is former President PRRD, but at that time he was already a private citizen. Karon this is a set ano incumbent senator si Senator Bato. No, so basig mo lagi to nga naatay bangi karon sa ato ang executive department og sa legislative which
0: kung walay bangi ning duha attorney di gyud ni magsilbi ang ICC.
1: And that is why this is where the Supreme Court comes in. The Supreme Court is just an innocent bystander. Dili ni siya mag-una-una, dili ni siya magsamok-samok kung sa diha na siya ma-entertain kung naay mga issues nga gusto iparesolbar. So mao na nga we have the three equal branches of government kay mao man atong political system. So
0: mao gyud ni dili masabtan ko sa uban na natay mga proseso nga sama ni.
1: Yes. And I would for me kung maka-Pilipino gyud ta, kinsa man mo? Unsa man mo? No, maski diha na midan, wa ba mo respeto sa mga maski ingani rami mga Pilipino among soberenya gi gilapas tamak na. Tamak-tamakan na ninyo so mo na nga. And of course katong ikaduha nga ang Senate daw nga naa sila murag immunity kung during okay. the ansa di
0: and that immunity session. Recognized by the IHL ba na
1: By this our constitution good no
0: sa tua lang
1: sa constitution tua, but there are some limitations nga una when nai session paras katong session yun atong niaging sa to may 30 may 11 kato and second if for crimes lang below 6 years ang penalty impossible penalty oo so mo to nga katong time nga unsa katong kay Senator De Lima nag-surrender na lang gid siya although dito man siya sa
0: Senate more than 6 years
1: man more than 6 years man to non-bailable to drugs man to
0: so pwede siya dakpon dito bisan pag na-session
1: yes si Senator Ping nagtago-tago sa una katong ang iyang nasa iwaran sa Dacer Corbito double murder case yes
0: so more than 6 years.
1: That's 20 years or more no so may na lang tong later
0: on po din ng immunity no
1: oh na dili gid siya
0: mura lang nagkabangga ka nagkanaganing tabili diya niya tapos kana lang ako ang applyan ng immunity
1: although na may mga ano katong mga let's say mga kanang physical injury siguro kanang mga yaw nga oral defamation Senator Trillanes itong 2018
0: 3 billion
1: ang sana mag amnesty man siya ni Pinoy gi-withdraw ni PRRD so murag nawala tong iyahang murag get out of jail free nga card so mo to nga gipadakop na pud siya pero na pagka 2024 gisulti man nga unconstitutional tong pag-revoke sa iyang amnesty pag-revoke. So wala na pud so nahitabo kay Ping Lacson o kay Senator Trillanes at that time ang mga kaso against sa ila eventually na dismiss pero in the meantime we know Senator Lacson was into hiding and Senator Trillanes dribble lang sa siya then si kato lang yun si Senator Laila De Lima 2017 nga nag-surrender din siya voluntary surrender
0: din siya nanawagan nga gayahin mo ako
1: ito no anak po dyan
0: may mangga kaya diri magkaprisohon
1: oo
0: anya, si- dito ka sa dahi ganahan ka gasto ka dito
1: siguro pwede na itong isigutan gamay palabtik si Senator Miriam Defensor Santiago ang iyang namagod siya na involved sa case sa 2007 pobre versus Senator Santiago ang iya ditong gisulti nga prinsipyo nga katong mga panabi sa mga senador o sa mga congressman during their session is absolutely immune. So, not ang makadisiplina lang daw ato ang kongreso lang or ang Senate body itself. So, mo ang ihangon sa but wala siya gisulti about nga Senate immunity from evading arrest. Wala siya. Okay, wala mapun siya kaso at that time. Pero isa siya sa mga katong tanaw ginako nga straight yun nga kung unsa iyang pagtanaw sa balaod, mag ito ang iyang unsa ang iyang interpretasyon. If we remember sa impeachment ni Corona ba to?
0: Corona.
1: Siya man ang isa sa dil, wala nag guilty, innocent man to niya. Kay tanaw niya ang iyahang
0: mga
1: law,
0: mga
1: ebidensya o subay yun niya. So, although ang impeachment, especially just in the trial in the Senate, is partly political yun, no? So, ang atong unsa kaubang alan, katropa is that, ikaw, diha na magyong ka nga side diri dili na magyong ka nga side.
0: Sa ito pa, bisagusawan, huwag ka ng soto.
1: So, I think we just give them the benefit of the doubt. Although, murag, ako concerned lang ko, ug medyo na kanang unsay nahitabo sa ato mga senator ba no
0: yeah, anyway attorney kada pa matay oras gamay yes. No magbreak sa ta mga katropa kay next na to no nato naman na explain ni attorney about sa TRO
1: yes.
0: About aning kining na pending pleadings ni Bato nga pag i-deliberate pagyapon sa Supreme Court pero ang katong prayer niya for interim relief mao lamang to ang gi-deny but it doesn't mean to say nga denied na po tong main case no katong nga main menu so nakaisgot na matabaot sa impeachment gamay nga komento niya sa tong pagbalik mga tropa kung unsay panlantaw po ni attorney aning ato ang mga senator judges ha wala pero na sila mga ilahang kagulingon mga comment bisag wala pa nagsuot og robe ako sa baghana pag magsuot na robe nagsuot na gani karon so mabalik ta mga tropa human lamang sa mga reminders sa tong master control at ang oras alas 8:35 na.
2: Time Check brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, may lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: XFM.
7: Exciting!
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
10: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
11: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
12: XFM 89.1 Davao City.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, doon kita 38 minutos mga katropa, no? Ato dyan pong kauban si Attorney Blue Vintosa, no? Salamat sa mga paghatag og pag-shade light ani nga to ang magutay alamag ani mga katropa, kadi man ta announcer man ta, di man ta abogado, no? Murag abogado lang, no? At least nakasabot ta mga tropa nga kini siya si Bato, kinala mo tago jud karon. Tago lang sa jud kay. Lagi kita na to ang body language karon sa ato ang executive branch, no? Nga ang dili pero ang iyang mga galamay nagsige pangita. Padrita sa impeachment attorney, unsa itong observation sa impeachment, no? Before that, naalang ko'y gusto ng ipaabot nga pangutana kagahapon pa ni, no? Kinsa daw ang adunay na ay final authority sa impeachment process, ang Supreme Court ba o ang Senado?
1: It is the legislature, no? So
0: legislature.
1: Sa konstitusyon nato, ang lower house atong kongreso moy murag piskalya. So mo tong niagi na ta dito nga tanan katong mga charges nila sa ground, sa basis, sa substance. If you remember last year, murag na technical to sila kay wa daw giagi sa justice committee, wala gi-deliberate. So
0: mo tong gi-declare unconstitutional.
1: Yes, so ang kanindot ato kay naklaro na karon sa proseso, sa procedure through the Supreme Court nga amo gid ni dapat inyong buhaton mo na ginasunod na karon sa kongreso mo tong kung
0: katanaw ta ang kamot nga masunod.
1: Yes, and si ano Congresswoman Luistro. Katong sa oops, that's already a probing question na dapat diri lang ta nga taphawra ni siya ana lang. So tama mo po siya, dili po siya gusto mag-violate ato. So,
0: wala ka siya ningon nga, ops, di na mo yung gusto yung pangutana. Wala ningon.
1: Kay Bauman, siguro ta nga, umata nga, ilang kasuko mga kongresman na nga, scripted naman po siguro na. Kaya, wala po sa Senado, ilang po, gusto ko nga scripted po.
0: At least, gipakita nila yes, na musunod sila.
1: Yes. So, karon ang sa atong constitution, ang atong mga senator, ang murag muhurar, jury sila or judges. So, parang, di ba, tanaw ta sa pelikula sa mga US, nga murag 12 kabuok, decision, ang judge na ara dito, siya lang musulti, o pwede na, o dili pwede. So, karon din, ang presiding judge maybe would be President, Senate President Peter Cayetano, Alan Peter Cayetano. So, he would be the one to say, okay, pwede yan, pwede hindi. Then, diyan na rin siguro siya mag-vote later on.
0: So, di po pwede no, nga, mag-request sila o kanaganing ang presiding judge from the Supreme Court?
1: Kaya
0: muling ko dito instead of Senate President.
1: Pwede, good siguro. Kay si Senate man ang muunsa. Senate man ang mo-decision. No? But we have to look at the internal rules. But to maintain, siguro, to adherence to our constitution, mas nindot nga si senator. Senator, although nindot tong ilang gibuhat karon nga nagkuha sila, unsa to, Senate Secretary in the person of Attorney Joel Montales, Jose Luis Montales, no? Which is actually my boardmate na ko sa Ateneo de Manila sa una. Scholar po na siya. Scholar man ko dito. Nindot kay, naay abogado nga secretary nga na-experience. No? Although, presumably, tao po na ni Cayetano. Muragikan na siya sa Taguig. No?
0: Taga-Taguig.
1: He was a city administrator yata sa Taguig. So, at least mahanay. Kay importante mo kayo ang secretary in any collegial body, even like a board of director.
0: Pero sa karon, no, mas lamang ba ang Senate President is abogado?
1: Yes, I would say. Okay, mas makasabot siya dayon, correct, then makadecide siya. And wa lang ko kahibaw kung unsay extent sa private practice ni Senator Cayetano. Yeah. Although siguro sa
0: Ikaw na focus na ka sa politics, wala na kay private practice.
1: Wala na private practice. But they have some advisors naman po, believe. No? So, mauna nga. And of course, dili po na ito makuha ang perception sa public na bias na ni sila. Dili na ilang direksyon na ilang. Although,
0: yan, correct,
1: si Senator...
0: Pero nakita na ko, murag magtarong sila.
1: I think so. Oh, okay.
0: Based on merits good, dapat.
1: Kay ang ilang panghadlok ang 2028 elections sana para kusunod daw pero napoy
0: wala on na lang sana no kanang
1: gani okay murag dili mo na to malikay
0: mahulo man gud kanang damn if you do and damn if you don't pangod no kumbaga dispabor sa mo amo di ay
1: yes
0: putang kagrason pangitan kagrason no pagda oyon okay ni ang speakers ta pa mo react
1: tapos gamiton lang dayon ang konstitusyon subuhin niya ang balaod kung asa lang sila mo pabor sa ilang posisyon sa ilang interest. Usahay stricto, usahay lenient, usahay gahi, usahay humok. Yan, basta kung asalay mo pabor sa ako or sa akong kliyente, may ako gamito. No?
0: So, based sa imang observation, attorney, ang ngayon pa ba nila magsoto group na naman sila mga kanaganing comment no before?
1: Lagi, sunod ka ng, naman, gi-elect man na to na. So,
0: saan naman? Ang sunod atong, sila po, sunod lang po sa
1: yes.
0: Balaod.
1: So, I think the main unsagid karon is dili charter change, dili ilisan ang atong sistema.
0: Kana lang.
1: Ilisan nato ang ato ang perception sa isip mamamayan.
0: Pero, no, na-observe na ko no, sa kampo nila ni Inday, ha, kung abot naka-observe abog ka, attorney, mas ganahan pa sila karon nga mag-trial.
1: Yes, because they have the numbers. No? If this 13 nga majority karon, excluding Senator Bato, kumubalik to po siya, kumubutong siya.
0: So, kumubalik to siya pagboto na.
1: Pero wak po man siya kahurar. So, moto nga.
0: Ay, tama no.
1: Mas siya kahurar.
0: Dapat muhural siya.
1: Pero gabi iya.
0: Pero ilamang ipropose nga online.
1: Yeah, online. So, pwede na, kailahan man ang rules. No?
0: Ah, yan.
1: Pwede po, naanap po yung mga question sa Supreme Court.
0: Nga, ah, yan. Ay, hindi na pwede. Dapat, okay, ipinakop ko ninyo.
1: Okay. So, pagbuhat magod sa atong constitution.
0: Naiwit lang eh.
1: Naiwit. Wala magwe implementing rules and guidelines. So muna nga daghan kay interpretation nga wala pag yun maunsa. So kanindot ani siguro. Siguro after mga tulor o patpa ka impeachment naanatan na perfect ang mga ang mga period, ang mga substance, ang form.
0: Mahimo na ang precedence kanunay ba? Ipa-impeach ta ka karon. Ipanghulga ni noon.
1: So siguro po, dili po lang siguro basta-basta po gamito ng impeachment. Mga ni na ay one-year bar rule ang atong constitution niya para dili harass, ma-disturb, or ma-pressure, ma-blackmail ang ato ang mga impeachable officers, which is the President, Vice President, the Ombudsman, and members of the Constitutional Commission, nga ma-perform nilang trabaho nga walay kanang harassment, no? Assuming that they're doing their job well.
0: Ayun. So, entonces, ato lang yun yung paaboton karon, no? June 1, mga katropa, diyan ito makita ang, unta, ang ato mga katilingban, whether you are pro o kanang anti, kanang, we must have to show respect also sa mga nakasotog robe.
1: Yes,
0: ato, ibutang, i-entrust na ito ba? Dutal, nakakita mo ito sa mga body language, no?
1: Oo.
0: Gusto na ko nga, mulipinsa yun si Dilima, mulipinsa si Luis Trog, ay private lawyer ang prosecution?
1: Pwede. Pwede din, no? Oh, okay. Murag yapon sa piskalya, diri sa itong regular courts na kami, private lawyer.
0: Luna ba ito?
1: Private prosecutor, pwede.
0: Oh, pwede
1: so,
0: di
1: so, of course, they have to be authorized, given authority from the public prosecutor. In this case, isulti na ito ang Kongreso, mura mag-piskalya, mura public prosecutor, pwede po sila mag-hire o private prosecutor.
0: The same with the mga private lawyers po ang mga sa normal courts. Defense, o sa court po. No? Anyway, in general, attorney, yung sa kahit mahimong samputan na ni? Sa yung panlantaw lang, ha?
1: I think kung sa mahibala na to na karon kung paspasan ba nila kung ano? I don't know if himuon ba yun sa majority nga i-technical or i-dismiss na dayon ang unsa ang
0: okay. Si
1: charges
0: si Robin Padilla ningon naman sila murag na siya gipahayag ipruyan gibawi gamay kay murag nakakita na siya sa robe dinhi pwede ni so dinhi
1: mana nga ingana man na sila ilang pagkatao ispiton gyapon nato ilang posisyon.
0: Ayun.
1: So ayana kay ato man ang gibuto sama gud sa kooperatiba o sa lain pa mga unsa nga unsa ba na siya manager ba na siya chairperson or unsa respeto nato siya kun
0: nato monay essence sa democracy.
1: Yes.
0: Kung kinsa ang gibuto sa majority then mosabay ta sa agos.
1: Yes, siguro katropang Alan. We know in fraternal correction, we have to talk to them privately first. Then we gather our friends or kanang katropa nato nga mayayan before nato i-condemn in public.
0: Correct.
1: Pero karon murag nauna
0: naman, kay,
1: nauna na
0: susunod. Napulit mo yun nan. Oh, like, midya, midya.
1: Ba naman na yun, baliktad naman. Oh, so wala ka tayo.
0: One episode.
1: Then, sakyan na yun sa uban. So, dako na kayong problema. I think masyado lang tayo sigurong naka-concentrate sa kay Marcos o kay Duterte.
0: Sa other matter, nakabantay na.
1: Wala nakabantay. O maski mga lain nga mga politicians nga murag, di na sila ganahan mo dahil.
0: Correct.
1: Wala man, murag, madaot lang.
0: Murag, kami po diri, di namin kalihok.
1: Oo, murag, ano na lang ba? Wala, black and white na lang ba talaga ang mundo natin? Wala na ba talaga tayong choice? Asa ba ito mga lain mga problema?
0: Kung ikaw nakasa middle, dapat mag-decide ka, ana naman.
1: Naay mga grupo po sa simbahan o sa mga civil society nga, ano sila, ano kaya kada distrito or kada lugar nga na ay murag citizen nga mag follow up sa mga kaso tapos mo unsa but ambot kung kinsa nga grupo ang makahimo ana basig ang mga kooperatiba kung gusto na nila
0: na.
1: No
0: o, depende na kung ang sa silangan ba makahimo ana
1: kinsa ba isog-isog dia
0: anyway mga katropa no pigalo tong oras unless no na ay mga gusto pa ipaabot si attorney but kini ato sa ipadapin ng TRO kini sa impeachment no more isigutan na ni mga tropa pag sugod na sa trial ato na po ning i-invite na po si attorney Blue no sa first observation niya by the month of June sa first ata of the month of June no?
1: Yeah murag
0: June 1
1: June 1 murag dol-dol na po na sa akong birthday ba
0: ato yung invitahon no si i-atol na to sa birthday
1: secret lang ko sa
0: okay mga katropa but usapay other na to nga gusto ipahibalo attorney at kung napakay gusto
1: yes ano lang gihapon
0: siguro may mga kasikas din na sa
1: co-op sector yes,
0: yes
1: siguro as a member of the board of directors of Silangan Multipurpose Cooperative mo awag ko ninyo nga magpamembro sa ato ang kooperatiba. We have 10 branches here in Davao, 4 outside Davao City. Then mag-open na punta sa Cebu at the end of the year. Then nationwide na ta, no? Pwede mo mag-apply online. Ato lang mo sa Facebook page.
0: The best
1: ka
0: natin online application.
1: After ano, kung namo yung mga pangutana, pwede mo contact na sa
0: online ang, application, butang ni mo yung branch dito.
1: After di mo mag-apply online, dito na ka mupili kung asa ka mo bayad. So, dito ka nga branch nga. Wala man po yung problema kung outside mo Davao City, kay online naman atong branches tanan.
0: Pag mag-loan ka, online po?
1: pwede na po, do, pwede na po online, but there's still some procedures nga kanang mo face-to-face gapunta pag notaryo sa mga documents.
0: Ah, kana, tama,
1: that
0: tama.
1: Is why sa some
0: pagpirma co-ops, pa rito, no?
1: Some co-ops right now are also leveling up in digitizing kay para sa di ba, na yung mga online loan apps nga unsa medyo stricto kaayo iharas pa ka so ang unsa co-op mo unsa
0: pod na
1: musulod
0: tawagan pa ka ayon ka mayo
1: paulawan ka and of course nangita po dai mig mga developers o programmers no dili lang ang silangan kundi ang mga pederasyon sa unsa sa ato ang mga co-ops no so pwede niyo ko i-contact sa akong Davao Lawyer Facebook page sa davaolawyer@gmail.com kung
0: gusto mo ako nagatanaw ko sa imuhang mga kwento ito, attorney very informative no
1: yes we have na ako'y Friday katong ABC anunsyo batas and co-op Saturday attorney blue show o katong ABCD Madomingo so, sa Davao Lawyer Facebook page o Davao Lawyer YouTube channel
0: mas gwapo na attorney kaya online na ta. And more information and very informative po nang gusto na tumibal ang unsa dahil ang essence sa kooperatiba. No? Pon-pon, mahimo na ito ni partner ang kining silangan din mga tupa
1: yes,
0: sa XFM.
1: Yes, oo. At yung mga federations. No? So we will look forward to that.
0: Kaya the more information, the more blessings to come.
1: Okay,
0: okay,
1: yes.
0: Atari, basing na kayo gusto pang itimbaya or ipaybalong ang rato na pangutana?
1: Kaniman atong gian yung karon no very very volatile no so importante lang siguro atong respeto sa isig katao no
0: kana,
1: sa opinion o dili lang tadayon siguro magpadala sa atong emosyon
0: o
1: mangutana kita sa mga professional so kung legal abogado kung medical doktor kung kung reliyon sa atong mga pastor atong mga priest or minister so ana lang siguro then di lang punta siguro dayon mo react
0: yan. No kumbaga managlahi man tag prinsipyo but we need to respect the principles of other
1: ana siguro
0: okay, ang akong prinsipyo is pag respeto sa imong prinsipyo
1: of course dili na to kalimtan ng atong pag sa pag-amping sa atong lawas o sa atong ano
0: kana.
1: Spiritual nga health na importante.
0: Bantay bantay-bantay mo kay dapat balansi ta.
1: Balansi. Yes, yes.
0: Anyway, kulang atong oras magkatropa pag si Attorney Blue ang atong magkaistorya. Paghangad na ko alas 8:52 na. Oras na para mag himot na magkatropa o announcement ha. Final sa to ang ugma raffle na to sa mga nag-like, nag-share, nag-follow magkatropa sa to ang Facebook page karon no sa ato nga live streaming and also mga katropa ugma adlaw nga Biyernes maghimo na pud ta og raffle sa ato ang kinsa ang gusto nga maka stay sa ato ang staycation mga katropa sponsored by New Year's Peak Mountain Resort. Wala man tayo oras dunay oras sa bandi nato dunay panahon na pud na magigo mga katropa sa mga naa karon Dani Crystal Itcho mabuhay Dabawinyo katropa ingon siya si Belen Mayo Habagat good morning po katropa si Kengs Espiho, yung siya, good morning, Attorney Blue Ventosa, more power to you. Nag-greet siya mo, Attorney.
1: Thank
0: si
1: you.
0: Kengs Espiho. Mary Grace Cruzada, akong kape diha, sir, wala pa nako nakuha, puhon, nako na diha, ana, anhidre, kaya imong kape diha, gibutangan nako pangalan, Mary Grace Cruzada, get. Salamat kayo mga tropa, sa ngalan sa tuwang Radio Bukang Puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Ug-alan sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako niyong katropa, katropa ang Arnabais, kaobrato si Attorney Blue Ventosa, mga katropa, mga ingon. Salamat matsalam, God bless and good morning, kamatauran ang sandigan at ang oras. Alas 8:54 na.
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye.
7: Bullseye.
6: Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon.
7: Bullseye.
6: Bullseye. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.
13: XFM 89.1 Davao City.
14: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
14: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: XFM.
15: Kaklarik sana.
16: Excited.

0: XFM.
1: XFM.
2: Tak klarik sana.
3: Exciting.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong Rich Bitaw, na ay mga bugon doa kabong murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, ninahinay siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga ganyan pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin yung alanga, nindot yun.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong mag

0: SunTone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Niño season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Niño leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
2: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
3: Southern Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanong ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: Sa Clarix sana!
8: Exciting!
9: Clarex kayo katropa, oras nato alas 9:05 sa buntag.
10: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
11: Extra, extra, balita.
9: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ana ang extra balita ning orasa. Mga katropa, hatod kini kanato sa Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C ug Xanthone Plus Coffee Mix. Ang trio combination kini nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated alang sa ikaayo sa ato ang mga panglawas. Pero mga katropa, sa mga headlines sa ato ang mga balita.
12: Headlines.
9: Duha patay, usa ang angol sa insidenteng pagpamusil nga natala sa Barangay Magugpo East, Tagum City.
12: Headlines.
9: Samtang init nga panahon ug kalit nga pag-ulan, lauman karong adlaw nga Webes sigun sa pag-asa.
12: Headlines.
9: PBBM gimando ang pagtapos sa flood control projects. Ayha ang ting-ulan.
12: Headlines.
9: Kamara giaprubahan ang giduso nga Waste to Energy Act.
12: Headlines.
9: Ug COMELEC nagpahimang no labot sa premature campaigning. Alang ka na sa BSKE 2026.
12: Headlines.
11: Extra balita.
9: Oras ka tropa, alas 9:06 na sa buntag, o karon sa mga detalye sa atoang balita. Gikumpirma sa Tagum City Police Station nga patay ang duha ka individual. Samtang aduna usab usa ang naangol human sa insidenteng pagpamusil nga natala dinhi sa Maybuaya Road, City Hall, Barangay Magugpo East, Tagum City. Takna kana sa kahaponon ning milabayng adlaw. Giilang mga namatay nga sila si Ronnie Tampos Tapang, 27 anyos, ug si alias Analin, 33 anyos. Samtang ang naangol ug padayong gitambalan sa ospital mao si Ronel Tampos Tapang, 33 anyos. Sa interview sa XFM Tagum News Team kang Tagum City Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan, kabahin sa ilang giimbestigahan karon ang gibutyag sa survivor nga posibleng nalambigit sa krimen. Ang kanhi katrabaho ni ini nga aduna po'y background sa pagpangawat. Aduna nakaroy person of interest nga ginatutukan ang kapulisan sa nagpadayong investigasyon. Diin giilalom na sab kini sa mas gipalawman karon nga investigasyon pinaagi sa joint units sa atong mga personahe sa kapulisan sa Tagum City. Alang sa atong sitwasyon sa panahon ning orasa mga katropa. Padayong mupasulabi sa tibuok nasod karong adlaw nga Webes ang kainit sa panahon. Ilabi na sa Luzon ug Visayas tungod kana sa pabiling epekto sa easterly sa weather system. Base sa gipagula nga 4 a.m. weather forecast sa PAGASA, ang Metro Manila uban ug ubang bahin sa Luzon, lakip ang isla sa Visayas, makasinati kini mga katropa ug panagsang mapanganuron ngadto sa managumo nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pag-ulan o pagpanalugdog kilat tungod kana sa easterlies. Samtang ang Mindanao susamang makasinati usab ug panagsang pagpanag-um ngadto sa managumo nga kahimtang nga adunay hilit nga pag-ulan nga dalasab sa localized thunderstorms. Dugang sa ahensya sa tibuok adlaw, adunay 43 ka mga area sa nasod ang posibleng makasinati ug kainit nga anaa sa 42 to 51 degrees Celsius. O danger level ka nga kainit sa panahon mga katropa. Hindi intaliwala sa kainit ni sa panahon nga posibleng masinati karong adlaw. Gipahimang noan sab ang publiko gikan sa posibleng kalit nga pagbaha ug landslide sa mga vulnerable areas. Tungod po ka na mga katropa sa severe thunderstorms. Sa pikas bahin mga katropa, nagmando si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Labot sa pagkumpleto sa flood control project sa tibuok nasod ay hapaman mo abot ang ting-ulan. Kini ang gikumpirma mismo ni Department of Public Works and Highways kung DPWH Secretary Vince Dizon. Nunot sa nasinating sagunson nga ulan ning milabayng semana, kung asa nasuta sa gihimong inspeksyon ni ini kauban ang pangulo, ang panginahanglan gayod nga tapuson ang maong mga proyekto. Dugang ni Dizon nga posibleng magsugod ang ting-ulan karong katapusang bahin sa Mayo ug mulong tadhangton Nobyembre tungod sa ginalantaw nga southwest monsoon o habagat. Mahinuduman usab nga gilusad sa administrasyong Marcos sugod niadtong Nobyembre 2020 sugod ni atong Nobyembre tuig 2025 ang uplan kontra baha na naglakip sa waterway clearing operations, drainage rehabilitation ug pumping station upgrades nga gituyo aron makunhuran ang pagbaha sa Metro Manila ug uban pang mga lugar sa nasod nga daling mabahaan. Mahinumduman sab nga gimando sa pangulo nga walay budget ang igahin sa locally funded flood control projects ubos sa DPWH alang sa 2026 national budget aron malikayan ang laing iskandalo sa korupsyon. Oras katropa, alas 9, Jess, na sa buntag. Giaprubahan na sa Kamara atol sa third ug final reading ang giduso nga House Bill 9157 o ang Waste to Energy Act. Pinaagi kini sa 255 votes nga miuyon, unom ang nag-no ug tulo ang nag-abstain. Kung mahimo kining balaod, magmando kini sa tanang local government units, national government agencies, government-owned and controlled corporations kung GOCCs, waste management facilities o pampubliko o pribado ng mga health facility sa paggamit sa waste-to-energy facilities. Isip kabahin sa ilang ecological solid waste management strategies para sa yuta, inland waters o drainage system, kalabot sa residual solid waste, kumanusab ka na sa pagpatuman sa reduce, reuse o recycle measures. Magmando sab kini sa mga LGU ug mga ahensya sa gobyerno sa paghimo og epektibo ug epesyente nga mga estratehiya sa pagdumala sa basura alang sa pagkolekta, pagdivert, pagtrata niini ug paglabay sa mga basura aron mapugngan ang pagbaras sa mga kanal ug mga agianan sa tubig sa yuta aron usab nga masiguro nga walay pugong ang pag-aga sa tubig sa ulan na aron malikayan ang mga pagbaha. Natapusan sa atong ekstra balita ning oras sa mga katropa. Nagpahimang no karon ang Commission on Elections kon COMELEC nga aduna gayuy tukmang silot. Nga atubangon ni atong mga kandidato nga malambigit sa premature campaigning alang sa barangay ug sangguni ang kabataan elections sa kon BSK ning tuiga. Sumala ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang mga kandidato nga mupasa sa ilang kandidatura karong September 28 hangtod October 5 ning tuiga uga makita or kung makita kini nga nagsugod na pagpangampanya kasuhan gayud kini ug ipakulong na posibleng makulong sulod sa usa hangtod unom ka tuig uban ang diskwalipikasyon sa paghupot og bisan unsang posisyon sa gobyerno. Ipahimang nusab ni ini nga hugtanong gidili ang paggamit og mga resources sa gobyerno ilabi na ang paggamit sa mga government officials atul sa pagpangampanya. Sa kasamtangan, hugot ang ginahimong monitoring karon sa COMELEC, labot ni ini dungan sa pagpahibalo nga magsugod ang campaign period gikan October 22 hangtod October 31 ning tuiga og ang local elections ipahigayon na karong November 2, 2026. Extra balita. Ubog ato mga katropa ang naglangkob sa ato ang extra balita ning orasa. Alang sa dugang balita o impormasyon, bisita ang Facebook pages XFM Davao, XFM 97.9 Davao Katropa Digital o ang Centro Media. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, kamatuuran ang sandigan. At ang iba katropa, kay musunod na ang programang Centro. Kauban si katropang Jasper Magonsa. Hello mga katropa, good morning ha. So nagpadagat silang mensahe, Ma'am Jing Pegarido, Ma'am Maria Antoinette Fontanilla, mga katropa. Ayan mga higala. Daghang salamat sa pagtanaw ug pagsubaybay diri sa ato ang programa. Ngayon sa sunod nga programa mga katropa. Oras na to mga higala, Clarex kaayo alas 9:14 na.

0: XFM Davao. Alan Abais. Sa XFM Davao.
1: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
0: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
2: Sa una, love pa kaayo ka. Karun, love yan na lang in town ka. Aww, aray ko.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting!
5: Exciting summer man nakatrupa.
6: Ang saya ng summer.
5: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao.
0: Ini
5: ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
6: Katropa.
3: Summer na. Katropa.
6: Kaklarex, Ana.
5: Exciting.
4: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!
3: Klarik, kay katrupatong oras, alas 9:19 na sa buntag.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: una sa tanang dalaygo ng Diyos sa way katapusan ka tropa. Adlaw Huwebes kita karon mga kaingsunan. Isa 21 sa bulan sa Mayo 2026. Kumusta to aga Throwback Thursday. No, nag-throwback pa maghihapon kita mga kaingsunan. Diya sa to aga baga account sa FB o baga social media account nato mga ka-throwback. Ito, welcome sa itong katulumanon na po sa itong programa Gasentro, diligya po sa XFM Davao, 89.1 mga kaigsuna. Centro. Okay ba itong paminsar, itong pamati, karong orasa, ningigayuna? Kumusta ba itong pagmata mga kaigsuna? Nakapasalamat ba ito sa itong labang makagagahong na lain na pong kining kinabuhi? No? Lain na pong adlaw, katrupang ito ang... Isagubang o sagubangon na karong adawa mga kaigsunan. Si katropang Jasper magun sa magtimon nasab sa programa Gasentro. Kayog talas Diyos si Media gihapon na mga katropa. Kumusta o sabato ang mga kaigsunan karon na nagatumasada. Medyo tagus na ang kinig kainit karon sa palibot. Kumusta ba sa inimutangan na karon mga kaigsunan? No, di ta magpainit kaya katropa gumikan sa misod kayo kung ma-heat stroke ta. Ito pa Hunyo na mga kaigsunan, ba't naghahapoy init na panahon sa adlaw? O di ta magkopyan sa katropa kahit kung kapanahon sa hapon o gabi, doon ay mga pag-alintasay sa kahimtang sa panahon. Kumusta kita karon katropa ning orasa? Ngayon pa ni George Allen, work hard, stay positive, and get up early. It's the best part of the day mga kaigsunan. Ano? Work hard, stay positive, and get up early. Ay mo tayo positibo always mga kaigsunan. Og usab, money aga musugod sa tong adlaw nga doon tayo positive vibe na daan. Kumbaga nga ito ang atubangon, yung sama ito ang mga lihukunon, ito ang mga transaksyon, mga higala. Dapat positibo ta always mga kaigsunan og di ta mag-negative. Di ta mag-negative katrupa. Kumikan kay lisod kaayo, no? Sugod pa lang sa adlaw, na kulis maot na ang atong adlaw ang kaisunan. Dapat positive vibes ta always ingon pa ni George Allen mga kaigsunan. Sentro. Yan. Like, share and follow sa itong aga programa sa itong aga page XFM Davao Katrupa Digital mga kaigsunan. Kay ginatali ani katrupang Roger Usab kinsa ang mag-share mag-comment para sa itong New Year's Peak Mountain Resort. Sentro. Og ba po katrupa mo bonot na usab si katrupang Alan sa programa ga Bullseye aron na si kinsa ang maswertihan mga kaigsunan. Og usab makatagamtam na pod, makabisita, makasuroy, makapuyo, temporary, kaya staycation man lang ni katropa, rinis mo sa New Year's Peak Mountain Resort. Ang inyong himuon lang, katropa, ha? Himuon lang, mga kaisunan, mag-share, mag-comment, dabus-dabusin, nag-comment diya sa tuwaga page. Yan mismo sa tuwang kinig hotline, 0969-23-0537, katropa, para... Mapil na sa kiniga raffle ugbang adlaw sa programa ng Bulsa Sentro. Yan. Ang mahiwagang B na po katropa na kay katropang Alan last week sa mua ang mahiwagang B ang box. Mat ugma katropa na kay katropang Alan sa programa ng Bulsa. So if I were you mga isunan, share and comment diri mismo sa tuaga para nagbaduban unsa man atong magkaisgutan diha mismo sa unahan Sentro. Alas 9:25. Ato aga pa nag-uban-uban usap hatod kaninyo sa katropa sa Kiriga Santo na Gold Coffee Mix. No? Aga binipisyo ini mga kaigsunan. Magkapahamis, magkapaanyag, kini sa tuwang pamanit. Gumikan kay aduna kini glutathione and collagen mga kaigsunan. Giblend ka isa, kauban usap ang Kiriga Mangustina, chia seeds, turmeric, moringa. Isa ka powerhouse blend katropa nga mo... hatag og maayong kusog maayong panglawas og usab maayong papanit diri sa tuwa mapalit kini diri mismo sa tuang XFM Davao og usab sa Yes to Health Clinic mga higala Sentro. Alas 9:25 sa tuwaga Sentro balita aning panahon na
1: Sentro sa balita
0: tuwaga Sentro balita mga katrupa laga padayon ag LTFRB 11 sa kinig gipanguluhan usab di regional director Nonito Llanos III sa ilang kompanya og nagdasig sa mga benepisyaryo sa POV sa pag-avail sa nagapadayong 10 peso per liter nga fuel subsidy discount. Nagawag usab sa tanang 4,468 kapag diesel fuel nga public utility jeepney o UVE kung na van. Traditional o modernized type sa Region 11 kinikatropa sa pag-avail sa nagapadayog 10 peso per liter nga fuel subsidy program sa DOTR, DOE o Land Bank of the Philippines. Ang mga kwalipikadong nga benepisaryo mao ang traditional o modernized sa POJs o UVEs nga nakumpirma o aktibo kini nga nakumpirma pilagi sa prangkisa sa LTFRB. Mahimong makaabil usab ang mga benepisaryo o hangtod sa 30 ka litro kada adlaw o total nga 300 pesos nga diskwento matag adlaw Lunes kutob kini Biyernes. Matag semana labing taas nga nasa 150 ka litro sa diesel matag unit o nasa 1,500 pesos nga savings matag POV ang mahimong ma-avail sa mga benepisaryo sa mga participating gasoline stations sa Region 11. Samtang itambagan sa LTFRB ang mga POV driver beneficiaries nga susihon ang mga partner nga gasoline station na doon na tarpaulin signage sa maong programa.
1: Sentro sa Balita.
0: Sa PICAS, main katrupa buduso ang motion for reconsideration ang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa. O man nagiyabasura sa Korte Suprema ang ilang ipangayo nga temporary restraining order TRO batok sa posibleng pagdakop o sa pagbalin sa Senador sa kustodiya sa International Criminal Court kon ICC. Sa usa ka pamahayag, nagasulti ang legal team ni de la Rosa nga ilang gagamiton ang tanang legal remedies sa pagquestion sa desisyon sa Korte Suprema. Nagatubang usab si de la Rosa og reklamong crimes against humanity labot sa dugoong kampanya batok sa legal nga droga sa administrasyon ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte natong 2016 hangtod kini sa 2022. Kusganon nga gipahimakak sa senador ang kalambigitan sa giingong extrajudicial killings. Una nang ikumpirma sa awtoridad nga ilang gipangita ang senador aron ipatuman ang warrant of arrest nga gipagawas sa ICC. Sa PICAS, bayan katropa, gipamahayag ni suspended Senate Sergeant at Arms mao aplas ka nga ang CCTV footage ang ipagawa sa publiko bahin sa insidente sa pagpamusil na sulod sa Senado kadtong May 13 o sa kinika spliced. Matod pa ni aplas ka ang ipagawa sa video gipili aron suportahan lamang ang inguniya nga usa ka asoy o pamahayag sa mga otoridad. Yatagon sabi og gibug-aton nga dili tinuod ang mga pamahayag nga walay pag-atake sa Senado. Dugang pa ni Aplaska nga nagpaabot siya sa posibleng pagpasaka og kaso batok kaniya labot sa pagpasaka og kaso sa Philippine National Police. Og usab og lain pang duha ka security personnel sa Senado sa shooting incident sa sulod sa maong institusyon. Matod pa sa PNP nga posibleng makatubang og lapasan sa Rules of Engagement o sa Provisions Republic Act No. 11917 o Private Security Services Industry Act ang mga nalambigit.
1: Sentro sa Balita.
0: Alas 9:29 katruba, gibasura sa Commission on Election COMELEC ang mga kasong election offense nga gisang-at sa pipilang kabaga grupo batok kag Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o Vice President Sara Duterte tungod sa mga pasangil nga nakadawat matud pa sila og campaign donation alang sa May 2022 national o local election gikan sa mga kontraktor sa gobyerno. Matud pa ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia ang duha giabswelto sa Law Department sa mong kaso tungod sa immunity from suit, sanglit sila ang labing taas ng opisyal sa nasod. Tungang pa ni Garcia nga ang pagpasaka o kaso batok kang Marcos o Duterte resulta sa paglapas sa COMELEC sa konstitusyon. Isan pa niini, klaro ni Garcia nga ang ilang desisyon wala magpasabot nga dili na mapasaka ang mga kaso batok kang Marcos o Duterte sa gayon nga matapos ng ilang termino sa 2028. Sa ating bulan, pipila usab ka mga grupo nga gipanguluhan sa poll watchdog kontradaya. Nihangyo kini sa komisyon sa paghimo sa usa ka preliminary investigation batok ang Marcos at Duterte tungod sa giingong paglapas sa Omnibus Election Code. Sa PICAS Bank, gihangyo sa Office of the Solicitor General ang Korte Suprema nga ibasura ang petisyon nga nagtinguha nga pugson si Pangulo nga Ferdinand Marcos Jr. kay butyag sa publiko ang iyang medical bulletin o ipaubos kini sa hair follicle test. Itataw sa Solicitor General ang petisyon naglapas kini sa doktrina sa presidential immunity. Matigdan usab niini nga ang Republic Act 10173, Data Privacy Act of 2012, naglangkob sa impormasyon nga may kalabutan sa panglawas nga gikonsidera nga sensitibo nga personal impormasyon o mahimo lamang iproseso sa hugot nga gitakda nga mga kahimtang. Ugang pa sa OCG, OSG nga walay ebidensya sa sayop nga paggamit sa mga pundo o ang gituohan nga dili pagbutyag sa medical o kondisyon sa presidente walay bisan unsang koneksyon sa panalapi o dili mahimo matud pa nga usa ka pag-usik sa pundo sa publiko nga nakalagda sa balaod. Katapos ang hanig katrupa sa tuag sa sentro balita nag lusad og pinakaunang expert talks ang Philippine Army o German Army sa Fort Bonifacio, Taguig City. Ang nasigutang expert talks magsilbi isip ba inisya

0: alas 9:44 na gyud katropa, balik na sa programa Gasentro de Japan sa XFM 89.1 Davao. Si Ma'am Karina TCL, maingay buntag og dalayon ng Dios Sir Jazz og tanang katropa. Ayan. Dalayon ng Dios tanaga panahon, Ma'am Karina TCL. Okay, Sir Jules Pandoy. Oh, tama ba ni? Sir Jules Pandoy sa may Santa Cruz, Davao del Sur. Good morning kanimo, sir.
1: Good morning!
0: Oh, naipangutan na siya kaganina pata ni sa programang Bullseye ni Katropang Alan. Na siya pangutan na, naabay matabang ang atong presidente sa kaso ni Bato, batok sa ICC. Nga wala naman ka tamasakop sa ICC. O, okay, naipangutan na ni Jules Pandoy. Wala matubag na Jules Pandoy kung way bas-bas sa taas. Oh, hindi mo moingon ang Pangulong Marcos nga ayon hilab ti sa Bato, wag inay mahimo ang katuang mga otoridad. Oh, pero kung mingon ang kining ano, oh, pareha atong kay Pangulong Rodrigo Duterte mga kaisunan na gitunol, no? Nabitong halos gi term nga gi-surrender mga gisunan ngadto sa ICC. Kumbaga na ang biba, ang bula na kay Pangulong Bongbong Marcos mga kaingsunan. Sama sa uban nga mga nasod katrupa nga dunay mga warrant ang ilang mga citizen. Bang nasod ba? Ug di mo go, ug di mo sanong ang presidente, way mahimo ng ICC. Daghan og mga dunay mga arrest warrant mga kaisunan sa ubang nasod pero wala na execute kay dili musanong ang naglingkod mga katropa.
2: Sentro.
0: Alas 9:45 mga kaisunan, kun na kanyo katropa nga tuagad time check sa premium D3. Kanangan ato ag makabukugan ato mga muscle mga higala nga medyo luya na. Mga ato ang bukog nga mabalaka ta basin na doon na tayo osteoporosis mga kaigsunan. Dapat mag-inom ta og kinig premium D3 mga kaigsunan. Mo enhance kini sa body absorption sa calcium o kining phosphorus mga katropa. Nga mo ni ang gikinanglan importante labi na sa pagmintina sa ato ag ligon nga bukog. Pagbatok sa osteoporosis o pagmaintain sa ato ang mga kabukugan apil na ito ang ngipon mga kaigsunan. Yung ngipon na dalit na magupo katropa, inom ta sa kinig premium D3. Muna ang mga benepisyo nga ito makuha sa premium D3 soft gel capsule, baka premium D3 coffee.

0: mix mga kaigsunan. So, kanang, well, magkatigulang ito, magkaideran, taga-tropa, medyo luya na ito ang mga muscle, agosab mismo ito mga kabukuan, brittle na katropa, o di ta gusto nga magka-brittle na inom ta sa Kiriga Premium D3 mga higala. Sentro! Alas 9:47 mga kaigsunan, now dirita sa kagahapon, manggod, labit na sa itong banda alas alauna, alas 2 sa hapon ng katropa. Doon informasyon, ganyan, tigyatuan ni katropa Marvin Ibano, nga doon ay duha, ang missing, isa ang patay katropa sa maong insidente kung asa natamukan, natabunan ang isa pila ka mga balay mga kaigsunan sa midahili nga landfill sa may Purok Otso, Barangay New Carmen, Davao City mga kaigsunan. Now ato rin nga ginapasubay balik katropa kung asa gila ang namatay nga usa ka isim estandarte 27 anyos mga kaigsunan samtang ang pulos mga senior citizen usab ang namissing ang gila lamang sila sita og pitang estandarte 15 sa pulos residente kini sa may maong lugar. Now ato gina pasubay kini balik karon mga kaigsunan kay katong missing wa po to nakuha katropa no. Og usab ba mismo katupong gikaingon nga ginasubay pa nila maisun ang ubang porsyon ini mga katropa no? Kung unsa ba ang gihimo karon sa tuang otoridad kay kagahapon manggod walay movement gibutangan lang to og kining ano yellow lane ang kining maong porsyon sa nahugno mga kaigsunan. Now kini karon gina-check nato ang linya ni katropang Marvin unsa ba ang update diha karon sa situation kung adto na ba mga gihimo karon nga pag maneuver nga to ang user kung user ba ang naada karon nga panahuna sa pag search da mismo sa mga nadahili nga mga basura mga kaigsunan. Tagbasura ka tropa patong-patong kini sa mga basura diha sa maong kining location no. Unlike sa uban nga mga landfill kumbaga nagud ang balay nakapalibot kini ingon pa sa impormasyon nga naay kuma naka-fence siya mga kaigsunan ba. Kumbaga, ang residential medyo dili nga naka-dool good mismo sa bulk sa mga basura diha sa kining landfill. Now ato ning gina-check karon mga kaigsunan ang kini nga maong impormasyon kung unsa na ba ang dagan karon sa operation diha mismo sa tuang otoridad sa pagpangita aning namissing diha mismo sa lugar sa kining Carmen area Purok Otso, Barangay New Carmen, Davao City mga kaigsunan. Oo, kaya ito makita karon sa tuang feed sa video mga katropa bugabug kana nga mga location or kining lugar nga kung asa bungtod da aga basura mga kaigsunan. But before diri man ibanda sa may diversion road nato ang labayanan og basura kanang gitawag nila kaniadto katropa aga Smoky Mountain. Kaya permintig gud intaw ni mag-aso kay mangalkal man tong ato ang mga katropa diha. Mangiyawat intaw og usabay makuha diha mga kaigsunan. Now kung ato ang linya katropang Romel kung okay na si katropa aga Marvin Ibano. Ayan no, kay natay makita karon na naay mga awtoridad, naay pulis, kun ko masayo piusar to katong naka-color orange sa katropang Mars. Kung i-check no ang linya karon ni katropang Marvin Ibano katropang Mars. Live report. Kita ko makita karon nga video Mars live feed ni karon katropang Mars sa May Carmen.
1: Yes, so far ni kurasa katropang Jasper nata dinhi karon sa Barangay New Carmen, partikular dinhi sa May Sanitary Landfill kung asa naitabo ang
0: live feed ni katropang Mars kini ato makita karon.
1: So far sa karon baguhay lang magutan abot katropang Jas. And kagapon pa na no ang mismo ato ang video pero susama nga hulagway mga katropa kay sang nitang tun ni mga orasa is dili pa kayong anak ka visible no ang operation apan nagibutyag sa ato mga awtoridad nga padayon ang ilahang search operation na dinhi sa naisgutan nga area alang ni ining nagpabiling duha pa ka individual nga na missing gumikan sa maong panghitabo gani nagpadayag na og pamahayag no ang Davao City Police Office nga full support kini alang sa public safety mga katropa nunot ni nahitabo nga insidente gani ni mga orasa gikordon na mismo ang Barangay Road dinhing dapita katropa Jasper
0: Marbs
1: mismo sa, yes
0: kantong location okay. Sa duha Marbs pinpoint na nila to Marbs kumbaga asa banda to or wala pa'y information na kung asa to banda gud sa tapon og sa basura Marbs
1: sa kalayo sa giabtan mismo nining ni dahili nga basura katropa Jasper giban abang anagid sa ginatos kini ka metros ang giabtan in town ini mga katropa and wala pa mismo specific nga portion ang ato ang mga awtoridad asa posible kini nahimutan ang nagpabiling missing nga mga individual nga duha ka senior citizen nga babay mga katropa. So kana karon ang ilapang gisiguro ning mga orasa ang pagpahawa sa mga residente gikan mismo niining apektado nga area. Gikordon na nila mga katropa ang kining barangay rod pasulod dinhi sa may Purok 8 gumikan sa or alang sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga residente dinhi nga dapita. So kana ato ang naobserbahan ang presensya sa ato ang kapulisan sa pag-advise sa mga residente nga papahawaon na gani gahapon pa lang isa pugsano na nga gipabakwit no ang kini mga residente labi na ning adunay mga balay sa ubos gabahin nga duol gyud in town ining nidahili nga basura ana sila karon dinhi sa barangay gymnasium der sa New Carmen mga katropa.
0: Marbs, so, Marbs, nakita man nimo ang area Marbs no kining nidahili nga yuta so may naka fence ba gyud ni siya Marbs then ang residential area adjacent kan siya or gawas na ani din katong natamukan natoy mga barong-barong sa sulod tama ba ana bang paghulagway Marbs?
1: So far ang kining nahitabo katropa nga Jasper daghan mang mga residente atong nahinabi mga katropa ang kini mismong natamukan nga balay kung asa nag kining nahimutan ang biktima ang mga biktima mga katropa is kilid lamang kini sa kining tapunog nga basura. Actually, atbang lamang kini katropa Jasper, distansya pa siya gamay. Apan adun namang gihimo matod pang pagkalot, paghimo og kanal, gumikan sa or aron maagian kini sa kining gitawag nga water waste. Mga katropa nunod sa mga nasinati nga pag-ulaning milabayng adlaw sa pagsiguro matod pa nga dili moagi sa barangay road ang kining tubigikan sa mga basura sa pagsiguro nga mga estudyante nga moagi dili manimaho no padulong sa eskwelahan. So niatoy gayon na dunay gihimo nga pag kankan paghimo og kanal matod pa ni ining bahin sa baong landfill mga katropa ug wala gyud in town damha ang maong panghitabo takna pag gyud in town sa kahaponon diha nga ni dahili kini ug kini ni himutangan nga pagpala isa maong biktima labi na ni ining usa ka isim estandarte o kauban sa iyang aginikanan og iyaan mga katropa duol lamang kini kana lang kay sa baga sa basura nga ni bagnos pagbagnos si ana bisan distansya gamay ni lahos den ni banda nahimong bandahanan kini katropa Jasper ang area kini nga maong biktima. So niatong higayon na damay gyud in town pati ilang panimalay na tampukan mga katropa og gianod ni ini mismong bagang basura nangto dinhi mga orasa wala pa gyud in town nalukit na ipipila ka bahin sa ilang panimalay ang nakita kagahapon nga adlaw pero ang kinatibuk-an mga katropa is wala gyud in town maaninaw pa hangtod dinhi mga orasa.
0: Ayan, so kumusta? Unsa ba istorya sa tuaga kapitan da Marbs sa barangay Marbs no? Ilabi na sa isutanan kay magpamilya ni Marbs no? Magtita kumbaga ang anak, 27 anyos, iyang ginikanan ng isa, tapos ang isa iyang anti, tama ba Marbs?
1: So far, kining initial nga impormasyon na itong hipos ni kagapon tropa Jasper na sa 27 na sa 28 anyos ba na apan subay sa updated nung kining reports ato ang Davao City Police Office ang kining mismong nakabsan na kinabuhi kining gihila kining si Kristel alias isim kini 31 anyos kini mga katropa isa kini sa mga kining taga pamasura no sa maong area mga katropa samtang kining naisgutan duha ka mga naangol sa maong panghitabo sa 16 anyos nga lalaki og usa ka Lilibeth alias Lilibeth na babae kini nga susamang residente dinhi sa area mo kini mga na injured og gidala sa ospital og kini mismong mga na missing giila kining sila Luisa 78 anyos og kining si Rosita 77 anyos kini mga katropa hangtod ni mga orasa gipailalom pa kini sa gipahuptan or sa gipa usgan mga katropa nga search and retrieval operation katropa Jasper.
0: Dase mong area makita ba nimo Marbs ang operation sa tong otoridad kanang search and retrieval operation?
1: So far layo gid ato ang nahimutangan mang gudari gikan sa gikordon nga area katropa nga Jasper. Apan ato ang makita nga kapulisan. So ato ang kapulisan ang iliya dinhi karon gani ato nadunggan ang pag-agi ni ining mga dagkong truck na nagahabot sa mga
0: nakolekta nga mga bakila. In short Marbs, in short walay pag ano temporary nga suspended ang paglabay sa mga basura. Padayon gihapon.
1: Padayon na gihapon so far kay medyo distansya raman sa gyud katropa ga Jasper gikan sa nahitabuan sa maong landslide ang katropa.
0: I see. So, karon nga panahon na Marbs, nakinakita na karon user ba nag-operate diha? Do layo-layo ka but malinag nimo nga dunay mga nag-lusad sa operation da mismo sa unahan nga bahin.
1: So far diri sa atong nahimutangan wala tay nakita gyud nga mga nag-operate nga mga ekipo sa ato ang mga authorities, sa ato ang mga rescuers, mga katropa, katropa Jasper kay medyo kurbadahon manggut sa bahin atong mahimutangan kung pero ato ang mabana-bana mga tropa nga distansya pa gyud no ani mga oras gani ka ganina na ani na tato gamay samtang wala pa gikordon ang mao nga area wala kita nakita nga nag-operate nga kini nga dagko nga ikipo sa mao nga lugar ani ini nga mga oras sa katropa gyud.
0: Balikan ko lang Marbs no kung hinabi mi mga residente da katong pila ka adlaw grabing ulan ba da Marbs sa kini nga area.
1: Okay. Okay, katropang Jasper.
0: Katong hinabi man yung mga residente diha, grabe bang ulan sa niagi pa nga mga adlaw diha mismo sa May Carmen?
1: Yes, susama. Ni atong nahitabo mga katropa nga Miyerkules sa gabi or Martes sa gabi, if I'm not mistaken, katropang Jasper. Ni atong higayuna, mismo atong makaigsuunan sa manalamang nila Mama Rowena, no Ma'am Rowena, isa kini sa residente sa Maoga area, wa na sila itarong tulog. Gabi pa lang diha ni bunok ang kusog nga ulan mga katropa kay lagi sa sitwasyon sa Maong basura. Dugay na gyud sila nga nagabalaka ini nga grabe isa na mapugna sa giklaro daan sa sentro nga kanila nga to kanila nga gipasidanan sila nga critical o delikado gyud ang Maoga area. Apan gumikan sa ilang panginabuhi lagi is wala sila dayon niya na nakadesidar nga mamalhin mga katropa pa nagkabalo na sila kung unsa ka delikado na ang sitwasyon na sa Maog basura din. Mauna lamang ka to ang wala sila tarong tulog pagkagabi pa lang di ang kusog ang bunok sa ulan hangtod pagkabuntag wa man hinuoy na itabo nga mga timailhan sa paglandslide na itong higayon na katropa ga Jasper. Mauna lamang kakulat lagi kakurat nila dihang takna sa kapon ng pasado wala una kagahapon sa hapon dihang naitabo kini nga pagdahili hinungdan nga nakaigmat intaw sila gawas ni ining maong nga biktima nga si Esim o ga kini nga duha intawon ka mga tigulan kini si Esim is gibutyaga sa tupag hinabi kang Sir Guillermo estandarte nga nagmitagtilaw kini
0: mga pahinungdan nga sista sista time magudto Marbs no banda la una yeah, ala nga mga oras no kumbaga nagrelax sila gubikan kay pati inita pa. Then kumbaga mubalik sa ilang tukay lang trabaho da nga magkuan og basura magsegregate o baga magngita og kanang mga mapuslan magamit pa din nagpahulay sila kilit anang tungbungton sa basura Marbs ana ang istorya.
1: Yes, kini mismo na himutangan ni Isim atong higayon na dili mismo sa bungtod matod pa sa basura kini katropa Jasper. Apan nakilid sa dalan na extension ginagmay din ha para pahuayanan lang o kini mismong lahi ning ginatawag nga ginaugsok nga mga pangpandong sa atong makigsuunan nga mga nagapangulikta og basura din sa ibabaw mismo sa landfill mga katropa. Apan kini himutangan sa mga biktima is balay mismo kini nga nahimutang and then separate siya mismo sa area luna ni ini mismong
0: landfill
1: mga katropa.
0: Yes. Kumbaga insert Marbs, insert ni laklak ang basura dito, kumbaga ni lokso ang basura paingon dito sa ilang balay which is adjacent na pod sa kining tapok sa basura.
1: Yes, nga na ni banda gyud in town katropa Jasper. Karon nakita nato no, mo ipag-abot sa ato ang mga rescuers from USAR 911 katropa Jasper. No, ubay-ubay gyud in town na sakay kini mismo sa response vehicle sa ato ang CDRRMO Davao mga katropa. So kini ato ang update no ni ining mga orasa and mga dagkong ekipo so far wala pa kita nakita nga o dili pa visible ini mga orasa sa atong himutangan karon.
0: Sige Marbs, padayalan ta Marbs no pag subay pud sa tuag mga kaigsunan labi na sa asa pud ni banda sila kung example i naay mga relocation da labi na katong galdol-dol gyud sa basura kung do na may ana unsa pa plano sa barangay sa atong mga residente da Marbs da nakapalibot sa may landfill.
1: Kini ato pang subayon no ang ato mga barangay officials labot ni ini imposible nila nga lakang kaysang lita kususama gyud sa atong paghinabi sa mga residente susama ang ilang mulo nga mahatagin gyud in town sila relocation site nga luwas ug permanente kana gyud ilahang gipanawagan in town katropa Jasper kaya napugos lamang matupag uban sa pagtukod sa ilang mga panimalay dinhi sa gumikan usab sa ilang pangbuhian nga gyud in town nila mabiyaan mga katropa sang lit daghan kanila no ang nakadirina nakapag-graduate sa ilang mga kabataan ang anak na himong panginabuhi ang nagyud in town so handom lamang ni ini mga residente mga katropa nga matagan sila og luwas og kining permanente nga luna aron mabalhinan alang sa ilapod nga kaluwasan sa ilang tibuok pamilya. So atong lamang atangan ang dugang detalye sa pagpanubay nato sa samtangang panghitabo dinhi mismo sa barangay New Carmen landfill area mga katropa ni ining adlawa o atong atangan ang dugang detalye sa pagpanubay nato diri sa barangay unsa ilang mahimong nga aksyon labot ni ini. Katropa mo sa balita Marvin Ibano, XFM News.
2: Live report. Live report.
0: Okay, salamat katropang Marvin Ibano. Direktamente maisunan sa May Purok 8 Barangay New Carmen, Davao City. So, nag-abot na ang urban search and rescue mga kaisunan sa 911. Nanaslay mga equipment na ana. Muna yung mga expert da mga isunan sa ngani nga mga operation, retrieval operation, search and retrieval operation. Kay may nakakita man gyud ka tropa na tamukan gyud tong na missing mga kaingsunan. So dili gyud ang balay ani, dool gyud mismo or kilid mismo sa landfill, medyo ano siya kining adjacent sa gamay mga isunan, ginta apan sa kadako sa bulog ba sa kining basura na landslide kagahapon. Nabot ang panimala in town sa Estandarte family mga kaigsunan. Narito ato ang otoridad, padayon kini maglusad sa operasyon aron ma-retrieve katong gikaingon mga katropag na missing katong certain alias Sita og alias Pitang Estandarte mga kaigsunan. Maingaga, good morning kay Ma'am Lovely Con Losarnas. Maingaga buntag Sir Jazz, Ma'am Jovit Caloo in town. Ampo lang ta para sa ilang families nga maluwas pa sila. Oo. Mga katropa, no? Dili lalim na mga kaisunan. Basura ang mutamok sa imuha mga kaisunan, no? Kumbaga, katong isa gani daw, na hugo to katropang Engineer Romel kay na ang kamot na kitaan. Abi na gani na mugbuhi katropa, pero lagi na gimaw ang yung kamot ba motoy nakit-an nga na hugot siya katong kininga by the city anyos, pero patay in taon gihapon mga kaingsunan. Talaga lato ng ubang update anak kay nasi katropang Roger dito, katropa pong Marvin nagapaniid nagasubay dia sa mga update mga isunan sa operation karon sa tuang user 911 sa nitabo dia sa kininga pagdahili sa landfill sa Davao City Centro. Alas 10:03 na katropa. Ato aga panagabanuban sa itong pagbalik o niya. Atong isigutan ding mga pamahayag mga kaingsunan mismo sa mga senador, no? Ang uban ni hilak, ang uban okay lang, okay. Ang uban daw sa waay lang, no? Ang uban na ni hilak lagi daw kay wa na text. Komento na sa netizen, hindi na ako gikan mga kaingsunan. Ang uban na kalma lang kay nagapasabot mga katropa, no? Ang uban gi-reserve na nila ilang mga komento, reaction, opinion mga kangut-ngut, no? Kaligut-gut, grabe na ngut-ngut diyan, mura gani sama do. Karong adlaw Lunes pa katropa. Centro. Pero ila tong paunda yun kagahapon ang ilang mga sentimento. Di mahuman na lang sesyon magsigirag pwede ba ako maka-interpolate? Pwede ba ako makapagutana? So, nga na mga kaigsunan, wapan na human kining mga minority o majority, no? Ay, nasugdan magkuto ni Senator Erwin Tolfo nga nag-manifest siya, tapos diretso-diretso na. Now, mutubag unta po ng uban mga katropa. Nitubag itong uban, nitubag na po ding uban, hanggang yung mahuman. Bilig po ko kay Speaker Caetano kay maikis sa mo pari bitaw mga katropa. Kung sample, maikis sa mo plastar ba? Minority, majority, makikita na kung wag po sa gipihig mga kaingsunan. In fairness kay Speaker Caetano, ha? Kita na ito bang minority ka man, majority ka man, pero kung sa tanaw niya nga medyo makagubot, 1 minute suspension. Okay. Lisod man kayo, makitaan sa public nga nagkaguliyang sa dito. Diba, katropa? Kung naisutan nun niya, kung lamang sila ka mga pahinomdom, oras, mga higala. Alas 10:04 na sa buntag.
3: It's 10 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: XFM 89.1 Davao City.
6: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
7: Send money abroad quickly and easily. with every year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at every year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU here. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Clarex!
9: Exciting!
10: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
12: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir, lili mo nga akong baba.
10: Kamusad, mag-Santon Plus, herbal capsule na.
13: Oy, nga nung gamugot mo na imong dagway.
14: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
13: Nga naman.
14: Dah, nag-inom kong kape ganina, ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
13: Mali na nga kape ang imong giinom.
14: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
13: Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
15: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
18: Mapibili sa mga butika.
17: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
19: Available sa mga butika.
20: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
21: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
22: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ka problema kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa yun kini.
21: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.

0: Alas 10:11 katropa sa programa ka Sentro. Yan sa XFM Davao mga kaigsunan. Hoy, kinsa ni katropa ha? Kinsa good ni? Ba tayo, Mr. President, mga kaigsunan. Ayan, katropa, no? Pero kagahapon, manggod mga katropa, grabe kagahapon, mga kaigsunan, kay ang sesyon sa Senado, mga katropa, di masugdan. Pagani, mapagani, paghumasampo. Nagana ang manifest, nagana ang speech, nagana ang hindi po tingali ito, privileged speech, mga kaigsunan. Basta si acting majority leader katropa Joel Villanueva di good ka kwan di ka human kaya taghan o kaneng gusto mo mukan ba mo komento lang kayo mo manifest mga kaigsunan then unang yung nagkalusot ato si ano si Senator Erwin Tolfo sa atong na-mention na mga kaigsunan atong lagi kalabutan gihapon si Tabo di asasinado nga ingon nila giatake pero wa di ay kuno pag-usab ang ingon nila, gi-stage katropa, pag-ituyo, apan wala ing anak, mga kaigsunan. Now, doon ay komento si, Senador Hontiveros katropa, ano sa komento, daw, manifestation and privilege niya po niya, mga kaigsunan, privilege speech niya katropa, so naigo po ang ego, kay ang kanang impormasyon, mga katropa, nga daw, walang, ano, baka nang, why nahitabo, no? Parang walang nangyari mga kaigsunan. Now, na-hurt ni ini si Senator Pia, si Ate Pia Cayetano. Yung pa ni Sen Pia katropa nga, unsay way ni tabo. No? Parang walang nangyari. Nga, wa man gani mo nag-text sa kuwa. Namumusta sa mua dire. Dili lali matud pa nga naasa duha lang ka pultahan. Nagbuto-buto mga kaigsunan kay nagpabuto si Aplaska. No? Grabe nagpa-warning shot si Aplaska nga perting daghana. Mga katropa. Now, ato paminahon, palihog engineer Romel, ato paminahon kining reaksyon o baka sentimento mga kaigsunan ni Senator Pia Cayetano. Sentro.
1: Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. Siya sa 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin later na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nando doon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff. Staff namin, Senate staff. You have your own story. I respect that. But please respect my own story. Thank you. Para sa inyo na wala dito.
0: Kana mga katropa, no? Moto ang kiling statement, no? Or tubag lang to ni Senator Pia Cayetano sa privilege speech usab ni... Ano, mag-counselor mag ginagawa ni si... Ano? Kung huna kay counselor ba? Si... Senator Hontiveros, mga kaigsunan. Si Hontiveros. Kay lagi kato yung do giklaro man ni Hontiveros nga dito niya pasabot. Ang iyang pasabot baka na pagkahuman bitaw daw Tingali, wala action, dili kay nga naka-action ang kining Senado. Kung sabi ni Tabo, but masabta na to aga feeling, emotion ni Senator Rapia kay naa siya dito sa maong pagpabuto mga kaingsunan. Kamo sa kabalon siya ni Tabo dito sa gawas, no? Kung sa ni Tabo kung nganong nagkaing ato to. Kung nganong grabe po ang pagpasalbar ni Aplaska dito mismo sa NBI mga kaingsunan nga nasa likod sa sira. So at nga na to ni karong adlaw Lunes mga kaingsunan kay gi ano mo gud ni gi istorya ni kaning Senate President Cayetano si ano ba si APC Alan Peter Cayetano ang mga senador nga karong Lunes ato ni hisgutan tanan no kay ug ato ni hisgutan karon wa gitay mahimong trabaho ni ini na daya mga balaod noon nga i-refer nga dito sa matag komitiba di na ito ni mahuman-human kay magsigira mo o kinireaksyon. Diba? Sa diyang paghuman kay unaan ay nag-storya si Tolfo tapos ni sunod si Tiberos ni respond kining si Pia Cayetano tapos ni respond po balik si Tiberos iyang giklaro nga di niya mauto ang pasabot niya and gusto na po manguntan na si Senator Marcolita. No? Parte daghan na nasa nagsunod-sunod. Kaya na pa sila kining ano, sa ilang na naka-order nila da, nga ilang business nila. Business of order nila mga kaingsunan. Or kana ilang topic mga ilang hisgutan. Kaya ma undang lang gumikan sa mga manifestation, mga motion, sabay mga klaro at tawda nga hisgutanan mga kaisunan sa uban nga mga senador. Muna ingon ni APC, ingon pa ni SPAPC, Alan Peter Cayetano, ato na hisgutan karong adlong Lunes, no, tanan. So, kana inyo ang mga binbin diha nga mga gusto ipasibaw diha, hisgutan na karong adlong Lunes. Sentro. Sa kaya may tabuan ni mga kaisunan, no, kay kantong, si ano, ganahan ko ani ni Senator Marcolita katropang Romel kay bisag di ikaw ang maitok sa iyang kakul no kay bisag bisag tatanaw niya nga suko na kina siya pero cool ra gid kay ni siya no? Ang katong iyang kaatbang hinon mo'y malagod sa iya katropa kay perti ra gid ka ano ka cool no kana bitaw nga ang iyang aura niya bang ana siya ka kanang ano kayo kanang soft spoken tapos tanaw nimo nga di masuko pero palabtik lang og kining istorya nga ang persona ni Senator Marcolita mga kaigsoon. I don't know sa inyo ha mga katropa kung kamo mismo diha unsabay nakita nyo diha kay na investigation na NBI nagipagawas na CCTV ang diri punta sa Senado nag-operate man po daw sila mga kaingsunan og mingunta sa Senado agi-atake sila og diri po sa NBI sa authority wala daw agi-atake kay makita sa CCTV ngayon po ni Mau Aplas ka ang CCTV nagipagawas sa autoridad splice po daw di po daw tibuok tanan. Makita lang dito katulad lang sa tumoy lang at nagpabuto na daw sila. Now, dihan na ni makita ang katagkatropa sa investigation ani mga kaingsunan. Unsa bagyod kay kung diri punta matulpa gisaway matulpa ang mga senador kay sige live dito. Live ni tabo diri nga giatake wa dai dai gitake dai mga kaingsunan. Aba usab ingon sila nga anak attention pero nagpa-picture nagpahulagway sila okay ra mo dai sila. Yan ang bitaw. Asa mo bitaw mo mutuo ani mga kaingsunan? Dagana ni gawas ang mga video. Dagana ang mga paspasangil, mga alleged mga katropa, pero kita mismo mo nang ingon sa ako, ako nga paibang sa inyo ha, maging ano gyda. Kanang mapanuri ko sa Tagalog pa. Dita basta-basta mutuo kung mauna ni mga kaigsunan. No, given niya CCTV, unsa ba hitabo ato prior pa adto. Kay kung derita sa Sergeant at Arms, splice katong video nga gipagawas pasabot dito buo. Dito nga tunga. Kanya mo rin ito ipagawas dito sa Kiliga Media mga kaigsunan. So, kita mismo ang tanaw unsa bagyod kung kini mga binotbot ba niya istorya. Kini nga istorya, gumikin kay usani sila. Diba? Mungungtang nga why NBI dito pero na NBI na adaydri kilid sa GSIS. Sabi ko yan, klaro nga istorya mga katropa kay mula kay ulay NBI salon sa Senado pero sa palibot na ah. Diba? Ang pangutan na magod na ba NBI diha? Tingali, pwede mo tamo anang NBI si, ano, si Matibag nga na NBI dire, pero wa sa salon sa Senado na lang sa gawas. No? Nagkuan lang, nang wik-wik lang di sa gawas. I mean, kag, wala. Kanang ilabi itong ano, kanang ilang storya katropa kung diha na po sila banda kung asa ang imo pangutana. Wala na elaboration mga kaingsunan. no? Kaya kumingon ta sample, wala in BI sa Senado. It could be ang Senate katropas, sulod ba mismo sa Senado or parking lot sa kining Senado? Ano ba? Ang tubag malangkod nga wala in BI, any makagaranti mi diha nga garantiya mi diha nga wala gyud in BI diha mismo sa Senado. No? Tama boy sa Senado sa sulod, dapoy sa gawas. No. No. Makalusot gyapon ang istorya nila mga kaisunan. Ang kita ra gibula aning mga kabaghakan. Good morning, Sir Martina, Ma'am T. Alcaraz, may nga buntag ka tropa nga Jovette and Jazz. Nag-inom na, mag-inom na tao og Zanton Gold Coffee Mix para mukalma ang gibati sa mga panghitabo karon. Mao gyud. Ngayon, kalma lang yun ta mga katropa. Malita padala sa init sa ulo mga kaingsunan. Kaya kung maano ta, maataki ta, marabag mo hatag na sila sa ito. Padala na ta na katropa. Marabag mo hatag na katong bulak. Nagita, grabe, minatay ta og depensya sa ilaha. Kamu da, kamu ba? Oh. Ayaw pagkamatin ninyong politiko mga isunan kay pag mamatay mo, mamatay ta, tagaan na tagbulak. Nga ikaw, grabe na yung sakit na imong heart, anak katropang Romel. Lag, dipinsa ka na sa netizen, da sa kining ano, sa social media. Grabe ka, so aso na imo, grabe ka, pungot na ka, so aso na imo, sobra pa ka sa high blood. Yeah? High na high pa, ang blood na blood. Nga, yeah, pag matigo ka na katropa, kay grabe na ka intense kay imo hang gibate, kay dipinsa ka sa imong politiko. Onya, pag mamatay ka, padalaan ka dag biskuit. Padalaan ka kape.
2: Pinawa!
0: Diba? Natural na na katropa natin dapigan. Natural na tayo katropa nga natin suportahan. Pero ayaw ganun sobrang sobra ra. Kung matigo ka diha mga isunan. Ang pinaka pwede nga mahatag nila, labi na somehow, kung kaila ka, bubinta, nyawa kaila sa imuha. Diba? In loving memory, ragu na mahatag ka na mga kaisunan. Bulak yun katropa.
3: Sentro.
0: Mind you. Ayaw yun mo palabi da, nga grabe mo makipatay da sa social media para mo dipinsa sa mga politiko, ganyang ginsuportahan. Bintahan na, pabor na nga sa direkta nga doon ay koneksyon dito sa gipa ka nang gisuportahan. Pero kung wala, yan no, ultimo na po in town mga kaingsunan. No, mamatay kay grabig dipin sa in town, kaluoy. No, karag mawit siyang kagmalita diha. Uli magmalita nga way sulod. Bitaw, alas 10:24, 15 gud ni mga kaingsunan. Oh, tawag mo katropa 0969-203-0537. Os po na ito katropa, tawag mo. Kinsa ito nagkasulti ni ato katropa. Ganito na ba talaga ang ating Pilipinas? No, di mahuman katropa, maupay paghuman sa eleksyon. O sa mga katropa, kinsa ba ni no? Katong mga nagdaog na katropa, itong hiyatag usap sa uban ha. Ang chansa sa ito ang mga katropa nga magatubag, mga kaigsunan, sa ito ang gipatag na sa huyo. Kinsa day ka. Kinsa mo, no? Huyo, katropa. Ayan, hello, ma'am, sir. Good morning. Live ta karon sa programa ka sentro sa XFM Davao. Unsa imong tag-an, kinsa ni, palihog, katropa.
4: Sir, ako tag-an na siya.
0: Si kinsa ni, palihog, sir? Kinsa ni, palihog, sir? Ay sir, ato sa ihatag ang uban sir nga to sa uban sir ha. Sir Alex. Okay, atong ihatag chance sir, Sir Alex nga to sa uban po da Sir Alex. So I know nga nagpaminaw ka Sir Alex. But greetings na lang Sir Alex ato ang mga katropa da sa may Maa People's Village.
4: Sige sir.
0: Oh, greetings na kay greetings sir.
4: Greetings na doon dito sa may Malungon Parangani Province ako ang mama.
0: Ayan, good morning. Kisa man na, sir.
4: Si Mama Naning ako dito, kakong isoro nga si Bilma, o kakong bayaw si Dudong Hilog, dara may Marungon sa Rangani Province, sa Cruising Coronado.
0: Alright, salamat kay Sir Alex ha, sa kiliga time. Mga next week, sir, pwede na ka makatawag po da balik sa ato ang kiling ano. Pajikas na to, Sir Alex. O, atong taga nagchansang uban, mga katropa. O, tawag mo balik, no, kay Sir Alex, nidaog to kaghap the other day. So atong tagadong chance ang uban mga kaisunan nga mga dawat mo ng Gcash, no? Kining nasa ito ang online, kining nag-share, katropa nag-komento, diri man ta sa kinig New Year's Peak Mountain Resort. Pagkining na nagapamina sa tuwang frequency karon mga kaigsunan. Ato ang 89.1 gina-fine-tuning pa katropa ha. Pag pwede mamutawag mga kaigsunan now na ha sa tuwag mga katropa nga gusto mag-Gcash. Kinsa magyud ni siya mga kaigsunan. Ayan na nito tubag. Matunggi ni ninyo ha. Taga tayo mag-Gcash diretso. Hello ma'am, sir. Good morning. Kinsa ni taga-asa? Hello?
2: Hello?
0: Ayan, ma'am. Good morning. Kinsa ni ma'am o taga-asa ta, ma'am?
2: Good morning, sir. Sinabli ko na, sir.
0: Ay, ma'am. Lovely. How lovely is the morning? Ayan. Ma'am, lovely. Good morning. Ma'am, taga-asa ka rin si ma'am lovely?
2: 76-A.
0: Barangay 76-A. Ayan. Ma'am, asa ka banda sa 76, ma'am? Wabak ka na apelida itaong katong gipaano, gipatawag? Layo ra to? Katong... ipabalhin kay
2: trading ni Shelly ano trading pasulod.
0: Ah, sa trading pasulod. All right, ma'am, kinsa to ma'am? Kinsa to nga tingog, ma'am?
2: Ako sir para si Amy Marcos.
0: Si Amy Marcos? Uy! Iyawag ini si Ma'am Lovely Kun Lucernas. Ma, sure na gyud na, ma'am?
2: Sure.
0: Ah, sure na gyud, ma'am. Greetings na lang, ma'am. Ma'am Lovely, greetings sa imong mga kaubanan da, ma'am.
2: Gibati na ko tanan mga katropa nga mag-amping sa ato panahon karon.
0: Ayan, kuy hawa ang greeting si Mama kanina. Himang no ha. Mag-amping mo Mama Lovely Kun Lucernas, ma'am. Salamat kay sa time, man. Better luck next time, ma'am. Ayan. All right. All right, lain na po katropa, tawag mo mga isuna sa tong hotline na 0969-233-0537. Napatay 2 minutes. Last 2 minutes mga katropa. Pwede bumutawag mga kaisundan sa itong aga pa nag-uban-uban, ha? Kinsagid din siya mga kaisunda. Ho, huyo, mga katropa. Atong usbo na itong sublion, itong balikon.
3: Ipakita natin ang nangyari dito. Klaro hindi dapat inaasap sa mga Facebook live press conferences at media interviews ang pagkatay-tay ng mga pangyayari. Ganito na ba talaga kababa ang inabot?
0: Ganito na ba talaga kababa ang inabot no, sa ito ang nasun Pilipinas? Ma'am Juliana Liano, maing buntag, Sir Josh. Ayan, Ma'am Juliana, how good is the morning, ma'am? Ito, good morning da kanimo, ma'am. Wana, wala yung manawag mga kaisunan. Kaya ito nang sirado ang tabil sa ito ang ano, kiniatong sinihan, katropang homil. Basta na pa, mahabol mo da mga kaisunan, ha? Alas 10:28 na sa morning, katropa. Ito na kaninyo may sunan sa Sandon Gold Coffee Mix, mga katropa. Muna nga ito ang batasanon ang pag-inom sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Sandon Gold Coffee Mix, mga kaigsunan. Tulog ka mga benepisyo ang ito makuha sa pag-inom o Sandon Gold Coffee Mix. Makigbato kini sa itong kakapoy. Usab mismo katropa, mo boost kini sa itong natural energy. Pag-usab mo, enhance kini sa focus and the mental clarity. Labi na kung ng trabaho ta, dapat nakafocus tao sa itong ginahimo, mga kaigsunan. Para atong trabaho, walay problema, why sa mi, mga katropa. Usab, syempre, saka busy sa ito ang lifestyle, mga katropa. Muni ito ang source of energy, mga isunan, ang Sandon Gold Coffee Mix.
5: Sentro.
0: Mapalit ni katropa, diri sa ito ang studio XFM Davao, sa may Shrine Hills, Matina, Davao City, sa Broadcast Avenue, katropa. Of course, diri usab sa nakunang butika nationwide, ang Mercury Drug, South Star Drug, TGP o generika nationwide. Apil na sa katropa sa mga nagunang butika nga duol sa inyuhang nahimutangan. Yes to Health Clinic usab diri banda sa may Matina Crossing at bayang at bang lamang kana katropa sa Kiriga Kawayan Drive mga higal.
5: Sentro.
0: Right. Oh, wagi da katropang Romelo, Engineer Romelo, wagi na kakuha ni ini kinsa gyud ni siya mga kaisunan. Alright, ang gusto na ito, mutawag mong katropa, ha? Maunin siya, mga isunan, maunin siya, oh, kinsa niya siya, oh.
6: Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook live press conferences at media interviews ang pagkatahi-tahi ng mga pangyayari. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President?
0: Ayan. So, kinsa man to katropa? Kinsa man to katropang Romel? Ha? Katropang ng joke? Wailain may isunan si Senator Risa Hontiveros, mga kaingso.
5: Sentro.
0: Yan. Tama ni si Sherilyn Cuabo Tanjo, pero waman nagtawag sa tuwa. Tuwa niya nakuha mga isang tuwan ng GCash. Tuwa tuwan ng GCash, mga katrupa, ipatong na itong ugma at lang Biyernes.
5: Sentro.
0: Ano lang kadali, mga katrupa, no? So, ugma na po, natangan na ito. Unsa, kinsa po din ito ang huyo, mga kaingso na. At least, ito nang ipadungog sa inyo ha, kay si Moingon Bunga, binutbot man ni si Jasper, kinsa kaya ito? di mo ito sound like ni ano, o, tanawa, mani ang iyang audio, mo ito ang iyang audio, itong ipaminaw sa inyo ha, mga kaingsuna. Again, better luck next time, ugma na po ka tropa sa paghuyo mga higala. Salamat sa pag-uban sa programa ha. Mag-usap na ito ang mga kaingsuna ang paminaw karon sa
5: Sentro.
0: XFM Davao, usab mga katrupa. Pon, full blast na ta sa 89.1. Karon gina-fine tuning pa na karon mga isunan sa tuwag engineer. Si engineer Pops Roldan, good morning kanimo da, sir.
7: Good morning!
0: Yan, naka-fine tuning di karon sa tuwag antina sa XFM 89.1 mga kaigsunan. Usab sa to mga katrupa karon nag-subaybay, nag-uban sa tuwang program magikan as 9 hangtod ning orasa. Salamat gid kayo. Much salamat mga kaigsunan. Mag-usab ito mga Disney Princess sa tuwag i-greet mga katrupa si katrupang Jovet. Katrupang Jovet Espanyol, ha? Okay na ba ka sa all right pa da katrupang Jovet, no? Relax, relax ang da katrupang Jovet, ha? Mismo sa imong nahimutangan. Ito, huwag pa po, basin na ito na makauban si katrupang Jovet Espanyol sa programa ng Sentro, mga kaigsuna. Alang sa dugang pang impormasyon, katrupa, bisita ang atuwang page, XFM Davao, Katrupa Digital. Pag-usap katrupa, o niyang alas 12 na ito ang news sa Manila, XFM News Nationwide, na makauban ng XFM Mega Manila, mga higala. Sa ngalan sa kinatibok agapwersa sa News and Canada First sa XFM Network Philippines, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa ngalan usap ni katrupang Jovet Espanyol, katrupang Jasper Magunsa sa programa Sentro, kamatuoran ang sandigan.
5: Sentro!
0: Oras katrupa, alas 10:33 na sa buntag.
8: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
9: Send money abroad quickly and easily with Emlul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: XFM 89.1 Davao City.
10: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
11: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
12: Kaklarek sana!
13: Exciting!
14: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
15: Graphics Davao.
16: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
8: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city. Ang tinuod ng gwapa, walay pake sa height o weight niya.
7: Kaklarek sana!
13: Exciting!
12: Oras sa mga katropa, alas 10:37 na sa buntag.
17: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.

0: ang pagkatap sa ESF sa nasud. Katuang naglanggob sa tuang extra balita ni nga orasa. Parehin sa pag-like, pag-share, pag-follow sa tuang mga Facebook pages ang XFM Davao Katrupa Digital o gingon man ang Sentro Media. Alan sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung tigbalita karong orasa, Alan Abais Magingon. Kamaturan ang Sandigan. Extra Balita.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting summer man nakatrupa.
3: Ang saya
2: na sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
3: Katropa.
4: Summer na, katropa.
3: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhi nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduha nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
5: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
0: XFM.
2: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
6: Rated PG.
7: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: exciting!
1: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Gideon Galawiyot, taga nabong kuranda po di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So, kapag ihi, kapag putol, may gabi yung hindi ko matulog.
1: Sa Taon Plus Gold.
2: Kreatin, labi, natulog na kayo ko. Sa akong ihi, okay na kayo. Pero wala akong kreatin, 94. Alam kong nakapaminaw sa akong hindi pangultikar. Sa akong mabalatian, yun ang tulayan na ang doktor sa Yesu. Hindi mo kayo matabang na sa inyong paglawas.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom nako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna, magapikto kayo sa akong trabaho. Naghan akong gitomar pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, o sa ka-driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-anam.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
1: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchex. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanami gid.
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients. Spa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: XFM 89.1 Davao City.
13: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
14: Nahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
15: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
16: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton? Unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon?
17: Ow.
18: Kaklarek sana!
0: Exciting!
19: Exciting! Summer man nagkatrupa!
20: Ang saya!
19: Sa Tibuok XFM Network Philippines!
10: sa Davao. Dini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
17: Katropa.
20: Summer na. Katropa.
17: Kaklarex, Anna.
10: Exciting.
17: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Taklarik sana!
2: Exciting!
3: Rated PG!

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Nak, merienda time na.
7: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, o humot.
8: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ora sa Dian Bake Shop ginato na ginakuha.
7: Paborito gyud na ko na ma mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
9: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
11: M2C Graphics, Davao.
12: Clarex!
5: Exciting!
13: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation, among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman ug nagmalampuson nga 13th National Convention ni adtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad. Sama nila Sis Jane Seto, Sis Roseline Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas ug Mega Gamanu Chapter. Long live!
14: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
15: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
12: Kaklarek sana!
5: Exciting!
16: Rated PG.

0: Awesome.
1: Pa Clarex sana.
2: Exciting.
0: Clarex.
3: Exciting.
4: Stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
5: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Tatlong low pressure area. Posibleng mabuo sa Pacific Ocean sa huling linggo ng Mayo.
6: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte magsisimula na sa July 6 ayon kay Senador Erwin Tulfo.
5: Pagboto ni Senator Bato de la Rosa sa impeachment ni VP Sara. Sa kabila ng kanyang pagliban sa sesyon, hindi raw isinasang-ayunan ni Senator Erwin Tulfo.
6: Ombudsman pinasasagot si Senator Jesus Cudero sa mga alegasyong kinasasangkutan nito sa flood control projects ng pamahalaan.
5: Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel naghain po ng reklamo sa Ombudsman kaugnay sa 94 million pesos na umani ghost projects dyan sa Davao Occidental.
6: Sa balitang regional, landfill sa Davao City gumuho. Isa patay, dalawa sugatan, dalawa pa ang pinaghahanap.
5: Balitang international, mga katropa, unang kaso ng bird flu sa polar bear na itala dyan sa Europa.
6: Sa showbiz, P-pop girl group na MNL48 bumuwagi na ngayong buwan.
5: At sa sports, Oklahoma City Thunder nakuha ang Game 2 kontra San Antonio Spurs sa NBA Eastern Conference Finals.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.
5: Mga katropa, pananghalian na po ng Webes, Mayo 21, 2026. Live tayo buhat sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa 97.9 XFM Davao.
6: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
5: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
6: Ako si Brian De Paz.
4: XFM News Nationwide.
5: Simulan na natin ang balitaan, mga katropa. Kinumpirma ng PAGASA, may tatlo na low pressure area ang posibleng mabuo sa Pacific Ocean sa huling linggo ngayong buwan ng Mayo. Ang isa sa tatlong LPA ay pwedeng pa makapasok sa Philippine Area of Responsibility, pero mababa naman ang tsansa na maging ganap na bagyo. Ayon po sa State Weather Bureau, nakikita na nila ang senyales na papalapit na ang tag-ulan, lalo na't nagkakaroon na ng madalas na localized thunderstorm sa ilang rehiyon, partikular na sa parteng Mindanao.
4: XFM News Nationwide.
6: Tiniyak ng Department of Agriculture ang kahandaan ng sektor ng agrikultura laban sa posibleng epekto ng matinding pabago-bagong panahon sa bansa kasunod ng babala ng PAGASA na may 92% na tsansa na magsabay ang Super El Nino at malakas na habagat mula Hunyo hanggang Agosto. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, matagal nang aktibo ang kanilang El Nino Task Force sa utos ni Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. upang protektahan ang lokal na produksyon ng pagkain sa buong bansa. Paliwanag ni De Mesa, magiging komplikado ang sitwasyon dahil bagamat may banta ng tagtuyot, inaasahan din ang mas malalakas na bagyo na maaaring magdulot ng matinding pagbaha. Upang mapaghandaan ito, pinalalakas ng DA ang paggamit ng mga binhi na magtatatag sa tagtuyot o drought tolerant at paglalagay ng mga solar irrigation system. Gayunman, sinabi ng opisyal na makatutulong pa rin ang mga paunang ulan mula Hunyo hanggang Hulyo sa paghahanda ng mga lupang sakahan at sa pagpapapuno ng mga dam sa bansa. Tiniyak din ang ahensya na may nakahanda silang quick response fund, gayon din ang mga nakaimbak na binhi at pataba para sa mga magsasaka kung sakaling maapektuhan ng kalamidad.
4: XFM News Nationwide.
5: Isa sa ilalim naman sa National Grid Corporation of the Philippines sa Yellow Alert ang Visayas Grid ngayong Webes. alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Dahil sa kakulangan pa rin ng reserbang kuryente, dulot po ng pagkasira ng ilang malalaking planta at mataas na konsumo ng publiko. Abot sa kabuang 867 megawatts ang nawala sa supply ng rehiyon. Matapos magkaroon ng tuloy ang pagkaantala o yung tinatawag na force outage ang mahigit sa 19 na planta mula pa noong mga nakaraang taon. Bukod pa sa 14 na planta na kasalukuyang tumatakbo lamang sa mas mababang kapasidad. Kabilang po sa mga pauneng dahilan ng pagdereklara ng Yellow Alert Katropa ay ang hindi paggana ng mga malalaking coal plants tulad ng TB1, TB12, at PEDC3. Kung kaya't naging manipis ang operating margin para matugunan ay nasang peak demand na papalo sa 2,479 megawatts mula sa mayroon lamang na 2,670 megawatt capacity.
4: XFM News Nationwide.
6: Inanunsyo ni Senador Erwin Tulfo na inaasaha magsisimula ang impeachment trial sa kaso ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Tulfo, ito na ang naibigay na schedule ni Senate President Alan Peter Cayetano nang magkaroon ng caucus ang lahat ng senador kahapon. Saad ng senador, magsasagawa ng regular na sesyon ang Senado simula umaga bago ituloy ang impeachment trial bandang alas 3 ng hapon hanggang gabi tuwing Lunes hanggang Miyerkules, habang sa Webis naman nakatakda ang kanilang sesyon.
4: XFM News Nationwide.
5: Mariing tinutulan ni Senator Erwin Tulfo ang rekomendasyon ni Senator Rodante Marcoleta. Napayagan po si Senator Ronald Bato de la Rosa na bumoto para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte bilang Senator Judge kahit na hindi ito physically present sa mga pagdinig. Ayon kay Erwin Tulfo, hindi sang-ayon ang minorya sa naging pahayag ni Marcoleta at sinabi magkakaroon lamang ng karapatan si de la Rosa na makaboto kung magiging present ito sa Senado. Anya, hindi rin maaari ang remote participation dahil umiira lamang yon noong panahon ng COVID-19 pandemic dahil naman sa restriction sa lockdown.
4: XFM News Nationwide.
6: Senador Erwin Tulfo, giniit na kinumusta nila ang kalagayan ng majority block na nasa Senado nang mangyari ang putukan sa pagitan ng USAA at NBI. Narito ang report.
4: Live report.
0: Pinabulaanan ni Senador Erwin Tulfo ang pahayag ni Senador Pia Cayetano na wala umanong nangamusta mula sa mga kapwa senador matapos ang nangyaring putukan sa Senado noong May 13. Ayon kay Tulfo, may WhatsApp group chat ang lahat ng miyembro ng majority at minority bloc sa 20th Congress kung saan nagpadala umano sila ng mensahe upang kumustahin ang mga nasa loob ng Senado. Anya, kabilang sa nag-message sina Senador Kiko Pangilinan, Senador Bam Aquino at siya mismo upang iparating ang kanilang pag-aalala at panalangin para sa mga kasamahan. Dagdag pa niya, sumagot din si Senador Camille Villar at sinabing maayos naman umano ang lahat. Ang pahayag ni Tulfo ay kasunod ng emosyonal na pahayag nitong Miyerkules ni Senador Pia Cayetano kung saan sinabi nitong wala man lang umanong nangamusta sa kanila mula sa mga kapwa senador sa kanilang group chat matapos ang nangyaring putukan noong May 13. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
5: Samantala, katropa, binigyan din po ng Office of the Solicitor General ang kanilang pagsuporta sa naging pasya ng Korte Suprema na ibasura ang hiling na temporary restraining order ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nagpapatunay umano na walang legal na pagharang sa pag-usad ng hustisya. Ayon sa OSG, nabigo ang senador na maglahad ng matitibay na requisites o sapat po na basihan para pigilan ang arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Para sa tanggapan ng Solicitor General, ang kasong ito ay isang malaking pagsubok sa bansa kung papaano paninindigan ang tunay na kahulugan ng batas at katarungan. Sa gitna po ng mga akusasyon ng crimes against humanity laban sa mambabatas dahil naman sa madugong kampanya sa droga.
4: XFM News Nationwide.
6: Pinasasagot ng Ombudsman si Senator Chiz Escudero sa mga aligasyong kinasagutan nito kaugnay sa flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nasa preliminary investigation stage na ang kaso ng nasabing senador at inaantay na ang kanilang panel ang counter affidavit na isusumite ni Escudero para umusad ang kaso. Bukod dyan, nasa ilalim na rin ng preliminary investigation ang money laundering case na kinasasangkutan ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Matatanda na parehong itinanggi ni na Escudero at Romualdez ang mga ibinabatong paratang laban sa kanila.
4: XFM News Nationwide.
5: Naghain ng reklamo sa Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, mga katropa, sa Ombudsman laban sa DPWH Davao Occidental officials at mga kontraktor kaugnay sa mga 94 million pesos na ghost projects ngayong araw. Ayon po sa kalihim, ang reklamo ay kinabibilangan ng graft, malversation of public funds at falsification of public documents. Ang proyekto sa Barangay Kaburan, Jose Abad Santos ay umano'y fully paid na kahit wala namang naitalang accomplishment o natapos na construction. Anya mga pondo ay nailaan sa proyekto na magsisilbisan ng mahalagang tulay para po sa mga magsasaka para mapadali ang kanilang pagdadala ng mga ani patungo sa pamilihan.
4: XFM News Nationwide.
6: Naprobahan po ng mababang kapulungan ng Kongreso ang ikalawang pagbasa, ang House Bill number 8389 o ang Anti-Political Dynasty Act na nagbabawal sa mga magkakamag-anak hanggang sa second degree of consanguinity or affinity na sabay na tumakbo o humawak ng posisyon sa parehong locality. Sa pamamagitan ng viva voce voting, ipinasa ng mga mambabatas ang panukala kasunod ng rekomendasyon ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairman Zia Alonto Adyong na isulong ang pantay na access sa public office alinsunod sa 1987 Constitution. Kung may isa sa batas, ipatutupad ang panukala simula sa susunod na halalan. Ang naturang panukalang batas na kabilang sa mga prioridad na hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng LEDAC.
4: XFM News Nationwide.
5: Samantala, yung pong mga presidential scholars ay binigyang diin ang edukasyon ay karapatan talaga ng mga kabataan, sabi ng presidente. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
4: Live report.
2: Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang presidential scholars sa Obando, Bulacan na gamitin ng mabuti ang tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Sa ilalim ng programa, bawat barangay ay binibigyan ng 200,000 piso. Ayon sa Pangulo, 100,000 piso dito ay para sa scholarship ng 5 estudyante o tig 20,000 piso bawat isa. Sinabi ni Pangulong Marcos na prioridad na matulungan ang mga estudyanteng malapit ng magtapos ngunit nanganganib na maantala dahil sa kakulangan sa gastusin. Binigyan din ng Pangulo na ang edukasyon ay hindi pribilehiyo kundi karapatan ng kabataan. Ayon kay Pangulong Marcos, ang edukasyon ay kayamanang hindi mananakaw at magagamit habang buhay. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
6: LTFRB pinabilis ang CPC renewal. Wala nang hearing sa prangkisa extension. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Pinadali na ng LTFRB ang proseso ng renewal ng Certificate of Public Convenience o CPC. Hindi na kailangan ng formal na pagdinig basta't napatunayan na patuloy na sumusunod ang operator sa mga kondisyon ng praktisa. Ayon kay Chairman Vigor Mendoza II, ang renewal ay nagpapatuloy lamang sa naunang pahintulot, hindi na bagong aplikasyon. Kasama ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gawing mas madali ang mga transaksyon sa gobyerno. Sa bagong memorandum, tinanggal na ang requirements na napapanathala ng notice of hearing sa pahayagan. Dagdag pa, lahat ng operator ay dapat may aktibong email address para sa komunikasyon at pagsusumiti ng dokumento bilang bahagi ng digitalization efforts ng pamahalaan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
5: 15 minuto na makalipas po ang alas 12 sa XFM News Nationwide. Napapainggan din tayo katropa sa 96.5 XFM Calibo, 97.9 XFM Davao, at sa 87.5 XFM Sagay.
4: Balitang regional.
5: Unahin natin yung landfill dyan sa Davao City ang gumuho at meron pong isa ang namatay. Dalawa naman sugatan, may dalawa pang pinaghahanap. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
7: Report. Kinumpirma ng Davao City Police Office na isa ang nasawi, dalawa ang sugatan at dalawa pa ang patuloy na pinaghahanap matapos gumuho ang garbage landfill sa Purok 8, Barangay New Carmen, Davao City nitong nakalipas na hapon. Kinilala ang nasawi na si Cristel alias Esim Estandarte, 31 anyos, sugatan naman ang isang 16 anyos at isang babaeng kinilalang si Lilibeth. Samantala, nawawala pa ang dalawang babaeng senior citizen na may edad 78 at 67 taong gulang. Sa panayam ng XFM Davao kay Guillermo Estandarte, kaanak ng mga biktima, sinabi nitong nais lamang nilang makita ang bangkay ng kanilang mahal sa buhay upang mabigyan ito ng maayos at formal na libing. Ibinahagi rin ng residenteng si Rowena Igloria ang kanyang nakapangingilabot na karanasan sa insidente na nagdulot umano sa kanya ng trauma at naging dahilan upang magpasya agad ilang pamilya na hindi na muling manirahan sa lugar. Emosyonal namang humingi ng tulong sa pamahalaan si Rowena Mosa upang mabigyan sila ng ligtas na relocation o lugar na malilipatan. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang search and retrieval operation ng mga otoridad habang inilikas naman sa evacuation site ng barangay ang iba pang mga apektadong residente. Nauna nang sinabi ng Senro Davao sa panayam ng XFM Davao na puno na ang landfill, ngunit patuloy pa rin itong ginagamit habang hindi pa natatapos ang konstruksyon ng bagong sanitary landfill ng lungsod. Mula dito sa XFM Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
6: LGBTQIA+ member na nagpanggap na babae at nakasal sa isang binatang Moro sa Sultan Kudarat, posibleng maharap sa legal na aksyon. Katropa natin sa balita, Ivan Polonan ng XFM Jensan.
8: Posibleng marap sa legal na aksyon ang isang 21 taong gulang na miyembro ng LGBTQIA+ community matapos magpanggap na babae upang makasal sa isang 20 anyos na binatang Moro sa barangay Malisbong, Palimbang, Sultan Kudarat. Ayon kay Vice Mayor Johnny Capina, nakikipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan sa PNP at DSWD upang kasuhan ng fraud o panluloko ang suspect at matulungan ang biktima. Nagdala umano ng kahihiyan sa reliyong Islam at sa buong bayan ang nasabing insidente. Sa isang panayam ng XFM Jensan kay Ustad Christopher Isa Javier, ang National Director for Balik Islam Sector at miyembro ng Ulama Supreme Council of the Philippines for Peace and Development, binigyang din itong dapat agad ipaghiwalay ang dalawa at ipawalang bisa ang kasal. Nilinaw ni Javier na kung sa isang Islamic country nangyari ang insidente, kamatayan ang parusa sa gawaing liwat. Gayunpaman, dahil hindi Muslim country ang Pilipinas, dapat itong daanin sa proseso ng ating batas at hikayatin ang biktima na magtauba o magbalik loob.
9: So unang-una, ang gagawin dyan ay ipapawalang bisa yung kasal nila.
8: Yeah.
9: Then, sa Philippine context naman, ang pinaka gagawin natin is encourage yung lalaki na magtauba. Ano muna, ipawalang bisa yung kasal. Encourage siya magbalik loob. Dapat yan ipaghiwalayin. Paghiwalayin yung dalawa na yan. Ngayon, kung sa hatol naman, kung talagang nasa Islamic country tayo, kung nasa Muslim country tayo, Allahu alam, pero ang liwat kasi is kasas yan, inshallah. Ano yan tawag dito is kamatayan ang diyan. So pero wala tayo sa Muslim country at of course hindi tayo naghahatol diyan maliban sa dumaan sa proseso.
8: Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
5: Dalawang 7 anyos na magkaibigan ang patay tapos matrap sa loob ng abandonadong sasakyan.

0: Abandonadong sasakyan sa sityo Yuso, Barangay Tuya, na lungsod ng Naga, Cebu kahapon. Kinilala mga biktima sa alias na Raymart at Jeff, kapwa-residente ng sityo Tapon sa parehong barangay. Ayon sa ulat, huling nakita ang dalawang bata noong Sabado, Mayo 16, at mula noon na hindi na sila nakauwi sa kanilang mga tahanan. Dahil sa patuloy na pagkamising ng mga bata, humingi na ng tulong sa Naga City Police Station ang kanilang mga magulang. Sa isinigawang imbestigasyon, sinuri ng mga otoridad ang CCTV footage sa lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Dexter Calacara, Happy na Naga City Police, nakatanggap sila ng impormasyon hinggil sa mabawong amoy na nagbumula sa isang abandonadong sasakyan sa sityo Yuso, ang parehong lugar kung saan huling nakitang buhay ang mga bata-batay sa CCTV. Nang rumispondi ang mga otoridad at buksan ang sasakyan, tumambad ang mga bangkay ng dalawang bata na nagsisimula ng maagnas. Natagpuan si Jeff sa driver's seat habang si Raymart naman ay nasa likuran bahagi ng sasakyan. Sa paunang ulat ng scene of the crime operative, walang nakitang ebidensya ng foul play sa insidente. Lumilitaw sa investigasyon na maaaring nakapasok ang mga bata sa loob ng sasakyan habang naglalaro, ngunit aksidenteng nalak ang pinto kaya hindi na sila nakalabas pa. Pinaniniwalaan ding posibleng naubusan sila ng hangin sa loob ng sasakyan na siyang itinuturong paunang sanhi ng kanilang pagkamatay, habang patuloy pa ang masusing investigasyon ng mga otoridad. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthona Vitamin C, ang alkaline base vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
1: Lalaking nanilip umano sa bar, binugbog, patay sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munsiang ng XFM Santiago City.
2: Patay ang isang lalaki matapos itong bugbugin ng mga kalalakihan sa isang resto bar sa Barangay San Fermin sa Cagayan City dito sa lalawigan ng Isabela. Ang biktima ay itinago sa alias John, residente ng Purukuno, Barangay San Fermin, habang ang suspect ay kinilala sa alias June, na residente naman ng Villarta Street ng Barangay District 1 sa parehong lungsod. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na habang nasa loob ng bar ang biktima kasama ang nakababatang kapatid, nabisto umano ang biktima na naninilip sa mga sumasayaw na babae. Dahil dito, sinita ng mga staff ng bar ang biktima at saka pinalabas. Nang makalabas ang magkapatid, nagkaroon ng pagtatalo ang biktima at suspect hanggang sa nauwi sa panununtok na sinundan ng pambubugbog ng iba pang kalalakihan sa lugar. Nagtamo ng pinsala sa katawan ng biktima at dinala sa ospital, ngunit binawian din ito ng buhay. Sa ngayon, kasalukuyan pa ang investigasyon ng pulisya at hot pursuit operation laban sa tumakas na suspect. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Pinas, ito si katropang Rowena Munsiang, XFM News.
3: At panghuli mga katropa, may anim na dam sa Western Visayas umabot na sa critical level dahil po sa mainit na panahon. Katropa natin sa balita, Era Espinosa na XFM Iloilo.
4: Umabot sa critical level ang mga dam sa Western Visayas. Tinuturong rason ay ang sobrang init ng panahon. Ang mga nasabing dam ay ang mga sumusunod: Barotac Viejo, RIS Dam, Sibalom Diversion Dam, Dipulwan Dam, Sulong Dam, Panakuyan RIS, at Mambusaw RIS Dam. Ang tubig na na-store sa mga dam na ito ay dinadivert sa mga agricultural lands. Ngunit dahil sa sitwasyon ng mga ito, naglagay ng mitigation system ang National Irrigation Administration o NIA 6 para makatulong sa mga magsasaka at sa kanilang mga taniman na makakope sa epekto ng dry season. Isa sa mga mitigation system ng NIA 6 ay ang scheduled irrigation. Napag-alamang, ang pagbubukid ay isa sa mga pangunahing hanap buhay ng mga taga-rehiyon sa East. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM News.
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
3: Para naman sa ating ulat panahon, katropang Brian, asahan ang napakainit na panahon ngayong araw sa buong Luzon at Visayas dahil sa epekto ng easterlies habang localized thunderstorm naman ang mararanasan ng mga katropa natin sa Mindanao.
1: Katropang buddy, dahil dito at sa mga katropa natin, asahan ng Mindanao ang maaliwalas na kalangitan na may bigla ang buhos ng ulan sa hapon o gabi.

0: na maaaring magdulot ng baha at traffic sa mga mabababang lugar.
1: Mga katropa, iba po ang tindi ng init ngayon ha, dahil sa danger level, yung heat index. Lalo tikid niya sa Sangli Point sa Cavite, 46 degrees Celsius. Nasa 42 naman kami sa Metro Manila, kaya pinapayuhan po tayong lahat. Magdala pa rin ng pananggalang sa init at uminom po ng sapat na tubig para maging hydrated at iwas heat stroke.
0: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:18 ng gabi.
2: Showbiz, showbiz news.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Binasag ng Pipa Pioneer Girl Group na ML 48 ang puso ng kanilang ML Loves matapos i-anunsyo ang kanilang management na tuluyan na nalang ititigil ang lahat ng kanilang showbiz activities sa darating na May 31. Sa kanilang emosyonal na pamamaalam, nagpasalamat ang grupo sa walang sawang suporta ng fans at humingi rin ng dispensa kung hindi man nila napanindigan ang expectation ng lahat hanggang sa huli. Bilang huling handog at grand exit sa industriya, inirampa ng grupo kahapon ang kanilang huling music video para sa kantang Pag-ibig Fortune Cookie. Matatandaan na sila ang unang sister girl group ng sikat na Japanese idol sensation na AKB48 at nag-debut noong 2018. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International ay hatid sa inyo ng Santon Gold. Subukan ng Santon Gold, mga katropa, likas, subok at epektibo. Naitala ang unang kaso ng avian influenza o bird flu sa isang polar bear sa Arctic region ng Norway. Ayon sa Norwegian Veterinary Institute, nagpositibo sa H5N5 variant ng avian influenza ang isang bangkay ng lalaking polar bear na natagpuan sa 1,000 kilometers mula sa North Pole matapos ang isinagawang laboratory testing. Anya, maari ito ang dahilan ng pagkamatay ng nasabing hayop. Nabahala naman ang Institute Bird Flu Coordinator sa patuloy na pagtaas ng kaso ng virus sa mga mammal sa Europa.
2: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports atin sa atin ng Premium D3, katropa. Lakas sa bawat kapsula. Sa Western Conference Finals, nakuha po na Oklahoma City Thunder ang Game 2. Matapos pa dapain ang San Antonio Spurs sa score na 122-113. Bumawi ang Thunder matapos ang pagkatalo nila sa Game 1. Kung sana hindi pinapormas ni Shai Gilgeous-Alexander at tratsada ng Spurs dahil sa kanyang nagawang 30 points, rebounds na 4 at 9 na assist. Nasayang naman po ang ginawang 25 points ni Stephon Castle para sa Spurs. Nasaan pa rin ang matinding bakbakan sa muli nilang pagharap sa Game 3. Abangan!
2: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayon pong Webes, May 21, 2026.
0: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian Tepaz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
0: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
4: XFM.
5: Kaklarik sana! Exciting!

0: Tak klarik sana.
1: Exciting!
2: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
3: See, sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Naong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Grace, sa una kusog kayo kumino og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukal na nga akong asin, gasukasukan ako o kapalpitate na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag nitukar ang akong asin. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
7: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Good day yang mga katropa and welcome na usaban ini atong programa The Secret of Health. Ani na usaban inyong health consultant inyong magkauban na CJ Nedrudan sa gihapon pagatud kan inyong information alang gayud sa pagkahimsog pagkapiskay sa atong lawas sa ilabi na sa unsa nga din atong matuldukan kini gayud atong mga balatian pinaagi gayud sa herbal o natural mga katropa. Welcome ang tanan, kamusta po? No, kamusta ang tanan? I hope and I pray nga din anak kamo karon na sa kahimsog kapiskay sa panglawas mga katropa. Samtang nagapaminaw nining atong programan The Secret of Health. Oras na to sa Tibog Pilipinas, alas 12:30 na mga katropa. Nakakaon na ba ang tanan? Kamusta po ang atong kabuntagon? Tungod kay nagtanaw tas panahon, init jud, no? Kung misgo taga init, init jud ang palibot. Ganina pa lang buntag pag gawas pa lang sa adlaw, nagtanaw tas panahon na perting inita jud ni, no? So hangtod karon na perting inita jud daon mga katropa. Apan hinaw ta nga diin ang tanan, anak kamo karon sa kamaayos panglawas, luyon ni ning atong panahon. Ang ato alamang pinaka tawag niini protection sa init mga katropa kining igong tubig sa atuang lawas, no? Mo nang paningkamutin ninyo din ha. Ayon taon mo pawala og tubig sa inyuhang tapad. Kanang tubig nga walay kulor ha, basig kay naman mig tubig do pero na may kulay ay nang naay kulay, no? Kanang plain, no? And pure. Okay, mo na gikinahanglan sa atuang lawas sa mga katropa. Welcome ang tanan, tungod kay live daw sa kita karon na din sa Gapon sa atong number one radio station Axe FM Broadcasting Network, kilabi na din sa ato ang number one station na dinigid sa Dakbayan sa Tagum, na ang Axe FM 107.1 Tagum. Happy listening sa mga katropa nato, no? Mga taga Davao del Norte, Davao de Oro, no? Nga din abot sa ato ang signal karon. Kamusta po ang inyong adlaw? And welcome sa atong programa The Secret of Health. Hilabi na sa mga taga Mankilam, no, taga Bisayan, no, taga Tipa Street, dagan po tag mga listeners din na mga katropa. Hilabi na din ni mismo sentro sa public market mga katropa, no. Tapad din na mismo sa ato ang Yes to Health Clinic address. Ayan, happy listening and welcome po mga katropa. Hilabi na sa mga taga Davao de Oro, diha mismo sa Mawab, dagantag mga listeners and nahimong avid client po ng Yes to Health Clinic. Happy listening and welcome po mga katropa. Live usap kita karon ha, madungog mga katropa sa 99.1 XFM Mati City. Ayan, kamusta po mga taga Mati? Happy listening and welcome na, labi na din ha sa mga nagpapaminaw. Sa mga taga-Dahikan, taga-Barangay Central, dagan po tag mga listeners din na sa Baywalk Banda mga katropa. Samtang nag-trabaho sa ilahang mga nagkanaiyang buluhaton, nagkapaminaw kayo sa ito ang programa. Welcome po mga katropa and sa mga taga-Davao. Kamusta po and welcome sa atong programa The Secret of Health. Live usab ninyo madungog ang atong programa pinagi gayod sa 89.1, mo na yung pinakabago nato ang tawag nini frequency dina gayod sa Dakbayan na sa Davao mga katropa sa XFM. Live ninyo karon madungog atong programa The Secret of Health. And happy watching usab na, no, sa mga nagatanaw sa atong Facebook Live. Tungod kay live usab ninyo makita karon mga katropa ang atoa gayong programa The Secret of Health pinaagi gayod sa atoang XFM Facebook page, no? I-search lamang sa inyo agayong Facebook apps ang XFM 107.1, no? Live ninyo makita karon ang atong programa The Secret of Health. And if you have concerns and questions, welcome kamo mga katropa nga mag-comment gayo din na sa ato ang gitawag nga live, no? I-comment lamang, isulat lang ninyo din ha ang inyong buot ipabot or buot ipangutana din gayo sa ato ang programa. Ato ka ng hatagan o pagtagad, no? Ato ka ng basahon unya human gayo sa ato ang health information. O sa mga nagapaminaw usab din ha silang mga nagkanaiyang radyo, pwede usab kamo mapadala sa inyong mga mensahe, no? Mga pangutana. Pinaagi gayod sa ato ang text line number na 0909-17-62844.
Usbon ko ha, ito ang text line number 0909-1762844. Og ato gayong basahon ka na mga katropa unya. Busaay mo gawa ha, ilabi na sa mga nagpadala sila mga mensahe. Okay, basic ato ng tubagon, unya, awaan na mo din ha. Ay mo gawa mga katropa, tungod kay labi na unya ato ang health information. Usagay kanindot nga pagtuon, no? Tungod kay atong pagkaisgutan unya, mahitungod gayud sa kondisyon, balatian, or sakit nga diin grabe na gayud galaganap dining atong panahon. Di basta-basta, tungod kay mismo sa Senado, naabot ni nga balatian, no? Kini nga topic ko mahitungod sa panglawas, ilahapon ning gitapik. Subot kong usab, hatagan o pagtagad, tungod kay grabe na lagi kini, kalaganap hilabi na dinis Pilipinas mga katropa. Ato ka nang hatagan o pagtagad unya ha, sa ato agayong health information. Busaay mo gawa, dinis sa Gapon sa ato ang 107.1 XFM Bantagong. And ang programa The Secret of Health sa gihapon, hatod kaninyo mga katropa sa Yes to Health Incorporated and the Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Padayon mga katropa, ang atoa gayong paghatod og libreng serbisyo para sa tanan, libreng check-up, libreng konsultasyon. No, watay gipiling edad basta adunay problema sa panglawas. Welcome kamo nga mobisita. O gamo ato gayod sa Yes to Health and Naturopathic Wellness Center. Adunay kita libreng dietary guidelines. No, libreng nutritional therapy, juicing therapy and terahertz therapy mga katropa. Labi na pagdira kay BC maningkamot jud taon og pasabot sa inyo ha, no? Ang inyo agayong health consultant si Jenny Duda para mas masabtan nato kung sa juy balatian, no? Mao nay kanindot bitaw dili man sa pagpanginambog pero kadalasan pag ang aduna gani

Hanga balatian nakita no kung sa may mga pamaagi sa pag-check no so ila gayong mga health condition wala man lang explanation hilabi na kung unsay mga dapat himuon dapat likayan no so murag unsatisfied sila sa dali nga pagkasturya mga katropan but sa ato ang Yes to Health clinic we thank God no tungod kay nahimong positive ang mga response sa ato ang mga client mga katropa mga pasyente no nalipay tungod sa ato ang ginahimo. Mabila akong usbon. Basta taas ra itong panahon. Di ra kayo busy ato dyan ang ginapaning kamutan nga ipasabot sa inyo ha kung unsa dyan kining gitawag na itong balatian. Okay, usa ka na sa pamaagi para makaangkutag kayuhan. Lisod man nga diritsurotag panambal. Mabata na sayod nga diin unsa dyan kining gidaladala na itong balatian. Okay? So ina na mga katropa tungod kay aduna kita'y libreng health counseling. O diha pa lang sa nutritional therapy. And then dietary guidelines ato man ang ginaisa-isa pag pasabot sa inyo ha para tungod niya na paguli ninyo sa inyong panimalay no sulit kayo ang inyong pagpa-check up na aduna pa mo yung mga dalang mga food supplement gikan sa Yes to Health mo nang by God's grace and help tawon adunay lima ka adlaw adunay usa ka semana pwede gayud makaangkon og kayuhan basta sundon lang no. Okay, siyempre, uban stabang po na sa itong buhing Ginoo mga katropa. Oras, Tibok, Pilipinas. Alas 12:45 na. Kining oras sa Gapon, hatod ka ninyo sa Santo Plus Gold Herbal Capsule. Ha? Ang atuwag ay yung food supplement. Nga din, sa dugay ng panahon na daghan na gayon ang natabangan na may tungod gayon sa panglawas. Since 2011, isipun nimo pila na taon katuig na. Ang pag-servisyo nining gitawag na itong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Daghan na taon kayo ang natabangan, daghan na ang nalipay. Tungod sa kaayon nining ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ikaw may diabetes, hypertension, no, kidney problem, liver problem, kung sa panay mo ang ginapamati din, even heart problem. So, ay kini ato ang Santon Plus Gold. Aduna kini mangustin, malunggay, ampalaya, garlic, and spirulina. Dili basta-basta nga mga herbal medicine. Ato akining giusa sa paghalo. Atong giputan sa ato ang Santon Plus Gold. Para gayon mahimong mas epektibo, mas gipakusog. No, ang ato agayong produkto mga katropa maunang kung ikaw mo gamit sa ato ang Santon Plus Gold, dako kayong tabang para gayod adunay paspas nga kayuhan. Available ang ato ang Santon Plus Gold ha, sa tanang butika mga katropa nga dola sa inyong lugar. And kung doon usab ka mo sa Yes to Health Clinic, mas maayo bisita ha. Tungod kay available usab ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. O gubani sa pag-inom sa ato ang Alkaline Vitamin C, Santon Vitamin C mga katropa. Pinaka the best nga duh, no? Kinigid ato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Kung kamo gani aduna na yung Santon Plus Gold, napadyo'y Santon Vitamin C, di ba kay perting nindutas lawas, no? Perting nindutas paminaw. Di man jud ta, wamang ta na sahayod sa panahon, ambawa ka ron, okay ang panahon, no? Makakita ta, murag perting inita. Pero tingala na lang ka, pag abot sa kagabihon, mukalit rag ulan, unya ang problema ag napakas gawas, no, di malikayan, maulanan ka, maunsa ba ka din na mataligsikan. Unya kung luya ka og immune system mga katropa, luya imuhang panlawas, muli ka sa balay tu ana nagdala kag balatian. Unya ang problema napadyog kay gagmayng bata nga din mas dali, no? Matakdan og balatian, edi tu ana nagdala nung kag problema sa inyong panimalay. Aman ang paningkamuti ha. Ang ato ang pinakakapital nining atong panahon mga katropa way lain kundi maugay na atong lawas. Hatagig pagtagad ang imong lawas, inumi og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, the best combination of food supplement alang gayud sa pagkahimsog sa atuang panglawas sa mga katropa. And sa mga hilig og kape, no, ay magkalimot sa ato ang Santon Gold Coffee Mix, no. Aduna kita yung mga healthy coffee, no. Kauban usab ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Kamunay magpili din ha, asa inyo ang gusto. So why ninyo na kay ay ko ako papilion, stick to one jud ko, no. Mamagit na sanayan na to kining Santon Plus Coffee Mix. Kunya kung adto putas ako ang missis gusto po siya Santon Gold Coffee Mix. No, so lelahi panglasa mga katropa basta panigurado kini ato ang mga coffee, healthy coffee kini mga katropa na. Ang atong gipatamis ni stevia.
no? And then aduna pay mga sangkap nga atong

0: ang dungag. No, ilabi na sa ato ang Salton Gold Coffee Mix kumpleto, no? Doon ay mangosteen, spirulina, napadyoy collagen, glutathione, napadyoy chia, no? Dagkan kayo, mo na nga pagmuinom ka. Perting lamia po sa paminaw, no? Ilabi na kung man lang kay problema sa imo ang gastrointestinal, the best kayo kini ato ang Salton Gold Coffee Mix. Pero sensitive ra siya sa mga taong adunay problema sa gastrointestinal, no? Ilabi na kung adunay hyperacidity, nga diin ilabi na kung adunay di paghapdos sa kutukuto, medyo sensitive, no? Pero kung wa man kay problema sa imo dyan, safe kayo kini ato ang Salton Gold Coffee Mix mga katropa. Unya kung sensitive ang imo dyan, ang ato ang ika-recommend kini kayong Santon Plus Coffee Mix, no? Minugnas, malunggay, and the soybean. Bisag 3 years old, isipon nimo, pwede gayon makainom sa ato ang Santon Plus Coffee Mix. Inana siya ka-safe, ha? So available kini ato ang mga healthy nga kape, mga katropas na ng butikang adol sa inyong lugar. And hilabi na sa ato agayong Yes to Health Clinic. O gadin hiusab mismo sa ato agayong radio station, no? XFM station, Dinis Tagom. Available usab ang tanang produkto sa Yes to Health mga katropa. Alam sa pagpadayon, no? Oras na to alas 12:50 na. Bago tamo adto sa ato agayong health information. Ayan, maminaw sa kitag mga pipila ka mga pahinumdom. Testimonya mga katropa, hilabi na adun ang kitay bagong testimonya. Ngayon yung hagayon madungog karon, no? Bago na to ning pasyente mga katropa. Nisuway sa ato ang pagpanambal. And by God's grace and help, atong kumustahon, atong paminawon, kung unsay nahimong resulta sa pagpanambal noon naning atong client from Yes to Health. Ay mugawa tungod kay after ni ana, ato tagad sa ato ang health information. Atong paminawan. Nanay, kamusta? Ano sa aking mong experience bago ka nigamit sa ato ang Santong Plus Gold?
1: Okay. Salamat kayo sa Santong Plus Gold nga pinaagi niya na nga produkto. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Yan, salamat sad sa tanang mga uban nila ng mga produkto nga example sa vitamin C, nga, coffee, nakakana sa ato, nakahatay na nakakaligyo sa akong panglawas.
0: Ah, so it means na nagagamit ko ka og Santon Coffee.
1: Oh,
0: gamit ko ka og Santon Vitamin C.
1: Oh, Vitamin C.
0: Unya, dati maglisod ka og yulo. Pero wala na nay, kumusta sa dyang namigtay na ka og Santon Plus Gold? Unsa ka kadugay na gamit sa ato Santon Gold?
1: Pagkuman ng gold. Ang ako na pamita sa Santon Gold is mas kuan gyud siya, mas nindot ako pa magpamita.
0: So na okay na gyud imong pagtulog karon.
1: Okay na gyud kaayo.
0: So praise God. So tungod na sa pag-inom ni mo sa
1: Santong Gold.
0: Santong Gold. Unsa po yung painom mo nanay sa Yes to Health Wellness Center ilabi na sa atong mga produkto?
1: Yes to Health is very good. Yes to Health is maayo yun para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa kanang tititik. Mas maayo na siya. Tested and probed.
0: So dagang salamat no nanay Melinda Daog from
1: Sibagat,
0: Agusan. So, sa gayon ka, active user ng produkto ko ng Yes to Health Incorporated.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na muinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw. Epektibo jud ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape, 3 to 4 cups a day. Ang todsan, tukal na ang akong asin, og gasukasukan ako, og kapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og acid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ginito ka rang akong acid. Karon, tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, og soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
0: kita mga katropan ini atong programa The Secret of Health sa gapon ninyo makauban yung health consultant CJ Nedruda. Inyo ang nadungog no si nanay. Unsa to pangalan nanay nakalimot mata. No nga diin na dako ang kalipay no inyo nadungog mga katropa. Nga diin na naayo ang iyahang problema sa panglawas, ilabi na ang iyahang pinaka problema kining paglisod og tulog. Sa dugayng panahon tawon no daghan na nasuwayan nga mga pagpanambal. Unya nakadungog ka din aduna tay libreng check-up o konsultasyon sa atong Yes to Health Clinic ni Suway sa atong pagpanambal by God's grace and help. Usagayid ka avid the client na karon si nanay mga katropa ng Yes to Health Clinic. Gani nindot kayo ang ipangingon no? Santon Plus Gold user po dai ni si nanay sa ato aga yung produkto ilabi na ang Santon Plus Gold. And then ato po siya gipangutan na unsay maingon niya sa Yes to Health. Yes to Health is good. No, na-judaw din ang maayo, may tungod guide sa pagpanambal. So, mao nang giawag ang tanan, no, mga katropa, labi na kung kamo adunay balatian, welcome mo. No? May budget man or wala, ay mo pagka-problema. No? Kini ato ang gitawag nga servisyo. No, bisaya pa, inato ni ato ang pamaagi. Abot pa sabot, kini ato ang servisyo. No, watay gipiling edad, watay gipilang gipili nga status kinabuhi. Basta adunay problema sa panglawas, welcome ka mo mga katropa. No? Kaya kung maabot mo sa atong klinika nga din why budget, doon naman tayo mga pamaagi nga din makatabang sa inyo ha. Bisan pa man na gawa mo'y dalang mga food supplement gikan sa Yes to Health ka mo makauli sa inyo ang panimalay, aduna mo'y dala-dalang kaalam nga din kung inyo lagay yung himuon sa inyo ang panimalay, aduna'y dakong kahimuan may tungod gayon sa inyong balatian. No? Ang problema lamang kung pag-aton yung klinik, wa na gani budget, kunya pag uli sa balay, magtinambad pa dyan, dili himuon ang atong gipang tudlo nga mga pwedeng himuon, yun yung mga naturopathic modalities, awa dyan kahimuan. No? Okay, na lamang kasimple mga katropa, maunang tawon ang mga uban, pag makabisita sa atong Yes to Health Clinic, kunya anaadyod sa kawaladon, tawon makauli sila, dagko kay ngisi tungod kay, ato aman dyan silang gipangtudluan unsay pwede nilang himuon in a very natural way nga din dili sila magastos, no? O, naamagid, dili man nato matawag nini maingon ang tanan adunay kapasidad. Mauna aduna po tayo mga pamaagi, no? Mauna atong gitawag nga libre nga servisyo hatod sa Yes to Health Clinic. Thank you nanay, ha? Nahimong inspirasyon alang gids tanan ang imuhaga yung manindot nga testimonya mga katropa. Ato tan sa ato ang health information. And happy listening ha sa mga nagapaminaw karon o bagong abot mga katropa. Aga pwede pa kamo muhabol sa ato aga yung programa. And buot kamo mupadala sa ato nga mga o aduna kamo ibuot ipadala nga mga mensahe, mga pangutana. Pwede kamo mo text sa ato ang text line number na 0909-1762844. Usbon ko ato ang text line number 0909-1762844. And live sab kita karon sa ato ang XFM Facebook page. I-search lamang ang XFM 107.1 Tagum. Pwede sab ka mo din na mo comment if you have concerns and a question. Happy watching Sir Melchor Paredes. May utodok namanhod ako tiildok unsa ako imnundok. Uy, doon ay concerned ayun no si Sir Melchor Paredes. Ay maghawa din ha kaya ito nang hatagan o pagtagad. No, kana inyo ang mga pangutana tungod kay ato sang hatagan o pagtagad kini ato ang health information karon. But to Sir Melchor Paredes, no, kung adunay paminhod gani sa tiil, sir, hatagig pagtagad dayon or magpa-check dayon, kay daghan ka na og mga gitawag na tog hidden causes, no, kining pagbinhod bitaw sa ato ang tiil. Okay, kini magong pagbinod sa atong tiil, dili ramang ka na simpleng kondisyon. Labi na kung ana-ana sa gitawag na ito, dugay panahon na nimo nang gibati. Basig aduna na yung mga nagpaluyo gayon niya ng mga balatian ng mga katropa. Gitawag na siya lower extremities, no? So that is indication sa pipilag ka mga kondisyon. Possible you have blood circulation. Mauna yung pinaka-general causes of having numbness, no? Of your lower part of your body, mga katropa. So, kung adun na tayo problema sa blood circulation, usap po na sa bation na Sir Melchor, kanang pamanhod sa tiil. And then, labi ko, adun na kay high blood, adun na kay diabetes. Unya, ikaduha, kining gitawag na itong B vitamins deficiency. Kulang kag B vitamins sa lawas, labi na kining vitamin B1 na thiamine and B12 no niacin pagulang gani kani ana or vitamin E duagan pa jud nato possible result kining numbness and the tingling of hands and feet no so mas mayo i-check nato na no so for you sir Melchor for the meantime kung asa man ka karon ka lugar mas mayo no imong gisulat taga asa ka ay kung doldoro ka sa atong Yes to Health Clinic at Advice try to visit tungod kay we have a specific combination of herbal medicine specific program for just at least 15 days by God's grace and help pwede na to ibalik gayod sa normal nga kalihukan ang imuha gayong tiil labi na ka nang ipamati nga pagkabanhod no atong i-correct labi na kung makita nato kung say pinakahinungdan sa imuhang pagbanhod sa tiil but for the meantime napakadira sa inyong lugar pag-inom og premium D3 og Santon Plus Gold mo na pinaka the best combination ha kung adun na mo'y paminhod din na sa inyong tiil ang ato ang Santon Plus Gold and premium D3 mo guide ang pinakanindot nga kombinasyon no pero lagi atong usbon mas maayo magpa-check up sa gyapon para atong mailhan kung unsay pinakahinungdan kay kini ato usa lamang kini ka general advice wa man ta nasay kung unsay pinakahinungdan kay wa man ato na check so mas maayo magpa-check up jud sir Melchor okay and hot foot bath also ako po nagtabang ang paghumol sa ininit nga tubig kada gabi no sulod sa 15 minutos dako po kay nagtabang para mukusog ang pagdagan sa dugo din ha gayon sa ato ang tiil if you have numbness sa inyong tiil dako kay nagtabang hot foot bath every 30 minutes before bedtime dako kay nagtabang ha so ato ta sa ato ang health information abot kong hatagan o pagtagad mga katropa kini gayong kondisyon nga diin grabe na gayud kalaganap sa ato ang panahon karon dili lamang sa ubang lugar bisan dinhi gayud sa Pilipinas grabe na gayud ka laganap kini nga kondisyon mga katropa kini nga gitawag nato nga chronic kidney disease or CKD ako aning napantayan tungod kay samtang nag-scroll ta sa Facebook, nakita nato ning pagstorya no sa gitawag natog dinha bitaw Senado mga katropa no. Abi natog nag-scroll ko bitaw kay nang naminotag mga balita. Doon na po'y health tawag din ni health discussion dai no nga din ginadala din na sa ato ang Senado mga katropa ug adunay usa ka senador nga din iya gayong gipropose kining kondisyon nga kinahanglan hatagan o pagtagad tungod kay grabe na daw kay laganap no din higayon sa Pilipinas mga katropa kining gitawag natog chronic kidney disease or CKD no unsa man dai kini kalaganap sa ato ang panahon no nining atong lugar mga katropa. Sumala sa status sa atong mga health experts mga katropa. Grabe kalaganap tungod kay miabot na dai kini og 13 no to 14 million Filipinos nga adunay gitawag gayud nato nga CKD or chronic kidney disease mga katropa. Gani according sa National Kidney and Transplant Institute no they estimate about 120 Filipinos per million nga diin na pwede gayod maka angkon o gagitawag nato ga kidney failure ang problema kada tuig. Isipin mo kada tuig adunay new cases ni siya ha dili kay tawag niini kada tuig aduna lamay gitawag nato 120 Filipinos kundi adunay madugang di pila nakakatuig sukad-sukad nga din nagka problema nining gitawag nato ga CKD and now no usaon na lang kahana nata sa 2026 pila na kakaso nining gitawag nato nga CKD mga katropa mao na nakita sa ato ang mga health experts kining chronic kidney disease nahimo na siyang panglima no nga hinungdan sa kamatayan kayod sa ato ang mga kababayan no kaubanan din ha ang diabetes o hypertension mga katropa. Pinaka problema manggod nining gitawag natog CKD mao nang kampante ra kayo kini ato ang mga kabayan mga katawhan nga din aduna na dai kondisyon ni ini tungod kay pinaka problema nining CKD is asymptomatic. Unsa man ning asymptomatic? Buot pasabot walay symptoms. No, walay symptoms mga katropa wa kay bation hangtod nga dili pa kaayo na himong baldado ang imuhang kidney. Aduna siya silent progression. No, nga ang pagkadaot sa imo ang kidney hinay-hinay, nga wa ka nasayod, tungod kay lagi wa nagpakita og kalainan sa panglawas or pagbati gayod sa lawas, bisan gani sa pag-ihi. No, wa kay bati yun, tungod kay inana ang kondisyon nga gitawag na toxicity. No, walay mga warning signs. Oh, sa malapas sa pagtuon, from stage 1, no, tungod kay kinimagong kondisyon sa CKD, naana siya sa gitawag na ito. Adunay 5 stages, no? From stage 1 to stage 5, ang problema, nining gitawag na ito, stage 1 to stage 3, wala kay simptomas nga batio ni ana. Oh, hindi kang pantira, kaya kang abinimugwa pa kay CKD tungod kay lagi. Okay ang imuang pag-ihi. No, wa ay gibati sa imo ang puson, wa ka gasuk-asuka, wa ga hapdos ang tiyan, wa ga sakit ang likod, abi nimo okay ra kaayo, healthy ra kaayo ang imuhang paminaw. No, nya duga do na pa di ubang study sa pagtuon sa atong mga eksperto nga diin pwede di ay moabot sa 90% ang pagkadaot gayud no sa ilahang kidney function. Usa pa bation og balatian usa ka tawo, isipon nimo na only 10% no ang nabilin nga function sa imong kidney. Usa pa ka nga diin grabe na gayud ang balatian nga niabot. No, usa pa ka namog wi ang mga panghitabo mga katropa, ilabi na kung anaapod sa kawala doon unya lalaki pa jud ang nagka CKD. Kadalasan ra ba nga kinaiya sa lalaki, samtang kaya pa, hala, sige, dala-dala ko na. Ay, labinag kong kinahanglan, mulihok dyan, mutrabaho dyan. Doon na gibati pero gidala-dala lang. Unya, pag-check di ay nakupo ang kidney na ano dahil sa 90% of kidney function ang na-damage and only 10% ang nagalihok gayod ng mga katropa. Grabe, isipon ni muna, no? Doon na gitawag na ito late diagnosis mga katropa. Nga din, kadalasan tao, usapan nila na hibaluan. Nga din, doon na dahil sila ay grabe. No, nga pagkadaot sa ilahang kidney tungod kay nakita sa test. No? Sa mga any kidney test mga katropa, blood or urine test, nakita dito grabe na di ay ang pagkadaot gayod sa ilahang kidney mga katropa. And in this case, kining stage mga katropa naana ni sa stage 4 or stage 5 nga din halos ang tao usa na magpa-check up tungod kay nagunsa man nang hupong na. Grabe na kalisod mag-ihi, adunay paspas mangihi, adunay ginagmay mag-ihi, adunay pagsuka, no? Adunay pagsakit sa puson, pagsakit sa kuto-kuto, pagsakit sa likod. Usa na nagpa-check up og nakita grabe na di ay naana sa stage 4 or stage 5 ang ilaha gayong CKD mga katropa, no? Og kabalo mo unsay mas grabe ka alarming sa atoang panahon karon, no? Tungod kay niadtong panahon, mga pipila ka tuig ang minglabay mga katropa, ang CKD ang naapektuhan na ni kadalasan only 60s to 70s people, but pasabot nag-edad og 60 to 70 anyos pataas, mao kadalasan ang maigo nining gitawag dato nga CKD. Pero kabalo ba mo karong bagong pagtuon sa atong mga eksperto, aduna na di ay nakita ang atuang mga some of the medical centers, aduna sila nakita nga din even in 20s 30s na and 40s mga katropa, duna na diagnose nga kidney or chronic kidney disease mga katropa ug nanginahanglan na dayon og dialysis. Sipon ni buna, no? Bata pa kayo, dunay 20, 30, 40 anyos gipang dialysis na karon mga katropa. Buot pasabot pa bata nga pabata, no? Kini gayong kondisyon nga gitawag gayod nato nga CKD mga katropa. No, so kinahanglan mo na nga buot kung hatagan nato ga pagtagad. Okay, kini magud ato ang kidney kana bitaw sadyang ako kun gitun-an kini nga kidney function. Grabe ano, maka-amaze ang kalihukan sa ato ang kidney mga katropa, no? Try to imagine if you don't have a kidney in your body, unsaon na lang ka? Labi na kung isipon nato kining ubang tao nga din usa na lang ang ilhang kidney, no? Tungod kay doon namatay duha ka kidney, no? Unya kung ma-damage ang isa, o labi na kung walay kidney transplant, hindi available, No choice, tanggalon ang isa, di isa na lang ka kidney. May isa din akong gitunan pag-ayo kung unsa ang function ni kidney. Grabe day kadaghan mga katropa. Grabe ka maka-amaze ang kalihukan sa atong kidney para lamang mahimo kang buhi matag adlaw. O nga nung naisgutan ako buhi tungod kay grabe unya atong may sayran kung unsa ang kalihukan sa atong kidney. And I hope mas ma-realize na to how to take care our kidney tungod kay grabe ka nindot, grabe ka makagarbo, no? Makahatag og kanindot sa paminaw kung atong masabtan pag-ayo ang kalihukan sa ato ang kidney. Isipon ninyo, no? Kung naana ka sa stage 1 to 3, sa mala sa pagtuon, 50% of your kidney function is already failed. Buot masabot, 50% na lang ang galihok, no? Sa imuhang kidney. And that is the time nga diin mahimo gayong doble, triple ang trabaho sa imong kidney para lamang ma-compensate, abot pasabot, para lamang maapas niya ba ang iyahang kalihukan na mura nag nahulog pakyawan na imong kidney. Nakita niya nga, uy, pila na lang kaadlaw or pila na lang kaano, dapat maapas na ko ni, no? Kaya tumalamang gud sa pagtuon, ang ato ang kidney mga katropa, adunay pagtuon nga every 8, every 10 minutes, no? Adunay kalihukan ng atong kidney, that is filtration, pagsala sa ato ang dugo, no? And then 10 minutes, every 10 minutes mga katropa, isipon na nato every 10 minutes mo na ang ihang trabaho kada adlaw to filter our blood, tagalot ng mga hugaw, mga waste products, tanan na, no? Mga bad cholesterol, acid, no? Tanan na din, naanadita ng mga hugaw sa dugo mga katropa. Ginasala na sa ato ang kidney para ang dugo mahimong limpyo pag-abot sa kasing-kasong yung madistribute sa tibuok lawas. Mao na'y trabaho niya isa-isa kadlo, pila ka 10 minutos atong isipon, no? Dito na ito isipon kay murag lisod man. Lisod man totalong tanan mga katropa. Basta pasabot, grabe ka trabaho, so gayod ang trabaho nini atong gitawag nga kidney mga katropa. Isipon nimo 50% na lang, pero feel ni mo healthy paghihapon ka, o tungod kay grabe sa pagpaningkamot sa imuhang kidney, nahimong doble, triple ang iyang trabaho para lamang ma-feel ni mo nga diin healthy gihapon ka mga katropa. And without towing, nanaday sa inana ang kondisyon ng imuhang kidney. Mo naniningtak taknaa sa ato ang programa The Secret of Health. But kung hatagan o pagtagad, and then ma-remind sumatag-usa, unsa gayud ang buluhaton di ay nining ato ang kidney. Okay? Para mas matabangan po tao na to. Oh, masayod ta mga katropa nga diin inani day nga pamaagi, uy, mao rin yung trabaho sa kidney, pwede na ko siya matabangan pinagi usab sa inani nga pamaagi. Okay, so number one mga katropa, atong i-review how important kini gayong kidney function mga katropa tungod kay daghan gayod og gimbuhaton ang kidney gayod sa ato ang lawas para lamang ma-maintain ang pagkabalanse gayod sa kinatibuk ang lawas mga katropa. Number one, removal of natural waste products and extra waste products sa ato agayong lawas mo. Na itong giingon ganina, pinaagi gayod of blood filtration, pagsala sa dugo, no? Water from your body and helping make red blood cells. No, without healthy kidney function, take note po mga katropa, dili usab mahimong healthy and tawag nini enough level of red blood cells in our body. Timan ina mga katropa, dili lamang ato ang bone marrow nga mo'y gahimo gayod or mo'y gikinahalan to produce red blood cells, pero nanginahanglan usab kini healthy kidney. Tungod kay atong kidney mo kini ang ga-produce or gahimo sa hormone nga gitawag natog erythropoietin. Usa ka hormone nga mutabang sa ato agayong gitawag nga bone marrow to produce red blood cells mga katropa. Mao nang kadalasan sa mga katropa nato nga din adunay kidney problem, tingala mo. Ngano maglipong-lipong lagi na sila. No, pag check sa ilang red blood cells, bubo ang hemoglobin. Tungod kay aduna gid akong connection ang kidney condition mahitungod gayod sa gitawag na tog healthy red blood cells, no, and hemoglobin mga katropa. Mo nang uban bisag unsaon pag inom og mga inani pampawala sa lipong, no, di mawala ang lipong hangtod dili mo balik gayod sa healthy condition kining gitawag na to nga kidney mga katropa. Balancing important minerals in your body. No, ang kidney mausab sa nag-balance ini kaning mga mineral sa atong lawas, helping maintain your blood pressure. No, dunay high blood. No, tingala na lang bisag unsa og inom ni ini, maintain ni ini na alag po'y high blood. Basik aduna kay problema sa ibuhang kidney. Gitawag di siya secondary hypertension or irritation or problem of your other organs. No, tungod kay ang primary hypertension mao man ang pagka problema sa agianan sa dugo. Pero kung okay ang agianan sa dugo, okay ang diet, healthy ang lifestyle, pero kung anong adunay hypertension, basic adunay secondary hypertension nga mao gyud ang pagka problema sa imong kidney. No, tungod kay ang kidney mao kini ang nagabalanse usab sa atoang blood pressure. Keeping your bones healthy. Now sa unsa nagasugod or nagumpisa kini nga CKDDI doc? O, sa unsa paagi nagsugod kining chronic kidney disease mga katropa, sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto. Kung moabot na gani og 3 ka bulan nga grabe na pagkaguba no or pagkaluya sa imuhang kidneys, diha na day grabe usab nga mahimong baldado ang imuhang kidney. Tungod lagi na imong double triple o grabe na ba ka trabahoso ang imuhang kidney. And that is the time nga din masugod na gadang kondisyon nga gitawag natog as CKD. No? Kung di matagan o pagtagan, maadto pagid sa komplikasyon, heart disease or stroke, mas dako gayo nga problema mga katropa. Atong gisigutan ganina, nga din adunay lima ka stages of chronic kidney disease, stage 1 to stage 5. And then mabalaan na kung unsa na nga unsa ka nga stage, no? Stage 1 ba, 2 or 3? Adunay mga pamaagi niya na kung magpa-check up ka, magpa-test ka sa mga hospitals, mga any medical centers mga katropa. Ilahan ng ipon kung pila na gayud ang imuhang GFR, no? Or kini nga gitawag gayud nato nga glomerular filtration rate or GFR mga katropa, mao nay basihan nila. Kung gaubos nga gaubos, pasabot niya na ang imuhang kidney function hinay-hinay naga-failure na gayud mga katropa. Hilabi nagmuabot na or mas mo ubos na sa 15 ang level of your GFR, ako po, you are totally in the stage 5 and you are already subjected to dialysis mga katropa. No, failure na ang imuhang kidney. Ang purpose sa dialysis kay lagi di naman makalihok ang imong kidney, di na makasala sa dugo. Mo na ang himuon sa dialysis, aduna na aparatos nga himuon, agamiton, tanggalon ang dugo sa lawas, ibutang dito sa aparatos, unya hinluan sa laon, tanggalon ang hugaw bago ibalik sa dugo. Mo na ginahimo sa gitawag natog dialysis na a machine or aparatos nga ginagamit para lang mapadayon ang kalihukan sa imong kidney, bisan tud ang imong kidney wa na galihok. Kay di jud pwede mga katropa nga di mahiluan ang atong dugo, no? Kay mahimo gid nang toxic sa atong lawas, mahilo ang atong lawas, edi unsao na lang, no? Mga symptoms nga bation kung aduna kay CKD, although ang stage 1 to stage 3 possible wa kay bation, pero aduna nay mga symptoms usab nga pwede nimo hatagan o pagtagad, ha? Hilabi nag dili ka hilig magpa-check up. No, nakaslagyo nga mga lugar nga layo sa hospital, layo sa mga patambalan, dunay mga simptomas nga kinahanglan hatagan nimo og pagtagad tungod kay kini possible nagpasabot nga aduna na day kay gitawag natog problema sa imong kidney. No, number 1. Kining pagsusuka, vomiting or nausea. Kining pirmi bitaw murag lami man isuka gahapdos akong kudukot, pirmi luod ang akong paminaw. Ay, naku po mga katropa, ha? Loss of appetite, pagkawala sa gana, fatigue and weakness, pagkaluya, pagkakapoy, sleep problems. Daghan karon ang nagka-problema sa ilahang pagtulog. Basig dili ra na simpleng paglisod sa pagtulog, ha? Better to check your kidney condition. Urinating more or less. Maunang giingon na ito ganina. Ugmaunang kadalasan ng mga simptomas nga pwedeng bation. Pirmi mangihi, daghan mangihi, or ginagmay ra mangihi, or talagsa ra mangihi mga katropa. Ay naku po, that is indication. Basig aduna na kay kidney problem mga katropa. Decreased mental sharpness, muscle cramps, swelling of feet and ankles. Mauna gid ni ang grabe ka problema, no? Ang problema, usa na maalarma ang tao sa dihang muadto nag-clinic, grabe ng panghupong sa ilahang tiil. Ay naku po. No, ang uban, patinaong ng hupong na. Ay naku po mga katropa, taon. Ay napod ninyo hula tao eh. No, nga maabot na mo sa inana ang kondisyon usa pa mo muad to og mga pagpanamba patambalan at agi nagpagtagad. Okay, kung ang hupong na gani ay nakupo.

Atos ang hatagan o pagtagad kini mga nagpadala sila mga mensahe from 527. Mayong hapon dok, na ako gipamati diri sa ako kilid dok unsay maayo kahaan ni dugay na ni. So dunay gipamati sa kilid unya dugay na ni no. So ti anta mo mga katropa pag aduna gani mo gipamati sa inyong gilid no, di kay nato ni maano ma pinpoint kung asa gini ang gilid sa likod babanda or sa tubangan. Pero kung sa tubangan man ni ang imuhang gibati, ma'am or sir ha, sa imuhang gilid, magpa-check up dayon. Okay, sa imuhang gilid, wapod gingon din ni kung right ba ni or left. No? Kompleto wapod ni inyuhang text mga katropa ha, inyong pangutana para mas mahatagan na itong specific advice. No? Eh, kung left or right, napod na yung mga iya-iya din ha, ng mga gitawag na itong part no? Or specific organ sa tuwang lawas. Kaya kung sa tuo banda, naadin na ang atuang appendix, naadin na ang atuang gallbladder, naadin na ang atong atay, no? Unya atong kidney, left and right, no? So, mas maayo, hatagan na itong pagtagad. Pero kadalasan, kining pagsakit sa kilid na agin na sa gitawag na tugtuong bahin, no? Either sa likod man or sa gitawag na itong atubangan, akong usbon, mas maayo magpa-check up. Magpa-ultrasound para mapanigurado hilabi nagdugay na nimo ng gibati. Unya hilabi na kung grabe na gid ang pagsakit, I advise magpa-check up, magpa-ultrasound, ha? Unya kung dulra ka sa ato ang clinic, ma'am or sir, sa ato ang texter, mas maayo dalha ang imuhang result, no? Kung ano na kay result sa imuhang ultrasound, kung gusto ka musuway sa mga natural o herbal, bisitahan ang Yes to Health clinic, dalha ang imuhang result. No, kay ato nang susihon unya hatagan na to pagtagad depende ko unsay resulta sa imong ultrasound result, okay? But for the meantime, napakadena sa inyong lugar, I advise likayi ang bulad, likayi ang ginamos, likayi ang taba no, mga tambok og mga mamantikaon og halang paning kamuti, likayi sa na pansamantala samtang wa pata nasayod kung unsa gyud ang imong problema nga sa panglawas na. So kung naanay time, magpa-check up and then again visit our Yes to Health clinic, ha? Ang ato ang Yes to Health clinic address mga katropa, Dinigay, siyudad sa Tagum, anakta na himutang sa M Central Building, tapad sa Mr. DIY Public Market. Tapad rita din ha mismo. Yes to Health clinic, dako kayo ng signage na kabutan na to din ha. Abrido, Domingo, hangtod Bernes, alas 7 buntag, hangtod alas 8 gayod sa gabi. O niya, ang ato ang address sa Dabaw, naata sa Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, at Bang Durian World, tapad gayod sa Tagum Cooperative. 9 a.m. to 5 p.m. Sunday to Friday, mao ka na atong schedule, dinha gayod sa Davao City. Last nga atong hatagan ng pagtagad from 838. Dok, mangutan ako kung dili manihapon, okay ra ba na gadayat manggood ko ron, dok? Oy, sa mga katropa nga din nagadayat, kung mo isigutag panihapon, for me, it is good. No? Ang papanihapon, kung doon naman tayo isacrifice or kung doon naman tayo tawag din itanggalon, no? Nga meal, for, sa 3 meals na to mga katropa, breakfast, lunch, and dinner, for me, ang dinner mo ay pwede gayon na to tanggalon. Tungod kay ang taklas kagabihon, mapo na ang panahon nga din, mapahuway gayon ang ato ang lawas. Dili po siya gikinahang lang dyan nga mukhaon kita ni Anantak na hilabi na kung ang imong trabaho dili man kapoy. Pero kung kapoy ka the whole day, gikinahang lang sa gihapon ng pagkaon git stack na sa gabihon. No, gani, hindi man dyan kinahang lang totally nga di ka manihapon, I advise kaon gapon ka bisag gamay ra, no? Or gani, pwede ra ka mag-fruits or pwede ra ka mag-oats, no? Kung ang imong purpose is mag-diet, pwede rin yan ang duha mga katropa. Namba, magkamote lang ka. Or mong gusto, mag-oats lang ka. Pwede gihapon ka ayun na, no? Pero kung lagi, gusto dyan ka mag-reduce og weight, pwede rin gihapon, labi na kaya rin mo di manihapon. Pero mag-warm water ka. Para katong acid nga din ipagawa sa imuhang stomach, which is a stomach acid or hydrochloric acid, kaya normally ipagawas mo dyan na, bisan pagwa ni mo gisudan ng imuhang chan, para dili pod magas-gas ang imong lining sa imong stomach pag inom og warm water, ha? Mo na akong i-advise labi na sa tanan nga din naga fasting din ha, naga skip sa ilahang meals para kunuhay mo payat pag inom mo og warm water para dili magas-gas ang inyong linya or lining sa inyong gayong stomach mga katropa.

0: Wa naman tayong oras. Dagan salamat mga katropa sa mga niuban, ilabi na sa mga nagpadala sila mga mensahe. Uga ma na usab, mao sa gyapong orasa, mao sa gyapong stasyon. Ang programa The Secret of Health, inyo sa gyapong makauban, your health consultant, at CJ Nidrula. Ako kanunay mag-aingon o mag-apahinumdom. Ampingi ang imong lawas, suga imong lawas, mag-aamping kanimo. May adlaw tanan, and God bless us all.
1: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City. XFM 89.1.

0: Super exciting!
1: Sagot Plus Gold.
2: Ako si Don, siya ka maestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko kung siya'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya'y kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magstoryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiikog higda. Dili na pod mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan ni Kilona, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Para sa maputi nga panit.
9: Mahamis nga kutis.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time. 1:45 in the afternoon katropang oras. Hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health, naguna diha ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Katropa, kung ganahan mo ginani ka kulot ang buhok. I mean, ka-fresh di ay, hindi di ka kulot. Dapat lang yun nga isa sa inyo mga naguna mga regimen sa inyong beauty, ang vitamins. Of course, dako kayog impact sa inyohang panglawas ang hisgutan ng vitamins, katropa. Labi na ang vitamin C, ha? Tungod kay dakong papel sa pagpanindot sa panit, ang ginatawag na itong intake sa vitamin C. Labi na nga ito ang produkto ng Santon Vitamin C, katropa. Tungod kay ang ato ang produkto andunay mangustina, dili lang oranges ang mangustin ilado sa giningon nato nga taas og benepisyo tungod kay antioxidant aduna pud kay ni makatabang sa giningon nato nga anti-inflammatory properties aduna pud kay ni makatabang sa ginatawag natong weight loss problem, tummy problems, anything ang may problema din ha except sa kwarta. Pero actually kung ligon ka og panglawas mas paligunon pa ang imong lawas but pasabot mas makapangita ka og discard sa kinabugin na ginatawag ng health is wealth katropa. Kay kung ang lawas ang magluya, aw, mo na yung problema ron. Lawa na, di nakapangitag diskarte. That is how important ang ginatawag natong hisgutan ng panglawas. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health ug mapalit sa mga butika nationwide, mga katropa. Og katropa, magsugod na ang X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Mga katropa, ang isgutan ang kinabuhi ng inyong madunggan karon. Sugilanan na pod sa laing natong tigpaminawan. Maunang kamo, paminaw og seat back lang kay kinahang nanapod na to ang inyong mga tambak.
2: Joel! Sakit kaya ang imo bakos? Ayokong latasaan!
3: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa katubangan!
4: Unsay buhat na ni buhat ng hait kinabaha?
2: Mauni ang putol sa imong kinatawo. Mas sobra ka to kayo. Putlon ko ni anumat tagbayang talan.
4: Ayaw! Ayaw!
2: Ayaw!

0: pagmamahal.
1: Bus, sige pa, Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.
4: Sugo sa mayong batas, o sugo sa mga mayong batasan, way labot sa mga way batasan. Mayang hapon kaninyong tanan. Ano na po ng laing sugilanon, laing suot tampo ni ning atong programang X-Rated. Kinabuhi, gugma og pamilya. Og hisgutan ng mga amigo og kaila. Pero kining ato ang suot sugilanon, naghisgut kini sa hisgutan ng gugma. Tagua lang nato o itago lang nato ang pangalan nga Zen. 26 anyos kining atuang suwat magtatampo. Ang ayahang karong suwat sugilanon, naghisgot kini sa iyang relasyon bahin sa iyahang uyab. Ini siya tagalahog, nagpuyo diri sa dakbayan sa Cebu. Og ang iyahang suwat sugilanon, giuluhan og bahad.

0: DJ RC. Malihog tagua lang ko sa pangalan, nga Zen. 20 size anyos na ko DJ. Akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo. O pangayuan. O mga pagtamba. Ikan sa mga suking tipaminaw ni inimong programa. X-rated. Hindi lang diri sa Cebu apan sa laing dapit sa Visayas o Mindanao. DJ, mahitungod kini sa akong uyap. Tungod kini sa unsang klaseng relasyon ana ako kaniya. O unsa nga pagtrato ang ako makuha ngadto kaniya. O gingon niini ko sa pagsugod ang akong storya.
1: Uy, Zen! Noon sa man ng imong kamot, uy! Kabasa agud ana! Gikan kang nangunaw?
2: Dili di na, uy! Singot lang ni. Singot lang yung kayo akong kamot.
1: Ala, kamaynos ana!
2: Lagi, uy! Mauwaw bitaw ko ani. Ang akong problema ka nang init kaayo. Kay mutubod yun yung akong singot sa kamot. Unang diigyo ko mapakawa og panyo. Kay aron akong ipahid sa kong singot sa kong kamot.
1: Na, tanawa ay, murag basa naman gani kayo ng panyo ni mo, oh.
2: Maulaki, eh. Basin ani, kapag ano yunis ka basa?
1: Unsa?

0: unsa? Wa mo to nga si Joey sa inyong sabo?
1: Odi na.
0: Kapila naman na niya buhatan ni mo, ha? Kapila na, Gyud.
1: Kadaghan na.
0: Si? Kadaghan naman di ay na. Nga nung mudukot pa man ka anang tawana, oy. Pangitaglain.
1: Nahibaw bito ka, di ba? Kung unsan ako sa kamahal. Di ko siya mahimong ilisan, dalis akong kasing-kasing. Mahal kayo na ko si Joey. Okay ka mismo, nasayod ka, ana. Mung di mahimong ilisan ko siya, dalis akong kasing-kasing. Dili.

0: Sorry na ba? Sorry na. Ay, nagpanglupot, babe. Please. Sorry na. Sorry.
1: Kapila na kayo din yung magibuhat na ko. Ha? Di lagi kausan, ha?
0: Sorry na lagi. Di lagi mausap. Promise. Dili na. Ah, oon sabay gusto ni mo, ha? Mulod ko sa mga tubangan, aron lang mapasaylo ko ni mo.
1: Luhod man noon. Nagiway. Ipasaylo na ti ka.
0: Tinuhod ka? Alam, kinay ko sa kong babe.
1: Basta, basta promise di bun, ha? Ayaw na ginagos ba? May promise biyagyag ka.
0: Bahala nagsing tanon ka o gamot, pero love ti ka.
1: Amaw.

0: Kailangan kita din susurusurod na please dagat, no?
1: Okay. Romantic, manggod kayo.
0: Abay, baby, yan din magkamot mo. Holding hands, ta. Basta, asa din mong kamot? Ay! Ay, lakalain, ha? Ay, di lang tapag holding hands, good?
1: Okay.

0: kalagot.
1: Naunsa ka, Zen? Bag-o pagani kang naabot, mugot makay nang naong ni mo.
0: Makalagot kay ma.
1: Nga naman ka?
0: Usa may makawaan ni akong pagkasingtanon sa kamot, ma.
1: Unsa?
0: Hey, gipulaan ang kiguan ni ma, oy.
1: Na, di na siguro na mawa ni mo, oy. Kay ako, bitaw, pagkadaga? Pagkadaga ako ba? Ngun anak man jud ko.
0: Ma.
1: Nasunod na ni mo na ko, Zenny.
0: Ma.

0: Ato Hinung dan DJ. Usahay makawala o confidence. Huwag kayo lagi. Pili ko pwede nga maka-holding hands nga to sa akong uya. Usahay murag malain ang akong buod kung inataon pag ko. Ni Joey. Sabi na permi niya ginaingon nga bisan pa daw basa permi ang ako ang mga kamot palangga ko niya. Ambot ba? Paminaw na ako sagol yaga-yaga ngadto dili na ako ang iyang ginaingon. Daw itago na lang niya sa komedya. Aman mahiubos ko, DJ. Ngahimo ko niyang komedya nga hidinhin ako ang akoang insecurity. Mauna, DJ RC. Di lang ka na ang nahitabo pa. Aniya pa ang laing sumpay niining akong sugilanon. Amoy hinungdan nga mas nisamot pa ang among problema sa relasyon ni Joey. Ugusa ka adlaw, DJ RC. Maokini ang nahitabo.
1: Gibobo maguna ni imong pulbo sa imong kamot. Uy! Kadaghan ba, anak?
2: Andi magsingot ang akong padma.
1: Unsa?
2: Kaligoon ni nako og pulbos.
1: Zenny!

0: unsa naman sab si Miss Joey? Nibalik naman sab kalikoy sa inyong relasyon. Tanawa aywa na sab ka tunga ha. Sige lang promise, sige lang promise. Pero tanawa, gibuhat na sab og wag yun ang anga inyo pag yung anniversary. Pero wag yun ka tunga ha. Kay tua nahubog kauban sa iyang barkada. Kay kuno anniversary ninyo. Anniversary, siya ramay nalipay, ikaw, wa man.
1: Dina,

Friend Reyes, sinungaling mong puso. Napakasinungaling ng puso mo, Joey. Sabi mo, mamahalin mo ko ng buong buo. Pero pakapin na nga kung basa ka pa mo. Actually, okay naman ginang basa, Ryan. And any aspects sa kong ginabuhi, ginahanggitag na ibasa. Pero nga nung sa kamo. Siya mga nagpangunta na, ha? O sa gusto na mo tambag sa ato ang letter sender. Kaya maragdaghan ka ayaw dito ng mga parts sa iyang suwat nga kinahanglag tambag na. Pansin ako, mapangit yung akong pag-play sa akong drama ron. Ay, di mo ko siya mo-play sa akong OTS diri Doc DJ. Palusot na sinita eh. Di siya mo-play. So nangita ako pamaagi nga i-play siya niya. Di na siya magsunod-sunod lang. Kaya paminahon to sa radyo. Pero mabawi ra ko sa ago. Balag pagaw. Apo na diya sa tagum, oy. Nakakuha man dito karon naka cross post man dito din. Ako ning basahon diri bi mangluon ning taga-tagum sa ako agdi na ko ni mabasa. May pagpaminaw niyo diya sa tagum sa 107.1 XFM Tagum. Gireplyan ako inyo mga message, oy, kay abi pa lang nga dili.

0: Dina ko ginapansin na dina. Pansinon tamo kay palangga kay tamo dina. Diha bagid na ko sa tagom nakit-an ang hinungdan nga nung nabua kining ako ang lubi nga na ay ayaw. Dina ko ichika kay madunggan na gid sa kong ex di sa tagom. Ayaw. Dapat i-recommend nga tan-aw daw siya tapad nagtan-aw daw ni ko ay no ay gwapa na ko ro no. Inan ba tata ka magmahay ka? Siya pinakita na akong dughan. Na. Ayaw! Ay lang. Grabe! Piling guwapa gini. Ayaw! Natay color sa pigas linya. Before na ko siya una entertain nun, basahon sana. Unya sa tigo niya, uy, makusian ta ko na imuhang ka ng tabadidoy ro. Ako sa basahon yung taga-tagom din nga ka ng comment section, ha? Kay, karunan ako nabantay naman yung mga comment din. Katropa, oo, guwapa ha, ni mo, uy. Pa-shoutout kong boyet, B, nga hubog. May pang taga-Maragusan, sige na ka-hubog. Ang among technician din, naunda. Taga-Maragusan, hubog na po, tumantutok. Kay Dodong Anak Jimboy. Fe Kabugwas. Hello, DJ Katropa. Kita, nagid ko ni mo bisan sa live. Guwapa man ka. Oh, mura magka, dugay na kayo ni din, nahibalaan nila. Oh, yeah. Actually, ang taga-Cebu, kabaw na. Muna, may na kabaw ni taga-tago. Oh, last na ni Diha sa itong color nga nasa Picas Linya. Last na lang yun, diba? Ninot kaayo og tingog DJ Katropa. Pa-shoutout ko sa Tagnokon, Nabunturan, Davao de Oro, Navarro Family, Kabugwas Family, og Balista Family, og sa Purokdos, Nabunturan, Poblasyon, Ricky Kabugas. Thank you po DJ Katropa. God bless. Tibok Barangay, Manimam Uy. Bura man ta nag-reunion ari yung mga shoutout. Na, pwede rin si Ting. Good afternoon, Katropa. Shoutout watching from Pandapan, Tagum City. Ayan. Salamat kayo sa inyong pagpamina. Lalo sila sa Mankila, meron si Ma'am Kabugwas. Hello, kisa man inaas sa Picas Linya. Ulog ako sa imong ango. Kinsa ni Oy? Kinsa yung gwapong tao doon sa Picas Linya?
1: Arnel po, Arnel.
0: Tagatagom ni?
1: Kapalong.
0: Ay, Kapalong. Pasaylo ako, Arnel. Taura ko, okay, pero may makasak. Kumusta naman ka, Arnel? Kumusta naman ka?
1: Ma'am.
0: Ha?
1: Okay na po. Balot si DJ.
0: Nakapalpal ka karong adlaw, ha? Wala? Uy, maka-prostate na. Ha? Ayaw pag-unaw. Mabi na akong ginatambag, Pirming. Human gani, di mangunaw. Una mag-urog.
1: Oh,
0: pero ana, abi ni mo. Ha?
1: Mo dai makatambok ba ana?
0: Makatambok ang?
1: Katuhin mo.
0: Hindi na lang niya iingon, mauaw. Ito, uy, likay na mga inana ha, dapat maghatagid mo og panahon ana inyo ang mga tabadidoy din kay. Uy, kay maka, uy, maka-prostate na siya. Oh, di ba Doc JJ? Doktor magini ako ang kauban din eh. Oo. Gusto ka ma-prostate ka? Ha?
1: Ikaw DJ, na-prostate ka wa?
0: Wa mo ko itlog! Uy, napatanggal naman guna ako. Uy, dugay na. Saba ka niya, Arnel, oy.
1: Ikaw, ibulagan ang taga-agong karoon. Ay, lahi ragyan.
0: Alay nga. Akong gikuan niya, hamang kong gibuwagan kay. Di naman gidaw ko niya. Oh, char, dili ako, wala ko. Eh, di naman himang chismis. Wala ko niya gibuwagan, ako'y nakibuwag niya. Bapa, baya ko. Ano man ang mga guwapa, piling nila kay Juan. Piling nila lang pag mupunit nila. Oo. Pero uy, dili, bahin ako na itong gisgutan din, ha? Ang atong topic din, ba? Bahin kay Kuan, kay Zen. Mangluod na itong letter sender mo. Ito na speak station ron. Oo. Sige, go!
1: DJ, bulagan na lang yun.
0: Agoy. Bulagan na lang yun? Ganyan man, nonsense,
1: bulagan na lang yun niya. Pero dili, sir. Mag-uyab-uyab bago, eh.
0: Isa mag-uyab-uyab, no?
1: Malas gani sa termero. Panikid sa ba?
0: Tuloy sa usap pa ni Idi Arnel, be. Kapoy, sad kini si Jen.
1: RIP ba? RIP.
0: Onsa man ang RIP, eh?
1: Relax pun do paniid.
0: Basta taga Kapalong, maro-maro gid ba? Adili oi, butan kay di ako ang amigo.
1: Kinanglan kita maniid di ako sa kog magyud kay para di ta mahilad ba.
0: Di tinuod gid oi maniid gid ta basta hisgutanan ganing pagpanguwag.
1: Hisgutanan pagpanguwag kita na kadya.
0: Oh, wala ko nang uwag ron oi.
1: Wala na.
0: Unda sa ko eh. Ana, RIP gani.
1: Ayaw!
0: Gani, RIP. Muna, Zen. Sige, padayon.
1: Sama ng RIP, be?
0: Ha?
1: Sama ng RIP.
0: Relax, mura importante.
2: Ayaw!
0: Relax, oy. Muta yung una na mag-iingon niya. Ang last, pagpaniid.
1: Paniid.
0: Ha?
1: Pundo ba? Paniid.
0: Ay, sorry
1: relax,
0: na.
1: Relax, pundo paniid.
0: Di lang ko. Ayaw. Nasuko man ka rin ako, eh.
1: Wala. Eh, wala. Hindi ko nasuko guwapa.
0: Dili na ko, oy. Dili na ko.
1: Love you, DJ.
0: Dili ko, eh. Dili ko.
1: Ay.
0: Dili na ko.
1: Para na ko, bita, DJ.
0: Aw. Silusos. Sige, padayin na. Mira, Bea Sharon.
1: Nito siya po na ayaw sa tukta. Wala ganyang tarong niya. Kanyang pagpahulga. Ipahagi nagbarangay.
0: Hindi tao? O sa tawag gani, i-report niya. Human ang nag-report.
1: Report na.
0: Niya ho mag-report.
1: Oh. Pinarbahay.
0: Yeah, dili na usbon. O magpalayo na siya.
1: Magpalayo ba?
0: Oo.
1: Ito siya na mahulga ng tao. Dito.
0: Actually, delikado po na kayo. Wata ka ba sa sulod sa...
1: Delikado yung ito?
0: Oo. Ingot pa ganyan sa panultiho, no? Mas masukod pa daw ang kilaud man sa dagat kaysa pang sa huna-huna sa tao. Kaya di gudaw na matagnaan.
1: Magani, no? Dito kayo ba kay babae ba at ito mo? Bantahan po siya.
0: Oo. Pasing dili niya ma... Oo. Basta, uy.
2: Ay!
1: Basta lagi, eh. Mauna to.
0: Pati akong color, baka namurag wala sa...
1: Dito pa nang baga niya, wata katambag sa tukaw galingan.
0: Kana, wala. Basta ako niingon, ana. Iko rin niingon, ha?
2: Ay!
0: Pero bita, bilib ko ni mo, Arnel.
1: Pero may na lang po. At least na, makakuha sa mga tao.
0: Makatabang sa mga tambaganan yun ba?
1: Matabang po tabanan, tambaganan, tambaganan. May na lang, nasa lima kopito.
0: Correct. Ingon na ba ako ni mo, Arnel? Ay.
1: Ingon na ba ako ni mo, po, di din.
0: Wala ka, may gapo na nawa.
1: Lugar rin mo.
0: O, naman ka nanawang gapon.
1: Nanawang po gapon rin.
0: Nanawang ka gapon. Ay, uno, sa last part ka nanawang.
1: Ay, sa lokalok, ganit ka.
0: Nanawang, tama din, no? Padungog-dungog siya. Gusto na po siya.
1: Limpano, nadyo ka. Limpano, nadyo ka. Ay, dahil tayo sa mga kuhan lagi.
2: Ay,
0: anyway, Arnel. Kasi mo kahit pa ng imuha di aron.
1: Ocean deep, deep.
0: Oh, sige, kanta na. Ocean deep, I promise forever. Mo ba to? Ay, salamat, Arnel. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Basta si Arnel, yung katawag, maganahan, di ko magtabi. Bantay ko ni Arnel kay mo imo kung kanang kumidya sagsaago na ko siya mo balik gid sa uno kay mo balik. Puro kung ganahan ba maniid gani. Kita na jud ko nimo dol gina search gid nako ning radio station pamasin mag live ka sa radyo raman good ka nako madungog. Hello sa number 2 caller nato sa pangalan taga Asia ni Sina. Miss M. Ay na.
3: Hindi. Hindi ka malaki, no? Kaya makapauno. Kita, saan mo na ito?
0: Kung sa'y basa ni mo ron.
2: Ay!
3: Ano,
0: ha?
3: Isingot gid ko tanan. Basa, init ka na.
0: Init, mabito po kay panahon ron. Ay!
2: Ay!
0: Init kay ang panahon. Kaya kung sa'yo man ni ron, kung sa'yo ikatambag, din na ako ni Dugayon. Hala, tambagi na yun si Zen. Ay,
3: kung buwagi na o ikay nga no.
0: Ano man?
3: Dili na siya makiguwag din mo kay himuon man kang baboy. At sara mang babae mo sa kasi mong baboy. Hoy, wako pastin din ako.
0: Hoy!
2: Ayaw!
0: Kadok ni mo ay.
3: Ang asawa gani ron na kanang ipogsun. Pogsun pagpakilawa sa bana kay pwede naman makihagod.
0: Actually.
3: Ganap pa pa lang.
0: Yeah, sige.
3: Wako ilisan akong lain mo eh.
0: Tijisong. Kaya
3: pala kong yung pamata na pagsingot oh. sa kamot, dili man na problema.
0: Oo,
3: dili. Pagamay na problema, ha? Oh. Dili na may rason nga nung inana, nag-antos tungkol kay gisingot ang kamot, dili ikaw. Ala, kagamay, nagidana.
0: Kung ano kaya nung kanang.
3: Ano kong problema kay gisingot ang baboy. Ayaw na taon dahi, oy.
0: Oo, tapaw. Ano
3: na taon kasi mong kaugalingon.
0: Mbitaw. Undangin na, oy. Dangin na mong bisyo day. Eh, gugma mong daw siya, Mads. Ano sa kama ni Mads? Ngayon, gugma man daw siya, Mads.
3: Ana, ayaw na ginaanang gugma. Kaya wag ito'y nabuhay anang gugma. Anang gugma, ikaw, kay willing magakang magsigig pa baboy niya. Uwit, uwit, uwit. Ayaw! Ako, hindi
2: ko ganang
3: pagpababoy. Gusto ko kanding. Kaya may nga kanding ay.
0: Ano, Mads?
3: Kalami! Ayaw!
0: Kakapoy gila ni Miss M.I. Lahir na gini sa tagad na nagyat ay.
3: Ang kay, ano, ang asawa gani ron? Kung puksun sa bana, bisag di ganaan? Pwede na ikiha.
0: Correct. Oo.
3: Ayaw pa ba, boy, day?
0: Ang saman, pakanding lang. Kapuyan ni mo, Miss M.I. Asa man, di mo na natunan. Uy, kisa may usap ng eskwilahan.
3: Kung nakaagi o kanding nga, nagkanding-kanding.
0: Yan, kaagi gini ni kanding-kanding sa una ay, ingon, muusap ra o kahoy. Mo, managtubo.
3: Mayroon ako ng laki na mahal para sa demasikil.
0: Kapoy kay Kamads ay. Mura ito yung matambag ni mo kay Kuan.
3: Oo, ito din. Ma-request na lang ko on this day.
0: Oo, di.
3: Dili. I promise forever.
0: Oh, dili ko ka. Dili ko ka-promise nga ma-play ang inyong request ha. Kaya basi magsagunso na mga tawag ha.
3: Dito, lahi. Dito akong, lahi akong, ay nalang oy.
0: Sa mangyod, Mads. Oy. Sa mangyod. Suti ko. Ha?
3: Atikra.
0: Atikra yung gusto?
3: Ah. Hindi ko magukod na mga tao mapagpagukod, oy. Uy! Kagwapa na ako niya magukod ko mga tao. Di
0: ko Mistisa mo na yun eh. Salamat, Miss M, all the way from Dalaget. Katropa mo!
3: Exciting!
0: Grabe, gini. Uy, isa gina sa akong mga lodi kayo pag-abot din sa akong programa si Miss M. Siguro si Miss M, no? Best advisor na siya. Puli-puli, lumbaan nila na sila ni katropang James all the way from Sama. Pabidahira na kisay haod nila. Hello po! Ngayong hapon. Ate caller sa Picasso.
4: Hello, mga po na DJ. Mga po.
0: Oo. Ako na sayop. Si James yun, taga-Samal.
4: Moderito na lang ko kay basig mabdanya ko sa oras. Sayang kayo.
0: Go.
4: Tambag na. Oo. Di ba, nagbahad man to si Joey nga kung bodan siya ni in the event kanang doon ay mga duday dugo nga mubanaw.
0: Mm-mm, dugo daw.
4: Ay, kasayang.
0: Ilaw singot sa palad.
4: Ang
0: saman.
4: Ay, kung wala man ka nahibaw sa bagong kapanahonan karon in the event, adto sa Women and Children and Protection sa, katubo sa Republic Act 9262. Diba, anda maginang laban sa mga kababaihan kung doon naman ganyan magdaog-daog nila.
0: Yes.
4: I-report na, dito na, i-report na. Para mataga, nagsangisyo, nagkasya sa tao na, matinood na lang sa dili. Kinanglan, dili kita ang nga magpagkahinom.
0: Kaya abuse man na.
4: Mientras, dili pa ulahi ang tanan na dumaroon kaya ngayon mga mahan na kapalo na. Kasi kung sa wala nila ang madiskrasya na naman, mientras, dili pa ulahi ang tanan, pangunahin na.
0: Tama.
4: Diba, nang utana naman sabi siya kung katong pagpugos o pagkikilawas lang ko niya ang iyong uyod na si Joey.
0: Mm-mm.
4: Kunong tana.
0: Mm-hmm.
4: Rape na, gani, bisan sa kaning asawa, gani.
0: Mag-asawa.
4: Rape na, mahog nag-rape na.
0: Yes, eh, nana sa revised penal code of the Philippines.
4: Gani na mo pwedeng pugso na mo sa kabinuhat nga, why gusto ha ng butang.
0: Correct.
4: Huwag din siya nang gana.
0: Yes.
4: Walang sa, kwan, sa ako nang gikaingon, ayaw usiki ang ikahigayon ng mintras tayo pa ihuka na na diha na yun ikaw na na yad to na sa kwan yad to. Yes. Na sa bouncy na yad to na para makuha na siya.
0: Salamat kaayo katropang James.
4: Pwede ka mag-mute?
0: Oh, great go. Ano gun dili good?
4: Oh, ikaw ba? Kami na usab sa tanan ako mga katrupa, mga sa mga bagong para katrupa din sa Dinsan. Kumusta na mo diha sa nagpamilya sa Dinsan? Nangina ko nga nakapunta ng paglawas ko. Og katong mga colors pag nga nagakuan po, ako pong ikuan po talaga tibaya pa sila katong una o kay katong color. Nangina ko nga na mo sa may paglawas ka ron. Umingin mo na sa pag-una kong higala po niya sa barangay Pagsabungan, Mandawi, Cebu, si Fred Jose Punjo Gato.
0: Ay.
4: So, paminaw niya, paminaw yun.
0: May na lang, may makuha din yung mga pagtulunan.
4: Ang most especially sa akong wife karon nga na kandam o kape. Mga pwede tayo, DJRC.
0: Uy, bang, sir, salamat. Napo ko diri, oh. Naadiri akong baso. Ano
4: mga tulos po, mga pita ninyo, mga pita ninyo. Pinatong taga ko tabato, mga pita ninyo.
0: Sige, salamat kay katropang James nga nagpaminaw karon diha na nawagikan all the way from Samal Island of Davao Region. Ayaw pa gani. Ano pa kayo katropa mo?
4: Exciting
0: again. Ano lang. Madunggan na diya sa May Davao, ha? Sa 97.9 o sa Tagom 107.1. Napunta sa Gihul nga, 92.9 o 95.9 po sa General Santos. 98.5 XFM Canlaon. 107 o 101.7 XFM Bukidnon. 102.1 XFM Cotabato. 107.1 Tagom XFM. 89.5 XFM Pagadian, 99.1 XFM Mati, 99.5 XFM Zamboanga, 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. Excuse me po. Anadiri siya, agulo daw DJ. Nagtinambagay pa mi din Arnel. Sige na ako pa. Sige ako pago na ako. Problema pa gani may din hing. Open pa atong linya ha. Hangtod 39. Alas 2:39 mo. Accept ako og ka ng caller. Pag wala na yung caller, aw bye. Hello, may hapon. Kinsa maning naadi sa pikas linya?
5: Ay, may hapon, BGRC.
0: May hapon. Sa kinsa maning nga naakaroon dihan, anawag? Taga-asa man ka?
5: Si Jaylin.
0: Si Joylin. Asa magkakaroon? Jaylin?
5: Ah.
0: Oo, asa magkakaroon na nawag?
5: Nasa Cebu ako ngayon.
0: Nasa Cebu? Okay. Nag-usama ka sa Cebu?
2: Ayaw!
5: Pwede ka sa mga nag-work.
0: Adi ka nag-work sa Cebu. Sige. Kung sa may matcheck, ni mo diri sa ato ang caller, ay ato ang sender man nga. Gipugos man daw siya og kuan. Ana-ana. Sa, pwede ba daw?
5: Kanong mga bahin na DJ sama sa gigan sa uban.
0: Yes.
5: Pwede mo siya mareklaman na kay maskin ayaw pa ka ha ang inang alam na uyap maskin magkiayon pa mga once kung sunjud ka. Pwede ka mareklamo ka kay right na hindi mo mareklamo.
0: Mm-hmm. Sa pa man?
5: Yaka na itong nabatang yung mga ulga na mga bahad sama sa gisulkitid sa uban na tambag sa uban.
0: Magpabarangay.
5: Doon ako itong mga tambag sa uban baka nang pwede na ipag-lante o di kaya ireklamo.
0: Oo. So, unsa may matambag ni mo, ani? Kaya mura girecall naman yung tambag sa uban.
2: Ayaw!
0: Unsa may matambag ni mo, ani? Unsa may agay niyang buhaton? Katawa man niya ako, technician.
5: Oo. Ako rin mga sa DJ RC. Katong yung gihingan na panagsa na bitaw siya na
0: musod.
5: Oo. Wala naman sila parang communication.
0: Oo.
5: Pero para na ako, ay enough naman siguro na sapat na siguro ka ba na para mangita na siya kung umaasa siya mali pa, iba?
0: Ah, subot pa sabot. Okay ra nga, masunod sa glaing relasyon.
5: Oo, kana kung gusto na din niya.
0: Beto, kung gusto na gini niya. Pero kung dili niya gusto, di lang sa anak ragi dalik ng istorya
5: na. Ayun, sa hangkay. Kung panamit na talaga niya siya, so tungkol na nasa yung mga yun ako nasa ulay, o naragot na niya, DJ.
0: Beto, usada. Salamat ka, ayo, Jaylin, ha? So, in other words, gisamarize rin mo itong kitambag sa uban.
2: Ayaw!
5: Okay, naminam ako sa drama.
0: So ako bangutan ako ba? Okay ra? Okay ra gid nga makigrelasyon siya? Bangutan ako balik.
5: Okay. Para na ko kung pwede naman siguro kay tawto kay mapatay pa sa tuloy sa gila nun kay sayang kita dalawang swat ko kay sa to ka nang pigilan na sila magkita bago sa mga Bisaya.
0: Ay, hindi da, hindi ikaw maka ano na mga Bisaya. O sige, magtagalogin tayo. Hindi yung problema. Ako ang mag-adjust. Oy. Akong bahala sa iyo.
5: Masasaksin na ako. Okay. Pero kung long distance na Bisaya language, medyo halo.
0: Ah, long distance. May long distance nga Bisaya language ka, tropang Doc JJ? Long distance. Malalim. Malalim na Bisaya. Dili long distance.
5: Ay,
0: sige, no problem yan. Nandito ako, alam ko yan. Alam ko mag-ano yan. Alam kong intindihin yan. Thank you, Kaayo Jaylene. Salamat sa imo.
5: Ano kasi ako, DJ, taga, ano ko ba tawag nila? Zamboanga City.
0: Ah, Zamboanga. Oh, yeah, okay. Oo. So, mostly Tagalog, ginagamit din yun, di pag iba kausap nyo, ganun.
5: Kapag na kasi ako, ni, matagal na kasi ako ng listener may na, nakikinig pero bihira lang ako tumawag ang BBC. At minsan kung BBC, nakikinig din ako sa programa mo at hindi na ako tumakawag.
0: Ay, salamat. Asan ka nagtatrabaho dito sa Cebu?
5: Habit na ako sana sa Punta.
0: Punta?
5: Sa Punta.
0: Oo. Punta Inganyo.
5: Punta Prinsesa.
0: Punta Prinsesa, Palawan?
5: Hindi ka lang sa Punta. Dalawa kasi yung punta dito. Yung isa kasi punta yung sa Lapu-Lapu, yung punta yung ganyo.
0: Ah! Mali pala ako. Hindi pala ako ang taga-Cebu. Salamat, Jaylene! Thank you so much. Katropa mo?
5: Pwede ako makahabol.
0: Ay, sige. Ano yan?
5: Request lang ako ng kanta.
0: Ay, hindi ako makarequest ngayon kasi may sunod-sunod ang caller natin ba? Napansin mo ba na baka hindi na ako maabutan ng basta hindi tayo maabutan ng oras. So thank you so much, Jaylene. Katropa mo.
6: Excited.
0: One last caller. Pag nakapasok kayo, okay. Pag hindi, bye na kayo. Ay, ako naman sa mutambag. Puli-puli kita diri oi, dai pagka mo na lay mutambag tanan. Kita na jud ko ni sige siya sa mot pa jud siya makiha kay manghulga siya nimo. Ingon si Francisco Chavez Ludivina. O attempted na makiha na siya sa mot pa jud na siya ka makiha kay ipatawag na siya sa barangay atubang nimo wala siya katungod nga modili nimo. Kung mangita kag lain siguro ang maayo og makadawat bisan unsa pa ka bisang gabasa pa nang imuha. Okay. Lain na minaw na. Bisang gabasa imong palad. Hello DJ Reyna, sorry karon pa ko naka-message, karon pa ko naka-load. Pero sige lang. Kung paminaw nimo sa imong programa, shout out ko Kimba Kaniba kansong Talisay diha sa sitio Lourdes Corgon Pardo. Hello DJ. Guapa, sexy, nag-iisa, shoutout diha. Ayaw pagutom para dili malipo. Ka-concern, kuan, ani, oy. Ka-concerning, ani, ni Boss D, oy. My mods, email, ya, medo, unsay story na late jud ko. Wala na, close ng gate. Anong ka pa makanabot? Mahuman na kurun, oh. Sayo, hey, ugma, my mods, ha? Pagkuan lang, bag-backread na lang diriron. Pwede man yung paminawon ang drama karon sa ako ang Facebook page. Aron sad baka apas ka? Aron di isa ka outdated ba? Oo, di ka maulay sa chika. Luloy kay ka. Oo, naandari na kami dito. As na, lagyo na kami naabtan. Ikaw, nagsugod pa ka. Oo, ayan. Hi DJ, Chinita, guapa, good afternoon from Rwanda, gikan kay Perlita, panie. Shoutout kami taga Cotabato, naglantaw sa imong damit. Hoy! Kamu ha? Dili ako programa. Ay! Eh, inyong gitanaw, di asa Cotabato. Baka, magkabanggit kanyan. Ay! Kamu ha? Di asa kuwain, 102.1. Sige lang. Gituyo man sana ko ngayon na akong suot para tanawin ninyo. Ay! Diba? Oo. Shout out din ko balik kay Jaylor D.I. Oh, kanang kisa maning bakong giapas niya pag umangkon guro niya ni. Pa-shout out ko ni Abay Paulo Garso, binga na minaw sa D.I. karon. Ako migo nga paldo sa booking. Ayan, paldo do sa booking. Eh di sana, oh. Si Justin Catalan daw, tanaw do sa ako ang damit. Huwag ba din ako magsanina, kaya inyo naman tanaw na akong sanina, di ay. Matik, okay, asan eh? Matik, blatter na girl sa mga pulis, aron na mahitabo ni mo, huwag sa imo pamilya, girl. Matik na imong uyab ang mapriso. Mayang hapon, DJ, Chinita, ko sa mga operator sa Evergood, hubay liluan nga pirmi nagpaminaw sa XFM. Dars Jason, ayan. Zen, ipabarangay na si Joey kay sayang pagbahad ni mo, unya si Albert Sugtan na lang. Ug dili ka ako, na lang, mutira glass si Charlene. Di ka saligan ni magtambag kay mutira o glass. Shoutout kay Lanix Boy Biado, Tommy Fruta, kuya, pangalan nyo, Muramag Juice ako, ay, Muramag Juice. Shoutout kay Hello Kaniate, Jello Kaniate. Hi DJ, exciting makinig sa'yo, gikan kay Gutman. Kaya pangalan ni mo kuya, ayahaya makauyab ni Ma'am Guapa, oy, tabian, guapa na, tabian pa, oy. Para bang sinabi mo, yun lang aking ambag. Grabe naman, oy. Alas 2:41 na katropa. It's time for DJ's Reyna. DJ Reyna sa tambag. Uy, napaisa! Hello! Hello, sorry! Dari kaya, oy?
6: Hapit na ko naman malimtan, DJ.
0: Mapasaylo ako. Mapasaylo ba ko ni mo?
6: Pwede pa.
0: Kaya kung dili ka, eh, lakanta ka. Nasuko ka ba na ako?
6: Ay.
0: Nani, ago, masadaan, bagong tumag. O, yun si pangalan sa tong caller, taga-asa.
6: RV DJ from the Bugha capital of the Philippines.
0: Di ako ba? Di ako ba? Ano ba Bugha? Kapoy na ako diri si Buay. Pura na ako diri ako ay. Masagi tawag ka na, Doc JJ, ka na ganing maguwang na ang lubi? Naman ay term ba?
6: Lahing.
0: O di na ay term? O lahing. Pero na ay term. Ungol di ay. Ungol di ay. Kaya ganyan murag matubo na susod sa lubi. Dugay na kung wak na buak din ay kakapoy anay. Oy, grabe sa lagas, oy. Nganong Bugha kapitan ang tagom ay?
6: Dili ba kakara Bugha?
0: Uy, sabo, di ipanabigin niya ay. Ay, nako. Ay, sige daw, be. Eh. Kung ano imuhang last ngayon mong tambag, eh. Amin na kung ano mong tambag. Go, RV! RV?
6: Yes.
0: O, go na. Bughai. Bughai na. Atambagin na. Ay,
6: diba, nag-ingo mo itong caller nga ginabaharan siya, no?
0: So, may chika, ang, anak, Ron.
6: Ano, ang nindot, anak, DJ, baharan po niya.
0: Nalita. Lahi, kung ako po yun ay natunok, pusilon po na ako sa dito. Nya, baam na mag... Sige, go.
6: Nya, inahagi sa pagkikilawas niya, di sa gusto.
0: Oo, kaya pinugos ba?
6: Pinugos, eh, puksyon po niya.
0: Matay po ni logic ni tawanan. Lami asa doon padaghanon, oy. Lami kay kapaliwatan, ay. Okay, padayon.
6: Tama itong mga previous advices nga matog sa WCPD. Kaya, isa pa, don't mind that guy.
0: English, spelling.
6: Don't mind that guy.
0: Okay.
6: She didn't like him na already.
0: Negative na,
6: don't
0: negative.
6: Don't give the damn.
0: Mm-hmm.
6: Diba?
0: Mm-mm.
6: At the end of the day, ikaw man ang naidala si mong kagalingon.
0: True! Gitagaan yung kakutok.
6: Murago nag-uyab.
0: Mm-hmm.
6: palitan ni mong sapatos.
0: Yeah.
6: Bisag unsa ka mahal sa sapatos si mong palitos si mong uyabog. Di siya gusto. Di yun na niya suoton.
0: Correct.
6: Pero bisag unsa ka barato, basta ang tot counted and gusto sa gihatagan.
0: Mm-hmm.
6: Why not? Pareha po na sa trabaho. Bisag unsa ka liso sa trabaho, basta gusto mo perteng dali ah.
0: Mm-hmm.
6: Pareha na po na ni siya ha.
0: Mm-hmm.
6: Ano mag-antos man siya sa why ayo. Na what I mean to say is kung di siya gusto ayaw ipugos nung mahadlok man siya nga naman tiba laon nga protekta sa iliha ha.
0: Mm-hmm. Correct,
6: diba?
0: Yes,
6: baharan po niya ang pabot po nga ako ganina nga ginabaharan siya, di baharan po niya kung imo kong saon.
0: Mm-hmm.
6: We do have a law.
0: Mm-hmm.
6: To condemn you.
0: Ayan.
6: Madaas.
0: Ayan. Ayan. Ayan. Mapadiin. Matanglawin. Arvin, taga-tago.
6: Basta kung asa siya malipay, ito ayaw utong-utong na una, wala ng closure-closure. Pura magtagpanako ni Rizal kaya kinala closure-closure. Lahat ka ron.
0: Kana.
6: Pagtutuwa ng closure-closure.
0: Tunlon ko ng microphone ron.
6: Ano ng mga taga-tagom? Basta dito sa Bungka Capital.
0: Grabe ni taga-tagom, oy. Magmakoy ko rin. Ibtong ko na yung saksakan din. Salamat kayo, Arvin. Wala ba kung igong oras, Arvin? Yurot na nimo kung oras magtambang. Wala, maabtan akong manait.
6: Okay. Maundanon. Basta maundanon ang tambag. Okay, ang natiya.
0: Grani harap ba? Di na ba ito maundanon? Kaingon ka, pahulgaon po siya. Lagot ka kayo. Salamat, Arvin!
6: Ang mural values, kaya naman sa iwit.
0: Oh, ano, magin na introduction. Lagot kay ko, ay. Sunod ha, sayo manawag ha. Sayo ka manawag. Nandugay sa'yo ka manawag. Uy.
6: Oh, sige, sayo ka manawag.
0: Ugma ha.
6: Ikaw kay. Mag-indot ang imuhang outfit.
0: Ay, mag-bra na lang. Ugma, kakapoy ba ninyo, ay?
6: Ay, may lamin ang mag-bra. Ayaw.
0: Binlan ako, binlan.
6: Pan-aid. Pan-aid lang.
0: Tanggalon ko na lang man yung itom-itom din. Kapoy kay mo ay, nilantor mo sa kong programa kay tungod sa kong suot ba? Anak man namang.
6: How true you are.
0: Na ako actually, inanin magiging kumanamit sa una pang panahon. Hindi naman yung mausab, oy.
6: Katunggan ni pagkagom?
0: Oo, oy, mugay na nabighan na ito siya sa ako ah. Oy, itong nagtubod. Murag nagtubod na yung laway. Anyway, Arvin, nagana kay kung matugan nga sikreto ay kakapoy, gindi mo intawin. Oy, chat-chat na lang to, oy, bye! Katropa mo! Wala na.
7: Exciting!
0: Gibiyan ako sa palalabs na kong Arvin. Shoutout ko kay Buknoy nag-Hornero sa college. Ayan po, 54th Engineer Battalion is watching. Grabe naman ni Kinsa Manisilo. Eh. Hello po. 544th Engineer Pioneers. Basta muna sila. Kakapoy ba sa inyong mga pangalan? Tatambos ako na. Basta muna na sila. Magpagpaminaw sa inyo ha din ha. Sa Tagum City pod, sa mga ni-comment sa Tagum City page, Facebook page, XFM. Kaya salamat sa inyo ha. Before ko mubiya, ako gining basahon din ako ang tambag sa imo ha day kay sayang ni akong gianda. Kapoy na ba d'yo kayo ka ng bana-bana direng tama ba ni akong gipangyaw-yaw, no? Oh, karoon na ako na pamatundaan nga na nanaura mo sa akong live kay mo, li-li mo sa akong outfit. Ugma, ma, di na lang ko magsanina ba? Oo. Nagbakus na gani di... Kapuya. Dinako eh. Mag-file og barangay protection order BPO sa barangay para di siya makaduol nimo within 50 meters. If mo against sa BPO, aw pag-file og vouchy. Oo, ana siya. Maymots Emile Yamado. Perfect kay kagtambag ha. Palag wala siya kaapas. Maing hapon DJ na minamid sa bodega kauban si Milo. Exciting. Milo o Milo? Kay, kung Milo ni, mura man yung katungkuan. Kuan gani sa mga on og kanang kuan basta ay Milo ay ba to kaila ba mo anang Milo diri sa amo sa Mindanao Milo may tawag na apil-apilo mangu jinita god nga di man taga Mindanao tanan Watching from the Bunturan DJ, Reyna Chinita, gikan kay Rhea. Hello po sa imo diha, Rhea Jean, na may pagpaminaw. Richard Bautista, DJ Reyna Chinita, pa-wash out din ha, beef from pagsabangan. Sa imuha day, ang ako naging ikatambag sa imuha day, kanang bahin sa imuhang kamot, aduna tay tambal ni Ana, aduna yung mga ginatawag na tong pangpawala sa singot. Ang tawag sa imuhang kamot day, ang sitwasyon sa imuhang kamot, palmar hyperhidrosis. Kanang mga magtubod ganin yung kamot mo, na itawag Ana, ha? Palmar hyperhidrosis. Usahay kainit, anxiety, stress, kusog ng nervyos, or natural lang ang kondisyon sa lawas. Mo nang usahay kung naamong inana na atay ginatawag na tong tambal ana anti-perspirant anti-perspirant nga kanang mga liquid or powder ba na din ha nga ginabutang sa kamot yung mga aluminum chloride pang kamot nga anti-perspirant o sabi pagpurnaan sa di ay mo na siya ibutang dahil pwede na ibutang ni mo kasagaran sa pagtulog naaman na sa mga butika ata mams og pwede po ka magpa-check up ana siya pwede po mo undergo ka o ginatawag na tong lontopirosis ginatawag ni nga mild electric current para paminusan ang singot sa imong kamot na ng sweet talks pwede po na siya mga pamaagi na sa medical o siyensa. Oo, karon na matagaan mo og tambal. Botox injection makapahunong og singot sulod sa pipila ka buwan. Pero medyo sakit siya sa kamot kung imo nang gamiton. Nerda po'y surgery nga last option ginatawag na sympathectomy kanang tanggalon gitong mga kuan sa imong kamot nga mohinungdang gatubod na imong kamot. Bahin sa pagpugos sa pagpanghilawa sa imuha day, adunay balaod ni Ana ang Republic Act number 8353 nga nagingon nga ang kining pagpugos sa usa ka tawo sa kapartner ginatawag siyang rape o sa ka crimes against person. Oh, labi na bisan dili pa minyo o bisan ganig minyo para og kung naapay lain pa di ana Republic Act number 9262 kung uyab ka or asawa ex or karelasyon nga nangabuso pinaagi sa sexual violence duha na siya kabuok ha Republic Act number 9262 kung uyab asawa ex o karelasyon nga pagpangabuso katong unang akong ibasa ganiha delete siya mahitabo to siya ikaso sa mga wala mo'y connection gani, wala mo'y relasyon. Ana, sa makita ni siya sa Official Gazette Katropa kung gusto niyo makita ni mga balaod ha. Kung kinahanglan ni mo legal help, pwede mo duol o magpa-advise sa Women and Children Protection Desk, sa Police Station, sa PAO, Public Attorney's Office, sa Philippine Commission on Women. Daghan pwedeng kuan. Pero again, pinakadali, mo ka sa barangay, magpa-kuan kag barangay protection. Aron mas dali o mas efficient o paspa sa imuha nga end. I sure jud ko dai nga kanang pagbanta-banta niya sa imo dai maabot ang panahon nga matinuod ka na kay wa ta kabaw sa utok sa tao protection ni imong kaugalingon og imong pamilya kay walay komo sa pag huna-huna sa imong kaugalingon. Lili na ko din sa kong admin. Manghumana na ko. Ay, tara na. Ay, maabot na to si katropang Eric Manaitron. Good noon, katropa. Asa din sila kaplodia. Okay, nagpahuway sa sila. Uy, kay busy ka sila sa ilang vlogging sa. Papahuway sa ninyo sila papukusa sa dito, ha? Ako sa diri. Ako na'y bahala. Kaya ko yan. Anyway, katropa, alas 2:53 na sa kahapunon. Wala ko igong oras. Musunod na ang programang kauban na to si katropang Eric Sheras Manait sa programang Asin Tado. Diri lang gihapon sa programang X-Rated ug mapuhon. Alang sa reke usang Pilipino para sa Pilipinas. Gihangak na inyohang DJ. Magkita-kita tapuhon sa co-partner sa Pikes Lawak. Katropang Doc JJ ug sa atong station manager John Lim and Chavez by King. Diri lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting! X-Rated sa XFM.

0: FM.
1: Kak Clarik sana.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
4: Ang buto rin mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unse. Padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ay, ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
12: Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
11: Oo.
13: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakatawa. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Kaklarek sana!
2: Exciting!
16: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
17: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhansab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
16: Join Oras Natin's Efficiency. One hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m. This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
9: XFM time, it's 3 o'clock.
18: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
19: Send money abroad, quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year, Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
20: Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala ka sa kuang tapad sa makarot.
15: Kaklarek sana!
2: Exciting!
21: Exciting! Summer man nagkatrupa.
15: Ang saya na summer!
21: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dinhi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
15: Katropa! Summer na! Katropa! Kaklarek sana!
21: Exciting!
2: Exciting! Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Extra Drive!

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Krap Gold ba?
3: Ay, ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Krap Gold gamiton pang seed treatment sa humay o mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag o ipuga. Kaya ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok.
4: Ang Krap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Krap Gold na ta.
0: Southern Gold Coffee Mix.
5: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
0: Southern Gold Coffee Mix.
6: Monitor usage. Keeping track of your water usage by monitoring your water meter regularly can help you identify any unusual spikes in usage and address leaks or wasteful habits promptly. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: Exciting!
9: Nak, merienda time na!
8: Wow!
9: Akong paborito na merienda! Sadian, bake shop, lami, humok, o humot!
10: Tinuod na ura, lami yun ang mga pan sa Sadian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa na itong cake sa imong birthday ura. Sa D&B Bake Shop yun na ito na ginakuha.
8: Paborito yun na ko na ma. Mga pan o cake sa D&B Bake Shop.
11: D&B Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin, Kalina o Magallanes Street, Davao City. D&B Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
12: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation. Among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman ug nagmalampuson nga 13th National Convention niadtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad. Sama nila Sis Jane Seto, Sis Roseline Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas ug Mega Gamanu Chapter. Long live!
8: Clarex!
2: Exciting!
13: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
14: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
15: Extra Drive.

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
5: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
6: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
7: Ako si Biki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ug Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP, ug South Star Drugstore, ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
2: XFM time, it's 4 o'clock.
9: It's 4 o'clock.
10: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
11: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
10: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
12: Latex!
13: Exciting!
14: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
15: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
16: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
17: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
18: Sister Pain.
19: Ako si Roldan sa Kabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, ka-take ko da yun o Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahira dyan kayo ang Sister Pain.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: Symptoms persist. Call your doctor.
21: New Year's Peak, your perfect escape above the city.
22: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
23: Ang singot ug luha, parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy na ka.
12: Kaklarek sana!
13: Exciting!
0: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
13: Exciting!
0: Extra Drive!

0: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!
3: The time now is 4:30.
2: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
4: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
5: Beat the heat. Beat the heat and power up your savings by upgrading to energy-efficient appliances, switching off lights and gadgets when not in use, and harnessing the sun's power with solar panels or other renewable energy systems. Don't let El Niño drain your energy. Power up with these tips today. Remember, every small action adds up to make a big difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Exciting!
8: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
9: Xanthon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
10: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Xanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
9: Xanthon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
15: Dili na lagi.
14: Kalit man lang nausab ang imong unahuna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
15: Sa muka, oy.
14: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
15: I'm tired. Stress.
14: Dong.
15: Unsa man gyud?
14: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
15: Turbo? Mom!

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor. Mabibili sa mga
5: butika. Southern Gold Coffee Mix.
6: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Santon Gold Coffee Mix. Sa lakat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix.
7: Daghan man laki nga seryoso. Nangita lang gid ka, gwapo.
8: Kaklarek sana.
9: Exciting!
10: Extra Drive.

0: XFM XFM
1: Tá claro que sana?
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul ka ayo to, diinom ra kog Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya. Gamit to doon Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako doon kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Kompletado.
3: Si Balob Antique.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Malagi
2: narinig ko sa radyo ang Sansong Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sansong Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Fesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
6: Santon Gold Coffee Mix.
1: Sis the Pain.
8: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sis the Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
11: Kaklarek sana!
12: Exciting!
13: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
14: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
15: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
16: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
11: Kaklarek sana!
12: Exciting!
17: Exciting! Summer man nakatrupa.
11: Ang saya na summer!
17: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
11: Katropa! Summer na! Katropa! Kaklarek sana!
17: Exciting!
11: Exciting! Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Gladys!
2: Exciting!
3: Rise and shine. Start your day by opening the curtains and letting natural light fill your home. Embrace the sunlight and save on lighting expenses. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Kaklarik sana!
1: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
8: The Secret of Health.
7: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
9: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Irekomenda sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
10: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
7: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani-ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energy ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang mahinot pa kay Zanton Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama ang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Zanton Plus Coffee Mix sa jud ko.
11: Zanton Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Zanton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika.
7: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Zanton Plus Gold Herbal Capsule og Zanton Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Zanton Plus Coffee Mix. Ang Zanton Gold Herbal Capsule, Zanton Vitamin C og Zanton Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Sister Payne.
5: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiil. Kita og likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Payne, grabe, epektibo kayo ang Sister Payne.
2: Sister Payne. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Payne.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Bili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
14: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
2: Southern Gold Coffee Mix.
15: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
16: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
17: Kaklarik sana!
18: Exciting!

0: XFM.
1: Ga klarik sana.
2: Exciting.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: XFM 89.1 Davao City.
1: XFM! Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: FM.
1: Kakla Rexana.
2: Exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan siging gasiyok nang buwa kog babungog. Katul kaayo to, dinom ra kog Santon Plus lang. Marte akong dimaintain, maayo kaayo siya. Gamit jud mo Santon Plus kay dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako jud kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Dabao de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Tao magpagkatao pag-usap, dili kayo siya magkita sa gingharian sa Diyos. Higala, but sa Diyos ng tao masayod o maandam sa maungadlaw. But siya ng tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao at pangaliya kaniya na wala man niya tuuli. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayon niya hindunggi. O kung saon man sa tao sa pagkadungukon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo gimug na ining tulumanon ang tingo sa sabon mo na isgutan ang mga tagna na naisulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang tingo sa sabon mo na ang tingo nga muhatag o pasinaan muhatag o katinawan mudanak sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan ang Dios sa Roma. Ug karon ania ang inyong alagad.

Maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan. Huwag ingon mo sab sa atong mga katrupa sa mga nagkalanlaing istasyon sa XFM, sa mga nakahook up sa atong programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, Bukidnon, Zamboanga, Bayugan, San Franz, o sa XFM Mati. Usbon ko maayong gabi kaninyong tanan, mga kaigsuunan, mga kaigalaan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Buhol, live na usab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Nag-imbita na usab ako kaninyo, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa sa tingog sa reformasyon. Maghisgot na usab kita og mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa, ato usa nga pasalamatan ang naghatag og kinabuhi sa ato ang programa. Ang ato ang CEO nining istasyon, Doc Remilito Oy, usab si ang Vice President Ma'am Olivine Oy, ug ang General Manager Sir Edwin Garing, Station Manager Arnel Cortez, usab ang ato ang technician Sir Kenneth J. Batukan. Mayong gabi og daghang salamat kaninyo. Og aduna usab tay kauban dinhi karon si Brother Charlito Bungkat, no? So may gabi brother. Og salamat usab sa mga kaigsuunan, mga kaigalaan nga nagasubaybay sa atong programa karon sa tingog sa reformasyon, in ang mga suki nato nga tigpaminaw, no? So maayong gabi sa inyo.

0: kuan pang mga dapit, no? Dili siguro na ko mahinganlan tanan. O gani, si nag tanaw usab, no? Karon ato ang igsoon, no? Pastor Junard, no? Salamat kayo, Pastor, no? O ginusab, atong ihatag ang higayon, no? Sa ato ang igsoon, sa alang sa ihang pagpanimbaya usab sa mga kaigsoonan, Brother Charlie Tubungkat.
1: Mayong gabi, kanatong tanan, dinhi sa ato ang programa sa XFM 107.1. O ako naga greet kaninyong tanan, mga kaigsuunan o mga kahigalaan din sa tagsa-tagsa ninyo ka dapit, o manginaut ko nga anak mo sa maayong kahimtang, maayong panglawas o maayong panghuna-huna. O ani ana usab kami niining pagpalanog sa tanan nga mga dapit nga nagapaminaw niining programa ang tingog sa reformasyon. Huwag ako nagapanimbaya sa atong mga kaigsuunan dinhi sa Tagum City. Akong gitimbaya si Doc Manasis Dumagit and family sa tanan niyang kabataan o sa iya ang mahal nga sa kinabuhi si Sister Edith Dumagit. O ingon man usab sa mga kaigsuunan dinhi sa Tagum City, ato ang mga kaigsuunan nga maabtikon dinha sa pagpangalagad. Mayong gabi kaninyong tanan, ingon man usab si Doc Jupri Lagit diha sa iyahang clinic. Mayong gabi kanimo diha, Doc. Ingon man usab sa ato ang mga kaigsuunan sa nagkalain-lain ng mga dapit diha sa Maragusan. Mayong gabi kaninyo din ha sa Inuhalis family, Brother Edwin, uban sa iyahang pamilya, o Sister Marlene Inuhalis. Ingon man usab sa iyahang mama, dili tamo maisa-isa. O ingon man usab sa itong kaigsuunan din ha sa Abiod, Ayaron, and Royo family, Alingalan family. Maayong gabi kaninyong tanan, manghinaot ako nga naamos maayong panglawas o maayong pagsikay-sikay nining kagabion. O sa ato ang mga interesado sa tigpatalinghog sa ang tingog sa reformasyon, manghinaot ko nga ang Diyos magauban o magapanalangin kaninyo. Ingon man usab sa atong mga kaigsuunan din ha sa nabunturan. Ako ang mga katrupa, no? Maayong gabi kaninyong tanan din ha. Manginaot ko nga anausab kamo sa maayong panglawas o ang Diyos magauban kaninyo. O sa ato ang mga interesado, no? Nga nagapadayon sa pag tuon sa Bible study, Brother Fred Tapad, ingon man usab si ato ang igsoon nga dito sa Mati, Brother Titing Ingalan, manghinaot ko nga ikaw naga improve sa imuhang panglawas. O ingon man usab sa iyahang pamilya, manghinaot ko nga kamo naa sa maayong panglawas. O ato ang pamatian ang programa niining kagabion alang sa pagtuki sa mga pulong kamatuuran dinhi sa tingog sa reformasyon sa XFM 107.1. O atong ihatag ang sunod nga pag buhat sa ato ang programa, Brother Marlon.
0: Okay, salamat, no, Brother Bong. Ako sab gitimbaya dai, no. Watching from Norma,

0: kininghuni nga inyong nabati may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa Revolution. Kini inyong alagad sa kanginang temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa Revolution. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingog sa Revolution. Hangtod sa sunod ni kayong sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Mga katropa,
2: ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
3: Need pa ba og notification para magets nimo nga like tika?
4: Kaklarek sana.
5: Exciting.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Kaklarek sana!
5: Exciting!
9: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
13: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Atok ko, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pati na siya, hala, himot ko!
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom!
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
7: Isa ka call center agent.
6: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
7: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
8: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
11: Exciting summer man nakatruba.
12: Sa
11: tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
12: Katropa.
13: Summer na. Katropa.
14: Ka-Clarence, Ana.
11: Exciting.
12: Exciting.
13: Ikaw.

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Tambayan sa katropa.
2: Ayan. Good evening, maayo ka pa sa... maayo ka pa sa Thursday, karong mga oras. Ayan, kalakas ng aking monitor. Kusok-kusok kong monitor. Okay lang ni. Oo, may nagpasabi dito. Oo, happy birthday. Happy birthday sa lahat na nagba-birthday. Ayan, sabi nga, hi Ma'am Jing Pigarido. Ayan, sige po. I-greet natin yung nagba-birthday. Tama ba? Nawala. Iko-cue ko siya. Ayan, happy birthday po kay... gabi tayo ng Antiohos. Lara Ann...

0: happy. Yun sa nag birthday.
1: Happy birthday to you.
2: Ayan. Oh, happy birthday po kay Sam Sevilla from Digal family, sabi ni Sir Pit Digal. Ayan, John Crumbo, kombate sa Mindanao, kombate. Marty Navarez Magiran, good evening, sir. Jing, hi po sa lahat ng mga katropa. Good evening, mga katropa. Good evening po, Laura Antoinette Padernal. Ayan. Oo, may pa-Gcash tayo ngayon. Shout out, John Idol, sabi ni Leo Masa Herbolario. Hi, hello po. Good evening, sabi ni Sir Arnold Altivo. Leo Sibukaw, F4, Alpha Omega World Peace. Shout out, sabi ni Leo Masa Herbolario. Ayan. Sige po sa lahat po ng nakikijoin sa ating programa karon na atay mga pa-Gcash. Oo, congratulations kasi 200 na ang ating pa-Gcash. But 200 ang nag-sponsors pero duha ka tao ang atong bunuton. Ngan tag 100 pesos po each. Ayan! Sige po. Ilista natin yung mga ano. Si Ma'am Jing. Okay, another one entry kay Ma'am Jing. Kay Laura. Opo. Okay, Novi ito eh. Si Novi ito si Laura. Shout out. Si Leo. Ang daming ano daghang music. Patayin. Ay, tama ba? Aray ko. Ano na? Patayin natin. Anong nangyari? Wait lang po ha. Okay na yun. Sige. Hi, sexy. Nag-rolling ang atong ano. Si Bukaw, F4, Alpha, Omega, shout out. Ayan po. Ayan po sa ating mga, kumusta naman ang aking makeup? Parang kagigising ko lang. I just a walk up like this. Opo. Sa lahat ng mga katropa nga nag-monitor karon maayong gabi sa tanan. This is your sexy DJ Angel. Ah, ayan. Opo. This is your sexy. Oo, ayaw niya. Sige. O sige, ayaw niya. Naglo-loading tayo mga katropa. O, andili ko ma-shoutout ang mga dapat i-shoutout. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat po sa lahat ng aking ganap kanina sa Digo City. Ayan po, ibigay natin, ipakita natin ang kanilang mga pagmumuka. O yung mga naka, yan, hi sir. Ayan dyan po sa ano yan. Sa, hi sir, ayan po. Ayan sa kainan po ni mother. Ayan po. Ayan po sa, ano yan po. Ganap po yan sa BIR, Digo City. Ayan si ma'am, maraming salamat sa pag-inom ng Golden Santon Gold Coffee. Ayan, maraming salamat sa yung lamian ng pagkaundirang dapita. Hi ma'am, kumusta si ma'am? Oh, so pretty si ma'am. Ayan po, hi sir. Ayan po, head po ng RDO ng Davao, Digo City. Ayan, oo. Shout out kay Sis Belenda, oh, ang aking beautiful na sisi. Ayan kay sir, husband ni Ma'am Julie. Ayan. Pa-shoutout sabi ni Ma'am Belenda. Pa-shoutout po. Ayan, shoutout natin. Shoutout natin lahat. Ay, sabi ni Ma'am Jing, pa-shoutout ma'am sa mga friend natin sa Digos, Sir Ed Basister and Sir Arnie Marsilios. Hi, Sir Ed Basister and Sir Arnie Marsilios. Diyan lang po sa may Bohol Avenue ba na siya, ma'am? Shoutout po sa Patimbaya na ako, akong sister na naa sa Golf View maayong gabi og amping sa kanunay. Sabi ni Ma'am Jing Pigarido. Ayan. Sabi nga ni Leo Masa, gandang gabi ka tropa. Gandang gabi ka tropa. Paki-share po ng ating live mga katropa. Opo. Kumusta po ang ating mga kumusta ang atong mga Thursday ganap sa atong mga kinabuhi karong mga orasa nga nagasigig ulan. Mag-ingat ta sa atong mga sa atong kanang mga bahuuno, no? Kung sa ikaw na medyo naamo sa shoutout kay Novi dyan. Ayan po, kay Che, kay Charot lang, nakapasok na ba sila sa atong monitor? Ayan po, sa tanan nga nagapaminaw karon, kung asa mo nahimutang sa inyong mga nahimutangan, ayan po. This is your DJ, Sexy Angel. Pwede po kayo magpag-greet, magpatimbayha sa mga nag-birthday karong mga oras sa o mga adlaw nga inyong natawan. May, ano karon? May 23. May 20? Ano dira? May 21. Oo. May 21, 2026. Ayan po. Ang temperature din sa sulod sa akong, ano, 23 centigrade. Ayan po. Time check is 7:29 in the evening. Ang bilis ng oras, mga katropa. So, sa lahat ng gusto magpapashout at pashoutout po kayo, sabi ni Ma'am Belinda, pashoutout. Sino pang, Basti, pa-shoutout din sa Bastilian Canteen of Digos. Bastilian Canteen of Digos, shoutout di ay nako ang akong sister na si Belle Chobbs. Si Belle Chobbs, ayan. Opo, thank you so much sa pagpatimbaya sa inyong mga parientes. Opo, hi, good evening kay Ma'am Jinky Lagwe. Good evening, Ma'am Angel. Good evening po. Ayan po, sa inyong tanan. Oo, karon nga nagapatimbaya. So, naamoy entry para sa itong pa-Gcash later. So, 8:30, bunuto na to ang makadaog sa pa-Gcash. O, kung wala kayong Gcash, sa kapitbahay na Gcash, pwede po yun. So, i-follow nyo ako sa akong personal account. Angel, Angeli Hill, A-N-G-L-Y-G-I-L, A-N-G-L-Y-G-I-L, para isend din nyo ang inyong personal, ang katong inyohang Gcash pag nakadaog mo. So, mag-shoutout ko diri kung kinsay makadaog. Ayan. So, duha ka makadaog sa atong pa-Gcash na worth 100 pesos each po. Okay? So, sa oras, oo, mag-commercial break tayo. Babalik ako after this commercial break.
0: TSK, Tambayan sa Katropa. Sa kadaghagi pasagdan, naapil pagyud ka?
3: Baklarek sana!
4: Exciting!
5: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.
9: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
10: Exciting!
11: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
10: Apo si Jonathan Layaw, dapat pat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkubo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko glipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radio anang hantong plat goal niya. Gatumarhanaan na akong lula. Oto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkubo, glipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plat Goal. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo ng Santon Plat Goal. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plat Goal user sa pat
11: Zanton Plus Gold, tapak yes to health. Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Zanton Plus Coffee Mix.
13: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix kamo.
12: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
14: Vision X Plus. User, atong paminawon.
15: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Pag inom og Premium D3 ra gyud ang nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
17: Turbo Dietary Supplement for Men.
18: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
19: Purma da gani, pre. Pero may problema.
18: Ay, ano na aw?
19: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
18: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
19: Turbo?
18: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
17: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Ah, kasi Turbo.
14: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
20: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
21: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
20: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
22: Sister Pain.
23: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo musakit. Tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
24: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Sakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
25: Kaklarik sana!
4: Exciting!
12: XFM 89.1 Davao City.
26: Tambayan sa katropa.
27: Open Gangnam Style. Gangnam Style.

0: 오빤 강남 스타일.
1: 담바얀 사카트로파.
2: 아야. 담바얀 사카트로파 with your sexy angel. Hi, shout out dyan kay sa aking kasi, sa aking pamangkin. Kay Jaren Paho dyan sa Turiel. Ayan, sabi nga ni Leo Herbolario, shout out dyan sa mga anak niya sa Dumalagdos. Kay Kuya Peter, Kuya J-Lo, kay Kuya Marco, and Kuya Haro, and the princess of the family, beautiful Kitana. Kumusta daw? Opo, sabi ni Daddy Cool. Ayan. Opo, kumusta po sa lahat ng nagbe-birthday? Maraming salamat sa mga nakasalamuhan natin dira sa Digos City ganina sa RDO, Digos City, and of course sa kanilang restaurant. Balik po ako doon sa aking sa aking live. Oo, shout out din sa ako ang live para diri sa akong Facebook live. ANGLYGIL. Pero babalik po ako sa opo. Sige. Ah. Okay po, may babasahin po tayo ngayon, mga taod-taod lang po. Ayan po, may request tayo dito na Victims of love. Oo, sabi dito love hurts. Kay Cheche Action, ito yung tugtog, yung kanyang request na Victims of Love. Oo. Saan to i-dedicate na to, Che? Sa atong kapatid sa ano, Victims of Love. Oo. Meron tayong Victims of Love dyan? Oo. Hanapin natin sa ating playlist ang Victims. Victims of Love. And then followed by Love Hurts. Scorpion ba yan siya? Scorpions. Murag ako agin na para i-dedicate yun sa kuha ng Victims of Love. Ah. Hi, shout out kay Mr. Leo Herbolario. Okay na po? Okay na tayo? Sige. Para ito sa'yo, sa aking neighbor, Victims of Love.

0: Exciting!
1: Tambayan sa katropa.
2: Ayan, time check is 7:51 in the evening. Ayan, I'm back again. Ayan, pa-shoutout kay Charot lang. Hi, Charot lang, kay ating Charot. And, of course, ating neighborhood, si Cheche. Opo, napasok ng ating 400 na Gcash. Oo, shout out kay Ayong, kay ato ang sa atong sponsor karon mga orasa. Ayan po, Ayong Fruits and Vegetables ya sa Dato sa Lumay Elementary School. Ayan, of course, ang ating Wispy Beauty Salon, ang ating sponsor, Wispy Beauty Salon. Ayan po, located lang po dyan sa may, kuya, itong i-flash ang atong sponsor. Ayan po. Ayan, very good. Thank you. Dyan po sa Wispy Lashes Beauty Salon, 0919-480-5370. Dyan lang po na siya sa my Kimpo Boulevard. Tama ba ako dyan? Sa my Almendras, fronting Almendras Gym. Sobrang galing po ang kanilang lash extension. And of course, shoutout tayo kay Kuya Wooden dyan sa OIC Oro Integrated Cooperative. Opo, bukas po mag-guest po yan sila dito sa Bullseye ba yun? Oo, sa sentro. Ayan po, oo. Okay po. So, shoutout kay Cheche Action. Yan po ang iyang request kanina. Ang Victims of Love. Oo, Victims of Love talaga. Ayan, pa-shoutout. Oo, sino pong nagpa-shoutout? Sa... Ayan, basahin natin yung magpapashout. At si Sir Carlo Jose, shout out po sir. Good evening po Sir Carlo Jose James. Ayan po, sa lahat ng nagpapashout out, later mag-ipapashout out namin kayo. Okay po. So mamaya po sa ating 8:30 in the evening, bubunot po tayo. Maraming salamat po sa Ayong. Ayan. Ayong Fruits and Vegetables dyan sa Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Kung mapagawi kayo dyan sa Dato sa Lumay, drop by po kayo sa Ayong Fruits and Vegetables. Along the highway lang po yan. Maraming salamat sa akong classmate dyan sa Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Ayan. And of course, dyan po sa ating Sandbag Gown Rentals, dira po sa may Malinawon Street. Ayan po. Sa BGP Building Complex. Ayan po. Oo, sa Matina Arcade lang po, second floor, ang Gown Rentals, Sandbag Gown Rentals. Ayan po. Sa lahat ng nangailangan ng mga gowns, of course, dyan po, dyan na nakikita ang mga iba't ibang gown na pambata. Ayan po. Of course, meron tayong Wedding Channel. Wedding Channel Gown Rentals. Dyan po sa Kimpo Boulevard lang po yan. Ayan, pa-shoutout sa inyo para din sa ating mga sponsors. Ayan, maraming salamat sa ating mga sponsors. Ito po si Sexy DJ Angel sa Tambayan sa Katropa. Ayan, pakinggan po natin ang request ni Ma'am Jing, ang upuan. In English, chair. Kung sa Bisaya, lingkuranan ga. Ayan, Ilongga pala yung lingkuranan. Ayan po, enjoy the music. See you.

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Imbis na himo na kang malipayon, nagbaha na sa dinoon ang mga himantayon.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Exciting!
6: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
8: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
9: Kaklarek sana!
3: Exciting!
0: XFM.
3: XFM.
10: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remily Tooy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health. Santo Blas Gold.
12: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, sa duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
0: Santo Blas Gold.
13: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: The Secret of Health.
11: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kaya ni arang-arang nagid ang kong mata. Di na pariya sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
11: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
14: Zanthone Plus Coffee Mix User.
15: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Zanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
14: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
11: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klasing sakit. Inom na og Zanthone Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
11: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
11: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Kabalo ba kamo nga ang Zanthone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug naggulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
17: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet. Exercise at Zanthone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
21: Zanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kaklarek, sana!
3: Exciting!
1: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
19: Tambayan sa katropa.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Ayan, I'm back. I'm back and everything. Opo, ayan. So, magsi-shoutout tayo sa mga nagpapa-shoutout karong mga oras, ha? Leo Masa Herbolario, Herbolario Family. Sabi ni King Michael John Haller. Bangko sa Ilunggo. Bangko lang ginaya, hindi po ang chair. Opo, King Michael John. Shoutout pa, shoutout sa mga Pituleros, Patrick, Jude Valley, at Master Ong, Petuleros Chairman King. Sabi ni Sir King Michael John, pa-shoutout mga Petuleros, Patrick, Jude Valley, at Master Ong. Sabi ni Sir King, shoutout po. Ayan, charot lang para quest na sa lakas tama. Oo, katutugtog lang natin. Hey, King Michael John Mike. Hello, Ma'am Angel. Hi, Sir Arnold. Sabi ni Sir Arnold din. Hi, good evening to you there. I'm travel now, going home. Pagbukas ko pa lang ng cellphone ko, ikaw kaagad ang nasilayan. Chas! Sabi ni Sir Arnold. Ngiti ko daw yan. Ayan. Pa-play naman po ng isang kanta. Sabi ni Sir Arnold, ikaw mahal. Ika'y mahal pa rin. Okay. A version niya ni Ika'y mahal pa rin. A version ni Juvet Valdivino, yung kapitbahay ko. Sige. Opo, yung request po, Herbolario Family, shout out. And then, kay Sir Arnold Halong, ingat ka sir sa pag-drive. Opo. Kumusta? May ad na gabi sa imo dira. Ayan. Ito po yung sa iyong request. Ayan po. Check it out. Enjoy the music. Ayan, sige pa. Ayan, sige pa. Sige po mga katropa, this is your sexy DJ Angel.

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Maayo pa ang petrolyo kay ni taas apan ang sweldo. Wagyo'y uminto.
2: Paklarek sana?
3: Exciting!
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: Kaklarik sana!
3: Exciting!
8: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Pia, Sakel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
8: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako di ay si Annabelle, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amuang Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imong lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya ignon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
13: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
14: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Atak ka, iskun pa.
3: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
2: Opo, papa. Putang nga mesa.
3: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
2: Saton, patanase, halo, himot ko.
3: Wait lang sa ha. Kaya kukuha, okay? Kaya araw. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
2: B! Ah, manako hinom.
3: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide. Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
8: Tambayan sa katropa.

Ayan, waiting for tonight. Hey, hey. Ayan, this is your sexy DJ Angel. I'm back. Ayan. So sa lahat ng mga katropa nga nagasubaybay pa request, sabi nga ni Sir Arnold, ang dilaw nga uhaw. Uhaw po, dilaw po yan. Ayan, sabi nga ni Sis Belanda. Opo. Shoutout sa inyong tanan. Mubunot na taasa man akong eyeglass. Ayan. So tingnan natin mga katropa. Ma'am, ang uhaw na song kadto ganahan mo sa ganina sa bus. Hi Marky, Julius Latada Aquino, Ay Chai, Macy Gray ate. Oo. At hanapin natin sa ating playlist nga sa next na lang ginaya sa Sunday ko na lang ipatugtog na na after sa akong Live Talk with Angel Hill. Ayan po. Abangan niyo po ang aking Live Talk with Angel Hill Sunday, 6 p.m. to 7 p.m. Pag-usapan po natin ang depression. Depression is not a joke. Anxiety, depression, and meron po tayong makausap na medical doctor or psychiatrist. Paningkamutan na ito nga magkaroon tao ka ng panayam with our Beshina Jarjom Dine. Opo, sa ating co-host this Sunday, coming Sunday, 6 to 7 p.m. Simultaneous po ng ating 7 p.m. to 9 p.m. ang tambayan sa katropa. Ayan. Sa lahat ng nagpapa-shoutout, maraming salamat. O bubunot na ta sa dapat bunutunon? Opo. Magpabunot ta? Opo. Sige. Isalit si Julius. Oo. Si Julius nga, si Julius Aquino. Opo. Sa lahat ng gusto magbunot-bunot na ta sa ating makabunot karon? Opo. Oo, sino yung mabunutan natin karon sa ating duha atong bunuton mga katropa sa na makadaog-og tag 100 pesos na GCash. Ayan po. So, sa lahat ng nagsusubaybay sa atong tambayan sa katropa from Sunday till Thursdays, ayan po. Meron po tayong mga bunot-bunot siyang dapita. Ayan po. Habang nag-checka-checka ako, time check is 8:45 in the evening. Opo, ito ko lang po, sigwi ko lang po ang Solomont. Ang Solomont ang haplas na walang katulad. Maraming salamat dyan sa Digo City sa nag-avail ng ating Solomont. Ayan po, ito po ang ating Solomont. Meron po kanina nag-avail ng Solomont dyan po sa RDO po ng... Sabi ni Sis Belanda. Anong gani yun nga, iyang kuan gani, sis? Oo. Shout out, hi, good evening to you. Here travel, sabi, oh, ingat, halong ka muda, Sir Arnold. Ayan po, si Charot lang, hindi ko na mabasa yung ano. So, hindi ko na maano. Nag-loading ang akong ano ga. So, bunuto na to, si Kuya Technical, si Brother. Nagbunot ka, dili-dili ko nag-aansan niya. Wala ko nagtanaw. So, sana maswerte, Sir Pitpit. Congratulations sa duha ang atong bunuto, no? Duha ang makadaog sa tag 100 na GCash. Opo, sige po. Sige. Ayan, congratulations kay Carlo Jose. Kuya, wala dyan ang Sir Carlo Jose. Oy, nanalo ka ng GCash na 100 pesos GCash. Load, yan. And another, si Martin. Martin Navarez. Oo. Suki gini sila. Suki gini sila. Sige. Ay, brother, magbunot ang isa. Ako aning isa. Oh, para sa sandbag gown rentals. Opo. Pa-GCash po kayo kay para po another po na mabunutin natin. Ayan. Si Sir Martin Carlos Jose. Dapat babae. Opo. Dapat may babae tayo. Bunutin to lahat ron. Ayan, sige po. Sir Arnold! Sir Arnold, nanalo ka na gidya. May 100 pesos ka din nga pa GCash po. Mayroon na lang isa, babae ba? Sige.
Adagdagi, sir, kay Sir Ayong, fruits and vegetables dyan sa Salumay, Marilog District, Davao City. Salamat sa pag-Gcash po na 200. Sir, it 400 nyo na po kasi apat yung bubunutin namin. Anyway, doon po sa Sanba Gowns Rentals, kay Sir, kay Ma'am A, thank you po sa sponsors po. Ayun, babae! Ala. Hi, congratulations, babae na Jun. First time ni siya ba? Oo, congratulations kay Ja Paho ng aking wala nilikod-lipod. Nakadaog na Jun ka. Nakadaog ka o 100 pesos na GCash dito sa XFM ng Tambayan sa Katropa. Congratulations sa ating nananalo. Next better next time kay Cheche, kay Charut lang and kay Ma'am Jing. Opo, kayo na lang po ang bubunitin ko next time. Hindi ko na isali yung nanalo ngayon. Ngayong week na ito, hindi ko sila isasali. O, para fair enough naman. Congratulations to Ja Paho. Nanalo ka po ng 100 pesos na GCash. Kay Novi, next time po by Thursday again. So baka madami na tayong madami na din tayong hindi ko na natin isasali yung nanalo today. Ayan po. So si Sir Arnold, congratulations Sir Arnold, nanalo ka na rin talaga. Congratulations. Opo, ng 100 na pa GCash. Opo. Si Carlo Jose, may nanalo po kayo ng 100 na GCash. Opo. Ayan, and of course, Sir Martin, nanalo po kayo ng 100 na GCash. Please, PM niyo po ako sa aking personal Facebook account, Angeli Hill, ANGLY. Mag-message po kayo, i-follow niyo po ako para meron na po akong pang 100 followers ko po kayo. Ayan po. Follow niyo po ako and then message niyo po sa Messenger. Daghan kayong salamat sa inyong padayon nga pagsubaybay. Opo, next time po. Oo, kay Cheche o kay Charut. Opo, sige po, tagaan na lang mo. O mga tagka-pidiri sa Gold Coffee ng Santon. Opo, Santon Plus. Ayan, madagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa Time Check SP 850 in the evening. Opo, madamihan ko ang inyong mga entry para kamo na lang gyud ang makadaog. Sabi nga ni Sir Arnold, walay lipod-lipod, walay unsay ni? Unsay tawag ana? Walay bias ito. Sir Arnold nanalo ka na gidya. Congratulations. Oo, si just swerte lang talaga. May mga swerte lang talaga. Ayan, congratulations all. Ipatugtog natin ang mga music na okay po na nakasalalay na naka-ano sa ating playlist.

0: TSK. TSK. Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.
1: Ayan, time check is 8:58 in the evening. Ayan. So, ni buto na po. Dapit na lang gid pud mo buto ang buto ang alas 9 sa gabi po. Mag-unsa na punta? Mag-bye-bye na punta sa ato mga katropa o magkita-kita ta sa Sunday 6 PM to 7 PM Live Talk with Angel Hill. Kauban na to itong co-host Miss Najar Jumdaini. Princess Najar, shoutout po. 6 PM to 7 PM ang atong episode, ang atong episode 3, opo, sa ating live talk. It's about depression and anxiety. Unsaon siya pag conquer ang depression and anxiety. So, nga mangita tag uno ana kanang atong maistorya nga mga professionals like psychiatrists, psychologists, and all the psycho. Opo. And of course, meron tayong ma-invite na spiritual leader o unsa man gyud ang hinungdan nganong naa man gyud depression. According to our spiritual leader, yun daw ang naa da siya'y root cause, naa gyud siya hinungdan nganong nag-ingon ana ka. So ayan, abangan niyo po ang ating episode sa ating Live Talk with Angel Hill Sunday 6 PM to 7 PM. Okay, mag-bye-bye na po ta karong mga oras sa tamang takna. Og Of course, sa atong istasyon nga nag-iisa, the number one station all over the Mindanao. And of course, our 89.1 XFM, Tambayan sa Katropa. This is your sexy angel signing off. See you till Sunday.

0: TSK. TSK. Tambayan sa katrupa. TSK. Tambayan sa katrupa. TSK. Tambayan sa katrupa. Tambayan sa katrupa.
1: XFM 89.1 Davao City.
2: Unsaon man ang uyab nga buutan kung daghan sad batasang tinaguan.
3: Aw. Kaklarek sana.
4: Exciting.
5: Si Auntie Nemo mapasalig siya nga makasud kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
3: Oh, sige ma.
5: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo tana. Naapa ko'y sakit, na anak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold, gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong kapit.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ko si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagaproblema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako diyan si Aaron James Mangkikis. Mag City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Ay, kinusini ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabang sa ko ang Premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani. Namatikdan ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ni Premium D3.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit man lang nausab ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Dumbat. Gimingaw ba yung panibo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dong.
13: Unsa man gyud?
12: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthan Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthan Plus Gold Coffee Mix.
3: Xanthan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
4: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Xanthan Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang ang mga bitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
6: Exciting summer, man nakatrupa.
7: Ang saya-saya.
6: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
7: Katropa.
8: Summer na, katropa.
9: Kaklare, sana.
6: Exciting.
7: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana! Excited!

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting. Exciting. And FB pages. Sir Radyo Amigo. May gabi igihapon. Sa mga gisaaran. Gisaaran di ay. Wow man yan. Pero bito no, balikan nato ato ang Sir BB question. Kung atong basihan sa karong panahon, sa una kay di magina sila ka relate sa tuwa sa una. Pero sa karon, with the newest generation, with the newest trending, kinsa man jud ang mas lami mahigugma? Kaming mga idar. Wala na giangkon na. Di amin na yun. Kaming mga idaran ba ang lami mahigugma? Or kamong mga batanon? I-text po ko ha. Ay, bibigyaw permos ako sa text line B. 0975-474-9153. May gabi kay Mommy Jacqueline Labis.
3: Thank you!
2: Salamat kaayo, mihan. I cannot wait to see my new jewelry set. Pag... Ha? Mas lamig yun. Ha? Ay, hambot. Di ko makiglali sana kaya pa ko ka-try. Hambot lang na yung mga bagong himugso. Kaming mga idaran manggod, ako na lang niing unaan, kailain po kayo akong aminon nga bata pa kuno yung idaran na day ko. Kaming mga idaran manggod, lahi manggod may magmahal because we've experienced the worst things in life manggod. Mga experiences lang, hinug na mi ana. Hinug na mi ana. So, technically speaking, kabalo na mi sa mga pasikot-sikot ka ng mga ilad-ilad ninyo. Kabalo na mi ana. Kanang mga paasa-paasa ninyo, kabalo na mi ana. Kanang mga saad-saad ninyo, kabalo na mi ana. Whereas sa mga kabatanunan kayo, wala ko yung maliit, ha? Ako alang kay. Depend sa inyo yung kagalingon kay idaran man ko. Ngingi, lain man na Cinderella kay bias man. Siyempre, sa idaran man ko nabilo. Naragunan ninyo good kung unsa inyong mga reaksyon diha agud uy. Pag-react na lang good mo din ha. Si Junlin Rance, maayong gabi i kay Ma'am Josefina Tinamburan, maayong gabi i po. John Andrew Torres, hi po ate, ano number niyo po? 0975-474-9153. Wilma Joaquin, maayong gabi i ma'am. Ako depende na sa nindot mo dala sa... Ay! Wilma ha? Modi na siya basihan. Kahadlok po ni si Wilma. Ay, kinaagid siya basihan ba kung kinsa daw ang ninot mo dala sa kuan. Oh, sa top of the world. Hello po, Aracelia family of Simaya, Malay Balay City.
3: Thank you!
2: May gabi iingon po si Texter 335. Cute lagi gihapon kag tingog mura jud kag 14. Mga idaran ang lami gyud magmahal kay kaysa sa mga batan-on uy. Mga batan-on paningog mo ha kay basig maluoy pud ang ato ang mga flag diri. Oh, ang mga idaran ang totoong ang totoong nagmamahal. Si Texter 792. Oh, basta kaya nindot bito magmahal ang mga idaran. Kay kami manggod, kabalo na may mag-adjust, kabalo na may magdala sa relasyon. Matyar! Pero kasagaran sa mga broken-hearted mga idaran. Ingon kay haud magdalag relasyon. Kunya daw bi, ngano mga broken man ang kasagaran sa mga idaran. Alangan kay ginagamit ra manggod mi ninyo. Mitingon. Alangan bi kay. Siyempre kami kay mga kugihan manggod ming mga idaran. So, char. Kabalo na mga patuyok-tuyok ko ninyo ang mga utok. Konting haplos, konting halik lang, okay na ulit. May ingon ana. Oh, may ingon ana di ay. Hello po sa mga taga-Cagayan, The Oro City, si Texter 107. Salamat kay sa inyong pagsilip o pagpaminaw sa toang programa karong gabi una. Ang idaran gyud ang maayo magmahal. Ingon si Mommy Jacqueline Labis sa Laoy.

0: experts knows best. Ang uban sa mga idaran, ginailad ra sa mga batan-on, aka manager. Ang manager. Ano bito? Di ba mo na kung giingon sa inyo ha? Nga kaming mga idaran, nindot gabi magmahal. Kay we're dili man sa ingon nga pagpasaan sa among sariling bangko. But when it comes to experience, hinog na man good me. Kaso lang, tungod pud sa amo ang mga experiences, naapoy mga batanon nga hawd kay magbilog-bilog sa mga utok, nya kami syempre gamay lambing lang. Maulian naman mi. Hi Cindy, sa mga naminaw karon dere sa Cebu, si Sir Jobert Bernal. Oy, may gabi po, salamat kaayo ha.
1: Thank you.
0: Oh, basta kaya nga tuwa din ha, kung kinsa magid ang mas maayo or mas lami magmahal, idaran ba o ang mga kabataan, mga batan-on karon, it doesn't matter. Kung kinsa man jud, sige ato pa na siyang idig deeper unya. Oy, sa mga mag-asawa ha, kapag ka naman na shaky-shaky na ang relasyon, kay basig na partner oroy ka sa bata pa sa imo or mas maguwang ka sa iya ha. O, basta kay ang pagsinabtanay lang gid ang pinaka-importante din ha. Dapat loyal gihapon ka regardless sa edad ninyo, sa inyohang age gap, no? O dapat na naipagmahal sa usag-usa. When it comes to satisfaction, dili pwede ang isa humana ang isa wala pa mag-away mo ana. Gubain yung mga mood ana Ingon na dayon, may pagnipili ko ka edad nako kay ingon ana. Bitaw, walay mahayay pag ingon ana ha. Basta kay sabot-sabot lang. Basta pag abot sa satisfaction, dili pwede isa lang, dapat kamug yung duha. And kapag kakulang na sa kusog, ang tubag ana isang ato ang Turbo Men Enhancer. Si Turbo Men Enhancer pwede sa mga kalalakihan, pwede sa mga kababaihan, asawa or bana. Ang benefits ani is maghatag siya sa imuha og kusog na dili madaot ang imuhang kaugalingon. And of course, sa mga kababaihan, maghatag kini siya og dugang gana. Muanang sa mga curious din ha, tagpila maginang Turbo Men Enhancer for as low as 75 pesos per capsule. Ma-experience na nimo ang kaanindot po sa Turbo Men Enhancer, available na po sa tanang butika nationwide.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun na lim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. E aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
5: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho pero bisag kapoy, always ragi ako na time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na ko, Turbo Food Supplement for Men. Believe kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner nimo, tamis kayo ng yung home. Kamong mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
5: Turbo Woo! Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanueva, Rock Banana, Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, sa una, na nandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. Try na ako, inom ang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito, na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Mga napahanap, higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, pagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

Pwede rin mo siya ikuan, baby Jow. I-try lang og 22 kay murag nagbaga-baga na gini akong gugma. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. And of course, para gihapon sa inyong mga reaksyon sa ito ang Sir BB question for tonight. Kung kinsa may mas lami magmahal? Kaming mga idaran ba? O kamong mga batanon? Gikilig ko. Pwede po mo nga mag-text 0975-474-9153. Kinito ang programa, hatod ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Sa kamahal karon sa gasolina, sa mga lubricants, sa diesel na hobby. Importante nga manigurado gid kita, dapat sigurista kita nga tanan natong ibutang sa tuang makina, mapamotor man na or masakyanan. Importante nga dili ka ilaron, especially sa mga additional additives nga makadaot sa imuhang makina. Pili agyod nga magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita kini sa tibuok kalibutan bi ang Shell. Maskin asa ka na agyod na Shell. Pero kung narika sa Bukidnon, naa kitay branches sa Maramag, naa po kitay branches diris Valencia and diris Malaybalay City. Duha, ang isa-isa atbang sa Polymedic, ang isa-isa atbang sa Malaybalay City Hall. Tapos kung nag-travel ka, need ni mo mga essentials, naa kitay Shell Select. Ayaw kalimot for every transaction, dapat ipakita gini mo ang imuhang Shell Asia. Katugong marag QR, imuha na siyang ipascan. Kay para na kay mga points, kaya nga mga points, magamit na nimo siya kapag in the future, kaya mga accumulated points nimo, magamit na nimo siya, could be magpagasolina ka or mag- grocery gihapon ka sa Shell Select. Dobby? Ito nang silipon ninyo mga reaction din niya, ha? 0975-474-9153 o sabang ito ang number na pwede ninyong i-text karong gabi una sa inyong mga reaksyon. O, niya, tagaan ito mag-chance o niya sa live putahe confession. I-defend ninyo inyong kaugalingon kung kinsa bagyod ang mas nindot magmahal. Okay ra? Okay ra? Yeah, yeah, yeah. Pwede ra. Pwede ra gid kaayo. Hi, kay John Andrew Torres. Oh, walay problema po. Ikaw magod ang nindot magmahal kay butan ka o niya gwapa pagyod. Ilan ilaro na po lagi ta. Hi daw kay Ma'am Beth. Masaudling ang crush doon ni... Texter 454 na napunin yung ipang-greet niya. Di gapon mo kuhaan sa iya, ha? Dili mo tubag sa iya. Anak man ang gyud, tungod kay sa kamaayo mapagmahal, mauna sa kadaghan na mo, gimahal, mausad na hinungdan, magkabuwag na. Agoy. Pero kanang dili po natin ma-blame atong kaugalingon kung naabot sa point nga daghang kay tagimahal sa tuang kinabuhi, no? Nga masking kinsa-kinsa na lang ang naabot sa tuang life. Kaya syempre, kita mong gyod, nag-aim manggidag o sa katarong na relasyon. Na maskin unsa pa na to katarong, binuangan lang gid gihapon ka. No, haskan sa kita, no? Di sab makaya ba? Hello Kang Pajon Bolter Suerte Almonte. May gabi mamangita akong babae ka ng single mom from Malaybalay City. Pajon, walay problema pero mas maayo nga imuhang imuha akong tawagan sa 0975-474-9153 taod-taod para ikaw mismo ang mag-announce sa imuhang number. No? Uy, si Ma'am Noli Lynn Recones, may gabi, Ma'am. Thank you! Ang ato mga teacher, kaubanan din haa sa Tagum City, Davao del Norte, may gabi, Ma'am Noli. Thank you so much sa pagsilip ni mo sa Facebook Live. Si Carlo Jose James Torrefranca. Okay man po ng batanon kay humok pa man, pero kinahanglan magka-experience pa og realidad. Agitaran kay gahit na meaning daghanag kasinatian sa life. Ayaw balik-balik ka kay sakit kay dalungan. Makita kitang muli. Oh, palungan na tama. Ayaw si balik-balik ka lagi kay samok kayo. Masakitan. Palunga ba? Sige, ako nalang palong dari. Bibijaw. Palihog ko. Ayaw kay balik-balik ka kay sakit kay sa dalungan. Ako ba yung full blast dari. Pagsaba po.
para dili po ito makurat-kuratan. O, mas line jud magmahal ang idaran. Mas lami jud magmahal ang idaran kay dili na sa puton. Kasi ingon ni mo Jobert Bernal nga dili sa puton ang mga idaran. Kami kita noon ang mga sa puton. No? Kita noon. Ate Cindy, ikaw may lami magmahal. Jesus. Laro na pugo ninyo. Sa ako lang, ma'am, mas lami mag-love ang idaran. Pero sa ako, nakaugalingon, hapit na ko mag-40, pero wala gihapon, galove na ako. Asa ka ang babaeng mag-love na ako? Kulanga po ninyo sa mga discarte, uwe. Kaya, kami mga babae, siyempre, nature man na dili sa Pilipinas, na dili may pwede manguyab. Gawas kung naata sa United States of America dito sa amuang lugar, okay, dito, lahi mang gidog practice dito, kay even ang babae, kumuingon lang gani kag I love you and I like you, kamo na dayon. Pero dali sa Pilipinas, kamo mga lalaki, expected gud mo nga mulihok gud mo para sa mua. Kamo gud ang mangita og paaging, kung gusto gud mi ninyo, duol mo, lain pod. O, lain pod nga ang pantalan pa'y mo duol sa barko. Duol mo, di ba, double B? Good evening, Disney Princess, sa tanang mga suking tigpaminaw, lami gyud ang idaran. Oy! Oy! Oh, lami gyud magmahal ang mga idaran. Kami mga idaran bang good, we are already fully equipped. Ooh! With the experiences and the essentials that you need. Kumbaga, oh, nanasa mo ang bitsin, ang asin, ang magic lami. Nananatanan sa mua, kumpleto na na siya. Dili na ni mo kailangan magpalit pa sa grocery store o idungag sa relasyon kay kumpleto na o ni double B pa. O kumpleto na tanan. Cindy, good evening. Daddy Openia, di ay ni from CDO. Mas lami yun magmahal ang idaran, baby, kay mapinanggaon kaayo. Hi. Hi po, Ate Cindy. Asa day dapit inyuhang broadcast among station. Ani ami karon na himutang sa may Malaybalay City, Bukidnon. Pero madungog ko ninyo karon sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. May gabi po sa mga naminaw karon sa Mommy's Child Maternity Clinic. Oy, sa mga katropa nato nga buntis din ha. Aha, basig wala pa mo nagpa-prenatal check-up. Importante gud magpa-prenatal check-up bi para mabal-an nato ang kondisyon sa inyong mga baby ha. Pero unsa or man bi kung kulang sa budget ang mga mommy? Hala. Ay mo kabalaka bi kay ang Mommy's Child Maternity Clinic nag-offer og libre og zero billing gyud kapag ka dito mo sa ilaha mga anak. Oh, libre na ang magpa-prenatal. Prenatal ba? Prenatal, libre na. Magpa-check up, libre na. Oh, ang pedya ni baby ay hap mo uli pag mani magpanganak. Mm-hmm. Tapos mag-family planning, counseling, libre po na siya, baby. Tambali mo, libre lang gihapon. No, unsa pa may pangitaon ni maasa pa man intaon ka, ana. Niya ang pinaka-the best pagyod kay mga buutan kay mga staff. Aside sa mga buutan kay mga staff mapinanggaon, sige na sila ngisi pag abutin mo to magmisi ra gid intawon ni sila. Aside pag gid ana bi pagpanganak nimo na pag gid kay pa cashback. Huh? Ikaw na gani ang nanganak, ikaw pa'y matagaan og balik og pa cashback. Masabot naman siguro taon si cashback. Tagaan mo og it's either money. Oh, sana all. Pero yes, may pa-cashback na po si Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka ninyo magpa-check up, atong ipa ibibijabasin pwede nimo i-flash ang number unya. Unya taod-taod sa baba. Sa mga ganahan magpa-check up, diri sila nahimutang sa may Malaybalay barangay size ha. Kanagong ang ilhanan ana is kanang kilid lang or it's either atbang sa Das Marketing o sa Arby's Bake Shop atbang po sa terminal sa kanang habal-habal pakan ayan. Pwede mo anha diha Ate Cindy. Tagaasa mang ka sir. Paggabiin na sir, dili mi naga-entertain og kanang visit na ha. Okay. Gabiin na kaayo manggol. Pero og adlaw sir, pwede ka nga makabisita din hiya. O anytime na gusto ni mo, pwede ragid kaayo. Just bring with you your valid ID and your proof of purchase.
Muka ay panimbayad din ako si JV Valenzuela na sige og chat sa iyahang uyab magbuot man ka oy. Pasagiigod na siya kung mag-chat-chat eh, at least kay ha? Ang number? Number? Saan sa man? I-type na lang, Veve. Okay. Dili ko kasabot sa ibuhang mga sign languages diha. Taga Cagayan, o pwede kay sir, pero adlaw lang sir ha, paggabi idili. O. Sikin. Sa akin? Sa akin. Wait lang ha. Ah. Uy! Pinuod ni? Ala, naaman dito fuel discount sa El Ilion Shell Mobility Station, oh. Kaniya, sige, ako nang yan, kuan, ako nang basahon sa ha, kaya wako kabantay ani. Wako kabalong, nagpa-discount, di ay, ala, wow. Oy, sa mga magpagasolina din ha, atangin ninyo ato ang information unya taon-taon. Kaya ang El Ilion Shell Mobility Station, aduna sila, ay, pa! Pa-fuel discount na ano yung mga mechanics. Para sa April, for the month of April, kini siya, bebe. O, unya taod-taod, ha? At tagin ninyo na siya, unya taod-taod. B! Ang atong putahi confession unya, live kita. Live good kita kaya atong paminawon ang mga samutsaring reaksyon sa mga kabataan-unan versus sa mga idaran. I-andam na inyong mga cellphone unya taod-taod kay pwede namong manawag abrihan na ako ang linya unya unlimited. 0975-474-9153. Inubanan po sa ko ang mga panginabuhian. Siyempre, ang ato ang Yes to Health na mga produkto sa diri sa ato ang opisina karon, no? Na pwede gid kaayo ninyong mainom kapag nagapanghina ng inyong immune system. While waiting, pagtimpla usap mo sa ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen kay andam na taod-taod. Ang ato ang live putahe confession. Mag-away ta ninyo unya. Kung kinsa mang yun, ang mas lami nga magmahal. Kami bagyong mga idaran? Or kamong mga batanoon? Di lang tanin nyo mga personal unya, ha? Pero i-andam lang yung mga kaugalingon unya kay yes, mag-away tanin nyo unya. Happy birthday po sa mga nag-birthday karon unya taod-taod ha, ganahan kay ko kung nawi mga participation unya. Again, 0975-474-9153 sa pagbalik po sa to ang programang Rated SPG, ang putahe confession para po sa putahe sa gabi.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Pemex.
2: Kaya ako, taon na, na
1: pandugay na to,
2: na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod.
2: Matanungog mo ako kay si Rindon, matistingan daw.
1: I-try na ako,
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-istrict ako sa kasimana mo,
1: kiko ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Na, usaka bulan, gamay, mga kong bukol.
2: Na ako'y sisba.
1: Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin.
2: Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas.
1: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako,
2: kanyang produkto sa Yes Toil, na kung ano, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo ninyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag-inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma.
10: Kuha-kuha.
9: Try 7 Plus Herbal Soap.
10: Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ko makita og kasaligan nga gasolinahan?
12: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
11: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
12: Kay diri sa Shell bay. Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
11: Sige daw, pa-full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
13: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhina sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Oras, alas 10 sa gabi.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mos o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, musot isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, wag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: In foolish heart. Ayun lang tayo. Ay, kimura na lain man. Maguba man ang kuwan. Hear me calling. Diyos ko, Lord. Welcome po sa itong programang Putahi Confession. Hatod ka na to sa nag-inusarang Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka na kay plano mabisita karong gabi una or pamisitaan baka or bisitahon lang gid ka. No? Importante mi na wala ta na ni maho o gili-gili. Importante nga dili baho ato ang mga lawas or else basig ma-discourage. Paningkamot na okay gid nga to ang kaugalingon ha, wala tayong mga baho-baho sa kalawasan. Mo nang strongly recommended na ko nga to ang sabon na Santon Plus Herbal Soap na akin ni siya'y mangosteen that acts as an antibacterial sa ato ang kalawasan. Mawala ang mga baho-baho, matanggal ang mga abnormality sa to ang skin, especially mga kagid-kagid, mga buni, mga allergies. Mo nang kung nagproblema ka karon sa imong pamanit basin na kay mga buni din ha atinaguan, you are welcome to use our pinakanindot kaayo nga sabon, ang ato ang Santon Plus Herbal Soap. Available na kini siya sa mga suking butika nationwide. Ay, sa mga kuandihaan na masahero din ha akaron, ilabi na sa mga motor, mga sakyanan, nga ani akaron sa Bukidnon. B, nindot kaayo kung sa El Ilion Shell Mobility Station kita magpagasolina o magpalit og diesel, tungod kay naa kitay 5 pesos per liter na discount. Ooh! O, dako kaayo na siya. Dako, nandiyod kaayo na siya. Sa kamahal ba naman sa gasolina karon? Sa kamahal ba naman sa diesel karon? Kasi bagod ang dili gusto mo avail, ana. O, kanang pales na to nga 5 pesos per liter, available ka na siya sa El Ilion Shell Mobility Station from April 24. That's gonna be ugma up until April 30. O, sa mga four-wheel vehicle, o, sa mga four wheels nga sakinan, every 1.5 ninyo nga tubil, naaka na siya'y 5 pesos per liter. Na per litro ha, per litro nga discount. O para sa mga 2 wheels, 200 pesos ang minimum purchase na agihapon kay 5 pesos per liter na discount. Makita ninyo sa itong mga official Facebook pages kayo ng itong April Fuel Discounting Mechanics sa El Ilion Shell Mobility Station. Amazing, good kaayo be. I-avail na ninyo siya from April 24 to April 30 of this month. Kaya para nindot yun kaayo para kung kani siya ha, it's either Shell, kanina na kay Shell Asia app. Tanan ni siya no, tanan Shell National International. Diri sa Pilipinas ra. No, tanang Shell ni siya ha, available kini siya. Bi ka nang gina-encourage na mo nga dapat naamoy Shell Asia app. Kaya mas ninot kung naamoy application sa inyong mga cellphone kaya makuha po ninyo ang mga discounts, makuha po ninyo ang mga equivalent ng mga points. Kaya gina-encourage na mo nga dapat katong mga welcome ni siya ha, actually welcome ni siya, it's either na kay Shell Asia app or wala kay Shell Asia application, pwede ra gid, pero mas gina-encourage na mo nga na kay application sa imong phone nga gi-download nimo kay para mas maka-avail pagid ka sa mga other benefits kapag ka ikaw nagapagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Dili lang manadri sa bukid noon mo magamit imong Shell Asia app, magamit gid na siya maskin asa ka sa Pilipinas, I don't know sa uban nga nasod, magamit gihapon, yes. Okay, international baya ang ato ang Shell, di ba? O na gusto may gipaabot mo kapag ka di kalidad na gasolina, lubricants or di kaya ang mga diesel imong gipangita para sa imong makina, sa imong sakyanan or sa imong motor, dirita sa sigurado sa El Ilion Shell Mobility Station. Ay, ha, kita mapadayon sa tuang live putahe confession. Ako o sa ning, i-play ang ako ang pahinomdom. Always ginako ni nga pahinomdom. Ang ato ang programa is rated SPG. Hangyo ko sa inyo, habi ha, kabasig na ate mga maingon, nga mga buta, nga dili mo ganahan, o na, yung mga anak na minaw din ha, karong basig unya, o ganang malain sila sa kuha. So again, welcome po sa itong programang rated SPG, ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo o paghiya, ilabi na sa mga tema.
0: Tame!
2: It's a hot dog. Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, haslang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, apriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello.
6: Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
7: Ayaw, ima.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
8: Exciting!
0: Thank you. Naka-lipstick na ko. Welcome once again sa taong program. Oh, di ba pula kay Gleps? Ang lipstick na ko kay

0: sa question sa to ang screen. Ayan, wow. Pero bago na ko to, bago na yung mga tawag, ingon si Ting Alingaling Ding Dong. May gabi, Iliha, all the way from Cotabato City. Masarap magmahal ang may edad na. Oh. At masarap magmahal sa may edad na. Bakit kaya? Bakit kaya? Kaming mga idaran, ang masarap magmahal. Kasi mas nakakaunawa sa mga hindi idaran sa lahat ng problema, lalo nang masarap pagdating ng pagsapit ng madaling araw, kasi kaming mga idaran, no, humahaba ang aming mga... Lord. Excuse me po sa mga kabataan, ana siya na humahaba daw ang kanilang mga dila sa madaling araw. Pag madaling araw na kasi, super lamig na niyan. Lupay-pay ka na. Solve na. Ingon si Marvin Miranday from Pisaan, Damilag, San Fernando. Hello po sa mga taga-Damilag. Lahat, Ate Cinderella, gandang gabi sa Izo. Di ay ba? Labanan ng mga kuan, di ay ni? Ana si Ma Maria Florcay. Mas lamig daw magmahal ang mga idaran. Lahi ragid may mga idara, no? Walay makikuan niya. Asa naman ito mga kabataan din, ha? Abingan ng murag, wala lagi ko yung nadungog sa inyo, ha? Marlo and Dapan, maayang gabi din, ha? Sa imo habi, salamat sa pagsilip sa Facebook Live. Thank you! Daw, B, tingog mo din, ha? Oy. Pwede ra ID sa office, pwede ragid kayo. Basta dili pwede magbisita o gabi, ha? Kay dili namin mo allow, ha? Ang among visiting hours starts from 7 a.m. to 5 p.m. 7 a.m. to 5 p.m. Pagkagabi is dili namin mo allow og bisita because strict po ang aking parents. Baby, ask lang unta ako tagpila ang isa ka box Santon Gold coffee mix. I think naana siya sa mga 1. Nalimot ko sigihatag sa ko ang price sa Yes to Health. Pero I think nana siya sa mga 170 to 180 pesos. No? Kung ako'y maligyaan ni, mga naa siguro niya siya sa mga 170. Pero wala pa mangod na abot ang mga stocks good. Pero pwede ka nga magdiretso sa mga pharmacies, ha? O pwede ka sa South Star Drug. Naata dito available. Mercury Drug Store, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide. Mas cheaper. Barato siya dito, Daddy, Daddy Opeña. May gabi din, ha, sa imo, ha? Abri na ang linya! Ayun mo panluod. 0975-474-9153. Kinsa bag yun? Ang mas lami magmahal. Kami mga batanod. O kamong mga alachar. Blind lagi ka Cinderella. Ay kinibaliktad na lagi ka. Imbis kay kauban ta sa idaran. Team idaran or team batanon? Gidawbi? Oh, kadali lang, ha, kay murag nagkuan niya akong cellphone. Sige, pwede na mo manawag, ha. Kung di mo manawag, batug ko ron. Di. Ayhan, ano ba mo manawag? Huwag kadlaw na. Ayhan, ano ba mo manawag? Huwag ka nang muuli na ko. Kaya niya dugong ipa-overtime. Na. Oh, sige, balik ko na ko, ha. Again, 0975-474-9153. Mayang gabi, Aray. Hello po, maayong gabi.
1: Maayong gabi.
0: Uy, nung. Klaro kayong tingog, nung.
1: Ano man?
0: Klaro kayong tingog, nung. Uy. Nung.
1: Gani.
0: Kinsa manjoy mas...
1: Klaro ganito yung tingog.
0: Nung, kabalo yun ko, nung. Ang imong piliyon karong gabi una, nung. Mas lami magmahal ang mga idaran. Bakit? Why? Nga, nung?
1: Ah, siyempre. Naagian naman nato na. Kana nga siya, kana siya nga pangutana, dili din na po na kumusupat ka ng mas lami ganda nga idaram hatag o paglabso sa kababae. Pero magdipindi lang yapon na sa mga tao, dili pa ng tao, dili pa ng idaran nga hapsay ilahang pagdalaso sa karelasyon.
0: So dili, so ginaingon ni mo sa ko ano, na dili tanan kabalo, dili tanang idaran kabalo mo handle og relationship. Dili po tanang, dili po tanang mga batan-on nga dili kabalo mag-handle og relationship.
1: Aduna gyapon yung mga batan-on nga lami pod mo love.
0: Nakasuway na ba ka magmahal og batan-on, nong?
1: Siyempre, katong agi sa kong kinabuhi, bata-bata pa mo ko ato.
0: Pila may inyong age gap?
1: Mura, pares-parehas na may edad ato ni Amor.

0: Ang akong edad ato na ako sa 20, 25.
1: Ah.
0: Oo nga. Pila ni katuig. Pila katuig ako ang pag-antos ato sa iyaha.
1: Pilagi ito 6 ba ito? Nalimot naman ko nung eh.
0: 6. 1 year. Ang tagal pero nahimo siyang 6 years tanan. Imagine na ito. Giunsan ako ito siya pag-atiman, pag-antos. Pero not expected pa ako spermero at ito nga. Mainlad sa kuwa or mainlad na ito ko ibatiyon siya. Siguro, hantod ka ron siguro mo. Nang wag hapon ko kita, gihapon ron og laing ginuhat tungod kay murag nawad ano po murag suga ba himbra na out na
1: pero nakita ante ka sa mga group sites no nga na, kita na ko imo mga comments dito nong na I'm looking for
0: kaning kamo tin taon lagi pero unsa taon ta man na lagi nga atik-atik ramo ko tugot unta gulo gulo na imo kagat na ako mapung at ako mapung entertainon pero sa tinuod lang no naman gid ko yung pag-uan sa mga inana, sa mga group-group, group chat, inana, pero...
1: Inana, mo ko sa una, no?
0: Mahadlok naman ko, eh, kanang murag mula, nawadaan ako gan na gumikan siguro sa panghitabo sa unang akong agian.
1: Pero kasi garam po nag-reply sa'yo mo, anong lucky man?
0: Ambot di tao, eh, kay mo ingon, man po lagi po nga, magmamang sa kuwa, di akong giingnan lang nga, babayaan na po yung lalaki.
1: Hindi kasi, feeling ko sa pangalan mo yun, nung, sa kailangan, gawin mong lalaki yung pangalan mo, Bellarmino. Masyado kasi siyang ano, nung, o, gawin mong panglalaki talaga ang pangalan mo, Villar.
0: Usama na ako paghimong panglalaki akong pangalan, nga mo naghihatag sa akong mga ginikan ng pangalan kay gi-combine man nila ilang mga pangalan.
1: Mo gani pero siguro kung dili effective ang imong pangalan kasi nakit-an man gud nako sa pangalan gini mo siya nagmatter. So pwede na to siyang tungaon, di ba? Pwede na to siya himuong Villar o babae ra pud ang Villar, Mino, pwede. Mino. Mino boy. Ano lang.
0: Adili na ko tuturuhon na kay masuko si gusto tong namatay. Nangamatay na rin ba ito? Saan naman nga? Maon naman yun na ilang gihimo na pangalan. Vicente Marlita.
1: Bahala ka na, di ka mahalin do.
0: Oo nga. Katong-katong kung mga ginikanan, lami po kayo sila mahigugma o ganang nag-love sa usag-usa kay mga idara naman yun po ito. Okay. Ba't kita ako sa mga ginikanan nga nindot yun na mo hinoon, kato sila po no, nagminyo sila nana sa mga hapit 40. Nagpakasal. Siyempre, idaran, naging sila nagkakuan, mo, gani, no nga, burag na ihid, na gani, kuhan eh, kay, katapusan na siguro to.
1: Pero nung ayaw ka bala, kadili ka dapat ma-stress, kaya nga naman, even sa United States of America, dito sa tua, ang ilahang age, kung asa nagaminyo sila, is nasa mga 50 to 60 years old.
0: Bito po, no?
1: Oh, so, dili ka pero, dapat ma-stressed.
0: So may ikatambag ni muna ko ani mo balik ko og Europe or magubilin ko diri sa Pilipinas.
1: Mas may pag mobalik kag Europe nung kay unang-una ako ang maka-benefit, ba? Syempre mag-expect jud ko nung since na naman ka sa Europe sa so palagaon jud ko nimo kay imuha man jud kong igagaw. Ano? Unya.
0: Wala may problema kay og na man jud ko mga kaila dito, ako ang mga parentes ako ang dati. Atong aging semana nag-inon sa ko, nag-chat sa ko nga dito lang ako mag-birthday. So anak ko dili ko andam kay wala pa ko kakuan og imagine mo kapoy ra magpadlupad no 18 hours padulong adto gikan Pilipinas.
1: At least ana ka sa Europe.
0: Kapoy nya ikaduha wala puy mabilin pud sa ko ang Chris, ako ang kuhan farm. Saan lang ni? May mabilin.
1: Magkuha tao ka ng anyone na pa rin. Eh, di na problema ako nung. Ginoko nung. Naghangkig paraan dong. Ang atuwa is, we have to grab the opportunity. Eh, kami gani, gusto gani kami mag-atuog Europe, pero grabe, pahirapan ka. Ayun no? No? Ikaw na noon na ikuhan. Una ay opportunity sa imo, nag-knock na. So, nga nung dili man mo i-grab.
0: Nag-promise mong ko sila hagod nga pag maabot na sila mga 78 kay tigur lang naman sila ganoon po doon karoon pero kaya pag nila magkuhan sa ilahang parang po nila dito sa ilahang mga panginabuhian so nag-promise kong mabalik ko dito and then diha nang dapita sa ilang kanang level silang edad kaya murag dili naman nila kaya maglihok-lihok
1: ikaw.
0: And then kung makaanto ko dito ay ka problema kay daghan man dito mga direct hire good nga inana good maglisod man good og dili kay direct hire labi na karon dito nga ang mga kuan ang kanang mga papilis o kuan mga basta estrikto ka in Europe.
1: Lagi ini na natin isgutan. Ang atong concern diha, yung unsaon na lang man nato ni maghulat pa ka, di ka mahalin. Okay, kung wala sa Pinoy mo ang swerte, basi nga din tunong.
0: Kaya ako alang, sa ako alang kagalingon, ako ang kagalingon, akong pangatanon, lami nung tagad ko mula, sa katao, pero nga nung wala man dyan ko'y na kursunadahan, o na ako'y makita nga gwapa, ikaw nalang kumayong kagwapa ba niyo, ay ikaw nalang kumuday, pero wala dyan hakbang.
1: Wala pa nung, dili pa gid siguro, wala pa gid siguro ni abot ang babae nga makapapitik sa imong dughan. Ay lang pagdali nung be. Pati ako kaka-stress nimo nung. Kisa may single din sa nasa Facebook live be, kung naay single din ha ang mga babae be, ati man na ninyo ni ako ang igagaw in taon maluoy na be. Kaka-stress na ko ani niya.
0: Ala kabalaka nang kay mo abot gani ang panahon gani nang mubalik o pitik ako kasi niya nanak ko'y masugatan ma Pilipino man o unsang nga lahi. Ikaw yun ang pinakauna na kong kuanon. Ikaw yun ang pinakauna na kong kuhaong bridesmaid.
1: Ganyan na ito nahisigutan ng ugnanan nung
0: hindi man pwede maninang
1: lain po kay ininang kunimi gagaw man to.
0: magmama manang.
1: Kain nung. Anyway nung, salamat kasi mong pag-share sa imuhang point of view and hopefully nga maabot gyud ang babae nga para sa imuha nung dinang siguro ta magdali nung kay kaka-stress na pud ko nung. Ha?
0: Gani no kana mura kana ganing pangayo na to sa Ginoo nya. Ako pong simpatiya da sa ato ang katropa sa XFM, dalay gyud ang Ginoo sa ato ang pinakagwapa nga Disney Princess. Now tap no na nga ang trabaho ang tingin intog mahal lang gusto pa may makadungog intog mga audience ni moderator sa listener
1: ay kabalaka nun
0: imuha mga balak nun kay mga pamulong
1: lagi nun kanang,
0: gani kanang mamaligyan na gani ka sa imuha yung panginabuhian ganahan yung kumaminaw.
1: Salamat kayo ito, nun
0: ito nang tagaan po na to. Sige, tagaan na itong uban lang o kanang panahon po nang matawag sa'yo mo ha.
1: Amping nung,
0: ingat na.
1: Amping.
0: Ikaw po. Sige, okay. Same to you manang. Bye-bye. Bye-bye.
1: Ako ang igagaw ha nga si Villar Mino. Gila yung isang musugot nga among i-rename iyang pangalan. Kaya na, bahala siya tayo. Ikaw ang lami magmahal, Cinderella. Hello daw, Kang Shanglay o Kang Shungloy from Salazar ng Mati City. Try na to i-play mo ang request ha. Okay kayo, overtime inyong sound hanggang magdamag, ubo. Talagang gusto mo ha. O sige, tawag na ha. Oy, may gabi kang Ma'am Ann Abapo. May gabi da sa Tanan Cinderella. May gabi po. Salamat kayo sa pag-silip sa Facebook Live. Hello, may gabi eh.
2: Yeah, may gabi eh.
1: May gabi eh po. Kinsan ni palihog?
2: Si Ranran po ng Alameda.
1: Ah, sige ng Alameda? Ah, sagay ng Alameda po?
2: Alameda, Cotabato.
1: Ah, Cotabato. May gabi din ha sa imo habi. Unsa man or kinsa man ang mas lami gud mahigugma ang mga batano o ang mga idaran?
2: Mas lami gud mug mahal ang idaran.
1: Nan idaran na ka, B? B. Dari ka paminaw sa kuha sa cellphone ayaw sa radyo kay late kay na diha.
2: Oo.
1: Ah. Idaran na ba ka?
2: Bata pa.
1: Pero pila may edad ni mo?
2: 25.
1: O so, bata pa ka eh. So nga nung makaingon man ka nga lami magmahal ang mga idaran compared sa imuhang edad.
2: Ako man nahibawaan sa akong mga mama o papa.
1: So ikaw dili ka lami magmahal.
2: O lang mo ipon.
1: Sige, ayo, imong mama ug papa lahi siguro na sila nga istorya pero sa imo ang edad atong basihan. Ikaw ba karon in a relationship ba ka or single ka pa gihapon?
2: Single pa.
1: Pila naman ka katuig na single o pila ka adlaw?
2: Sukad pa sa una.
1: Ah, wala pa jud na ka oyab sukad.
2: Wala pa.
1: Pero nagka-crush na ka.
2: Opo, bebe.
1: Nagka-crush na ka niya. Nakasuway na ka nga ikaw mismo ang manguyab or maulaw ka?
2: Maulaw.
1: Ano? Nga maulaw man ka. Nung kalami kang magmahal. Bakit man mahiya ka? Bangan mo maulaw man ka mo ingon. Bebe. Nawala si Bibi. Pero feeling na ako ha, oh, na, batanon pa man siya. Na, nalagpas na ba ko, be? Nagpas na po. Oh, batanon pa siya pero lami siya magmahal. I know lami gid siya magmahal. Base ang giingon, oh, kanang wala pa magud siya experience. Wala pa siya experience when it comes to love. Char. Lami ba higug maon ni mga wala experience ay because you have to teach them. Hello kang Monski ng Tamiya Basak, Lapu-Lapu City, Cebu. May gabi diha bibi ang idaran ang mo ay magmahal. Maoy lami eh. Ingon si Armand ng Bohol. Hay nako. Wala pa ini depensa sa mga batanon ha. Grabe pud mo oy. Kaming mga idaran na lang gid ay permanente. Oh, pwede na mo manawag ha 0975-474-9153. Kining programa hatod kanato sa Mommy's Child Maternity Clinic para po sa mga katropa natong buntis na nagpangita og kanang mapa-check upan, prenatal check up unya mga anak na wala zero billing gid like wala kay bayaran, legit jud nga wala kay bayaran. Bisitahan ninyo ang Mommy's Child Maternity Clinic diri sa may barangay size Malaybalay City, Bukidnon. Kilid lamang po sa Das Marketing, Arby's Bake Shop o Atbang sa Terminal Habal-Habal sa kanang kanayan. Adto lang mo dito na ana siya, inaman sila yung signage di adto na. Pagaw lagi ko ay. Mic test. Oh, pwede ninyo silang adtoon dito. Pwede ba daw tungang gabi? Ayaw po doon. Ano lang. Pwede adlaw, pero pwede siguro po hapon. Actually, ang lying in mong god is nag-ooperate na sila 24/7. Kaya wala man takabalo anytime na ay magpa-admit dito kay na yung mga anak. Diba? 0975-474-9153. Kung dili mo manawag, mulingkod na ko. Kay gatindog ra ko. Kaya ang among bangko, pag akong lingkuran mo, upiyok. Matawag na mo ha. Mudaog jud ang mga idaran ani. Anak gid na mam-an. No? Kitang mga idaran gid ani muraga. Winner gid ta sa kanang kung kinsa gid ang pilion. Kinsa gid ang mas lami mahigugma. Ang mga idaran ba o ang mga batan-on. No? Nakakabalo ko nga na amoy mga sariling reaksyon din ha. Tawag lang mo anytime. Abri na nga to ang linya. Sa ko pong side, ako kay idara na manggid ko. Pero when I was young, katong bata-bata panuon ko, makaingon jud ko nga kanang dili ko kabalo magmahal. Like I'm into emotions pa. Gameng duda away. Oy, seryoso na kana. Compared siguro sa batanon pa, syempre ni agi manggid ang tanan sa pagkabatanon. When I was young, wild and free. Pag na ako yung uyab, katong na ako yung uyab sa una, gamay nga ko ang text mo sa una, no, wala man iuso ng mga chat-chat. Wala pa ko, dugay kay ko nakaabot og Facebook. Friendster akong naabtan. Friendster. Wala dilipod kay ko ingon na into Friendster, kaya nag-text lang man yun ko. Nagpaminaw ko radyo, pag na ay magpa-announce sa ilahang number, naagid ko sa part nga gapang, sabi ha, parmas ako, naagid ko sa part nga take notes ko sa mga number, kaya gusto yun po ko text mate. Kung ako yung pangutanon, when I was young, bata pa ko, kung ansyo ko ka ng gamay nga bikil, away yun. Kaya di naman ko kabalo magtimbang-timbang sa mga panghitabo sa palibot. Mas lami lagi ang idaran based lang na sa imong experience. Gisugar ma. Buang-buang po ka ba? Cindy, idaran ka ba? Masarap ka siguro magmahal, pero kung kasalanan man ang mahalin ka ay nakahanda na akong magkasala, maging akin ka lang, no? Oh, bagay tayo kasi idaran na rin ako, 34 years old lang ako. Ano, laban o bawi? Ha? Baby ka pa rin, 39 na ako, 38 na ako. Mas lami dyan ang idaran mahigugma kay tunay walang halong biro Cinderella yung si James Yael Peña Flor. Oh. Ganun ba yun? Good evening po. I'm Uncle Ayan from Tagum. Para sa ko, mas lami mo higugmang idaran, pero mas lami mo dala og... Hoy! Uncle Ayan, dili na ko na maingon ha. Sorry ah. Ay, nako. Pero kung pag-abot daw sa pakiglabing-labing or kining gitawag na pag-abot sa kama, ingon si Uncle Ayan, mas the best gyud daw ang mga batan-on. Mas mapusok po ang mga batan-on. Tinuod gina siya. Oh, when it comes to that, wala gyud makalupig sa mga batan-on. Siyempre, kay wala pa man ni sila yung mga sakit-sakit. Di pa ni sakit ilahang mga likod, ilahang mga tuhod every time na. Murag mas makapampa sila kaysa sa mga idara na parehas na to. Diba? Kuya, wag gini si Uncle Ayan, uy. Sakto ka, bibi, kay nindot mo. Diyos ko. Arman, di na ako ni maingon. Arman, sorry. Gigamit raman sa tina. Apa, mas lami dyan ang idaran. Gigamit raman gali ko. Nakanarga lang siya. Gikalimtan na daw yun ko. Wala gini, uy, closure ba? Mula noon na ang lisod, gay. Oh. Ay, hanggang ngayon, wala pa ka rin kayong proper na closure. Eh, malay mo, pag uwi noon sa Pilipinas, maghingi ng closure sa'yo. Hello, good evening. Mauni ang XFM Bukidnon. Yes! Oh! Texter 4796, we are, yeah, XFM Bukidnon po ni siya. How can I help you tonight? tawag na ha, 0975-474-9153. Dobby, ato ning silipon din ni Abby. Hello, maayong gabi, listening from Mati City. Oy! Thank you! Lamat ka ayaw. Napaakan ako kung dila. Kay ko number. Gabito na ito ang mga viewers. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, P? Kisa si P. Gilibak ko ni P. Delete di ay. 18 man. QR. Huy! Kaya ay mo si panglibak sa ko. Wala ba ako gibuhat sa inyong daotan ha? Isa. Delete. R. R siya R. Ngingig. Hello, maayong gabi. Hello po, maayong gabi. Hello, maayong gabi po. Sir, hinayi imo radyo niya. Dali ka paminaw sa kuha sa cellphone kay para magkasinabot. Sir! Hinayi imo radyo, sir. Unya, dali ka sa kuha paminaw sa cellphone.
3: Okay, ma'am.
1: May gabi, madungog ko ni mo.
3: Oo, madungog niya.
1: Ako, di ko kadungog ni mo, sir.
3: Huh?
1: Di ko kadungog ni mo.
3: Kana, madungog na.
1: Okay, na, madungog na. Kinsa ni palihog?
3: Kana, madungog na.
1: Ah, dungog na kayo. Kinsa ni?
3: Hello.
1: Oh! Madungog na tika. Ako, madungog ko ni mo.
3: Madungog ko ni mo. From...
1: Kita magkasinabot ani. Pag manawag gali mo sa ko, hinayin ninyo yung radyo ha. Kay pag once mag-feedback ang radyo, dili na ko kasabot sa inyo, ana. Maglisod na ko kasabot sa inyo, ana. Mas maayong sa cellphone na lang mo maminaw kay para magkasinabot gid ta. Depende si Romsky, taga-tangog, taga-nguog city. Ah, didapit. So may nakadepende, tarungan na mong dipindi ha. Ako, bibi, nakauyab ko batan-on nga babae, 22, tapos ako 45 na. Tinuod, good, masarap magmahal ang matanda. Kay batan-on, si Stephen James. Mo ba? Sakto ka, bibi, nindot ang idaran mo. Armand, hapit na ta ka i-block. Tarungagin ang mga rason ni mo din ha, Armand. Kabalukang di na ako na kaya basahon. Dili lang ta magbinastos mga bebe, ha? Okay. As much as gustuhon man ako basahon on air ninyo ha mga reaction, nagawaste mo og time, usik-usikan ninyo yung oras sa pag-type ana nga mga words na dili na ako kaya basahon. May gabi po.
3: So, magandang gabi, Ma'am Cindy.
1: Magandang gabi din po. Kinsa po ito?
3: Ito si Ma'am.
1: Ha?
3: That's Abdul.
1: Ay, that's Abdul. Magandang gabi sa iyo. Tagalog tayo o Bisaya?
3: Pwede yung Bisaya, pero mas magandang Tagalog, ma'am.
1: Ah, sige, mag-Tagalog na lang tayo. Sino ba ang mas masarap magmahal? Ang mga idaran ba? Ano ba ang idaran sa Tagalog, gali?
3: Yung mga mamatanda.
1: Oh, wag naman ganun, masakit yun. Ano lang, ano lang siguro?
3: Yung magmahalang mga edad.
1: Oh, yung may mga edad na, o yung mga baby-baby pa.
3: Oh, yung mga sahagpan. Mas maganda yung mga bata-bata kay...
1: Bakit?
3: Kasi yung mga matanda, ang sabi nila, amoy upos daw.
1: Ano daw? Ano amoy upos? hindi naman lahat nagyoyosi. Bakit amoy upos?
3: Ma'am, pwede ako magbati?
1: O, pwede ka masyadong magbati. Sige, go ahead.
3: Yung mga pinsan ko na ngayon ko kilala, mga lumayag family, ninyo sa family, baka nagiginig sila ngayon, mga umpok family dyan sa may Kidapawan, dyan sa Anabo, mga igagaw na ko diya, nagapamino ka ron, maing gabi sa inyo nga.
1: Maing gabi ipo.
3: Diya kay Inday Palomina, ang mga igagaw na ko diya. Diya sa Inarin, kay Pamela Linggin. Oh, special sa inyo, Ma'am Cindy.
1: Yun
3: sa Bukid Noon.
1: Saan sa Bukid Noon?
3: Diyan sa isang siya. Nandiyan sa inyo, Ma'am. Magandang gabi po. Pwede mag-request ng awit?
1: Oo, oh, pwede po. Anong awit gusto mo?
3: Yung If I Never Fall in Love Again.
1: Uy! Nai-inlove ka yata, ah.
3: Wala pa akong asawa, eh.
1: Ah, wala. Bakit wala ka pang asawa?
3: Kasi kami ng asawa ko. Diyan sa Tagapigkawayan.
1: Sandali lang. Ikaw ba pila naman edad? Ano mo, hello, Diyos ko, Lord. Magkano ng edad? Ilang taong gulang ka na ba?
3: 50 kilo, bata-bata patignan.
1: 50?
3: Okay, bata-patignan. Hindi ba siya matanda?
1: Hindi ko man. Sandali lang. 50 years old ka na ngayon. Pero batang-bata pa ang katawan. Pero hindi ka pa talaga nakapag-asawa?
3: Nakasawa na ako, may anak kami isa, namatay.
1: Naghiwalay na pala kayo.
3: Kinuhan niya ako kay taga-Tagawan man yan, siya. Ni Tibo, diyan na may barangay Rinibon. Siya Kalaw.
1: Ah.
3: Siguro nag-asawa na yan, sobrang na pumakatuhig ng pag-iwalay namin.
1: So ngayon naghahanap ka na ng bagong makakasama mo sa
3: bahay. Kaibigan muna.
1: Ah, kaibigan muna. Sorry naman. Advance kasi kami.
3: Mas maganda yung tunay na kaibigan, hindi plastic ba?
1: Pero kasi yung kaibigan, papunta din naman dun yun sa ano, sa ingon ana.
3: Ma'am, hindi. Pakilag na yung number ko, ma'am. Para magkaroon ako ng kaibigan.
1: Ikaw na lang. Ikaw na mag-air ng number mo.
3: Kaya ko. Mamaya man ako.
1: Sige na, huwag kamaya. Maganda yung boses mo talaga, yung marunig nila.
3: Ang lakas-lakas mo dito sa Cotabato, Ma'am Cindy.
1: Ha?
3: Ang lakas-lakas mo dito sa Cotabato City.
1: Alo, salamat po. Ikaw na, alam mo, mas maganda kung ikaw yung mag-announce ang number mo para mas ma-feel nila na ang ganda-ganda ng boses mo.
3: Kaya kami sa'yo.
1: Sige na, announce mo na number mo para magkaroon ka ng kaibigan.
3: Sige, Ma'am Cindy. 09-35-47-03-715.
1: Ulitin mo ulit.
3: 09-35-47-03-715.
1: Maraming salamat po. Maraming salamat po.
3: Yung request ko po, Mama.
1: Oo.
3: Thank you. Salamat.
1: You're welcome po. I-play natin itong request niya, ah. O yung If I Ever Fall in Love Again ba yun? Sige, ilagay ko dito. Bibijawi ko na yung bahala mag-adjust nito, ah. Kasi... Sorry, Bibi. Ha, nasayop ko. Okay ra kayo. Basta ayaw lang yung mention ng any mga words na hindi ko ganahan, ha. Kay I wasn't born that way. Remove mo na lang yan, be. Tristan White, gulay may gabi po. Hoy, di naman kami nagyoyosi. Bakit amoy upos? mga po na akong ginaingong bitong mamaan ay. Well, saan to man, mauman siguro na ilahang concept ba nga pag idara na gani, bahong upos. Nelson Lancian, may gabi eh. Thank you! Disney akong i-greet ang akong asawa nga nag-atang nako, nagluto og siopaw. Grabe magmahal akong asawa, idara na din. Si Francis nakasulod jud ko sa Bohol ni every night and di kamo jud ang among ipaminaw diri sa Bohol. Thank you. Sa XFM sa Kalapi di ay ni mas nindot magmahal ang idaran kay dili mag-usab-usab ang huna-huna. Oh! Mo ba? Eh, when it comes to edad talaga, kitang mga idaran mang good is kabalo na mong ito mag-adjust. Pero dili tanan. No? Bibi kami mag-running 9 years among gap sa akong asawa pero sakit sa ulo kay daghan jud siya kachat sa iya ha 26 versus 34 mi bebe. Hoy. Tarong-tarong ako ani imong ginaingon ri Jazz ha. Mo ni mo bagong partner karon Jazz. Rekatungdaan ni Jazz nga si Jazz. Ay, naku ninyo. Ay, labada po sa inyo mga story di I know. Saod to man na. Sige, inya taod-taod ha mo dawat. Kung tawag, inya taod-taod. O, inya na ta... O, oh, tawag na lang mo, sige. Hello, mayang gabi eh.
2: Hello, mayang gabi eh, be.
1: Mayang gabi eh po, kinsa ni?
2: Si Ran-Ran po ng Alamada.
1: Ay, Ran, mayang gabi eh, Ran. So, ano ang reaction, sa may reaction ni mo, Adto Ran? Kinsa daw ang mas lami mahigugma Ran, ang mga bata noon ba daw o ang mga idaran?
2: Kamu magmal ang idaran kay nakahibawo na sila og unsa ang himuon sa panginabuhi.
1: Kinahanglan ba nga sa isa ka relasyon panginabuhian lang gid ang atong hisgutan?
2: Oh.
1: Eh? Dili na lang gid hisgutan, dili na lang gid pwede maglambing-lambing sa each other. Kay panginabuhian na lang gid permanente.
2: Oh, tanan ra.
1: Sige, tanan na lang oy. Mora to, Ran?
2: Mag-air ko og number, be.
1: Ah, sige, Ran. Go ahead. Sige na, Ran. Pag-air og number.
2: Ikaw na lang mag-air, be.
1: Ikaw na lang, Ran. Tabangin na lang po ko, Ran. Kay gakapagaw na rin ako diri, Ran. Na.
2: Ganang dalaga lang ang akong ginapangita, be. Sige, 09. 67 67 90 627
1: Balik ka pag idran
2: 09 67 67 90 627
1: Sige Ran. Salamat ka ayo Ran.
2: Salamat po.
1: You're welcome po. Thank you. Si Ran, madungog gid na ko ang mga ako ay mga cracket sa iyang background. Maybe ako taas among edad pero kay pugihon man sad si Jazz. Si Jazz nga nai-stress. tawag pa ha? Pwede po mo manawag mo. Taas-taas po niya akong oras. Oh. 0975-474-9153. Pag-abot gyud sa pagmahal, baby, kung... Agoy. Masani? Lagi. Tama, lagi. O, kung pag-abot daw sa ibabaw sa lantay, ang mga bata noon gud daw ang mas daog. Ooh! Which is dili jud ko mo o post ana, I super agree nga ang mga bata noon pag-abot sa mga labing-labing eh mas active gyud kaysa sa mga idaran, kay ang mga idaran daghan naman ni grason. No? Dili naman ni sila kayo, dili naman sila kayo kasugakod kay ang mga rayuma, ang mga arthritis. Diba? Diba yung una anak man na? Ay. Sorry, good na igo. Hello, may gabi eh. Hello po, may gabi eh. Pinatay naman eh. Bibi ang tinuod nga batanon nga asawa, ginapalitan niya og turbo ang bana from Jazz. Oh, dapat. Like 75 pesos lang man na. Oh, affordable na gid ka. Ayun na siya. Hindi pa na ni mo palitun. Oh, alkansi ka. Kung halimbawa, idaran ng imo ang partner, ikaw ba tanoon pa? Oh, ikaw, halimbawa, lalaki ang ba tanoon? Unya ang babae ang medyo edaran na. So kinahanglan jud pag-abot sa performance kining si lalaki dapat mag-perform, kinahanglan jud nga naay turbo man enhancer. Tawag na mo ha. Once again 0975-474-9153. Kung dili mo manawag kay mo uli nako. Char lang. Pag miss call ra lagi mo eh. Pag miss call daghang kay nagatawag mo ra gina drop. Dili man sigo wait lang ha. Oh, wala man siya naka automatic drop. Drop it, drop it, drop it. Wala man siya naka automatic drop ha. Pwede na mo manawag ha. Ito lang balik ko ng number. Saka sakaling di pa mo ganahan manawag, kapang hunat pa mo din ha, adi unya na lang. Ito na lang siguro ni ibutang ni isa kanta. Aha man tong kuan gi request kay na. Aha man to bibi chow. Ah. Ano to ha? Lampas na. Litan ko kaya to. Ayan. Andre. Sige. Sige, pwede na. Pwede na, pwede na. Sige. Di mo manawag. Sige. Hindi na lang mo panawag, ha? Ako sa nang i-play ning kanta ni Dato Abs. Ni Dato Abs kay. Masig manluod siya sa kuha. Sa pagbalik nato atong tiwaso ng atong pag-aisgutan, kung kinsa gid daw ang mas lami magmahal? Ang mga idaran bagyon, like amo, like kami, or ang mga batan-on? Dirigyapon sa tong programang Live Putahe Confession.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminaw.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Tumang good sir. Hindi gandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalaka ko sir. Kay batin mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Akong pagsulay sir. Nakahuro o blow kasi nakita ko nga. Adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani sa Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa itay 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Dugay na day ko nagproblemaan niya sa ako ang mata. Magsigi na lang o gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
6: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo. May maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Hala, happy taong Judy. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
10: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsa na adit ko?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala gyot?
10: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha. Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan.
9: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Bisitaha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
11: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
7: Oras, alas 11 sa gabi.
2: Time check brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: Oh. Remember mo sa mga kabataan na rin. Sa unang panahon, mga gini nga mga kanta ang sikat ka ayaw niya. Magtulot-tulot dahil na to ang luha. Kaya broken heart di ay to. Yes, you belong to me. Diba? Oh, kabalo po kumukanta, no? And I'm yours exclusively.
1: Maprisa ka.
0: Right now, we lean and breathe each other. Sige lang. Mabutang panahon na howd na tamukanta. Oh, di na ako maulaw. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang live putahe confession. Gamay na lang atong oras pero ato na siyang i-squeeze para sa inyo, ha? Ooh! Salamat gihapon sa mga gihapon na minaw o nagtanaw sa ito ang Facebook Live. Kung nag-antos gihapon mo sa kung naong, bahala mo din, ha? Salamat ka ayo, ha? Thank you! Tinood na, baby, kay ako 56 na ho karon. Mauni kay maglungag man ako di, ha? Hapit na ko malobat niya. Good evening, this is the Princess Party Request. Huwag kanta, count on you. Paborito na sa kong asawa nga si Marisa. Permi niya ipakanta na ako. Sige. Mga na itong last na song. Count on you. Ako ni Pulihan, Bibi Jawa, kay Gihan. Hinangyo eh. Cindy, mas masarap ang may edad na magmahal pagdating sa pagdating na sa salpukan kasi wala namang rayuma. Sige, sa inyo na yung mga words na yan, hi. Labanan pa kayo ng mga dila. Hindi ko na kayang basahin to. Masyado na siyang below sa akin. Sorry po, ha. B, I have to be honest with you. Hindi ako, dili ko sanay. Wait lang, ha. Tagalog kasi. Hindi po kasi ako sanay sa mga ganyan na mga words. Gustuhin ko man nabasahin po sa inyo. But again, I'm trying to be, not really I'm trying, but I want to be professional po sa inyong lahat. Ooh! Alam ko na mayroon po kayong mga gustong sabihin, mga gustong ipampalabas na mga, yung mga nalalaman nyo dyan na mga tinagu-taguan. Mga moves nyo na hindi ko alam. Pero again, hindi ko po siya pwedeng banggitin sa air eh, kasi may mga bata din po na nakikinig. Kahit na nga po rated SPG po ang ating programa, eh, hindi ko rin po talaga kayang, hindi ko dare. Sorry, ha. Hindi ko kayang pakinggan sa sarili ko or hindi ko kayang sabihin sa kahanginan ang mga ganyang istorya. Natatakot at nahihiya po ako. Good evening, baby. Ako si Roms, taga Ginguog City. Depende sa babae o lalaki kay kun walay trabaho ang babae, na idman pod kun unsay trabaho parehas na ko mag-maintain lang og saka og libido na kahay mahigugma na ko nga nung wala. Wala man na siya sa ako, Akrombi. Wala na siya sa estado sa kinabuhi. Mas, kung ako yung papiliyon, mas gusto na ako kanang secured gani ko. Kanagong dili ko magselos. Kanang wala na gani ko'y hunahunaon. Nga na ako'y kalaban. Nga ako ang partner. Nag-cheat sa ko. Dili ko, ana. Magsettle ko og tao nga kontento sa ko. Dili ko magsettle anang tao nga, oh, dato. Pero mo lagi grabe ang imong pag-overthink. Eh. Dili dai siya loyal sa imuha. So, yes, sa imuhang pangutana sa ko, texter 061, sa imuhan na nagasaka og lubi as your way of living, legal man na. Nga nung walay magmahal sa imuha, kung duol pa lang ka, nga nung dilita kahigugmaon. Asa kadapit sa bukid nun, kay gaagi mi diha sa una, kay ga-pick up mi sa stock sa Cagayan, tugnaw kaayo din ha. O, dirira mi just sa koan, Malaybalay. Sentro gyud mi sa Malaybalay. And I'm pretty sure nag-aagi mo dito sa among balay dapit. Hapita lang ko puhon-puhon, Jazz, ha? Huwag naka sa bukid nun, Jazz. Kaya, willing yun kay ko nga mo entertain sa inyo, ha? Basta kay naalanggid ko sa balay or wala langgid ko yung trabaho. Usually, mangod kapag kaadlaw, Mondays to Fridays, wala gid ko sa balay, ana. Kinabuhi sa Osaka kuan. Maying gabi, eh!
2: Gabi.
0: May gabi po.

0: power on.
1: Tapos ha? Ito, ikaw ba nakasuway na baka magmahal o batanon pa sa imo?
0: Wala, pasok mga yung blood. Ah, wadam si isa ka bulan. Uy, ah, wala, uy.
1: Alo, idilim. Lain mo na yung ingon na anaw. Uy, mas gustuhon ba na ito ang kita ang ginababy, diba?
0: Oo, oh, masindot na kita ang ginababy, pero ayaw na sad nang idaran kaayo ka na niyo ng tabako. Kana lang igu-igu lang.
1: Uy, kabalo ba ka kung kanang, kanang ganihin pareha sa tuwa? Pilang may edad ni Moron?
0: Mura na nag atong amahan?
1: Dili, uy. Kabalo ka. Sa edad na to karon, kung ako lang imo paistoryahon ha, mas gusto na ko ang ako ang mabana puhon na nasa 50 ang edad. 50, 60, bahalag hinay na, pero pag abot sa ka ng pagmahal, spoiled kayo ka.
0: Ay no, una amay turbo.
1: Oo. Oh.
0: Pero lang man kayo, una, labi na kong isuroy.
1: Ay.
0: Wow, man ta.
1: Kung love ni mo, dili ni mo, ikaw lang. Ikaw ba ko si unti ka ron? Dili oy, kung love ni mo isa ka tao, dili gid na nimo siya kaya ikaulaw. Pero kung dili gid nimo siya love, ulaw eh.
0: Kay nabito akong manghod, namin niya siya apam, tiguang na kain na iyang bana.
1: Hmm.
0: Natang palangga kay siya, sabi na kwartahan, pero dili manggod daugon sa kwarta ang kalipay.
1: Aw, oh, kung ingon ana, dili gid niya full nga love gid kaayo. Kay basta sa nabalaan na ako, kapag ka love ni mong isa ka tao, masking uugod-ugod na maskin unsa pa nay naong ana or unsa pa'y kahimtang ana, kung love ni mo, proud gyud ka.
0: Okay ra siguro ako 37 man aron. Okay ra siguro mapukit ka, pero kung 60 murag di na madaoy.
1: Bala ka diha. Bala ka diha. Uy, naa daw sa 60 ang true love.
0: Nya mulihok pa day na.
1: Mulihok uy. Uy. Ikaw ba, dili man gina nimo siya mabalaan kung dili daw nimo testingan. Legit ba yan ng mga 60 ang edad? Kuya, gid kay na sila magmahal gyud kay palang.
0: Okay, kay basta nagdagan kwarta mo, testing lagi ko.
1: Unya ka balo baka pagtulog nimo anak kay hapu-hapu ng imuhang buhok. Anagong nga bibihon ka. Yan dili na ta ka kitag ingon anak sa lain oy.
0: Nya, yeah, makabitin man na sa kalipay.
1: Dili lagi. Trust me, dili jud. Ayaw sa lagi pagsalita og patapos kay daghan nag-react o. Oh. Uy, ayaw daw kumpiyansa sa sinta kay kaya pag daw kuno kabali-balihon.
0: Ang kaya, niya mahotban og stock na turbo unsa una lang.
1: Mga tug pharmacy. Oh. Ayaw daw na maliita ang mga 60 o oh, kay dili daw niya di daw na sila basta-basta daw.
0: Ano on? Oh. Pasalig man nagturbo.
1: Ikaw ba karon na ana baka hinigugma wala pa.
0: Ana hinigugma pero kanang dili siya pipi.
1: Pili edad.
0: Pareha sa lamig edad. 30 plus ang siya.
1: Ah.
0: Hi, Jayco ni Edner. Ah, nagkaila may tungod sa XFM Cebu.
1: Uy! Ano sa pangalan? Si Ed...
0: Edner.
1: Ednel to...
0: Nagkaila may sa...
1: Ednel to dumagtoy?
0: Program DJ na.
1: Si... Kisa na nga Ednel?
0: Ah, basta. Taga-siargaw na siya.
1: Dili si Ednel to dumagtoy?
0: Ambot.
1: Wow, murag maugin na. Uy, buutan ba yan na? Si Ednel.
0: Oo, tagapuan na siya. Naama sa Cebu magtrabaho.
1: Si Ednel lagi. O, kaila ko, Ana. Buutan na. Maalaan na. Maalaan na siya babae.
0: O, dili na ba na siya bastos? Ganahan, lagi ko niya.
1: Ay, congratulations! Sana all. Yama-ora to,
0: Emma, okay. Natuwag na siguro siya.
1: Oh, sige. Salamat ka, ayo ha, Miss M.
0: Oh, bye-bye. Did you, Cindy?
1: Bye-bye. Thank you. Hey, Miss M, baka alive gihapon ka, ayo. Kamuda ay ni Ednil, ha? Okay, baby, ka lang kanta na ano, palihog to karninot og na ay sabaw. Ha? May sabaw. Sayong sayo. Laging sabaw. Mo na nga kanta? Ay, dilaw man di ay sabaw. Taka mo kasi hindi. Bitaw? Oh, bitaw ha? Wala gyud. Oh. So, majority sa itong naka-istorya karong baby is, ang ilahag yun is, kuan gyud. Oh. Wala gyud ko'y nadungog nga mas lami magmahal ang batanon. Hello?
2: Hello. Hi.
1: Hello po. Kinsa ni?
2: Hello.
1: Hello po.
2: Yeah, hi.
1: Ah, yeah, hi yun. Ah, hello, kinsa ni?
2: Hindi na.
1: Ha?

0: Pisin dili?
1: Yes po. Pwede na po dili.
0: What?
1: Pwede po, pwede si Cindy, pwede na po dili.
0: Ano ba? Sorry. Radio delay, but I was listening to you on the radio, and then I was actually moving around a different area.
1: You're from where po? You're from where?
0: I'm from Tandag.
1: Tandag, Surigao?
0: Yes, that's from Surigao.
1: Ah, so technically speaking, nagbibiyahe po ba kayo ngayon? Magbisaya na lang siguro po sa'yo.
0: Actually, yeah. Nagbibiyahe ako kaya lang. Medyo, I want to be honest, naganda na ako na sa boses mo. Medyo nagustuhan ko yung topic mo. So,
1: gusto niyo pong magbigay ng ano, ng komento?
0: If you let me to, why not?
1: What? Go ahead, please. It will be an honor. Oh.
0: I'm sorry again.
1: Go ahead po. Mas gusto ko po na magbigay.
0: Ah, yeah, okay. I'm sorry. Opinion ko lang, syempre, I mean, you know, when it comes to love, magaling talaga yung may what's na. Kasi, may experience na, right? Rather than din sa mga na you find. Now, the next question would be, if you are going to choose para sa'yo,
1: pa sa akin po,
0: are you going to choose a younger one or a matured one?
1: I'd go for the matured one.
0: Really?
1: I've been to a relationship na bata pa sa akin. I think nasa 10 years yata yung gap namin. Ang hirap. Ako po yung mag-adjust. Ayoko na.
0: Ayun nga, no? Ikaw yung mag-adjust. Supposedly, if I were to be, then ako yung mag-adjust for you, right?
1: Ilang taong gulang ka na po?
0: Me, I'm around 40s.
1: I'm already 39.
0: Ooh! Oh, we're almost there.
1: Yeah, 39 na ako, pero mukhang bata nga lang yung boses ko, pero 39 na ho ako. Oo, pero kung ako yung pagpipiliin nyo, mas gusto ko talaga na yung talagang may edad na. Kasi siguro sa experiences ko, mas gusto ko talaga na ako yung parang ako yung binibaby.
0: Ikaw yung binibaby?
1: Eh, hindi naman ako spoiled brat ng dating.
0: With your current state ba, is someone doing babying you?
1: As of now?
0: Yeah?
1: Wala eh, kasi busy ako sa pag-aaral.
0: Busy ka sa pag-aaral? You're 39 years old, then nag-aaral ka pa. Wow.
1: Nagmamasteral po.
0: Ah, nagmamasteral?
1: Yes po.
0: Nag-aaral ko yung master.
1: Nagmamasteral po ako. Ang dami ko po iniisip. So, hindi pa po muna talaga pumapasok sa utak yung love life. Pero gusto kong talaga.
0: Gustong gusto mo.
1: Gustong gusto ko na.
0: I mean, kaya lang that's why mature guys are most preferred, right? Kasi yung mga mature guys naman nakakaintindi.
1: Oo.
0: If you're busy with your studies, then nakakapag-antay naman yung mga mature ones, right?
1: Oo naman. Ang hirap kasi kapag kabata yung pipiliin natin. Kasi unang-una magtatanong bakit wala kang oras sa akin, ganyan.
0: Now, the question is, are we on or are we off?
1: We're on. Narinig ho tayo ng Visayas at Mindanao.
0: In other words, you need to hang up na kasi we'll be talking personally. In other words, ganun ba yun?
1: Ano po?
0: Nabingi-bigla, no?
1: Eh, nakikinig sila eh. Naiingit na nga sila eh.
0: Ganun ba?
1: Oo.
0: Sabi ko, I believe we need to hang up kasi kinakailangan we need to talk personal.
1: Ay, ganun? Hala! Talaga ho?
0: Teka lang. Masing may masukot, taga-tagom.
1: Wala, uwi.
0: Eh, taga saan? Taga-bukid nun, siguro.
1: Wala, uwi. Wala, uwi. Uy, laagan lang ko.
0: Wala, okay, sige.
1: Wala'y masuko.
0: Sure, ikaw ay masuko, ha?
1: Wala'y masuko.
0: Okay, so in other words, we're onto it.
1: Yes, we're onto it.
0: Okay, sige.
1: Tawagan niyo
0: ganito
1: na lang.
0: Sige
1: po.
0: Can you play a song for me na lang?
1: Po?
0: Can you play a song for me?
1: Sure.
0: If that's okay with you.
1: What's gonna be the song title?
0: I'll make love to you.
1: If I'll make love to you, wait, hold on. If I'll make love.
0: I'll make love to you by Boyz II Men.
1: Yun nga, ang ganda ng kantang yun. I'll make, oh, ito, sige. Okay, sige, pa-play ko po ito para sa iyo. Oh, sige, no problem.
0: Hey, thank you very much.
1: You're always welcome. Ingat ka po sa biyahe po.
0: Yeah, I'm still waiting for you. We'll be talking after. We'll be talking while playing the song, right?
1: Gusto mo?
0: Ano? Yeah, I'm expecting.
1: Gusto mo i-on ko or off pa rin?
0: Play the song, we'll talk off air. Kasi wala nang ito sa song. So,
1: magpapaalam muna ako sa kanila.
0: Okay, kanino? Sa kanya?
1: Hindi! Kasi 11:30 lang ako eh.
0: Ah, okay, sige. Go ahead.
1: Thank you.
0: Go ahead, Cindy.
1: I'll talk to you soon.
0: Alright, okay.
1: Bye po. Uy! Alam mo, ginalambing na ko. Ay mo, kaibog. Inanta mo, di ba? Lami, magmahal ang mga idaran. Ma? Okay, you definitely understand each other. Pero ay, ako magbabay. Ako sanin pambasahon siguro. Bibi, lami, dyan mahigugma ang mga taga-bukid noon. Kay bisan di kaila ang babae. Ikalit may phone book ang number niya sa akong cellphone. Hoy, Joss, ayaw to i-save. Kogid, Joss, ha? Wala man na siya sa lugar! Yung ano, di ay na, nga, wala man na sa lugar ko. It's either taga Bukidnon ka, taga Cebu ka, taga Davao ka. Kung lahi ginang imong standard, kung mas mature jud ka, mas lami yung kong magmahal. Bibi, basta walay diabetes ang tao kahit 70 pa, tumayo pa yan. Reaction nyo yan, ah. Wala akong alam dyan. Maing gabi, sige dyan ko paminaw sa imo, hagwapa, gid ka, matulog ko, ganahan pa kumaminaw si Danny di ay ni sa gihol nga loy. Maulam, sin. Thank you! Danny, uy. Pasanong gini mo akong bangko, Danny? Hala, si Daddy Paolo Avilito nagsiselos, so who's that? Cindy, pasensya ka na sa akin, pa-play naman ng song, sabihin mong lagi by Men Oppose. Cindy, ha, kinikilig ka dyan sa kausap mo. Ngayon ba, selos ako niyan? Halag yun. Di mo musugot mahalin ko? Grabe, sad mo, ha? Cindy, ask lang ko. Ang turbo, delikado, ang hinay, ang resistensya, tapos ka nang una ay ginabati. I would strongly recommend magpa-check ka sa ano, sa mga duol na Yes to Health clinics. Kung taga-Mati ka, di ba natin clinic sa Mati, no? Sa dapit sa Pag-ibig office sa second floor? Naa sa second floor sa, kalimut ko sa address agto. Pagpa-check ka sa Yes to Health clinic eh para ma-advise ang ka ni Doc CJ. Si Doc CJ kasi na-assign doon. Si Doc CJ ang maghatag sa imuha o gana. Recommendation kung unsay pwede sa imo para mapaligo ng imuhang resistensya. Mag-request ko song Abisaya, andam ko mo biya. Ayos ang biya, eh, sayo pa man. Anyway, be mo ulit na ko biha. I need to go kay unsa nang orasa o 11:30 ra ko tama. But anyway, magkuyog-kuyog kita the next day na pod. Oh, kabalo ko nga excited na gid kaayo mo nga magkuyog ta, 'di ba? Nindot ka tong live po tahi confessional kay gaaway na tang tanan. Sige ra. Wala ko yata ugma. Wala ko duty ugma pa magpahuway sa ako, uy. Nakoy klase ugma. Bitawbi, salamat kayo sa inyong panahon na salamat kayo sa pag-stay with me, sa pag-stay ninyo sa kuang panahon, sa kuang time. Kabalo kong katugon na kayo mo, kabalo kong gaduka na gidgaayo mo, pero naalang gihapon mo din, ha. Thank you so much. Thank you! From the bottom of my broken heart. Salamat kayo sa inyong pagkuyog sa kuwa sa pipila kang mga oras. Kinigihapon po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.
3: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
4: Kaklarex, anak!
5: Exciting!

0: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: XFM 89.1 Davao City.

0: XFM 89.1 Davao City. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Tá claro que sana.
3: Exciting.
0: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
4: Clarence!

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: exciting summer manakatrupa.
1: Sa
0: Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
2: Summer na. Katropa.
1: Kaklares, Ana.
0: Exciting.
1: Exciting.

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Need pa ba og notification para magets nimo nga like tika?
2: Kaklarek sana!
1: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, Ochia, gasiyok. Ang dunggan siging gasiyok. Nang buwak kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
3: Kamusad? Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika. Gitistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad na itong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang tiyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo. Maayo dyan yung kape, ha?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Tila ba may hangin sa tiyan
12: at masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
12: tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil,
12: ang pamahid
11: na all-in-one
12: sa presyong
11: magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka de sa abroad?
14: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
13: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
15: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
6: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Sister Pain.
18: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulon lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Antay Bata. Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: XFM.
17: Kaklarik sana.
19: Exciting.
20: Exciting. Summer man nakatrupa.
21: Summer.
22: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dinhi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
21: Katropa.
23: Summer na, katropa.
24: Kaklarets, Ana.
20: Exciting.
21: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Main buntag mga katropa, oras nato alas 4:01 na.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso ng impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
3: Ayong buntag Davao, Mindanao, tanang mga Davaoanos. Kutob sa itong makaigsuunan ha, nga nahimutang diri sa tibuok Davao Region. Good morning kalinyong tanan mga katropa.
5: Good morning!
3: Ayan mga igalahan, yung laing hugna na sab sa ito ang pagpanaguban-uban. Dini sa ito ang Ronda Hanay sa Kabuntagon. May lain mga katropa, dini sa XFM 89.1 mga katropa. Ato ang Ronda Balita.
4: Ronda Balita.
3: Adlaw kita mga katropa nga Biyernes mo na gingon mga higala TGIF. Thanks God it's Friday. Na mga katropa haning bulan gihapon kita sa Mayo. Pitsa 22 ning tuig 2026 mga katropa. Sige po na ko ang inyuhang makauban, ang inyuhang tigbalita, ang inyuhang tigronda. Matag alas 4 hangtod alas 4:30 sa Kabuntagon, katropang Marvin Ibano.
4: Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita. Runda, Runda Balita.
3: Ayan mga igalahan, ng mga oras. Kinito ang pagpanaguban-uban. Gipaluhin kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthone Plus Coffee Mix. Ug ato ang Xanthone Vitamin C. Kini nga mga produkto mga higala gama sa Yes to Health Incorporated. Nga gituyo kini. Design kini mga katropa aron maghatag ug dugang kahimsog sa itong panglawas kaysa mga balatian. And of course, kung healthy itong panglawas, nindot ang ato ang adlaw mga katropa ug productive kita sa matag adlaw mga higala. At ang langin mga katropa, ato nang ambakan ang ato ang ato nang rondahan ng mga panghitabo sa ato ang palibot Ronda Balitang Lokal.
4: Ronda Balita.
6: Local News. Local News.
3: Atong sa ang sitwasyon sa panahon mga katropa.
6: Weather update. Weather
3: update. Atong sulat sa Davao ha, so far mga igala, wala kita na sinati ng mga pagpangulan. Kanapod ang ikumpirma sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office mga katropa. Nugikan pa man na kagabi mga higala. Sanglit, gumikan sa epektong hatod ni ini atong weather system nga localized

0: sa kabuntagon mga higala. Hoy sa pikas bahin mga katropa kini ha, exciting po gaayo ni. Agin mga katropa kay sa tong pagpanubay mga higala ha. Ito sa di ay mga katropa diri sa Tagum City at sa dalikyatan diri sa Tagum City. Taon sa pod baning na ay usa in taon ka. Sa bani batan-on bani mga katropa? Banabanaan ako ang manakini sa 20 at sa 30 anyos ang pangidaron. Angawat og turbo! Uy, naku mga katropa, gisuksok in town siyang sampot. Modus ini mga individual, ini mga katropa ha, alert kanunay. Labi na sa to ang mga naay mga tindahan. Sa to mga kaigsuunan nga adunay mga parmasya. Butika din na mga katropa. Kaya ang gikawatan ni mga individual, ang Yes to Health Pharmacy mga katropa. Nga nahimutang pagyod kini mga higala, adini mismo sa area. Area kini sa may Yes to Health Clinic and Pharmacy sa may M Central Building, Gante Road, Magugpo, West Tagum City, Davao del Norte. Aamping mga katropa mo, ni pinaka-importante kinahanglan na agoy CCTV. CCTV camera nga ipang-install ninyo sa inyong mga tindahan. Para likay mga katropa or kini masiguro yun na masakpan yun na kung adunay mga mapahimuslanon ug abusado. Igual mga katropa, labi na kini mga kawatan. Naun sa pod ba sa kadaghag mga produkto sa Yes to Health Incorporated? Kini yung turbo ang iyahang gisiguro. Kini mga katropa, nagkaroon na nagkomento mga igala nga basin unya. Ang kini nga nagakahinam-hinam na yun. O sa mga wala na sa yun mga katropa ha, ang turbo or kini gitawag nga turbo man enhancer. Ang sulod kini mga katropa sa pula nga box o pula kini nga kapsula. Nagidesenyo kini gigama kini aron sa pangpagana no sa sexual life sa at o sa inyo mga katropa sa matatag sa mga igala. Kina sa itong makaigsuunan both kana labi na at gama yung kini para sa mga kalalakihan. Pero pwede sa kiniimnon sa mga kababaihan mga katropa. Hindi lamang kini pangpagana sa ana-ana pangpaboost po kini mga katropa sa immune system. Kini yung maong individual mga katropa ay pangita na kini mga igala alam sa tukmang aksyon mga katropa.
1: Ronda Balita.
0: Dari sa tabalik mga igala sa ato ang syudad sa Davao. Good morning, Ma'am Lita Valderosa. From Canada, kini mga katropa, mayang hapon din na sa imuha, ma. Yan, naabot na napod ba yung turbo man enhancer drop, Ma'am Lita Valderosa? Basta-basta, ha? Yan, good morning sa ato mga kaigsuunan, mga nagbata na karoon, nakatune in na sa ato ang programa. Dari sa 89.1 mga higala. Yan, good morning kaninyong tanan mga katropa. Sa pikasbahin din sa kita sa toong syudad sa Davao.
1: Ronda Balita.
2: Local News. Local News.
0: Kumusta na ito makaigsuunan hanga na sa evacuation site ini particular sa may barangay New Carmen. Ang mga katropa kini ito makaigsuunan in town nga ang panginabuhian mga katropa ang pagpangolekta og basura. Mga higala, hinaot anak gihapon kamo sa luwas nga kahimtang. And hopefully mga katropa ma-recover na kato sa to ang mga authorities. Ang kining duha mga higala, ang kakining individual, mga senior citizen, mga katropa nga na-missing. O gituuhan mga higala nga natabunan, gianod ni ining baga kayo nga basura. Kumang nga naglandslide, kini mga katropa, ang bahin sa landfill, dari sa sanitary landfill area sa barangay New Carmen, mga katropa. Pala sa ato pakiginabi mga higala, kang barangay kapitan, si Balyos mga katropa. Nasa kapin usa gatos ka pamilya ang apektado. Nakini sa kapin 300 ka mga individual. Ang ilaha mismo nga nakining na-assess mga katropa. Kalaghanan ni ini ana sa evacuation site sa barangay gymnasium. Og kini mga katropa aminado ang kapitan na nakinahanglan gyud in town sila og tubig. Pagkaon mga katropa mo gyud na ang main nga need or needed sa itong makaigsuunan din ha. So sa tanan nga mga kaigsuunan na itong naminaw karun, na doon ay mga maayong mga kasing-kasing na anda mutabang mga katropa, no, pwede kayo ninyo na ipadangat direct na ito mismo sa evacuation site mga katropa sa barangay New Carmen. Diri lamang ka na nahimutang mga katropa ang main evacuation site sa kilid lamang sa barangay New Carmen Hall, barangay hall mga katropa. Apod mag-assess dito ato mga barangay officials o ato ang CSWDO Davao mga higala para maapod-apod og tarong ang mga hinabang ngadto sa mga apektadong pamilya.
1: Ronda Balita.
2: Local News. Local News.
0: Alas 4:10 na sa buntag mga katropa.

0: by no si Ma'am Nita Valderosa. Haha, kuyaw po, gipili ang turbo. Ano ko ni Ma'am Nita Valderosa? Ay, daghang mga nag-comment ha. Mailan daw untag na ay uyab. Kunyag, nag-inusara na ko. Mga katropa, paksi na po daw ang tubliron. Gana mga katropa, ay masama sa mga commentator ha. Nag-comment mga igala. Yan, Sir Carlo Jose James Lore Franca, good morning. Dan, like and share. Thank you so much, Sir Carlo. Ayan. Good morning sa tanan. Lore Franca family, good morning kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: Yan mga katropa, sa pikas bahin sa tuang Ronda Balitang Lokal.
2: Ronda Balitang
3: Local News. Local News.
0: Okay, diri mismo mga igala ha, sa ato ang Dakbayan sa Davao. Ato sang sayo mga katropa. Oy, by the way mga igala ha, diri day sa May Jose Abad Santos mga katropa. Igo kini og linog. Nasa magnitude 4.6 nga linog ang niigo. Inilamang ka ng alas 12.45 sa kaadlawon mga katropa. Sa tumakaigsuuna din ha, amping-amping, ilabi na ninyo nahimutang sa coastal areas. Ug sa mga bukirong bahin mga katropa. Ado na giyuin tayo mga nasinati kana bitaw ilabi na nga nanay mga nasinati kanhi nga mga pagdahili sa yuta amping kamo kanunay mga higala. O sa to ang makaigsuunan dira ha sa May Jose Abad Santos mga katropa, amping-amping kanunay mga katropa kana ha. And sa pikas bahin mga higala. Ang mga barangay sa Davao City mga katropa giauhag kini sa Ancillary Services Unit nga organisahon. Labi na mga katropa ang kining matag kanal sa ilang mga lugar aron mas mapadali mga igala ang kini mismo pagpahigayon og clearing operation sa mga kanal. Labi na panahon sa ting ulan mga katropa. Sumala pa ni Aso Head Paul Bermejo. Dakong tabang matod pa sa matag barangay kining gitawag nga Canal Brigade. Kada mga katropa, ilabi na nga sa kasamtangan nagpadayon ang buhatan sa ginabuhat ni ining debris clearing. Gumikan usab sa ubay-ubay nga lapok ug basura ang natanggong mga katropa sa nagkadaiyang mga kanal, labi na sa mga kasapaan usab mga katropa ning mga dagko nga mga kanal. Nga igalak ug tumong niini aron malikayan ang pagbaha kung galing adunay may kusog kapag ulan na saba. Ang mahitabo din sa tuang syudad sa Davao. Kana mga katropa, responsibilidad sa mga barangay ha. Mga barangay officials, maminaw mga katropa. Importante yun, I believe, nasabtan yun nato ni. Ang akining ka-importante nga masiguro na makaagi og tarong ang tubig sa matag kanal. Ay mo na mahigala kung na ay naka-block din ha nga basura. Mga basic nga mga hinungdan, nga nung adunay pagdali nga pag-apaw sa tubig sa inyong mga lugar mga katropa. Ang mga residente kinahanglan responsable usab sa paglabay sa ilang mga basura, kinahanglan mahigala, labi na kini mga dili malata, kini mga cellophanes. Kana mga katropa kinahanglan masegregate na mga igala. Pabutang na sa tarong nga sudlanan, ayaw untang kamo pag dinamak. Ay, mga katropa, ang katropa ang Marvin sa kita po na dinamak. Oy, ilahin mo nga basic term ang mga katropa. Kana bitaw nga pataka laglabay o basura. Actually, mauna mga igala ha. Mauna gitawag mga katropa kung unsabay pulos sa imuhang pagka-edukado. Kung pati sa basura, di ka kabalo mo labay og insakto.
2: Ronda Balita.
0: Ano mga katropa ha? Ano na po bayay naglungtad mga higala nga gipatumang ordinansa diri sa atong syudad sa Davao? Ang agsigbisang kinsa makit ang nagpatakag labay og basura. At yun na kayo'y magsunod nga silot nga atubangon ni ini mga katropa kung masakpan.
2: Ronda Balita.
0: Na may gala ang pahimangno sa ato ang Ancillary Services Unit. Iniusa kini or collective effort kini mga katropa. Ang mismo sigikan silang departamento sa mga barangay o bisan sa mga residente. Aron malikayan ang mga dugang insidente sa pagbaha sa ato ang syudad.
2: Ronda Balita.
3: Local News. Local News.
0: Alas 4.14 na mga katropa sa kabuntagon. Good morning again. Once again, kaninyong tanan mga higala.
2: Ronda Balita.
0: Sa pikas bahin mga katropa sa Tagum City mga higala ha. Kini mga katropa, kay naa magoy tricycle driver kinipod. Sa pagkaisuunan din ha, ilabi na sa mga kababaihan. Ilabi na kini mga estudyante mga katropa. Kini magong tricycle driver mga katropa din kini sa Tagum City, Davao del Norte. Kini nilabay gabi mga higala. Na magoy insidente nga, adunay isepa sa hero nga estudyante. Nga kalit ni mi pugos og ikyas mi ambak. Samtang nagdagan ang tricycle mga katropa, nanawag og tabang. Ay di ay mga higala. agi abuso kini sa mga tricycle driver. Akin nga tricycle driver mga katropa bangasun bunguton. Kaya sumala pa. Naitabo mga katropa nga gituok matod paniini ang iyahang pasahero. Tabong insidente din sa may Pioneer Avenue Barangay Mankilam sa Tagum City mga katropa. Masa na ilhan ang mga suspect na nadakpan na kini sa atong kapulisan na si alias Justin 37 anyos mga katropa. Nga taga Barangay Mankilam rasab kini mga igala. Samtang biktima na ilang si alias Jazz 19 anyos kini nga college student mga katropa. Okay, sa interview sa XFM Tagum News Team mga katropa kang Tagum City Police Station OIC Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan. Sa isa'y matod pa sa driver nga nihunong mga igala. Yunong nila yung tricycle mikanaog kini paingon sa passenger seat. O dito gituok ang dalaga mga katropa hinungdan nga nakasinggit ang dalaga. Nangayog tabang mga higala. Dito gigukod kini sa netizen. Apan mga katropa ni paharurot og padagan sa tricycle ang maong suspek. Kinoon, pinagi sa follow-up operation sa itong mga kapulisan. Dito na dakpan nga pong suspek na recover kaniya gikan or gikan kaniya ang tricycle gamit ni ini mga higala. O na mga katropa, nga importante mag-igmat kanunay ha. Sa itong mga higala din na nga late na kayo mauli gikan sa eskwilahan. Mga katropa, kinahanglan mahimo nga mainampingon na sa mga drivers. So, kung mahimo, magpakuha na lang, magpasundo na lang mga katropa. No, kay araw malikay ni ining isa sa mga insidente. Importante din na mga katropa nga, ako mahimo, mag-live-live ka din na. Kaya na mag-uyakanhi nga insidente po mga katropa. Live-live siya, uy, dito nasakpan ang maong driver nga. Uy, nalay something wrong, ginahimo, giadto siya sa laing bahin. Sa suok nga bahin mga katropa, og dito. Ayun lang kay naka-live, nakitang naong sa driver. Kana mga katropa, sikop uy. Kana mga igalaha, amping-amping kanunay. Katanan nato nga mga commuters, mga katropa. Matag karun og unya.
2: Ronda Balita.
3: Local News. Local News.
0: Alas 4:17 na sa buntag mga higala.
2: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.

0: Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda, nagabalita. Runda Balita. Alvin Ibano sa Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
1: Alas 4:18 na sa buntag, mga higala. Good morning kaninyong tanan, mga katropa. By the way, sa itong makaigsuunan, ha? Nanangita ka mo, laaganan, mga katropa. Kanapitang naghuna-huna pa mo, asa kaya nindot mo laag? Uy, pinakanindot, mga katropa. Ay, weekend na siya! Ugma, mga katropa. So, gulun niyang agining gabi, mga higala. Dahalamang, mga katropa, ha? Mamahimo ka mong mabisita dini mismo sa New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa, nga nahimutang kini sa Barangay Salumay, Marilog District, Davao City. Ang kini nga area overlooking kini, mga katropa, oga especially made ang mismong resort, mga katropa, alang sa tumakaigsuunan nga buot yun o tinudanay nga relax. Nang relax, mga katropa, bati nimo makakonekta ka sa nature. Sa mga nature lover, mga katropa, pwede kayo mabisita sa New Year's Peak Mountain Resort. Kay lakip ang ilang mga pagkaon, mga higala, mga disenyo, mga amenities, mga katropa. Abati yun nga, naayog ko sa relaxing place ka na, mga katropa. Pwede kayo mag-solo tour ka, mga katropa, o mag-solo relax, o baka uban sa imong mga barkada or uban sa imuhang pamilya. Dili lamang ka na sa may New Year's Peak Mountain Resort na imutang sa Barangay Salumay, Marilog District, Davao City. Bisitahan lang ilang Facebook page alang sa dugang mga inquiry, mga katropa.
0: Ronda Balita.
1: Alas 4:19, mga igala, ato nang abakan rondahan. Ato ang Ronda Balita ng Regional.
0: Ronda Balita.
2: Regional News. Regional News.
1: Alas atong Ronda Balita ng Regional, mga katropa. Ini, mga higala, ha, kay 500,000 pesos, mga katropa, na balor sa gituuhang shabu. Shabu na shab, mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Ha, kada, mga igala, shabu. Shabuhay mo. Ay, mga katropa, kini na po na napatabutani nga mga paghihitabo. At kini, mga katropa, gumikan kini sa hugot niya pagpaningkamot. Kining anti-drug operation sa ito mga otoridad. Partikular, mga katropa, na sakmit kini naisgutan nga 500,000 pesos balor sa shabu. Kini sa may barangay, Pinumigas, Lambayong, mga katropa. Kini, mga higala, ha, sa Maguindanao del Sur, ang maong taga Maguindanao del Sur, among suspect na dakpan, mga katropa, o saka alias Ernie, 20 anyos kini, mga katropa, giingong way trabaho.
0: Runda Balita.
1: Na, mga higala, ha, ang ginunggihon nilang way trabaho. Nidalim ni nga trabaho, pagpamaligya og shabu.
0: Oh. Runda Balita.
1: Kada, mga katropa, pero ngalan nga, di po na nato matawag nga trabaho. Illegal man ang mga katropa. Ang illegal, mo na yung matawag nato nga trabaho. Kada, mga katropa, ha? Nadakpan kini may gala, pinaksikan sa mga pagpaningkamot sa to ang mga kapulisan, mga katropa. Kina sa Lambayong Municipal Police Station o guban pang mga operating units, mga higala. Kauban matupang nga nadakpan ni or nadakpan nga kauban ni alias Ernie, mga katropa, kini usab si alias Pikit og si alias Dato Al, mga katropa. Uga na recover usab gikan kanila, mga higala, ang usaka color itom nga badya 125 motorcycle, mga katropa. Sa gihapon nasusama kining mag-atubang kasong paglapas Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Runda Balita.
2: Regional News. Regional News.
1: Sa pikas bahin, mga katropa, usa ka individual ang nangayo og pasensya, no? Kadto sa tanang mga Muslim, mga katropa. Hindi nga maong individual na himo kining kontrobersyal, ha? Panghitabo, mga katropa, usa ka miyembro sa LGBTQIA+ community, mga katropa. Ang si alias Sofia nga usa kini ka binabayi. Binabayi, mga katropa. Mga katropa nga nahimong kontrobersyal kayan nagpakaron ingnon nga babae. Ay mo pagyuntaon kini nga bride, mga katropa. Ikasal pagyuntaon, mga higala. Tabo kini ang insidente sa may Palimbang Sultan Kudarata. Ayo na mismo kini og pasensya. Pasaylo nga to sa Muslim community, mga katropa. Human na kini, mga higala, nga nakapakasal siya sa iya mismong boyfriend. Dito nasakpan matod pa. Ano na kini tumoy, mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Basta sa paghita mo. Kini, mga higala, actually aduna na po'y tukmang aksyon ang gipahigayo or gilusad karon sa itong mga otoridad lang sa posible ba or unsa ba ang mga damages na posibleng bayran na ining nahisgutang individual.
0: Ronda Balita.
1: Alas 4:23 na mga katropa, ato nang baka na itong Ronda Balitang Nasyonal.
0: Ronda Balita.
2: National News. National News.
1: Ato ang Ronda Balitang Nasyonal mga katropa, hatod ka nato sa Crapple 3-in-1 Foliar Fertilizer. Alas itong mga mag-uumang nagkinahanglan o fertilizer alang sa ilang mga pananom. Aron masiguro ba katropa nga himsog, busok ug bugat ang bunga. At kung makapalit ka muna ini mga katropa sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, timplaha lamang ang 100 ml paingon sa 150 ml knapsack sprayer. Gamita kini sa inyohang mga pananom, pwede kini sa gulay, prutas, saging, bulak ug uban pa mga higal. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mapalit sa nagkadaiya ninyong mga suking agri supply mga katropa.
0: Ronda Balita.
1: Alas 4:23 na sa kabuntagon. Alang sa to ang Ronda Balitang Nasyonal mga katropa. Ang DOJ mga higala nagpa-red notice na matupas sa Interpol bato kang Senator Ronald Bato de la Rosa.
0: Ronda Balita.
1: Nami sa mga higala gikumpirma sa Department of Justice na nagsumiti na sila mga katropa ni ining gitawag nga red or parang sa kining pagpangayog red notice sa Interpol bato kang Senator Ronald Bato de la Rosa mga higala. Sa kasamtangan mga katropa, hawa pa impormasyon kung asa nagtago-tago ang senador human kini ni gula or migawas gikan sa Senate building nito nakalabay nga Mayo 14 ning tuiga mga katropa.
0: Ronda Balita.
1: Sa pikas bahin mga katropa gipasalig sa Philippine National Police na musunod kini sa Department of Justice mga katropa labot ning ICC warrant mga higala bato kang Senator Ronald Bato de la Rosa. Ano nagiingon mga katropa, taliwala pa man sa gipang or sa depensa mismo sa mga magbabalaod nga walay jurisdiction ang International Court diri sa Pilipinas, gawas lamang mga katropa kung adunay local court ang magpagula o arrest warrant mga katropa or order nga dakpon arestohon si Senador Bato de la Rosa mga katropa. Kana mga higala ato lang atangan no kung unsa mismo ang ubang pang mga lakang kay sanglit kung ato ang mahinungduman mga katropa makasaysayanon nga panghitabo daw na himo nga susama ang kahimtang at niini mismo nga Senador Ronald Bato de la Rosa kini mismo ang gilikayan or paningkamutan sa kampo ni de la Rosa nga malikayan nga masinati sa senador ang susamang kasinatian ni FPRRD. Wala gilintay na himo mga katropa. Agi pa gani ka to og kining walay black and white na kining warrant of arrest sa kahit ipakita mobile lamang. Kining silpon-silpon lamang mga katropa. Kaya mga higala ang mga update kasi ka sa ito ang nasod ni ining mga panahuna.
0: Ronda Balita.
1: Alas 4:26 mga katropa. Uy, nunutusab ni ining mga higala ha. Si Senator Hontiveros mga katropa nanawagan kay Senator Bato nga musunod sa balaod. Gumikan sa giatubang ni ining ICC warrant of arrest mga katropa. Aliwala pa man kini ha, kaya so far daw hilom pa si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dihang emosyonal nga nanawagan in taon ug tabang si Senator Bato ngadto sa Presidente mga katropa. Ug kini mga higala, ato pang atangan ka na. Wala may lihok, may tubag, no? Ang Presidente labot ni ini mga katropa. By the way mga higala ha, ang Malacanang nagdeklara mga katropa karong Mayo 27 ingon nga regular holiday mga katropa.
0: Uy, balita.
1: Ang makaigsuunan nga naghinam-hinam og holiday laag na pud mga katropa. Di basta-basta ha. Ang makaigsuunan nga naghinam-hinam og laag karong Mayo 27 gideklara na sa Malacanang holiday alang sa tibuok nasod mga katropa alang sa pagsilibrar sa Idil Adha. Kini gitawag og Feast of Sacrifice sa atong mga kaigsuunang Muslim mga katropa. So kana ha, pipila sa atong mga updates diri sa ato ang nasod mga higala. And of course uban pa nga mga kasikas mga katropa atangi ha kay sa programang Exciting Pilipinas sa isgutan sab kana ni katropa nga Bricks Flores mga katropa. Wa na gyud kita igong oras atong pagpangnuban-uban mga higala. Daghang salamat sa mga nagpadayon sa pagtan-aw diri sa ato ang mismong live program mga katropa sa atong rondahan o Ronda Balita sa kabuntagon. Sa kanang mga naminaw naka-tune in mga katropa, padayon lamang ha kay naay mga paraful mga higala alang ni ato makaigsuonan nato mga katropa nga gusto nga makabisita sa New Year's Peak Mountain Resort. So mga katropa, hadang salamat yung pagpaminaw. Padayon lang sa pagsubaybay din sa 89.1 XFM Davao mga katropa. Pangalan na lamang sa kinitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nikiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyo nakauban gikan las 4 hangtod las 4:30 ning kabuntagon mga higala. Inyong tigronda, matagbuntag mga katropa. Katropang Marvin Ebano. Kumagamon, kamatuuran ang sandigan.
0: Runda Balita.
1: Oras mga katropa, Clarix kayo, alas 4:28 na.
0: XFM 89.1 Davao City.
3: Ang akong gugman nimo murag dagat, makita ang sinugdanan, pero dili ang katapusan.
4: Clarex, sana?
5: Exciting!
6: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: Sa Clarex sana!
8: Exciting!
9: Santo Blas Gold.
10: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
9: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Santo Blas Coffee Mix user. Atong paminawon.
12: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
13: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Vision Next, daghan ang natabangan.
15: 5 nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyod koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
14: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
16: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
17: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung nga permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod nimo.
16: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
18: Turbo Dietary Supplement for Men.
19: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, di jud dalim. Mataka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
8: makulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
20: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
21: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Selthon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Selthon Plus Gold Coffee Mix.
22: Selthon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
23: Sis the Pain.
24: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sis the Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sis the Pain.
25: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
26: If symptoms persist, call your doctor.
27: Mabibili sa mga butika.
28: XFM.
29: Kaklarik sana.
30: Exciting.
31: Kabalo ba kamo nga ang Selthon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center. Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya og Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamag-uuran ang Sandigan.
32: Summer man nakatrupa.
33: Ang
32: sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
33: Katropa.
34: Summer na. Katropa.
35: Kaklare. Sana.
32: Exciting.
35: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Oras XFM Davao Philippines Standard Time, alas 4:37.
5: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
6: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
5: XFM Davao, kamatuoran.
7: Good morning!

0: good morning!
1: Dali langgod na tulala ko aning nangawat og turbo mga kaigsuna. Kalitan man ko ani oi. Nani na gid ini karon ka. Panginahanglan sa mga tao mga kaigsuna. Ngayo pa mo ni kuan, ngayo pa mo ni katropang Arnel Cortez de sa Tagum, di ba na dalo mga kaigsuna? Mga hatag ina ba? Legitly, nangawat ko ng turbo mga kaigsuna no, sa kabox, no? Gikan sa pharmacy sa Y28. Pero ang CCTV mga kaigsuna, hindi man ginamamaka. Dakpan. Good morning, alas sa to mga kaigsuna. Dili karon sa Dakpan sa Davao. Kumusta mo mga igsun?
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Matabo ka exciting nga! Bago na, sa katong wala pa nakamata, hala pang pangmata na mo. Mang ulan, gani kwarta karon digid mo ka punit. Bangon na mga kaigsunan, kay buntag na! Exciting Pilipinas na mga kaigsunan.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
1: Inyong alagad, katropang Brick Explorers sa magiguban. Kaninyo, hangtod kita sa unahan mga katropa. Pagatol kaninyo sa mga informasyon, mga balita, atong hatagan ng pagtagan nining buntaga, adlaw karon nga Biyernes na.
3: Brick Explorers. Exciting Pilipinas.
1: 22 na in taon, mahigala sa Mayo, tuwing 2026 sa mga katropa. Good morning sa to mga igsoon, di karon sa mga nagkinaya ng mga probinsya kasakop sa Davao Region. Gikan diri dapita special mention, mahigala kini nga to ang mga probinsya sa Davao Oriental. Probinsya na to sa Davao de Oro, sa Davao del Norte, ang Davao Occidental o ang Davao del Sur. Welcome sa Dabaraguban sa programang Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Dinikaroon sa to mga balita, mahigilang ato ang liliun. Dinikaroon sa to ang Panaguban, ba? Mga top stories nga mga balita, mga katropa. Kaghapong adlaw, mura kong nabungog bitaw mga kaigsunan sa tanan nga mga balita sa radio, sa tanaw, kada karon sa mga, kuha, no? Sa mga newspaper, pamantalaan, online nila mga kaigsunan. Puro bato!
0: Good morning!
2: Exciting!
1: Nako! Bato sa langit mga kaigsunan na lang ang kanunay nilang ginabalita mga kaigsunan, no?
2: Exciting!
1: Samtang, og bato kag Senado, bato gihapon ang gisgutan. Bato sila dito sa House of the Representative, bato gihapon ang gisgutan. Na! Mahimo gini presidente si bato ba? Grabe hyping mga kaigsunan sa pangalan sa tuwang senador mga kaigsunan ng taga Davao. Si Senator Ronald Bato de la Rosa. Namo ng mga kuan diha good ba? Doon ay hisgutanan diha mga kaigsunan karon may kalabigitan diha karon sa iyang arrest mga kaigsunan. Okay, lagi ang uban ng mga abogado mga kaigsunan nga doon ay kuan ba? Doon na nay daan crack mga kaigsunan sa ilahang kuan, sa ilang pabor. Asa sila mo pabor mga katruba, no? Labot na karon sa kinibang Supreme Court resolution, no? Nga gibasura mga kaigsunan ang hangyo ni Senator Bato de la Rosa sa iyang kampo dito sa Korte Suprema mahigala nga i-block ang ICC warrant. ICC warrant mga kaigsunan. Tanaw na to ni Unyabe kay diatay gamay na tun-an diri mga kaigsunan. Ako nabati ang usa sa mga statement mga kaigsunan sa Associate Justice. Napagibuses mga kaigsunan ko. Si Justice Marvic Mario Victor Leonel. Ito na hatagan o gapagtagad mga katropa ha. Sa mga balita nga itong hatagan o gapagtagad mga kaigsunan, din lamang karon sa ito panaguban. ICC gibasura sa mga pila sa depensa ni Duterte may labot sa drug war case. mana karon mga kaigsunan ko ang usa sa mga ginalantaw mga kaigsunan no nga gibasura unsa magha ni karon ang hinungdan ano nga nabasura na usab kini karon mga katropa samtang dapatoy nahisgutan usab dito ang uban pa nga mga claims karon sa kampo ni presidenta former president Rodrigo Duterte. Kini ang ICC registry dispute mahigala karon sa Duterte camps nga nag-claim mga kaigsunan og failure mga katropa no. Ang International Criminal Court registry nga giangkon kini sa defense team mga kaigsunan nga nag-antos kini sa kanunay nga loss of balance mga kaigsunan. Ngadiin karon gi utro no murag duna nay monitoring permi diha karon sa presidente. Understand da usa sa mga nagbagutbot ani mga higala si Attorney Kaufman. Bago despite of kuan ani siya kanibang kuan lang taon na to ni kunya ha kay iya mang mention na mention ang iyang pangalan nga ri. Oh. Da karon mga kaigsunan ko sa kinabang doon ako noy ergonomic adjustment ta mga kaigsunan nga nahimo sa iyang silda aron tugutan siya mahigala para sa stable movement sa presidente mga kaigsunan. Inyo niya ito, hatagan o gabagtagan sa ito panaguban sa programang Exciting Pilipinas. Alang tao na ito karon mga kaigsunan ko ang ito ang mga balita. Sa ito ang express balita sa buntag mga kaigsunan ko din karon sa ito ang panaguban.

0: Alas 4:47 na sa buntag, mga kingsunan, wa pa ba mo kainit o tubig nga na? Pag-init na nagway mo, mga kingsunan, katong wala pa nakabango na labango na mo. Inita na ang tubig para sa tuang paghigop o kape. Karong buntaga, mga kingsunan, ang Santhon Plus Coffee Mix. Bye. Ano nakabaat man ang kamot ni mo, Day? Apil na po siguro ni Glumba o motor. Good morning, mga kingsunan, ha? Sa wapa na kainom karon og kape, ang Santhon Plus Coffee Mix mahigala mo ipili, ha? Ha? Sultihan ta mo. Oh. Kung si Rubin Padilla pa, maniwala ka. Huwag mo akong hawakan.
1: Exciting feeling. Ha?
0: Gumikan kay kining nahisgutan nga kape, mga kingsunan, naka-reduce kini siya karon og inflammation, kining ato ang Santhon Plus Coffee Mix sa mga katropa. Samtang mag-boost usap kini karon sa imong immune system. Gumikan kay bundak kini mahigala sa vitamina C o fiber. Mga kaigsunan, maka-enhance usap kini karon sa imong immune system responses o nag-promote mga higala diya karon sa imong digestive tract. Problema mo diya karon mahigala sa inyong pagbawas. Ha? Di mo makalibang o sakto. Inumin ang Santhon Plus Coffee Mix, mga kaigsunan, wala ay problema. Di na ka mangita o di na ka mukat-kat o punuan sa kapayas kaya parang muhab-hab ka kapayas para dali ka makapupo. O kana mga kaigsunan, ha? Ang inyong inumon ang Santhon Plus Coffee Mix. Naana na mahigala sa sachet. O mapalit ka na karon sa managuna nga mabutika sa Mercury Drugs, South Star Drug. Pwede usap mga mapalit ninyo na sa TGP. Pwede po nga mapalit ninyo karon sa Generica. Pwede po mga mamusaka diri karon sa Sibihanan, sa XFM Davao. Para makita ninyo ning mga pugito-pugita, mga cakes. Diri sa Sibihanan. Oh, diba? Na inyong Inday Sabrina, gani. Napo na inyong Dudong Marvin. Napo diri karon ang inyong tutoy mo, Roger. Oni siya karon ang ala tutoy bato, mga kingsunan, sa XFM. Si katropang Roger Kapangpanga. Bagulan ni Gagipon, mga kingsunan, kay mo ang kauban ni katropang Roger Kapangpangan, bagulan ni Nagipon. Mo na nga, permintin ni siyang gahibag ang tiyanan eh, basta ka nang...

0: Express Pasada. Headlines.
1: Headlines. Una karon sa tubalitang regional, kasong graft o malversation, gipasaka na batok ngadto sa mga opisyal sa Davao Occidental.
0: Express Pasada.
1: Ano man kan mga kaigsunan? Sa report nga to ang naibaluan mga kaigsunan na nasagap sa XFM Network Philippines sa News Information Center.
0: Headlines. Headlines.
1: Nagpasaka og kasong graft of malversation si Agriculture Secretary Francisco Tio o Chio Laurel batok sa mga opisyal sa probinsya sa Davao Occidental o ang mga pribadong kontraktor hinitungod sa gikaingon nga Ghost Farm to Market Road Projects o mga proyekto sa dalan nga gibayran apan wala di ay gihimo.
0: Express Pasada.
2: Headlines.
0: Headlines.
1: Pera sa mga projects, mga kaigsunay.
3: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
1: Pag-check pabitaw dito karon sa DA, mga kaigsunan ko, wa di ay project na tukod. Gidali-dali, mahigalaga, butang, ang siminto, buhos, mga katropa, kay naibalo sila nga mag-inspect, mga higala, ang taga-Department of Agriculture o ang DPWH.
0: Express Pasada.
1: Dito nakita gyud nga wa gid ay na implementa mga kaigsunan. Sa dugang pang bahin mga igsoon dinhi karon sa paghatod sa to mga balita nga atong hatagan ug pagtagad.
0: Express Pasada.
1: Dito ra bitas sa Autonomous Region in Muslim Mindanao City 163 ka mga atleta ang andam na karon nga mosalmot sa 65th palarong pambansa sa Agusan del Sur.
0: Express Pasada.
1: Formal na kuno nga gibadala sa kagamanang lokal sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang ilang mga delegasyon nga gilangkuban kini sa City 163 or 763 ka mga atleta ug opisyal nga makigtigi sa maabot nga 65 pa palarong pambansa nga ipagan sa Prosperidad Agusan del Sur.
4: Good morning.
0: Express Pasada.
1: Na good luck alang sa tanan ng mga atleta, mga kaigsunan, gikan sa nagadayang bahin sa nasod sa Pilipinas kay national kuan siya. Usa kini ka national nasod nung palaro, mga kaigsunan, kay pagayon diri sa Mindanao, ilabi na dihadapita sa may Agusan.
0: Express Pasada.
1: Alas 4:56 na may gala sa buntag, dinhi karon sa tuang mga balitang national. Sa national scene, gisugda na sa Senado ang paglingkod isip impeachment court batok sa impeachment complaint or impeachment case ni Vice President Sara Duterte.
0: Express Pasada.
3: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Headlines.
2: Headlines.
1: Gigabot niya sa report, mga kailangan formal na nga giblihan sa Senado ang pagbisita, human na dawat ang writ of summons gikan sa Ubos Balay Balauran. Samtang giandam na usab karon ang sa prosecution team ang ilang mga katungdanan alang sa matag artikulo sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
0: Express Pasada.
2: Headlines.
0: Headlines.
1: Sa kanapusang bahin, duruha ka mapiluto sa Philippine Air Force PAP. Patay human nga na hagsa ug nibangga ngadto sa usa ka training plane sa may Binggit area. Nakapsan din sa kinabuhi ang duruha ka mapiluto human nga nahagsa ang ilang gisakyan nga eroplanong training plane samtang nagapahigan kini og training flight dito lapita sa may Tuba, Binggit.
4: Good morning.
0: Express Pasada.
1: Panangyon karon ang ato ang Philippine Air Force, mga kaigsunan ko, nga sa gihapon ilagihapon gamiton kuno ang mga training plane mga higala diha karon sa pagtuon no sa mga kuan mga piloto. Pastila na rest in peace mga kaigsunan ko kay kining ato mga eroplano murag eroplano mga higala sa Philippine Air Force murag I don't know, no? Kung unsa ka tinuod, mahigala, the flying coffin, coffin mga kaigsunan. Hindi mga aeroplanohan, eh. Ano, ginapalupad pa man yung tao niya. Ay nga, katugbang maday kinabuhi sa mga estudyante, ano, mahigala, o mga piloto sa Philippine Air Force. Kapag gamay ra kayo na sila, mga kaigsunan, kuhaan pag ininyo. Mamatay pag yun.

0: basin ug dunay mga pagpasaga diha karon mahigala sa atong Armed Forces of the Philippines. Inabati mga katropa ang mga balita ang inyong gisundan dinhi karon sa atong panaguban sa programang Exciting Pilipinas. Para karon sa atong mga tigpaminaw, follow, like and share lamang mga katropa dinhi karon sa atong panaguban sa Exciting Pilipinas sa mga katropa. Inyong alagad katropa ang Briggs Flores. Pabalik ta mga katropa, ha, kay mo inom sa kog kape mga kingsunan, kining paborito nato nga kape mga kingsunan ko ang Santon Plus Coffee Mix, ang pabansang kape ng Pilipinas. Ako ana ni sugdan og higop mga kingsunan. Paborito ba yung tao ni Mahigala ni Senator Bato de la Rosa, Mahigala kinibang Santon Plus Coffee Mix? Pero ni tao kung asa siya nagtago-tago, nagsige na lang siguro itong higop o kape mga kingsunan. Balik tao man lamang sa mga pabalugikan karon sa technical department sa tang atong oras. Impunto alas 5 na sa buntag, Philippine Standard Time.
1: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: XFM 89.1 Davao City.
3: Sugod ka, ikay tag-iya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
4: Baklarek sana!
5: Exciting!
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
7: Kaklarik sana!
5: Exciting!
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko one week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika. Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: Paklariksana.
1: Exciting.
2: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
3: Kaklarek sana!
1: Exciting!
4: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Balita mga katropa, dinikaroon sa ito panaguban sa programa Exciting Pilipinas, alas 5-8 na mga kaigsunan ko sa buntag. Good morning, dinikaroon sa ito mga viewers, mga kaigsunan, sa ito mga tigpaminausap, dinikaroon sa radio, sa 89.1 mga kaigsunan, XFM Davao. Good morning kaninyong tanan mga kaigsunan. Ay ato sang i-check karon ang report ni kadobang June Marata, taod-taod mga kaigsunan ko gumikan kay duna kunoy duha ka mga delivery, no? O hauler siguro ni mga delivery boy mga kaigsunan ko nga na-hold sa checkpoint. Ah, unsa kani nga delivery mga kaigsunan? Na delivery manok, delivery oga unsa ba mga karne, no? Atong i-check karon si kadrobang June Marata sa report. Kadrobang June Marata, good morning, please come in.
1: Live report. Live report.
0: Kadrobang June, medyo murag kuang yun. Murag din ako masabtan lagi mo ang audio, kadrobang June. Yes, go ahead. Teka-teka ha, kay medyo murag robot man ang ato ang kuan. Diba? Standby lang katropang John ha, kay gina-check pa karon sa tuang technical department ang imuhang signal. Kay medyo murag di na ko maklaro ang imuhang audio katropang John. Alas 5, nuway bina, makikala sa buntag sa to padayon karon nga panaguban mga katropa. Di nila man karon sa tuang panaguban. Carlo Jose James Torre Franca, sir, good morning. Si Sir Elmer Curioso Cabillo, good morning, Sir Bricks. Oy, si Ma'am Nita Valderosa, good morning, Sir Bricks, no? Ingon sumala pa niya mga kaigsunan. Si Ma'am Nita, tuwa na niya dito sa May Canada karon. Oh. Wani siya kauli sa Buhol, mahigala kay piyesta baya dito, daghanang piyesta karon dito sa Buhol. Ah, dito na po siguro, di ba siga ni kuha na po, ni Kagyo na po ang mga Bulanon, mahigala, tuwa na po sila Canada karon, daghanang po kay sila dito siguro, no? Kaya din sa tuwa, sa Tagum, sa Bukidnon, sa Cagayan de Oro, portindagan ng mga gikan sa Buhol. Ato mga kaisunan ng mga Bulano. Ato balikan si kanubang June Marata sa report. Kanubang June Marata, please come in.
1: Live report. Live report.
2: Yes, ako na. Kumusta? Sigla, nagpipo.
0: Oh, you're coming in. 4x4, go ahead.
2: Yes,
3: good morning.
0: Go ahead, kanubang June.
2: Siya sa katotang kayo sa namin na dako kay problema ang usap na maragiya o may mo at ito sa magpantukan din ang ilang mga tao usap ka ang mga tao na delivery ilang mga delivery ang nahulog kini buhat na pita sa malisiran at sifrit matos matapas bagdang alas 15 ang tatna sa kabuntagon nahulog kini nahulog ng mga kasuspisyado o sakay kini sa usap ka expanding na sa tanan bukan kini dito na pita sa malisiran at Santos City. Ang natutan na po, nakalang kini si Walmart Plan Rinalan, Rinalay, ang kanyang ang mga sila ninyo, ang siya ka maklan na kisus ko mo behavior, kung taan yung sila ninyo, kung sila sila taga Dinas Santos City, ang sumalapa kini ng ispita na Facebook na din si Walmart Walmart, nakuha ang kini sa og 45, mismo sa iyang hawak at sa tutangbik, tantang kini siya ka maklan na kisus ko mo, na hold sa tuloy sa pagdala at nakita ang iyong posisyon ay usap ang susunod at ang nasabo. At ang pano niya lingmat ang nagsipang na 45 kalibre ang kalibre na pistola iya kini siya iyong amo na matunta na bilin dito sa mga generasyon kasi o di paundi kini dito sa mga tantukan at ang usahon na itong tansa kayo o na natutukan kini sa ato ay nakasimbalian o nakatulisan. Kaya sumay sirawan po po yung pagbibig sa pagkakasin ko. Kaya sumala sumalatang, naming tamo po sa pantalo. Ang namindot ang itang tupang bridge na binapakali kantidad ng 1 million na kwarta. At ang gawin po yung isa ng kwarta, pero naming tamo si ang may isa ng mayroon, kung napunta iyan na sa pangkarate, ang nalikiya ang mayroon, naming tamo siya na magka makuha niya ang isipan ng kwarta. O yan, mawag ka rin, ang nakuha niya kung pinilisip ng kwarta, o yan, mulo pa ang mga pag-imbestiga ang ato ang mga katulisan na kitna usap ang ato ang mga kasimbalihan. Alam sa magkainisang Pilipino para sa Pilipinas, Patrick Pagin, Marata, at English.
1: Live Report. Live Report.
0: Salamat karo bang June Marata sa report mga kaigsunan. Di nila man karon sa tuang panaguban sa Exciting Pilipinas. Samtang atong oras mga katropa, alas 5:03 na sa Kabuntagon. Okay. Now, diri sa takaron mga kaigsunan be sa kinibitang isyu, hiskutanan mga kaigsunan diha karon sa House of sa National mga katropa. Kay kagahapon mura kog mabungog mga kaigsunan sa mga balita may kalambigitan diha karon sa sitwasyon kahimtang mga kaigsunan ko ni Senator Bato de la Rosa. Okay. Now, daga mga pangutana diha karon mga katropa no. Relative diha karon sa kinibitang yagi pabati karon sa sinad sa kuan sa kinibang kahimtang ni Senator Bato de la Rosa kay daghang mga giingon nga gipanalipdan siya diha karon sa Senado o gipalayas. Now, muna karon mga kaigsunan ang usa sa mga nakuha nato nga mga impormasyon. Ato na pangutana mga kaigsunan kung unsa pa gimatuod ani, no? Kinibitaw nga kahimtang ni Senator Bato de la Rosa sa pagkakaron. Okay. Kadali lang kay ako pa ning gina-li-li diri karon mga kaigsunan ha. Okay. Ang naabot ba ni diri sa lain nga headline. Okay. Dunay kuan diri karon hisgutanan mga kaigsunan. Gusto unta nako mapabati inibang statement usa ni kanabang legal gyud nga opinion bitaw ni Associate Justice Marvick Lunin mga kaigsunan. Okay. Now, diri sa takaron sa gikaingon nga gibasura sa Supreme Court kinibang hangyo ni Senator Bato de la Rosa mga katropa. Although ato naning nahisgutan sa milabay nga mga panag-uba nato mga kaigsunan pero gusto nato ning mapapaminaw no kining komento nga legal mga kaigsunan may kalambigitan dinhi dunay daghanan nga mga komentaryo sa mga abogado mahigala relative diha karon sa arrest warrant issued by the ICC against our senator Ronald Bato de la Rosa. Gingon nila mga kaigsunan nga pwede na kini nga execute pinagi kuno sa tuang balaod usab kuno sa 9851 Republic Act 9851 mga kaigsunan. But wala sila nag-cite dito mga higala og unsa pay mga kasuguan, unsa pay kibalo bitaw ta mga kaigsunan nga ultimo period aning ato ang mga balaod may higala mamahimo ka ng dibatihan mga igsoon.
3: Good morning.
0: Now, ang gikaingon ko nga desisyon sa Supreme Court, mga kaigsunan ko, nga ang pagbasura sa hangyo ni Senator Ronald Bato de la Rosa alang sa Temporary Restraining Order or TRO, mga igsoon, no? Batok sa implementasyon sa warrant of arrests ngadto kaniya nga gikan sa International Criminal Court. Adunay dakong legal o politika nga implikasyon ko no. Aguban mangod ani karon mahigala no. Mingon nato legal o dunay mga political mga higala nga implications. Like for example sa statement karon sa pipila. Kanaa karon sa administrasyon. Department of Justice sa speaker sa Palacio sa Malacañang, mingon sila karon og fugitive mga kaigsunan ko. Wanted, bugante. Mga kaigsunan si Senator Bato de la Rosa. Alright. Granting kung maoni ilang opinion o statement mahigala, mao ba ni siya ang matuod yun? Tinuod ba yun ni? Oh. Because, isip kita mahigala nga mga Pilipino, manuki-duki kita ba nga may kamatuuran baka kini, husto na ba kini ilang pahayag, ilang statement mga kaigsunan, mao na ba gini ang kamatuuran? Okay. Human nga ang Korte Suprema mibaliwa o mibasura sa hangyo ni Senator Bato de la Rosa nga ipaway, bili, ibabaga, no? I-block, kinibang arrest warrant nga gi-issue gikan sa ICC nga to kaniya. Now, makapangunta na ta minsan mga kaigsonan, no? Yaning ginatawag nga, unsa bay kahulugan di ay, yaning pagbasura sa TRO requests, temporary restraining order requests by the lawyers of Senator Bato de la Rosa. Okay. Now, kung atong lantaon, mga kaigsunan, based on our research, no? Kung tinod nga wala gigrant no sa Supreme Court ang TRO, nalantaw kini mga kaigsunan diha karon sa pipila nato ka mga hulagway og mga statements nga to ang mabati left and right, rear to front. Kay balo mo mga kaigsunan lagi. Usbo na ko ha. Kagahapong adlawa sa mga balita, ang unod sa mga balita mahigala si Senator Bato de la Rosa. Gikan sa nugdanan nato sa tapos sa mga balita. Malukal ngatos nasyonal mga kaigsunan. Ronald Bato de la Rosa ang kanunay mamention, mabati. Now, unsa pag itinood nga istorya, niya nang giingon nga wala gigrant, wala gitugutan sa Korte Suprema ang TRO nga gihangyo sa mga abogado ni Senator Bato de la Rosa. Now, dinikaroon sa tuang lantaw, wala di ay kininagpasabot nga guilty na si Senator Bato de la Rosa. Ha? Bobita nang ginaingon, mahigal nga di ay political nga implication, no? Legal o political nga implication mga kaigsunan diha karon sa isgutanan. Apa nagpasabot kini nga wala nakita sa korte ang urgent and compelling basis. Ha? Karuna, nakita kini sa korte nga dili urgent o compelling basis aron dayon pugngan ang posibleng aksyon nga konektado sa ICC. Oh. Subot ipasabot mahigala nga di pa ni maingon nato mahigala nga di pa chance of battle. No? Di pa minakmakay anig todo mahigala di karon sa mga legal minds, mga katrupa. Ikaron ang uban ni maingon na karon nga fugitive si Bato de la Rosa, wanted si Bato de la Rosa, kining pugante si Bato de la Rosa. Unsa mo? Ha? Muna naman yung hataga ng ang mga tao hinon karon mahigala o kanabitaong dead end na ba? Oh. Wala na yung laing remedy mga kaigsunan ko diha karon sa ingunani nga mga hisgutanan. Oh. Definitely, kini mga tawhan na mahigala, mga abogado po doon ng mga nagsulti. Ako nabati diha kagapon statement mahigala ni Culinares. Kibalo, manta mahigala kung sa leaning sa panguna-una ni mga tawhanan ni one of the lawyer guni karon sa mga victim ko no sa AGK. Oh. Wa man guni naka sinati kaliwat niya mahigala bang nagadik-adik mga katropa kini nga mga tawhanan ni. Naay pipila ka mga abogado nga nagpagula og mga statement, mga kuan, mga ginatawag nato mahigala nga mga kuan kuno din sa College of Law, dunay mga law professor. Doon ay mga gipagula nga mga statement relative diha karon mahigala sa hubad nila diha karon sa TRO sa Supreme Court kini bang pag junk mahigala pag deny sa request sa kampo ni Senator Bato de la Rosa ngadto sa Korte Suprema. Ang ingon diri karon nagpasabot kini nga wala nakita sa korte ang urgent kana bang dinalian compelling basis mga kaigsoonan aron dayon pugngan nila ang aksyon batok nga to sa ICC. Alright. Now, base ko no sa balaod, ha, may unta mga kaigsunan, nga ang kining TRO, usa kini ka extraordinary remedy. Aron mahatag kini, gikinalan nga makita ang una. Diyadiri mga kaigsunan, ha, klaro nga paglapas sa constitutional rights. Klaruhon pa ni. Kinahanglan pa ni klarohon. Ha? Alangan og mo shortcut ni mga kaigsunan, labi na og walay mga jurisprudence. Di akaroon mga kaigsunan, no? So, maghimo kini sa og record, if ever, musulod og mupasok mahigala kining requests ni Senator Bato de la Rosa. Okay. Adunay dako nga pamaagi, dako o gadili na marimidyuhan ang kadaot. Alright. No, mauni, kuan ha, kinahanglan karon nga mapakita mga kaigsunan sa iyang mga lawyers. Adunay klarong paglapas sa constitutional rights. Ikaduha, adunay dako o dili na marimidyuhan nga kadaot. Mga kaigsunan, alanganhi sa mga Pilipino. Adunay ligon nga legal basis ang petisyon. Pero gusto sana ko, pwede ba nimo ma-play katropang bal ang katong statement ni Lunin? Sabi na, nago nato sa makadali. Niya. Si Associate
4: again,
0: Justice.
4: Your Honor, the withdrawal from the Rome Statute on the ICC, Your Honor, has effectively or will effectively withdraw further remedies.
5: Foreigners to rule on crimes more than this Supreme Court and our lower courts?
0: Mm.
4: Your Honor, if there is an inability to bring cases before the courts,
5: Your
4: Honor.
5: Yes, is there an inability? We go around in circles. What is the situation now? Is there an inability of our trial courts? You tell us, because we are here in the Supreme Court.
4: The courts are open.
5: Is there inability of our trial courts to attend to human rights cases?
4: There is no inability.
5: No inability. Is there an unwillingness of our courts to attend to human rights cases?
4: Not with the courts, Your Honor.
5: Not with the courts. So, again, what is the right that was violated? What is the prerogative that was violated? As a matter of fact, there is reverse complementarity in 9851. Is that not correct?
4: Yes, Your Honor.
5: Where is it found? Chapter 8. Section 17.
0: Sige, mention ha?
5: Correct?
0: Oh.
4: Yes, sir.
5: In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with investigation or prosecution and give it to another court or an international tribunal. Correct?
4: That's correct, Your Honor.
5: So, isn't this unconstitutional by itself?
4: Crespo
5: versus Mogul. Whenever a trial court already has jurisdiction, it maintains that jurisdiction. Here, it appears to say, walang kwenta pag Filipino court. An American serviceman is caught committing a crime. If there is a court in the United States already seized of that, our Philippine courts must give way according to this.
0: Mm.
5: Correct?
4: That's correct, Your Honor.
5: Reverse complementarity, correct?
4: Yes, Your Honor.
5: So, in other words, there is here a statement that our judiciary is second class to the international tribunal and to other courts.
4: I wouldn't want to speculate on that, Your Honor.
5: Because it is not, correct?
4: Yes, Your Honor.
5: Because your judiciary can be able, correct?
4: Mm. Yes, Your Honor.
5: Can be enabled, correct?
4: That's correct,
5: Can
4: Your
5: improve
4: Honor.
5: And become more efficient, correct?
4: Mm. That's correct,
5: And the
4: Your
5: better
4: Honor.
5: That it will become more efficient so that we will have to rely on ourselves, correct?
4: Yes, Your
5: That's
4: Honor.
5: That's self-determination, correct?
4: That's correct,
5: That Your is sovereignty,
4: Honor.
5: Correct?
0: Mm.
4: Yes, Your Honor.
5: Yes.
0: All right. So, muna karon mga kaigsunan ang statement, ha? Muna itong ginasubay. Kung wala kini nakita sa Korte Suprema, kasagaran pasagdan una sa korte nga mupadayon ang proseso. Samtang gihukman pa ang mga merito sa kaso. Now, ang ato nakita karon naguna-una pa ning uban. Mura baga gina kondisyon na nila karon ang una-una sa mga tao nga wala na si bato. Magiging buhangin na yan. Ha? Yung sinasabi na matitigas maging soft na yan at the end of the day. Oh, parang ganon. Mga kaigsunan, ang ilang ang punto, mga kaigsunan, ang direksyon, di karon sa ilang mga punto. Gigiwala na nilag hope karon mga kaigsunan ko, ang millions of voters, millions of Filipinos, nga nagatuo mga katrupa ni Senator Bato de la Rosa. Diba? Now, ang kampo karon ni Senator Bato de la Rosa dugay nang nagbarog nga wala na jurisdiction ang ICC sa Pilipinas human nga mibulag ang nasod sa Rome Statute niatong 2019. Now, hinay ato ning sundan. Apan kuno ang ICC nagbarog usab nga. Oh, aduna gihapon sila jurisdiction sa mga aligadong krimen nga nahitabo samtang miyembro pa ang Pilipinas sa Rome Statute. But kini debatable ni siya mga katropa. Ha? Sila mismo dagway mga kaigsunan ko, questionon dagway karon Mayo nga kwestiyonon mahigala kining statement o gibarugan sa ICC. Basi sila rin, siyempre, mupaborgi sila sa ilahang kagalingon gumikan kay one of the implementing korte kung sila nga nag-implementa o balaod, mga kaigsunan. No? Now, dire ka lang sa pananaw, mga kaigsunan, legal clash naman kinib, legal battle naman kinib, mga kaigsunan. No? Pananaw sa kampo karon ni Senator Bato de la Rosa Igsoon, kinibang sovereignty issue, kinibang katungod sa katao resides in every Filipino, mga kaigsunan. Kinibang katungod niya, being a Filipino, mga kaigsunan, muna siya ang ginatawag na sovereignty. Ngadili, kining ginatawag na non-interference usab o walay jurisdiction ang ICC. Muna yung ilahang kuana, pananaw ha. Okay. Now, what about sa ICC na pod? O sa mga kritiko sa kaso sa arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa. Ang alleged crime na hitabo sa panahon nga miyembro pa ang Pilipinas. Busa, ingon ang mga kritiko ang ICC, valid gihapon ang ICC investigation, mga kaigsoonan. Now, di ay mga importanteng legal nga mga puntong ato ang nakita nganhi. Walay automatic arrest pinaagi lang sa ginatawag na ICC. Una, mao na siya ha? Bisan adunay arrest warrant ang ICC, mga igsoon. Dili automatic nga dakpon dayon sa Pilipinas ang usa ka tawo, usa ka Pilipino. Now, di karon sa mga rebuttals, magdepende gihapon kuno mga katropa sa cooperation sa Philippine government ug local enforcement mechanism. Namingon ta karon mahigala kung ato paminawan kini karon mga kaigsunan, para bang naka punto pod mga kaigsunan ang kampo ni Senator Bato de la Rosa ngani, no? Dili lang sa ingon mahigala nga kumo kay Mona ang ginasulti karon sa Department of Justice is Senator Bato de la Rosa is considered as a fugitive, mga kaigsunan, or mga usa ka opisyal sa gobyerno nga malapason sa balaod og dili buot mo atubang sa mga nalapas niya nga balaod. I think that's wrong, mga kaigsunan, no? Murabag pundo na kayo sila, wala na nila gipalihok pa ang ilang utok, mga kaigsunan, considering na ilan ang gihatagan og period kinibang statement karon sa Korte Suprema, mga kaigsunan. Murabag final and executory na, mga kaigsunan, kung wala na ilaing remedy pa. Ha? Pero sa to nang gikaingon, mga kaigsunan, nga walay nakita diya karon ang korte nga urgent, mga kaigsunan, compelling the process, mga katropa, no? Okay. Now, nga mapapugos karon sa korte, mga kaigsunan, nga i-direkta og hatag dayon ang gipangayo sa kampo ni Senator de la Rosa nga TRO. Oh. Now, gipamotong gipangayo nila. Kinahanglan nga ika-presenta kining mga butang, no, nga angayng hisgutan para mapakita diha karon og makonsidera, ma-convince ang Korte Suprema, mga higala, og possible nga ma-issue ang TRO. Kinahanglan nga klarohon usa nga nalapas gyud ang constitutional right sa usa ka tawo. Kinahanglan nga makita kung duna bay dako nga hitabo nga di na ma-remedyuhan pa, mga kadaot, i-repair ka na, dapat i-repair sa Korte Suprema. O doon ay ligon nga legal nga mga basihan ang petisyon. Okay. So muna, mga katropa. Now, dito sa tuang punto nga isgutan nga walay automatic nga pinaagi lang sa ICC, bisan pa og ICC warrant, dili automatic nga dakpon dayon sa Pilipinas ang usa ka tawo. Now, Supreme Court dili dayon na dili pa nagdesisyon sa main issue dini karon. Okay. Sato pa wala pa sila nakadesisyon. Kay duna pa man sila ginapaabot nga other points, mga kaigsunan, nga ma-present sa kampo ni Senator Bato de la Rosa. Now, kung TRO pa lang ang giistoryahan, wala pa nagpasabot kini nga final ruling kini sa constitutional o jurisdictional question ko, no? Interim remedy pa lamang kini, mga kaigsunan. Alright. Now, di akaroon sa constitutional issue, sa foreign jurisdiction issue, now, ang labing sensitibong legal nga debate nga atong nakita, mga kaigsunan, hangtod asa kutob ang poder sa ICC. Ug unsay obligasyon sa Pilipinas human sa withdrawal sa Rome Statute. Now, kini karon ang kalambuan nga nagpakita nga lisod pugngan pinaagi lang sa TRO. Ang international legal processes o posibleng gusto sa Supreme Court nga likayan una ang direct confrontation sa ICC issue samtang wala pa hingpit nga nahinog ang legal questions. So, buti pasabot, nga doon na pa sila paabuton, mga kaigsunan, kung unsa pagayod ang kinahanglan karon nga ilang makita nga makapakumbinsi sa ilahang hukom, mga kaigsunan, ay ha ikapakanaog ang TRO. Mao na siya. Ang uban karon mahigala nag-shortcut eh. Sobra pa mga suspitsado mahigala sa extrajudicial killing. Kamu no, sige mo gahisgot, may kalamigitan sa iso sa extrajudicial killing. Kamu rapo di ay karon ang bot mo patay, mga kaigsunan, sa inyong isig kataw. Actually, kining gihimo karon mahigala nga nakakasunin nga mga tawana, kining ato mga official because they're doing their job. Gipakita nila sa mga Pilipino, mahigala, ang kining ginatawag nga kamay na bakal. Diba? Kamu, may kamay na bakal ba mo? Ang gipakita karon mahigala, mo ni siya matang sa pinulpol nga panggobyerno mahigala sa tuang nasod. Nga daw pasagdan na lamang, pwede na pasagdan mahigala daw sa ginatudluan ng mga tao, they're educating the people, mga kaigsunan. Pasagdan na lamang ang mga adiktos nga tao sa ato palibot. Nga pasagdan na lamang nga kini sila makahimog krimen gumikan kay wa na nila masabtan ang unsang balaod, mga higala nga gipatuman diri karon sa Pilipinas, gumikan kay hubag na ang utok, bungkag na ang utok, collapse na, mga higala, mga selula. Dili na balanse, mga higala, gumikan kay grabe na, gigunob na, gidemolish na, mga kaigsunan, sa illegal nga droga. Balik ta, mga kaigsunan, din sa inyong pagsunod sa tubanaguban sa programang Exciting Pilipinas. Madamang sa mga pabalogi, kan karoon sa technical department. Kini atong oras, giyatod ka na to, mga higala, sa Crop Gold 3-in-1 Crop Gold Foliar Fertilizer. Makatabang kini alang sa to mga maguma para sa ilang abundang ani o panguma. Alas 5.35 na sa buntag, Philippine Standard Time.
1: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
6: Kanang nag-wish kag maayong tao, niya ang niabot kay ako.
7: Paklarex sana.
8: Exciting.
9: Sugod nga ni gamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
10: Unsa din ang Crop Gold ba?
9: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas og himsog ang turok.
11: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta.
12: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
13: M2C Graphics Davao.
14: Kaklarik sana!
15: Exciting!
16: Nak, merienda time na!
17: Wow! Akong paborito na merienda! Sadian, bake shop, lami, humok, og humok!
18: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake sa imong birthday ura. Sa D&B Bake Shop yun nato na ginakuha.
17: Paborito yun na ko na ma. Mga pan o cake sa D&B Bake Shop.
19: D&B Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin, Kalinan o Magallanes Street, Davao City. D&B Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
20: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation. Among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman ug nagmalampuson nga 13th National Convention niadtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad. Sama nila Sis Jane Seto, Sis Roselyn Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas ug Mega Gamma Nu Chapter. Long live! Long live!
21: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
22: XFM.
14: Kaklarik sana!
15: Exciting!
23: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
19: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
24: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na akong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
19: Premium D3 Coffee Mix.
25: Premium D3 Coffee Mix.
19: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
21: matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C.
22: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
26: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
27: If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
3: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
4: Balik tama ka, tropa. Dinikaroon sa itong panaguban. Good morning kay Sir Carlo Jose James Torrefranca. Good morning kay tropang Briggs. Good morning po din mo, sir. Si Sir Elmer Curioso Cabillo. Good morning, Sir Briggs. Si Ma'am Nita Valderosa of Canada. Good morning, ma'am. Si Ma'am Ningski Ventura. Good morning, sir. God bless watching from Digo City. Good morning, mga taga Digo City. Ma'am, mayong oras kaninyong tanan diha. Arnold Altivo, good morning sir, no? Good morning from Coronadal City. Alright, Sir Martin Avaris Manggiran, good morning. Si Ma'am Jing Picarido, good morning sa tanan nga makatrupa, God is good all the time. Mga messages diri karon nga tong basahon. Si Ma'am Leah Manalaysay, morning Sir Briggs, watching. Si Ma'am Mary Grace Cruzada, good morning XFM, katrupang Briggs, watching from Bago Galiera. Sir Archie Sinolietsak, ng San Rafael, Baliti, Davao City. Good morning. Juliana Liano, good morning po Sir Briggs. Ma'am Juliana, mayong buntag ni mo ma'am. Good morning kaninyong tanan mga kaigsunan. Be, ato sa lantaon karon ng mga balita, mga kaigsunan, gikan sa to mga sister stations XFM Network Philippines. Atuwa na to dito na pita karon ang XFM Gensap. Gumikan kay pipila ka mga stalls sa public market sa Coronadal City. Ugdaw mga katrupa! Uman sa naitabo nga sunog. Katrupa mo sa balita si kadubang Ivan Pulunan. Kadubang Ivan Pulunan, good morning, please come in.
2: Live report. Live report.
5: Padayong gibisigan sa Bureau of Fire Protection Coronadal ang hinungdan sa sunog sa bayan sa merkado publiko nganimutang sa Barangay Zone 1 Coronadal City ning nakalabayang alas 11 sa gabi. Sa inisyal nga impormasyon, gilamoy sa sunog ang usa ka stall nga namaligya og cellphone accessories, ukay-ukay ug uban pang mga baligya. Naguba usab sa sunog ang duol nga barbershop ug partially damaged ang duha ka stall sa prutas sa maong lugar. Base sa pamahayag sa mga tag-iya sa mga fruit stalls, posibleng hinungdan sa sunog mao ang electrical problem gumikan baguhay lamang giayo ang electrical wiring sa nasabit nga stall tungod sa problema sa kuryente. Matud pa sa BFP, fully developed o kung dako na ang sunog sa diyang miresponde ang mga kabumbirohan. Ang insidente gideklarar nga fire out, pipila ka minuto ang milabay. Sa pagkakaroon, nagpabiling nakakordon ang lugar o giabisuan ang mga nasunugan nga pasagdan una ang lugar aron dili mahilabtan o galing sa pagbalik sa BFP, masayran ang hinungdan sa maong insidente. Mga katropa, kanunay bakang nagluya o daling kapuyon? Basig aduna na kay Nutrient Deficiency, Tumar o Sunphone Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
2: Live report! Live report!
4: Salamat karubang Ivan Pulunan sa report nanukat gikan sa XFM Gensan.
2: Live report!
4: Sa kanabusang bahin PRDIO Research Laboratory sa Agusan del Sur, suportado kuno sa DNR alang sa mga mas ligon nga agrikultura. Kanuwa mo sa balita si kanubang Alinton, Ray Alinton of XFM Caraga Region. Kanubang Ray, good morning, please come in.
2: Live report. Live report.
6: Bibisita si Department of Environment and Natural Resources kung DENR Secretary Mitch Kona uban sa iyang technical team sa PRDIO Research Laboratory sa Agusan del Sur aron susihon ang mga modernong pagtuon sa yuta nga nakatabang sa pagpalambo sa lokal nga agrikultura. Gipakita sa mong pasilidad ang paggamit sa science-based solution alang sa mas epesyente nga pagdumala sa mga kaumahan o sa dungan nga pagpanalipod sa kinaiyahan sumala sa opisyal dako ang mahimong papel sa maong laboratorio sa pagtabang sa mga mag-uma pinaagi sa tukma og modernong soil analysis og research. Gilauman nga pinaagi niini nga teknolohiya, mas mapalambo pa ang production sa pagkaon og makatabang sa pagpausbaw sa mga pinabuhian sa tibuok komunidad sa Agusan del Sur. Gidayeg ni Secretary Kona ang inisyatibo sa lokal nga panggamhanan sa paghatag og prioridad sa research and innovation alang sa kalambuan sa probinsya. Gigamit sa laboratorio ang siyensa aron masairan ang saktong panginahanglan sa yuta sa dili pakinitamnan. Matud pa sa mga leader sa probinsya, ang maong proyekto mao'y simbolo sa ilang paningkamot nga makabot ang mas malungtaron og mas lig-on nga agrikultura alang sa umaabot nga henerasyon. Pinaagi niini nga lakang padayon nga gipakita sa Agusan del Sur ang ilang hugot nga suporta sa paggamit sa modernong teknolohiya aron mapalig-on ang maong sektor.
1: Today, I would like to share that we're very thankful to the Governor and Congressman Plaza for showing us the research laboratory. I think it's the best research laboratory I've seen so far in the Philippines. And we hope that in our central office, we would be able to put up a laboratory as that. It's very useful. A lot of younger generation will be enticed to go back to farming. So I think here in Region 13, Caraga, there is much potential for investments to come in. Tagang salamat sa tanan.
6: Ang tipik sa pamahayag ni DNR Secretary Mecha Kona. Mga katropa, adlaw-adlaw ang pag-inom sa kape nga dili lang makapagwapo o makapagwapa. Healthy pa kay kini adunay glutathione o collagen. Santon Gold Coffee Mix. Alang sa Dakusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Live report. Live report.
4: Salamat Katropang Ray Alburo Alinton, report ano kad gikan sa Caraga Region.
2: Live report. Live report.
4: Para matay oras makiksun on that note, kini inyong alagad si Katropang Briggs Flores magbiling kini sa kamay buntag, dalay gunang Diyos Davao, God bless Philippines. Hangtod na po sa sunod semana po ho na sa adlaw nga Lunes mga kaigsunan. Bye-bye and good morning. Muingon, kamaturan ang sandigan.
3: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
2: XFM 89.1 Davao City.
7: Hoy, pag mga utang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
8: Kaklarek sana.
9: Exciting!

0: dala.
1: Ah, sa dal sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag sure da bay. Nga no good.
0: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day ka masayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang nakanindot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sad gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok ni ini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: O bay, ang Craft Gold affordable pa kaayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kaayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mopalit ko Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Do na din na sila bag-ong produkto?
10: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay do na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama si cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
9: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan na ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin

0: Coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamin ho akong tiin. Kita o glikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika. Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Exciting summer man nagkatrupa.
7: Ang saya summer.
6: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
7: Katropa.
8: Summer na, katropa.
7: Kaklare, sana.
6: Exciting.
7: Exciting. Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Oras sa XFM 89.1 na XFM Davao, alas 6:03 na sa buntag.
5: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
6: Express Balita, Express Balita. Headlines, headlines.
7: Paspas nga pag-ayo sa nagubang tulay sa Barangay Kalyawa, gimando ni PBBM. Kapin 1 million pesos balor sa droga, nasakmit gikan sa LGBTQIA+ member ug kaipon sa Coronadal City. Tanker sa South Korea, nakalusot sa Strait of Hormuz sa unang higayon sukad sa tensyon. Oklahoma City Thunder, nakabalos sa Game 2 batok sa San Antonio Spurs. Alex Gonzaga, buntis na. Mga pasahero sa eroplano sa San Diego, nakurat sa pasaherong robot. Paglupad, nalangan. Alang sa Health Alert, postpartum tantrum sa mga bagong panganak, delikado kung mapasagdan.
6: Express Balita, Express Balita.
8: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita,
6: Express Balita, Express Balita.
4: Luzon, Visayas ug Mindanao, higalamang bundag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon nga Biyernes, pizza bandirosa ni bulan sa Mayo, tuig 2026. Kami yung mga tigbalita karong orasa.
9: Katropang Andy Causon.
4: Ako usab yung katropang Alan Abais. O karon sa itong mga pagbuhagay sa balita-balitang lokal.
6: Balitang lokal, balita sa lokal.
4: Ang atong balitang lokal, hatog na to sa Santon Plus Coffee Mix. Sa detalye, gimanduan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways nga gilayong ayuhon ang nagubang tulay sa Barangay Kalyawa, Davao City, gumikan sa kakusog sa ulan niyatong Mayo 19. Sumala pa ni DPWH 11 na spokesperson Dean Ortiz na nahugno ang tulay gumikan sa nabanlas nga yuta nga nagalapad o nagpalapad sa sapa ilalom kininini. Apektado ang anaas sa 7,000 ka mga residente sa maong barangay sa nagubang tulay. Gumikan kay mutuyok pa sila og mas halayo nga ruta aron makaabot sa sentrong bahin sa Dakbayan sa Davao. Himduman nga tuig 2017 sa dihang gitukod ang maong tulay sa budget nga 6.79 million pesos. O gilawang man kining mahuman ang Bailey Bridge. Sulod kini sa duha ka hangtod upat ka semana samtang giplano na ang bag-ong disenyo sa tulay nga pagapunduhan sa 2027 General Appropriations Act.
9: Sa lain pang hanay sa balitang lokal, kapin usa ka gatos ka pamilya sa Davao City dili na buot pabalikon sa Barangay Kapitan sa ilang panimalay human sa landfill landslide. May Express Balita si katropang Marvin Ebano.
6: XFM Report.
7: Moabot sa total 126 kapamilya sa Purok 8, Barangay New Carmen, Davao City, ang buot ng dili pabalikon sa ilang kapitan sa nagkadayang panimalay niini human sa nahitabong pagdahili sa garbage landfill nga nahimutang duol sa ilang mga balay. Sa interview sa XFM Davao, kang Barangay Kapitan Jerry Ceballos, nasabdan matod pa niini nga ang pagpangulekta og basura sa mga residente maunay nahimong nagunang panginabuhian. Apan buot niini nga dili na mabutang sa alanganin ang kinabuhi sa mga mga nasakupang residente.
1: Sa pagkakaroon, wala pa may matubag parte sa pagbalik. Ang mga karoon, dili na gudunta na mo sila pabalikon tungod kay delikado na gudang mga lugar. Kaya nakita, naglihok pag itong basura nila sa naglihok pag yun.
7: Nunutsab sa handom sa mga apektadong residente nga makabaton og luwas og permanenteng luna nga kapuy-an, tubag sa kapitan.
1: Parte sa barangay, sir, wala may luna matag kanila. Pero kami manang maningkamot yung mga yung kay Mayor kasi mapagitag pamagi sa ito ang city housing. Kaya sa una, last year, nag-upir mangguto ang city housing mag-fill up silang form para itong ma-apply sila itong ilang kabalihinan unta. Nag-schedule big date dire, so ang atong mga katawan, wala mangguto sila nag-ani. Sumoto nga, nawala, napunto nga, sayang itong opportunity na para sila.
7: Nasairan nga usa ang namatay, duha ang samdan, ug duha ka senior citizen ang pabiling missing. Human nahitabo ang pagdahili sa gabukid nga basura nga nitabon sab sa kabalayan ug ubang kabtangan. Kasamtangang anaa sa evacuation site sa barangay New Carmen ang mga gipang bakwit ug ipasalig sa kapitan nga mahatag ngadto niini ang mga nag-unang panginahanglan inubanan sab sa tabang sa nagkadaiyang ahensya sa Davao City LGU. Gipasalig usab ni Kapitan Ceballos nga buhaton sa barangay ang mahimo niini aron matabangan ang mga evacuees nga makakita ug bag-ong panginabuhian. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Zanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
4: Dugang pang hukad sa tunga balita nga lokal, gipasalig karon sa Davao City Police Office kung DCPO ang paghatag og tumang suporta sa mga posibleng operasyon subay kini sa nitabong pagdahili sa portion sa sanitary landfill sa barangay New Carmen, Tugbok District ning Dapuayan sa Davao. Ipadayag sab og simpatiya ang DCPO ngadto sa mga apektadong pamilya ug padayon ang kooperasyon nini ngadto sa lokal nga pagamhanan sa Davao sama sa CDRRMO, PSSO, Senro, BDRRMC, BFP ug USAR teams. Uban pa nga partner agency sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga apektado nga mga residente. Unang ikumpirma sa opisina sa o nga usa ka o ang usa ka kumpirmado nga namatay, duha ang samdan o duha ang pabiling missing human sa panghitabo o nigula sa inisyal nga investigasyon nga ang pagdahili sa basura resulta kini sa pagbuo sa tubog ilalom sa basura tungod sa bugat nga pagulan. Nag-auhag sab si DCPO City Director Police Colonel Peter Madria ngadto sa publiko nga magpabiling kalmado, mag-cooperate sa mga otoridad ug mutamod sa gipatumang na safety measures ilabi na sa pag-koordinar dayon sa mga opisyal sa barangay ug mga otoridad kung adunay mga timailhan sa paglihok sa yuta, pagbaha o bisan unsa nga mga insidente.
6: Express Balita. Express Balita.
9: Alas 6 just ang lain pang hanig sa balitang lokal hatod kaninyo sa Zanthone Plus Gold. Isa ka ang employment rate sa Davao Region og 97.1% o anaa sa 2.47 million katao edad 15 anyos pataas. Sumala sa Philippine Statistics Authority 11 Labor Force Survey, ang rehiyon ang ikaduha sa highest employment sa Pilipinas og ikaduha usab sa lowest unemployment rate sa 2.9%. Sulod sa Davao Region, gihuptan sa Davao del Sur ang dunay pinakataas nga employment rate nga 98.5%, samtang anaa sa 96.2% ang anaa sa Davao City ug ang niubos usab ang underemployment rate sa 3.9% kon anaa sa 96,000 ka individual sa 2025. Matod ni PSA 11 OIC and Regional Director Baby Jean Alid nga naguna sa nasudlang trabaho ang service sector accounts dayon ang agriculture sector ug industry sector. Samtang sumala ni Department of Labor and Employment o DOLE 11 Regional Director Attorney Randolph Pensoy nga padayong gipakusgan sa ahensya ang Employment Facilitation Services, pinaagi kini sa regular job fairs, career coaching activities, labor market dissemination ug pagpakusog sa Public Employment Services Office.
6: Express Balita. Express Balita.
4: Adto na kita 11 minutos na palabay sa ikalasay sa buntag. Duga pang hukad sa itong kabalitang lokal, nag-ground breaking na ang Department of Social Welfare and Development 11 alang sa DSWD Academy Mindanao sa Regional Government Center sa Bagosiero. Tumong sa 50 million pesos nga proyekto nga mahimong hub sa pagkat-on og kalambuan ang Mindanao alang kini sa social welfare og public service professionals. Subala ni DSWD Regional Director Ruelo Aradanas nga usa kini ka testament sa padayon nga paningkamot aron nga mapakusgan pa ang kapabilidad sa mga personahe og itaas ang level sa serbisyo publiko sa Mindanao. kung hingpit na nga matapos karong bulan sa Disyembre, ipaigayon unya ang mga capability building activities, conferences, training o mga dagkong kalihukan sa DSWD sa Mindanao.
6: Express Balita! Express Balita!
9: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, bag-ong nakapiansa sa kasong kawat sa Tagum City, gipang pusil o sa kababay na pagay. May Express Balita si katropang Lars Anyol.
6: XFM Report.
2: Gipamusil sa wala mailing riding in tandem ang mga lalaking maupay pagkawas sa prisuan human gini nakapiansa tungod sa kasong pagpangawat o electrical wires sa street lights niya tungmayo 18 sa kadlaon sa National Highway Kanikutan, Tagum City. Naitabo ang pagpamanhig sa Buaya Road City Hall, Barangay Magupo East, Tagum City niya tungmayo 20 sa hapon, samtang sa kaya mga biktima sa tricycle. Nailhan ang mga namatay nga si Ronnie Tampos Tapang, 27 anyos, lineman, o Alice Analin, 33 anyos, samtang nagpaalim pa sa ospital si Ronel Tampos Tapang, 33 anyos, elektrisyan, lumulupi sa komunal Buhang in Davao City. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, unumatod pa kay individual ang sakay sa tricycle. Lakip nini ang tulog ka mga babae nga nagproseso sa bail bond sa tulog ka mga napriso. Apan pag-abot sa lugar na itabuan, kalit kining gipamusil sa riding in tandem nga sakay sa itom nga Suzuki Smash nga motor gamit ang .45 ka pistola. Hinundang nga napuruan si Ronnie og alias Analin, samtang sa maron si Ronel og swerte nga wala naigo ang lalaki nga lakip sa napriso og ang duha ka mga babae.
3: Kani sila nga mga biktima is bonay kami ang katong gidakop na to sa ya, sa may bandang kwadi in relation sa ilang pagpangawat. So natuhan yun sila na nangawat, so gipailan na to ang kaso. And
2: matod pa ni Police Lieutenant Colonel Bahan, posibleng nadamay lamang ang usa ka babae o ga posibleng ang tulog ka mga lalaki lamang ang natuyo sa mga suspitsado.
3: Na kagahapon lang na nianhi ang ilahang mga asawa para mag-file o bail sa korte. So nakagawas na sila sa ato ang kulungan.
2: Di pa mahalya kusab sa hepe nga doon na sila ay person of interest sa krimen. Kinuman sa mga testimonya nga gisaysay sa biktima nga nakaroon sa ospital nga nag-ingon nga posibleng adunay kalambigitan ang ilang mga illegal nga aktibidad sa pagpusil kanila.
10: As of now, sir, nana tayo mga person of interest.
11: Okay.
10: Pero dili na to siya pwede i-dibol, sir, kay nasin ma-compromise ang ato ang investigation.
2: Gikumpirma sa opisyal nga naruhig na sa laing-laing kaso sa pagpangawat ang mga biktima nga to sa kasikbit ng mga lungsod.
3: Giimbestigahan ang labot aning ilahang kuan modus nilang actually dili naman ginabuhat nila diri sa Tagum kundi dili dito po sa other na kuan sa barangay sa Carmin tapos sila ay ano dito record sa pagpangawat. So
2: sa pagkaroon parain pang maghipos og mga ebidensya ang kapulisan aron hingpit nga mailhan ang mga suspek, matino ang motibo sa krimen og butik babaw ang hustisya para malami ang ngisi. Magsanton Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
6: Express Balita. Express Balita.
4: Aduna kita 15 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntag. Ukaroon sa to mga hagpat sa balita-balitang regional.
6: Balitang regional. Balitang sa regional.
4: Ang ato nga balitang regional, hatog na to sa Santon Vitamin C. Kapin 1 million pesos nga balor sa droga na sakbit kinigikan sa LGBTQIA plus member o kaipon sa Coronadal City. Ang Express Balita Manukada ni Philip Oligario.
6: XFM Report.
12: Arestado ang duha ka high value individual human naaktuhan nga nipalit og illegal nga droga sa pusher buyer sa gipaygayong drug buyback operation alas 6:24 ni nakalabayng gabii sa Puro Katipunan area, Barangay General Paulino Santos, Coronadal City. Giila mga dinakpan nga silang Ariel Farnazo Espia Jr. kon alias Arian, 33 anyos nga beautician og ang live-in partner ni ini nga si alias Epoy, 33 anyos nga walay trabaho. Pulos mga nagpuyo sa Purok Doña Lourdes Subdivision, Barangay Zone 2 sa Raiskutang, Dakbayan. Na-recover gika sa mga dinakpan ang tuluka dagkong sachet sa gituwang shabu nga gibara-bara ang mutimbang og 150 grams og mubalor sa 1,020,000 pesos. Ingon man ang 1,000 peso bill nga buybas money. Kasong kalapasan sa Section 5 og 11 sa Article 2 sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drug Acts of 2002 ang atubangon sa mga nasampit. Sa pagkakaroon gitanggong sa custodial facility sa Coronadal City PNP ang mga dinakpan alang sa tukmang disposisyon. Mga katropa, gawa sa mga tambal og maintenance kay imong ginatumar, kinahanglan gihapon nimo og food supplement aron siguradong adlaw-adlaw ang imong healthy body. Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na! Alang sa nagkay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
6: Express Balita. Express Balita.
9: Sa katapusang hanay sa balitang regional, rider nga nalambigit sa reckless driving na ilhan na sa LTO, college student nga taga Dinagat Islands, magatubang og kaso. May Express Balita si katropang Lemuel Okay.
6: XFM Report.
11: Nailhan na sa Land Transportation Office kun LTO ang identity sa rider nga nalambigit sa delikadong pagmaneho og motorsiklo nga nakuhaan og video og nag-viral sa social media. Ang maong rider giila nga usa ka college student nga lumad nga taga Aurelio San Jose, Province of Dinagat Islands. Gikatakda na nga isilbi sa LTO ang usa ka show cause order batok sa maong batan-on aron patubagon sa iyang depensa mahitungod sa grabe nga paglapas sa balaod trapiko. Kahinumduman nga sa maong video makita ang duha ka batan-ong lalaki nga nagsakay og motorsiklo niadtong gabi sa Mayo 16 sa may San Nicolas Street gikan sa Kanto Sarvida paingon sa Kanto Jess. Makita sa viral nga video ang mga kalapasan sama sa walay helmet og delikadong exhibition din ang iyang back rider o ang angkas kalit lang nga may exhibition pinaagi sa paglukso og pagtindog sa luyo sa nagdagan nga motorsiklo. Tungod niini ang LTO Surigao kauban ang Surigao City Traffic Management Office may pahibalo nga magatubang og bug-at nga silot or sanction ang maong rider tungod sa reckless driving. Gawas niini gipangandaman usab ang posibleng pagpasaka og kasong alarm and scandal batok sa driver og sa angkas niini tungod sa pagmugna og kakuyaw sa pampublikong dalan. Mga katropa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Okay, XFM News.
6: Express Balita. Express Balita.
4: Ano nagdai 19 minutos sa palabay si Galasay sa Bundang. Mga katropa, ato nga sayro na ato nga balitang nasyonal.
6: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
4: Ang ato nga balitang nasyonal hatog na to sa Premium D3. Ogang detalye sa tuwang balitang nasyonal manukad sa tuwang sister station ang XFM Mega Manila.
13: Mga katropa, maari na daw arestuhin ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos tanggihan ng Korte Suprema kanyang hiling na harangin ang kautusan ng International Criminal Court o ICC. Sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na may go signal na ang NBI at PNP na hulihin ang senador dahil legal ang utos ng ICC at wala nang anumang utos ang lokal na korte na nagbabawal dito. Dahil dito nakiusap rin si Senador Risa Ontiveros kay De La Rosa na huwag na tumakas, sumunod na lamang sa batas at humarap sa mga otoridad para matapos na ang gulo sa mapayapang paraan.
6: Express Balita. Express Balita.
13: Tiyak at walang pag-aalinlang ang aarestuhin ng NBI si Senador Ronald Bato de la Rosa upang panagutin ito sa batas. Ayon ito sa naging matapang na pahayag ni NBI Director Melvin Matibag. Ang mariing babala ay kasunod ng go signal na ibinigay ng Department of Justice o DOJ na naguutos sa mga otoridad na agarang ipatupad ang arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court laban sa senador. Binigyan din ni Matibag na malinaw ang kautusan at nanggaling nanggaling sa pamahalaan kaya naman isasagawa nila ang paghuli sa itinuturing na ngayong fugitive na senador sa lalong madaling panahon.
6: Express Balita. Express Balita.
13: Tiniyak naman ng pamunuan ng PNP o Philippine National Police na susunod sila sa tamang proseso, utos ng batas at mga opisyal na hakbang kaugnay ng pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Nangako ang PNP na gagamitin nila ang kanilang buong puwersa sa mga probinsya at rehiyon para hanapin si de la Rosa na maayos at naaayon sa tamang proseso. Nasa ilalim na ngayon ng alerto ang iba't ibang unit ng PNP kabilang ang Maritime at Aviation Divisions upang bantayan ang mga posibleng labasa ng bansa habang ang Criminal Investigation and Detection Group naman o CIDG ang nakatutok sa pagsubaybay sa mga galaw ng senador matapos itong umalis sa gusali ng Senado.
6: Express Balita. Express Balita.
13: Isinailalim na rin po ng Bureau of Immigration o BI sa heightened alert ang lahat ng kanilang mga tauhan sa mga daungan at paliparan sa bansa upang bantayan at pigilan ang posibleng pagtatangkang pagtakas palabas ng Pilipinas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, Wala pa silang naitatalang ulat sa opisyal o na-opisyal ng nakalabas ng bansa ang senador. Subalit inatasan na ang lahat ng mga immigration officer na makipag-ugnayan agad sa ibang sangay ng pamahalaan sa oras na makita si De La Rosa sa mga exit points. Ang paghihigpit sa mga border ay kasunod ng kumpirmasyon na nananatiling aktibo ang Immigration Lookout Bulletin Order na ipinalabas ng Department of Justice laban sa senador.
6: Express Balita. Express Balita.
13: Nagbabala naman si Justice Secretary Frederick Vida na mahaharap sa mabigat na parusa ang sinumang mapatutunayang tumutulong o kumakanlong kay Senador Ronald Bato de la Rosa upang makaiwas ito sa pag-aresto. Sa isang press conference, nilinaw ng kalihim ng Department of Justice o DOJ na ang mga magpapakita ng suporta sa pagtatago ng senador ay pananagutin hindi lamang sa ilalim ng mga batas ng Pilipinas, kundi maging sa panuntunan at jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC. Ang pahayag na ito ay kasunod ng utos ng pamahalaan na ipatupad ng arrest warrant ng ICC laban sa mambabatas kung saan iginit ng DOJ na may kaukulang konsekwenses ang pagganti o pag-abuso sa batas para sa isang itinuturing na fugitive.
6: Express Balita. Express Balita.
13: Ibinasura naman ng International Criminal Court o ICC Pretrial Chamber 1 ang kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na iapila ang naunang desisyon na nagpapatibay sa mga kasong crime against humanity laban sa kanya. Sa inilabas na 12-page decision nitong Huwebes, nilinaw ng korte na hindi sapat ang mga idinahilan ng depensa, kabilang ang reklamo na masyadong malawak ang saklaw ng sakdal at kulang umano ang mga ebidensya sa kasulukuyang yugto ng legal na proseso. Ipinaliwanag ng chamber na malinaw ang mga detalye ng kumpirmadong charges tulad ng lugar, oras at mga biktima, habang binigyan din na hindi pa kailangang busisiin ang bawat piraso ng ebidensya dahil hindi pa naman ito ang mismong araw ng paglilitis. Dahil sa pagkabasura ng hiling na ito, pinal na ang pag-usad ng kaso ni dating Pangulong Duterte kung saan mananatili siya sa ilalim ng ICC Trial Chamber upang harapin ang formal at aktwal na paglilitis sa mga paratang laban sa kanya.
6: Express Balita. Express Balita.
4: Balik din sa ito sa Doc Ben Salabo. Ito nga luparan ang balitang international.
14: Balita sa international. Balita sa international.
4: Ang atong balitang international at tugan ito sa Vision X Plus. Sa detalye, gikumpirma ni South Korean Foreign Minister Choi Yun nga dunay South Korean tanker ang nakalusot sa Strait of Hormuz sa pinakaunang higayon gikan ni ulbo ang tensyon tali sa US, Israel ug Iran. Matud nini, nahimo kining posible pinagi sa pagkoordinate sa uban nga nasod dungan sa pagkumpleto sa mga konsultasyon sa Iranian authorities. Kargado ang tanker og 2 million barrels sa crude oil uban ang anaasa na pulo ka South Korean crew members. Yang kunsab ni Chu nga gipahibalo sila sa gobyerno sa Iran na usa lamang ka South Korean vessel ang tugutang makaagi sa Strait of Hormuz.
14: Express Balita. Express Balita.
9: Sa pikas bahin padayon ang paghuyang sa panlawas sa prinsesa sa Thailand nga si Princess Bajrakitiyabha Mahidol human sa kapina tulo ka tuig na kining naka-admit sa ospital. Sumala sa Thai police, nag-antos ang Thai princess og severe blood infection gikan sa pagka-admit ni ini nitong December 2022 atol sa usa ka military drug o dog training. Gibutyag sab sa Bureau of the Royal Household nga naka-develop ang prinsesa og abdominal infection gikan sa inflammation sa iyang large intestines ug padayong nakasinati og dili stable nga vital signs. Low blood pressure, irregular nga pagpitik sa kasing-kasing ug abnormal nga pagbagtok sa dugo. Nasayran nga si Princess Ba, usa ka 47 anyos nga kinamagulangang anak ni Thai King o sa Thai King ug nag-inusarang anak sa hari sa unang asawa. Pabiling naka-admit ang prinsesa kansang pag-function sa baga o kidney nini, nagsalig na lamang sa medical equipment ug medication.
14: Express Balita. Express Balita.
4: Alas 6:26 ato ang balita nga paugnat sa kusog.
14: Balitang sports. Balita sa sports.
4: Ang atong balita nga paugnat sa kusog hatog nato sa Turbo Men Enhancer. Gipangunahan ni Shai Galgus Alexander ang Oklahoma City Thunder. ang kadaugan batok sa San Antonio Spurs sa Game 2 sa Western Conference Finals 122-113. Mikimada ang league sa back-to-back most valuable player o 30 minutos o siyam ka-assist itandi sa performance nini sa Game 1. Sumala pa nini nga gihimo sa teammates ang ngayang buhaton o wala gininariscourage sa pagukod sa Spurs sang litdakong hagit kung napildi sila sa Game 2. Samtang wala kapurma si Victor Wembanyama sa Spurs sa depensa ni Isaiah Hartenstein o sa agresibong Thunder defense double team. Magkasangka sa NBA Finals ang mudaog sa Thunder o Spurs sa mudaog usab sa New York Knicks o Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Finals.
14: Express Balita! Express Balita!
9: Alas 9:58 sa Balitang Showbiz.
14: Showbiz News! Showbiz Balita!
9: Ang Balitang Showbiz hatod kaninyo sa Claire Skin Herbal Soap. Gianunsyo sa 38-anyos nga aktres ug vlogger nga si Alex Gonzaga nga buntis na kini sa iyang bana nga si Mikey Morada. Nagatimaan kini sa pinakaulahing attempt sa magtiayon nga makabaton og anak human sa tulo ka higayon nga nakuhaan ang aktres. Pinagi sa social media post gipaambit ni Alex nga gikan sa unom ka tuig nga kami niyoon og taliwala sa mga pagsulay, wala kini nawad-an og paglaom. Nagpadayon sila og gagitugyan tanan sa labaw makagagahom hangtod nga sila napanalanginan og nahatagan sa laing kahigayunan. Naghangyo sa mag-actress vlogger nga to sa iyong mga followers nga kanunay siyang i-appeal sa ilang mga pag-ampo alang sa luwas og himsog nga pagbuntis hangtod na sa iyang magpanganak.
14: Express Balita! Express Balita!
4: Alas 6:29 sa tuang balitang LRG con Lairgood. Ang atong balitang LRG con Lairgood hatod ka na to sa Santon Plus Gold. Mga pasahero sa aeroplano sa San Diego, nakurat kini sa pasahero nga robot. Paglupad sa aeroplano, nalangan. Nalangan og kapinusa ka oras ang usa ka Southwest Airlines sa flight. Paingon kini sa San Diego tungod sa usa ka talagsaon nga pasahero, usa ka 4-foot nga robot nga ginalan kini og si Bebop. O Bebop. Kauban sa robot ang handler nini nga si Ellie Ben Abraham gikan sa Elite Event Robotics. Bisan na dunay kaugalingong ticket ang robot gibadlong kini sa crew kay naglingkod lamang kini sa aisles seat. Uman na balhin sa window seat na diskubrihan usab nga ang lithium battery ni Bebop milapas kini sa gitugot nga limitasyon alang sa flight safety. Gitangtang dayon ang baterya anha gitugutan nga makalupad ang ang nisgutan ng eroplano. Sa ulahi, nakaabot na yapon si Bebop sa iyahang event sa Chicago pinagi sa bagong baterya nga gipadala overnight.
14: Express Balita! Express Balita!
9: Alas 6:30 sa Balitang Panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Postpartum tantrums sa mga bagong panganak, delikado kung mapasagdan. Nagpahimang no karon ang mga health experts bahin sa kasagarang postpartum tantrums o kalit nga emosyonal nga pagbag-o nga masinati sa mga bagong panganak kun human manganak. Sumala sa mga eksperto, kasagaran kini tungod sa kalit nga pag-usab sa hormones, kakulang sa tulog, kakapoy og stress sa pagatiman sa bagong nataw nga bata. Giingon sab nga makatabang ang igo nga pahulay, masustansyang pagkaon, suporta sa pamilya ug pagpakigistorya sa kasaligan nga tawo aron nga maibsan ang emosyonal nga kabug-at. Apan kung magpadayon ang grabeng kasubo, kasuko o pagkawala sa gana sa kinabuhi, posible kini nga postpartum depression ug girekomenda ang dayong pagpakonsulta sa doktor o mental health specialist.
14: Express Balita! Express Balita!
4: Og di kala makatong naglangkob sa tuang express balita kuno adlaw adlaw nga Biyernes pizza 22 na nimbulan sa Mayo tuig 2026. Good morning.
9: Thank God it's Friday mga katropa, since Friday morning karon daghan ang kaninga kapuyan ang mo duty. Inom tas at ang Xanthone Plus Coffee Mix mga katropa para tanggal ang laay, tanggal ang duka ug healthy pagyud ang ato ang panlawas ug ang atong pangutok. Maing buntag katropang Jing Pagarido, Raul Caloy, maing buntag, Ma'am Thea Alcaraz katropang Belen Habagat din sa may San Francisco Village Matina Davao City, katropang Ningski Ventura, Christina Torrefranca, good morning Mama Jing Jing, uga kang Mary Grace Cruzada, Elmer Corioso Cabillo, Uncle Dars Onet, Sinatuan Surigao del Sur, Renato Nalia Ruiz, Christina Torrefranca, katropang Nita Valderosa, and of course, kang Kuya Taxi Driver sa Crisia Taxi, si Sir Michael Ertos. Daghang salamat, sir, sa safe nga paghatod nako og pag-abot on time sa atong Express Balita.
4: Si Raul Caloy po da, may buntag mo da, mora ni ang Caloy nga malipayon. Mga katropa, inumta ka na ay usato ang mga produkto diri sa Y2H sa Incorporated. Labi na kini nga produktong herbal o labi na kini nga tuwa usab nga kape ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Dugang detalye may kalabutan sa tuwa mga iskutan ng panglawas at ang iyang musunod nga programa ang The Secret of Health na kauban si Doc Remeli Tuuy. Pag yung man programa nga Bullseye musunod na ang atong raffle, mga katropa, sa tuwa nga New Year's Week karong adlawa. At ang ipon niya, mga katropa, ang rather winner na po nato karong mga orasa o karong mga adlawa. Wow, ha?
9: Yes, in advance.
4: Congrats na lang, ha, in advance sa tuwa mga nagka-claim na. Congrats po sa inyo, hapon nga pag-staycation dito sa New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa. Sa ngalan sa tuwang kritibok ang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
9: Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, pahabol nga greetings, katropang Archie sa Nolet Sac sa San Rafael, Baliti, Maa, Davao City, o kang Sir Joseph Cruzada. Kini si katropang Andy Causon.
4: Ako sa mga katropa, katropang Alan Abais, kami magayon.
9: Kamaturan ang Sandigan!
8: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
15: Sa una, sexy pa. Sa karon, no comment na.
16: Kaklarek sana.
17: Exciting!
18: XFM 89.1 Davao City.
19: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
20: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
21: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
19: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: Baklar eksana.
1: Exciting!
2: XFM.
1: XFM.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
2: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
2: The Secret of Health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
7: Santon Plus Gold.
8: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
9: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
10: Santon Plus Gold!
11: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
2: The Secret of Health.
4: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
4: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
4: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
12: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nag-arunda, nag-abalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores, Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan.
13: Exciting summer man na katrupa.
14: Ang saya
13: sa summer! Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
14: Katropa.
15: Summer na. Katropa.
14: Kaklares, Ana.
13: Exciting.
14: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarex, sana?
2: Exciting!
3: Kaklarex, mga katropa, exciting ato nga Pilipinas sa oras 89.1 na XFM Davao. Alas 6.46 sa sabuntag.
4: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katiringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye. Bullseye.
1: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
2: Let's go, mga katropadura kita. 48 minutos na palabay sa kalasay sa buntag. Kamusta mo, mga amigos y amigas? Welcome sa ito, mga parikoy, mga parikay. Welcome!
0: Bullseye!
2: Happy Friday! Friday, mga katropa. Sa tuwang panaglawig karon sa kahanginan, ato nga pag-asawahan ang mga importante mga balita o impormasyon. Sa ito nga palibot, mga katropa, pan sa pagtimbaya o na sa ito ang mga naa sa palibot karon. Ilabi na ito ang mga tagi sikbit nga probinsya na ito ang syurad sa Davao, mga tropa, ang lima ka mga banggitan ng mga provinces ng ito ang syurad. Ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Occidental, o Wanelain. Iba naman. Alam nga na mag-atong isulti ang Island Garden City of Samal ng lahin naman po na. Kaoban mas del Norte. Sabi ito, tinangutahan na mga tropa nga ang Tagum, lahi ba na sa Tagum, Davao del Norte, lahi po ng Igakos. Mora na sila mga tropa kay sakop sila sa probinsya sa del Norte. O niya, syudad man ang Igakos. O niya, ang del Norte, mga katropa, doon na po ni, pila na ba ka syudad? Panabo City, Tagum City, o ingon man ang Island Garden City of Samal. O niya, mga syudad, mga katropa, nga tamis kayo sa mga negosyante.
0: Bullseye!
2: O niya, mga lugar karon mga katropa, nga super busy, gumikan ka ay daghan lagi daw o kanaganing mga nagatutok na, labi na ni magbubo o mga magpapatay gayon, no? Magbubo negosyo din ang mga tropa sa ilahang lugar. O na nga, ginitan niya mga tropa o kinsay mo supply gayon o kanang kuryente.
0: Bullseye!
2: Kumusta mo din ang mga katropa? Murag erguhan na po ang Nordico na po o ang DLPC. Kaya ang DLPC ko ng mga katropa, mamilog ko ng poste. Ida magtukod og ilang nga posting ko galingon mga katropa. Katod ang poste na sa Nordico mo daw, ilang nga gamiton raw sab. Ibog ba ni nila mga katropa? Bahala mo din na, basta kayo nga mo adin mga katropa. Musiga mo ang kalimutaw. Kinsa makaservisyo, basta kayo makapasiga sa mo ang alingag-ngag.
0: Bullseye!
2: Nga dris na nagpansin sa Davao, dili may magbaton o taas nga oras sa brown na. Pero gano'n, ito ang bugtong ginahanto mga tropa ang rito maapiktuhan ng inyong mga erguhan ay dyan mga tropa, ha? Basta kay kami dyan mga tropa, stay put lang ta, ha?
0: Bullseye!
2: Disunod po ka itong siren mga tropa nga maanad-ano na tag doon ay brown out yung itong dagbayan. Why anaray, basta kay solusyonay.
0: Bullseye!
2: Kumusta mo din na mga tropa, ha? Biyernes na karon, agoy! Ang gato mga nag-like, nag-share, nag-follow, mga katropa sa inyong mga interest sa ito, ha? Karon nga, balik-atak, no? Nanapod din mga katropa, ito rin ito dyan, di maon ni dyan, ha? Kay katoning sa nabayag si Manan. Ano sa pikas, eh, katong bagong gihimo ni Mrs. Dea, courtesy of Inday Harla. Lama si mo, ha, mga paggunting. O kining si Kinoboy, ha? Nga nakasabaan ni Inday Mama. Tumikan kay Alauna na natuog. Simple ra kayo mga rason mga tropa. Hapit na itong klase ma. Pasagdi lang gugkuma. Alauna. Ako lang gusto ang pahimuls lang ma. Kay karoon na rin 15 ang klase. Eskwila balik ka. Papamatay pang enroll. Ay, kumusta mo din mga katropa? Thank you Lord, it's Friday today. O nagpasalamat mata sa tuang labaw mga gagahong mga katropa. Ayaw yun, kini ingna o kanaganing makalimta na to. Nga ang Diyos kanunay nga to ang pagkasampiton. Bisa pa man tuod sa mga goodness and kini mga disadvantages sa tuang kinabuhi mga katropa. All things work together for good. Nga naman, ingon ang Ginoo mga tropa nga to those who are called according to God's purpose. Doon ang kay gingon na to gihambin karon ng mga balatian o na ay purpose ang Ginoo niya na. Bisan o doon at ibati mga tropa ang gusto sa Ginoo nga sampita ako. Ano? Kaya panampit atong mga masunahon pa rin magsampit ang Turko. O kini mga tigpautang ng mga Indian National mga tropa. Hold up on, wani dagang istorya, hatag daritso. ang tanaw ito ka na mga tropa ni ato mga namatay mga amigo nga mga Indian pero negosyante sila ha, nga dili tigpautang kanang naadyo yung mga restaurant na ay mga kini nga grocery stores o niya gatong ama ko yung amigo nga Indian national nga tigpautang ikabalo mo sila nga mangutangay kay ko. Pero di ko mo sibat og utang ha, di parehan ng uban mga tropa ang ipangbayra na maningilang yapon. Di ganahan siguro mga tropa kana mawata sila mga kalimutaw. Kuri ara ko nga makita ta. Na mag-uban diri mga tropa ang masigi ganang paningil na kalimot na sigo lang na siguro kay ba. Di ba ka na ango-ango na. Okay, nag-abot na ganing barangay kay dito magbayra na yung mga tropa. Di pa yun yung utang nga utang. Settle down sa barangay kay para at least malamang na ay mga third party nga maka witness. Tinga alam ata man ningil lang dagapon mig humana. Ingo man gyud ni ango-ango na gyud ni. Nga bisag kinsa na lay tiksan inday Siriaka ato mga texters diri mga tropa. Ingo na gyud ay na napatuloy nyo kay giango-ango na. Ay kusura ba kay mo ingon o kana ganing gaba nya siya ready to gigaba-gabaan.
0: Bullseye!
2: Ganyan kay buot na pa ni Ingyur Strolli mga tropa kay Slander by Deeds. Sabi ko na ang ilang ginahimo. Dito mga katropa, ato nang iampo mga katropa kay all things work together for good. Mani, ato ang gusto nga ipaabot ya kaninyo mga katropa sa bisan unsa man gani nga mga sitwasyon sa ito nga kinabuhi. Ang Ginoo ato nga pasalamatan kayo. Gumikan kay gusto niya nga ikaw mahayahe ka. Pero usay magud ang mga tao, mga tropa, kung ugaling hayahay na, di na may noon, manampit niya. Di na magaling ka pa, salamat. Murabag ka itong napulo ka mga nagkasakit o sangla ba. Nagiayo mga katropa sa ito

To everything, doon na tayo mga pipila ka mga butang ato ang nasagubangan. Nanata sa doomsday, kung namatod pa. Nanata sa gingon na itong sorrow nga panahon. Sorrowful nga panahon. No? O sitwasyon. Labi na niya ito ang nasod Pilipinas, mga katropa nga Hetot Malyotep. Hetot Malyotep. Ambot na lang sa langaw, pilay doon sa kruwakwak. Wala ko kasabot niya ito ang dagan sa tuang nasod Pilipinas, mga katropa. Muni nga, ningon ko nga, kung imo ning lantaon pagmay, no? Mapraning ka para mag... ang uban mga tropa nga traumatized na gani, yaga-yagaan pa. Ang uban nga prayerful nga magsampit sa Ginoo, mga tropa, hilasan po tong uban nga mga tigsampit ni Satanas. Wala yung tani mga tropa. Ang mga tao loodon ng mga tropa nga magsampit ka Ginoo, kay alang kanila makasasala ta, and we are not worthy to call on the name of the Lord. Bullseye! Ay, nagsampit-sampit o Ginoo, kay makasala ta, mo mangani manampit ta, kay makasasala ta, tanda ko, naon sa balita. Kita magaling kita sa sayod lang na ta, ang Biblia nagsulti mga tropa nga ang tao nga mga makasala mao kini ang gianhian sa Ginoo gipagamatyan naon sa demo. Bullseye. Ningon ang Ginoo mismo mga tropa si Kristo before glansan sa cross sa Kalbaryo, ningon siya nga I am here to save, to seek and to save that which was lost. Bullseye. Na lost because of the penalty of sin. Siya ni Anhi siya, aron nga kita, iyang pagaluwason, iyatang luwason pinagas sa iyang pagpalansa nga to sa cross sa Kalbaryo. O niya kayo, minunan nga, ay, ang Ginoo, dili na ko, dili na na siya, okay, magkasala na kayo ko. Ikaw, paborito sa Ginoo, kay magkasala ka. Bullseye! Bullseye! Ganina nga, sa sunod niya nga, ikaduhang pagbalik, aw, oh, kana mo'y danger. Naman, dili na siya mo Anhi alang sa mga magkasala, but siya o sana ka, maghuhukom. Iyan ang pagabalikan mga katropa ang katong iyahagyod ng mga nilukat. Pwede ba sa board katong mga magtutuo ba? Dili-rili yun mga katropa kung dili pakipagrelasyon ng gusto sa Ginoo. Bullseye! Bullseye! Kasi mo yun mga katropa nga, kamere malangit ani, kay kamere guwapong reliyon. Dili ay. It is a matter of relationship. Now because God is keep on knocking the door at the door of our heart mga katropa, and it is individual door. No? Nga nagapanugtog ang ato ang Dios diya sa imuhang kasing-kasing o niya andam ba ni mo siya nga pasudlon. Lord, it's Friday today. Salamat kay nakaabot kami aning adlawa nga Biyernes. Salamat kay makainom pa ta o kining ato ang lamian nga kape mga katropa. Gabaan eh. Paibog raman tayo. Ano murag matukan ta mga tropa kay nang lutaw yun ang kining malunggay ni ato ang Santon Gold coffee mix mga katropa akong ginom karon ha. Kay nanapod mi supply diri mga tropa nga bali tulo ka bulan. Ah, basta lagi. Isod ni si boss Remilito oy masuko kay patagaan kag supply. Naman, di siya gusto mga katropa, mga tigulang medyo mga katropa, kaya kanina to ang Santon Gold coffee mix, doon na ni glutathione, doon na ni mga katropa ay tawag na to nini mga katropa ang collagen, no? Doon na pa ni mangustin, doon na pa ni moringa seed o moringa nga kuan mga katropa, extract, no? And uban pa mga katropa nga to ang nakita diri karon sa to ang Santon Gold coffee mix. Back with mangustin kini, doon na po ni chia seeds mga katropa. Doon ay turmeric. Ah, gawa sa moringa, doon na po ni glutathione o collagen. Usa kini ka powerhouse blend to fuel our day mga katropa. Una, Lord, thank you Lord. No, aning mga opportunity nga ni ata karon mga katropa sama nini. Okay? Okay, dirita mga katropa sa tuwapon nga delikatan ng karon mga headlines karon mga oras sa mga katropa kay alasay 59 na. Headlines. Ito mga headlines una sa pagbuhagay sa mga berita karong adlaw mga katropa. Adlaw karon nga Biyernes sa Pizza Mediarosa ni Bulan sa Mayo tuig 2026. Headlines. Good news ni mga katropa kay si PBBM gipadali ang pag-ayo sa Barangay Kalyawa Bridge mga katropa. Headlines. Na, tama na imuhang gimo, Bongbong Marcos ha. Kay ayon ang pamulitika, tabangin eh kay mga tao ni. Kapin 100 ka pamilya sa Barangay New Carmen dili na pabalikon kuno mata pa sila nga balay. Headlines. DCPO mipasali kini mga tropa og mipasali kini og suporta sa operasyon labot sa landfill.

0: Headline. Headlines.
1: Landslide
0: incident. PSA 11, matupa, employment rate kuno sa Davao Region ni Saka. Wow.
1: Headlines.
0: That's good news, mga propa. Katukuran sa Academy Mindanao, gisugda na gani.
1: Headlines.
0: Bago nakapiansa sa kasong kawat dito sa Tagum City, mga tropa, gitipi.
1: Headlines.
0: Pakiapi lang o ganang lista na ngadto sa gipampatay ni Digong. Para at least malamang na po'y madugang sa listahan sa ICC. Sa ato nga baritang regional, kapin 1 million nga droga na sakmit gikan kini sa LGBTQIA+ member kuno matod pa og iyahang kaipon.
1: Headlines.
0: Rider na nalambigit sa reckless driving na ilhan na sa LTO.
1: Headlines.
0: Ato nga baritang national, mga katropa, ang ICC binasura ang apila ng depensa ni Duterte sa drug war case.
1: Headlines.
0: Ano ba na, mga tropa? Trial na yun, mga tropa. And DOJ nagpa-red notice na sa Interpol laban kay Senator Bato.
1: Headlines.
0: Asa kamanan ko ni mga tropa nga ang atuan ni noong pong gobyerno na ningkamot nga, "Oy, kamo Interpol ha, dugay kay mo magpa-red notice na rin." Ha? Nauna pa rin among action kasi sa inyo ang red notice. Padali na mi og red notice niya, mga taga Interpol.
1: Headlines.
0: Kaya excited na nga mo ang 250,000 ka mga sakop sa kapulisan sumala pa sa gipang hambog ni Junvic Remolia.
1: Headlines.
0: Dakpon si Bato de la Rosa samtang wa pa desisyon ang Korte Suprema sa main course, mga katropa, sa iya kuno nga petisyon sa kaso.
1: Headlines.
0: Interim release raman to nga gidiray sa ang interim release na may interim relief ang gidinay, mga katropa, sa Supreme Court. Pero ang katong main nga petition sa mga kaso, mga katropa, ni Bato, wala pa ni nila gidesisyonan.
1: Headlines.
0: Mas guwapo mo kunang madakpan si Bato daan, mga katropa, una kini makadesisyon ng korte may kalabutan sa merito sa nisikutan nga kaso. Kung angayan ba nga ang ato ang nasod, mga katropa, ipaglaban ang ato ang huridikatura.
1: Headlines.
0: Huridikatura. Ito nilitokon pag maayo. Eh.
1: Headlines.
0: Nawa na na ba ni ato ang huridikatura? Diri sa ato ang soberenya sa ato ang nasod na Pilipinas, mga katropa. Kaya kung madakpan si Bato, nyo tapos mag-decide sila, mga katropa, si Bato to nang ato sa daeg, isod na nga makabalik sa Pilipinas, din na buhian sa ICC. Buhian na lang, mga katropa, mamugnaw. O na si Bato, mga katropa, hala, dakpa ko ninyo kutob sa inyong mahimo din na. Di ko ninyo mailhan kay maghulom ko sa dagat kay malaan kong tamala. Tamala ni mga katropa, pag maghulom sa dagat, magimang ulo, ani, amura na tamala.
1: Headlines.
0: Baritang international, South Korean tanker na kalusot sa Strait of Hormuz, mga katropa. Pagang palawas sa Thai princess, nagkahuyang sa ospital.
1: Headlines.
0: Mga katropa, naglanggap sa tuwa mga headlines karong oras sa adlaw karon, mga katropa, nga Biyernes, wala pa, 22 na kita sa bulan sa Mayo. Tuig 2026, sa itong programang Bullseye! Huwag karon sa ito ang mga pagbuhagay sa mga balita at ang tagan huwag pagtagad, mga tropa, tungod kay importante man ang mga balita. Kaya wata masayo, dog madamlag, ikaw kako na po mamay mong unod sa mga balita.
2: Bullseye!
0: Ato ang ambakan, no, pa'y nakatambay din na engineer, no? Ato ang ambakan, una, kining ato ang balita, gikan sa ito ang patroller, mga tropa. Sabi na sa ito ang area, karon Andres, sa ito sa Dagpan sa Davao, na nakaroon mga katropa, nakapatong na karon sa telepono o puntele. Kini nga ito ang Mavdicon, mga katropa, ang ace reporter ng XFM 89.1 Davao City. Malilain ko dili si katropa nga Marvin Ibano. CSWDO Davao, gipasalig ang tukmang interventions alang kini sa mga pamilya nga apektado kini sa landfill landslide, mga katropa. Ato ang sayron ang kompleto nga detalye manukad ni katropa nga Marvin Ibano sa balita.
1: Live report.
0: Red Marbs.
3: Gipasalig karon sa Davao City Social Welfare and Development Office kung CSWDO Davao nga mahatag sa ahensya ang tukmang mga intervensyon sa pagsiguro nga matabangan gayud ang kining ginatos ka pamilya nga apektado sa nahitabong pagdahili sa bahin sa sanitary landfill sa Purok Otso, Barangay New Carmen, Davao City. Sumala ni CSWDO Social Welfare Officer 2, Trenny Tagibaw, padayon ang ilang gihimong assessment sa panghitabo sa pag-finalize sa posibleng assistance nga mahatag ilabina alang sa pamilya nga namatyan. Padayon usab ang validation niini sa kabalayan nga naguba sa insidente. Sangit na dunay emergency financial assistance sa buhatan nga nagtagana og 10,000 pesos nga cash assistance alang sa partially damage og 20,000 pesos sa totally damage nga mga istruktura. Sa inisyal niini nga impormasyon adunay 5 kabalay ang gikataho nga napabunan na og nadamyo sa midahili nga basura. Lugang butyag ni Tagibaw nga gawas sa pagkaon og tubig labing gikinahanglan karon sa mga evacuees mao ang ilang panginabuhian o source of income. Sangit kadaghanan niini mao'y trabaho ang pagpamasura sunod na sa pila ka mga katuigan. Nasayran nga ana sa kapin o sa gatos ka pamilya o ana sa 126 ka pamilya ang naapektuhan nga temporaryong nagpasilong sa evacuation site sa barangay New Carmen o gipasalig sa CSWDO nga maapod-apod nga tiniini ang mga hinabang gikan sa ahensya pugas sa Davao City LGU ug bisan ni mao'y facilitate sa pag-apod-apod sa mga hinabang usab nga maabot gikan sa pribado nga mga individual o sektor. Sa tropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Live report.
0: Bullseye! Daga salamat kanimo ka tropa nga Marvin Ebano. Ay mga kumpiyansa mga tropa, kamong mga naadya na bilin sa gining landfill ng ato ang lugar diri sa may barangay Carmen. O diya sa may padulong ni sa may magtuod ba ni Agio no? Magtuod ata. Diya sa magtuod maagi no. Lusot na ganang kalinan mga tropa kung ugaling maagi ka din ha no? Lusot-lusot na at tukag ganang tugbok at tupugag kalinan niya maagian ni mo ang Smoky Mountain. Yan sa barangay New Carmen mga katropa ug mao nay nag landslide. So among gupod nga taod-taod naman mong planuhan din na nga ihikling pero wala mamoy kabalhinan. Dito mga katropa sa tuwang pagbarayon dunay traffic update mga katropa, nakatambay na ba? Si katropang Jun Marata kay doon ni siya picture sa tuang langit mga katropa nga way himaya. Kay puro man kuryente ni ako nakita. No, nga cloudy ang atong skies mga katropa. Ang atoang land in the sky. Kaya naman to'y eye in the sky katong nagsakay og chopper mga katropa sa una. Ah, katong dito pa sa TV Patrol pa ta mga katropa no, naami eye in the sky. Isakay ka og chopper, onya tanaw ni mga katropa ang katong naa sa palibot, ikaw ang eye in the sky. So kini ato ang patroller mga katropa nga si Jun Marata, money eye in the land. Eye in the land. Mga katropa nga maghangad ni sa sky. Atong atangan mga katropa, magkatambay na ba si Jun Marata no, sa atoang traffic info karong mga orasa. Gusto na to ang atoang mga uy, Biyernes manda karon. So ang uban mga katropa, half day lang. O niya raba, doon na to yung statement mga katropa si Bongbong Marcos. Nga marabag niyo, di na gini matabang ni halisod na gina to ang panahon na. Ang presidente mga katropa, muingon no, ka ng lisod ang atoang sitwasyon sa atoang Pilipinas in terms of economic problem mga katropa. Gumikan kay ang atoang inflation rate, walay pag-ubos. Kanya maglingo-lingo ang atoang presidente, murag di man ni maayong tilimad o ni. Pero nagplano siya. With due respect to our president mga katropa, kita nga mga katilingban, umag-usa ka at mag-ampo no? Para tagaan o ganing maayo nga panglantaw nga itong presidente. Kaya di ka-concentrate yung katropan nga itong presidente yung dapat nga buhaton eh. Na naman, nanakay solusyon diri, maayo unta. May manig mga plano si Giboto ganin ano, kay maayo yung mga plano, di ba?
1: Bullseye!
0: Idao ganin ang mga tropa kay maayo yung mga plano niya. Karon mga katropa kay nituis lang ni gamay yung mga plano. Gumikan po sa mga insurrectos nga siyang palibot. Atong iampo mga tropa nga kana mga nasa insurrect o kani mga insurrectos yang palibot karon mga tunaw na. Ato ang atwasan nga aginuran bi si I in the land mga katropa nato si Jun Marata.
1: Traffic info.
0: Yes, Jun, go ahead, Jun.
2: Yes, gagawin po ang alam, may lintag na lata din ka rin sa mga makampunay, higitan pa din po kung may bago area, bago apply area, pa din na din sa mga temperature, kamtong panahidang natin sa mga tunin public market, di kato lang kita usap ang dagdag sa itong trapiko kung mga kanano katotang alam na at ako rin sa light and moderate ang ato lang kita, nilagtak ayo usap gayon dili hukot ang ato ang trapiko ko rin dili sa mga kanto ngayon at ako lang kita lamang ya aya iyan mo ya pagdagan garin sa ating mga kasutanan ya mo pasulit ug mo gaya sa ating dagbayan sa nabaw wala usap wa ato sa iya gitangutan na ato mga traffic officer wala po usap kung tayo ya mga pangitabo sama sa panlangga o sama sa mga aksidente ya naas kadalanan.
0: Yun huwag nahulog ang atong ay indalanda. Asa naman ka, John? Ha? Nagpadaplin ba ka? Basig na side sweep ka diya sa bus, diya sa, kuan ha? Kaneng naitatak ka, Office of the Vice President? Atong abalikan ang ato ang ay indaland, mga katropa, nga si John Marata. Napatay? Lubat mo siguro ni... Lubat, masyuro kang sulong o gira. Basta mo ito mga katropa, ang ato nga balita, gikan sa ito ang Eye in the Land, mga katropa, sa southern part, yung ato ang Nasod, Pilipinas. Dito mga katropa, sa ito apod, yung mga news trends, karamang rasa. Good morning ito mga katropa, ha? Kang John Kenneth Trey, happy watching. And Ray Baldong Valdres, may buntag mga katropa, o Sir Alan, mag Santon Plus, coffee mix, tagab. Bag-ota mo pasada amping kanunay oy amping mo sa inyong mga biyahe mga katropa ha o Ganita Valderosa pinatunog yun ang higop kape Sir Alan o mo ni lami kaya higopon yun mo tanan pati ang kining kamunggay mga katropa. Martin Navaris Mangiran, good morning nimo diha. Nakuha na ba nimo ning kape diri ihatod mo rin ako to ang imong kape no limot. Bing Baldo, good morning katropang Sir Alan, God bless po, good morning ito na mga katropa. Tato nga news trends, karong oras sa tato nga programa nga Bullseye.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Ito nga balikan, ha? Uy, napaisa ka, kan, no? Ay, tama rin. Wa pa rin ito na natira, no? Limot ni nung ko, engineer. Kaya binakog, isa naman itong wala, diha, no? Okay, ato sang dalikatan mga tropa ang kining balita karon sa tuang patroller. Importante kini mga tropa sama sa importante ni sa imong panagway karon nga imong pagampingan. Membro sa CTG nga dunay daghang kaso nadakpan kini sa kagwait mga katropa. Ato nga sir nang kumpletong detalye manok ada ni katropa nga Ale Vicente.
1: XFM report.
5: Ana na karon sa silda sa kapulisan ang usa ka 61 anyos nga lalaki nga giingong membro sa Communist Terrorist Group kon CTG human kini nadakpan sa iniusang operasyon sa mga otoridad sa Barangay Arasasan Kagwait Surigao del Sur nitong miaging adlaw alas 3:30. Ang sospechado gilalamang sa mga alias nga Lee, Pitong, Tarzan og Karpo kinsa lumad nga residente sa lungsod sa Liangga. Nadakpan ang sospechado pinaagi sa iniusang puwersa sa Surigao del Sur 1st Provincial Mobile Force Company sa pamunuan ni Police Major Magdaleno G. Pimentel Jr. uban sa 75th Infantry Battalion sa Philippine Army og National Bureau of Investigation Region 13. Bit-bit sa mga otoridad ang mga warrant of arrest nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 7 sa Bayugan City batok sa suspitsado alang sa mga bugat nga kaso nga kidnapping and serious illegal detention, robbery with violence against intimidation of persons og destructive arson. Human gipahibalo sa ihang mga katungod ubos sa balaod, daling gidala ang suspitsado ngadto sa Kagwait Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon og disposisyon. Matud pa sa mga otoridad, ang kalampusan sa maong operasyon nagpakita lamang sa ligon nga kooperasyon og koordinasyon tali sa PNP, Philippine Army og NBI aron mapadayon ang kahapsay og kalinaw sa tibok lalawigan sa Surigao del Sur. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus soft gel capsule matag adlaw alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
1: XFM Report. XFM 89.1 Davao City.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Let's use our energy the right way.
6: Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagdipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhog ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagdipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pagpack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
8: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
10: Bag-o pamanggani ta nakasweldo pero wa naman koy kwarta ani oy.
11: Baklarex sana.
12: Exciting.
13: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
0: Oy, alas 7:17 na mga katropa. Salamat mga katropa. Pagtaod, atong tagan, pagtagan mga katropa. Ang ato ang interview nito, ha? Kang PWD, PDAW head, mga katropa. Si Attorney Redindo Martinez. Amina mo niya, mga katropa, sa update, ha? Katong mga PWD sa tuwa sa Dagpay sa Davao. Dirota sa tuwa nga news trends. Sa ganamang oras, mga katropa, ang Senro, daan na kini, mga katropa, nga nag-warning sa kadelikado sa landfill sa Carmen. Human kini mga miapaw, mga katropa. Actually, dili ni matawag nato mga katropa, o late nga information nila. Tumdumo atong na-interview na to ang Senro head, gatuan pag ni mga katropa ni Marvin Ibano. Ato itong na-live, dili mga katropa, through Zoom meeting na to. No? Nga naatay gitawag og adjacent nga landfill nga ongoing pa pagkubkub ani mga katropa kay perting dugaya makuas Bulawan. Muna mga katropa nga prior to that arrangement doon na naigingon ang taga Senro. Apil gani diri ato ang mga taga DSWD kay ginatan-aw diha mga katropa ang mga apektuhan ng mga kabataan ug uban pa nga manghikling mo. Ang problema man lang gud mga katropa, willing sila maghikling pero dili lang didto ipalayo kun matud pa sa landfill. Kay mao lagi daw ang ilahang panginabuhian. Ang uban din mga katropa, taga ko man taga daan nga Smoky Mountain. Asa man ning ato ang karaang Smoky Mountain diri sa Dagpan sa Davao di diha man sa Diversion Road. Basura man na, kanang ubos na. Basura na mga katropa kay lalom ang tip ana tapos ni panas lang siya pero basura ang ilalom niya na. Oh karo mga katropa kay gihimo namang kabalayan. Gidimolis na mga katropa diha sa tuang taga City Engineer's office kay delikado nga mudahili ang yuta pero diri sa atbang. Wala nang tanaw mga katropa nga delikado pumudahili ng yuta diri sa ilalom gumikan kay basura ang ilalom ana. Karon kay naglandslide man ato ang Diversion Road kadundumo niya tuang katropa halos mutabo na sa tibok dalan. Oh, niya na ay mga balay dito sa ubos mga tropa nga naiguan ng dagko mga bato. Wala pa na mga center island din ha. So gipahikling sila. Karon na malik na pud. Ha? Gi-relocate na ang uban na mga tropa pero ang ilahang nga ginahimo mga mga tropa. Magunsa man ni amo ang relocation nga wa mami panginabuy andre. So kung asa ang garbage sa area ning ato ang syudad, moadto ginamusaka na sila dito ug dito na magpuyo. Ako na kasubaybay ko diyan sa pagkalot anang ilaha diyang site no sa Carmen.

Karon, giwarningan. Moabot ang panahon, mga katropa, nga delikado ang lugar o labi nag magsigig ulan-ulan. Gitibo mo na pag-ulan, mga katropa, duhak adlaw guta. So nag-landslide. Mo ni karon, mga katropa, nga nanay mga na-disgrasya. Nakigulang na ba ito, mga katropa, itong namisig. Napaisang namatay, mga katropa, o ganyan mga damage sa mga motor. So, daan nag-warning sa kadelikado sa landfill sa Carmen, pero waaman, gahi, bugulo. O nilisod mga katropa. Sa Pigas Bayan mga katropa, dito sa good news. Ang Chad Scholarship sa De Oro, ilahang kininga gibuksan. ipadaplin una, do kung matod pa ang iskutan ng pamulitika, gumikan kay serbisyo ang gusto nga ipatigbabaw mga katropa sa side kung matod pa nila ni Congressman Maricar Zamora. Sa post ni Congressman Maricar Zamora mga katropa, matod pa, nga ikaw ba o sa ka-college student nga nanginahanglan og scholarship o attention double action mga katropa kay Moni, apit nang pag-abli sa klase. Nanginahanglan ta karon mga katropa makatipid-tipid ta and Moni trabaho mga katropa supposedly sa tua mga congressmen nga magapanungkit kini og budget para din sa tua nga scholarship grant sa ilahang mga constituents. Karon attention mo dira mga taga Davao de Oro. Good news kuno matod pa alang sa ato mga estudyante sa probinsya sa Davao de Oro nga naga-eskwela sa kuleyo. Adto na nasabtay additional slots sa aplikasyon sa CHED. Sa CHED niya kay college naman eh. Kining ubos sa programang Tulong Dunong Scholarship Program. Di makadawat og financial assistance nga 7,500 pesos per semester o 15,000 per academic year. Ang ato mga kwalipikado nga estudyante. Di ay kriteriya mga tropa. Ang mga TDP applicants kay residente sa Davao de Oro, naka-enroll na sa any year level sa SUCs o kini mga LUCs o private HEIs nga anaa sa CHED Registry of Programs and Institutions sulod sa Region 11. Ikadua ay katulo, ang combined gross income sa ginikanan dili mula pa sa 400,000 pesos. Combined gross income ha sa annual dili mo dili mo lampas sa 400,000. O magani kaabot gani 100,000 siguro ma'am. Wala maka-avail sa tertiary education subsidy kini nga TES or CHED scholarship programs kini nga CSPS o bisan unsa nga national government funded scholarship grant except kini mga FHE and AIX. Oh, kung AIX nga kuan ka, okay lang, wala problema. O recipient ka. So, wala problema. So, Moni mga katropa, first come, first serve basis gihapon ang available slots. So, paunanay mga katropa, kaya lagi, daghan yung kayong gusto mahimo nga scholar. The good thing is, naa sila budget lamang gihapon ang Davao de Oro mga katropa. Matay, no? Matupas sa uban mga katropa. O, mauna ni karon ha, ang rason ha, kung ugaling nga nung kita mag-yes, ako actually wala na gisulti ni Maricar Zamora nga mo ni rason. Daan naman na nga grant mga katropa, naka-program na ng daan, nga ng mga scholarship grant din ang mga katropa, gway labot ang kanina iskutan ng impisimin. Bahala na dyan sa year 2028 kung na-election, wala. Basta kay kamo din ang mga taga-Davao de Oro, doon na mo yung mga grant din ang mga katropa nga mas maayo kini alang sa inyo ha, kung matod pa nga pag- eskwela, no? Sa natan sa edukasyon, ha? So, first come, first serve basis ko na matod pa. Uga, katapusan na ito nga news trend karong rasa, mga katropa, itong tagad ng pagtagad, mga katropa, una kita mag break. Oy, hala! Ha? PNP, aduna na ay mandong dakpon si Senator Bato de la Rosa. In BI, todo dipinsa po sa dakpan nga driver. Ang SOJ mga katropa ningon sila nga karon nga nanamay wala man gigrant ang TRO sa Supreme Court among gimanduan ang Philippine National Police nga go ahead make your day dakpa si Senator Bato de la Rosa. Narito ningon mga katropa nga mulihok na gyutong giingon sa CIDG mga katropa ang 10,000 ka mga policemen ni react na pod mga katropa si SOJ at kini nga DILG secretary si SILG matuman niya that 10,000 amo dungagan himuon og 250,000

0: wala ta sa NBI director, mga tropa. Ano man? Di ba, ningon siya nga walay NBI, kung matod pa nga to sa Senado, pero nagbuthanay sila nga to sa katong si Mao Aplas, oh? Aplas ka ba to? Katong Sergeant at Arms, mga katropa. Nagpinusilay. Pero walay NBI. Karon kanya nadakpan, mga katropa, ingon nila nga, wa daw nagbitbit o baril. Unya kay ang Soko, nagingon na ay nagpositibo sa paraffin test sa powder burn. Pero pa sa gisulti, mga tropa ni Kuan Karon, ni NBI director, ay nadagmara na siya. Nakahikap ug kana ganing powder sa katong area nga naay mga gabuto-buto. Mura man taan ni mga ambuto eh, ha? Kamo na lang ani mga katropa, ngutuo ba mo aning istoryaha o dili? Unya mga katropa, ato ning istoryahan sa tuang pagbalik, mga katropa, sa inyong mga mensahe, ato ning ipaabot kanunay inyong mga mensahe sa inyong mga padalhan, sa inyong mga mensahe karon, ha? Mura tag letter sender nila. Ato mga greetings niyo ba kung ibot ipasabot din eh. Atong oras mga katropa, standby ta. Alas 7:26 na.
1: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: XFM 89.1 Davao City.

0: XFM.
1: Gak klarik sana.
2: Exciting.
3: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City. XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
4: Kaklarek sana!
2: Exciting!
5: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
6: Oy, balik tama katropa. Good morning ha sa mga nag-tune in karon sa to ang programa mga katropa. Salamat man sa Cristina Torifranca, mayon taga padak-an ang drainage system diri sa Dakbayan sa Davao. Monay prayer mga katropa, long prayer na. Bisan pa magmayor pa kanya to si Digong. Cristina Torifranca, good morning usab nimo diha. Arnold Altivo, good morning. Motor Jack, good morning sir Alan katropa and Jan Kenneth Iray. Ray Badong Valdres, may buntag mga katropa o Sir Alan, mag-Santong Plaza Coffee Mixta, bago mo pasada, amping kanunay, Nita Valderosa, good morning. And sa mga nag-tune in karon, Martin Navarez Mangiran, good morning, natuntunan mga katropa. O siyempre, mga katropa, yes, before ta mag-ato sa unan, standby mo mga katropa, labi na itong muna yung mga sakop nga PWD. Ato karon nga hatagan o pagtagan mga katropa, ang pipila ka mga update karon sa buhatan, din sa Persons with Disability Affairs sa office. Na diha mga katropa nga to ang mabtikon nga PDAW head nga si attorney Redendo Martinez. Atong sayron kay do na mo gyud nagapanawagan diri mga katropa nga paunsa kuno maka-avail ug uban pa nga mga mayon dinha sa kini nga PDAW ug unsabay dapat nga himuon kuno matod pa nila. And the good thing mga katropa gumikan kay baguhay lamang kini gi-anunsyo pod ni attorney Redendo Martinez mga katropa nga do na tay mga nadawat po ng mga libre ng mga wheelchair mga katropa o siyempre ipangapod-apod ni ngadto sa mga persons with disabilities but dili man ta ingon og tanan nga maka-avail gumikan kay pipila lamang ang ihap nini saon nga mga katropa nato kini nga mapangapod-apod nato kini ngadto sa mga mataga dunay mga nanginahanglan. Okay, so nasa tong linya karon mga katropa si Attorney Redendo Martinez. Yes sir, good morning and welcome back sa XFM Davao.
7: Yes, Sir Alan, may buntag o may halit buntag sa itong mga kapulitig kanilang.
6: Unang-una, itong nga pasalamatan, imuhang oras karon diri, kabalutang pwerteng bisiyagyo nato diha karon na katropang Attorney Redendo Martinez, sir, no? Sir, kumusta nito ang atong nga diritso, no? Kinain na utana diri mga katropa. Tinuha ba ito nga doon na tayo mga ipangapod-apod ng mga wheelchair?
7: Yes po, pero bago ang talan, magpapalamat una ako sa ato ang amigo nga nato, ang atong China, no? China, labi ng 20 sa hapag nila ang 580 sa mga wheelchair para sa itong mga kaisuunang person with disability. Regarding sa itong pangutana, yes, tinood na na yung mga ipanghatag ang atong tulad sa Davao o mga libre wheelchair providers na makasubmit o makahatag ng mga requirements. Unang-una, kinahanglan ng PWD ID. And other than that, we also extend this wheelchair sa itong mga senior citizen na mga person with disability. Meaning to say, kanyang mga senior citizen na itong nag-listo ng lakaw, auto makakalitaw. And ikalawa, barangay certificate of referral dikan sa Office of the Mayor, dikan sa City Councilor, dikan sa CSWDO, dikan sa Office kaming mga CSO na ito o kaming generation sa persons with disability. So, tagahan mo tayo yung doonan para sa referral. Pero kung wala mo referral, hindi rin po yung direkto sa ating opisina dito sa CSWDO building at bang sa sangguniang pangunod sa mga Malayanis.
6: Ayun. Oo. So, untad niyo akong gustong ipaglaro, no? Asa gikan kini ito ang mga wheelchairs o apil ba ni nga ito sa kining tabang, gikan po sa ito ang mga kining supporter po gikan sa China. So, sa karon sir, pila ba'y naka-avail na?
7: Sa karun naman tayo mga 30 ka po ang nag-avail ninyo. Nadagan pa. Kaya ang plano po, every time na may karaban, we will bring it as wheelchair. Para di itong mag-disipin na itong mga apartment area. So, ang palawagan sa itong mga kaitsuunan ng mga PWD o senior citizen ng mga PWD o mag-list na bibiriglataw, check your schedule sa barangay karaban. And then, bago mo mag-add to dito, you have to call the attention of PDAW or any district officer sa CSWD for that matter para madala naman dahil yun yung gustong wheelchair. Ay isa ka mo na magdala ng sabi grima para outright kung di siya maaari ito. Pero in order na ma-maximize na ito ang atong dalawang ng wheelchair, kailan magpa-schedule ng mudaan dahil para mabit-bit na ito in times ka na-schedule sa na karaban sa inyong barangay, respective barangay.
6: Oh, so nakita na ito, no, ang effort karon sa PDAW, ha, nga walay gap, kumbaga, no, kay daghang kay taga mga serbisyohan na ito, nga mga PWD. Speaking of serbisyong karavan, no, gisugdan ni last year pa. Unsa may pamaagi ani attorney, by barangay o by barangay ba ni or by invitation?
7: Ang by barangay na siya, kay naalaman ko ni Kedjud ang ato ang barangay ay ang ato ang city mayor's office ana. Mm-hmm. Barangay ni Kedjud, I think, ang diha. Mm-hmm. Kedjud di gini sila, every now and then, kauban ang ubang mga ahente sa gobyerno, like SSS, like any other, like Tulwelt, na kay lahi, you know, lahi-lahi ng mga ahente para mag-servisyuhan kung nasa nila naging lugar.
6: Oo. Exclusive ni siya sa mga PWD lang.
7: Yes po, PWD.
6: Okay. Naamagot to yung mga gate crusher. Okay. Naamagot niya ang services sa PhilHealth o ban pa itong mga naa sa SSS na to. Diya, na yung mga question, no? Ngumusingit ba? Nga to sa naisikutan ng mga local agencies na to. Inyo bang tugutan?
7: Yes po.
6: Ayon, so walay problema nga doon ay mga gate crusher na to nga dili mga PWD ha mag-inquire, no. Pero exclusive niya kato mga ipang-apod-apod ninyo nga mga tabang ato sa mga doon ay mga miyembro sa PWD department o kining community. Mm.
7: Yes po, yes po. Ayon. Ako nga si Oro resident of Davao. This wheelchair will be exclusive only for the residents of Davao City.
6: Okay, so napapatay lain pa po nga giasahan gawas aning initial nga 500 doon na pa ito yung nasabta na ito nga dungagan pa.
7: Yes, napay actually wala pa may commitment kung napay dungag or gawin aning mga devices. Mm. But nevertheless, ang atong opisina o ang office atong city government, welcome sa any other country or any other agency kung na may mag-delete pa para ipang-apod-apod po na ito sa mga nangyumanglan.
6: Curious lang ko, attorney, giyon sa pagkasayod sa kining China nga nanginahanglan sa Davao City, mga wheelchairs?
7: I have no idea on that because that ilaham mo na sa natuang City Mayor sa ilang agreement. Mm-hmm. But as of Samoa, sa Diritrati daw, we, through the office of the city mayor na nag-accepted sa donation, then the cascade sa itong office, mo na may ako nagbalaan. But as to their internal agreement kung hintay na rason, anong ihatag, it is real may
6: effort is sa tuang city mayor, no? Sa tuang walay pagkabugto na ito nga kini nga relationship na sugat pa kanya adto, no, diya sa kini mang kaigsoonan po na to diya sa China. But kasabuta nga dali ra kayo i-promote karon nga to ang mga need, no, kay nakita magud nila amot og muoyon kanini nga bisan pa man tuod og nato ni ibang balita nakita nila ang progress karon sa imuhang opisina.
7: Glory to God, glory to God.
6: Mm-hmm. Kay sa wabay na dugang ani karon nga mga bisita na to, visitors gikan sa kato mga nasampit itong una nga mga lugar nga kanaganing magtuon sila diha giun sa nato ni pag kamada nga to ang mga PWD sa tuwa sa Dakbayan.
7: Daghan man nag-agto diri nag-alaing siyad sa diri sa Pilipinas particularly diri sa Mindanao kung giun sa pag-manubra or pag-operate sa atong siyad diri and we welcome them, and we teach them, and we share knowledge or impart knowledge to them, particularly how to make an ordinance or what ordinances are passed. There is a form of confidence in Davao for the welfare of our PWD. So we are very much willing to serve them kung iunsa na po ang pagpalakad sa itong opisina po.
6: Okay. Duhan na lang nato ka concern attorney ha, kini importante po ni aton nga Masaira no. May kalabutan atong gipagata ganyato nga mga fake listings o kini mga ilad-ilad nga mga nagingon kuno nga sila may kini ganing kapansanan no, para maka-avail kini sa kini nga subsidiya. Naputol na ba niyo, napa ba ni karon?
7: So far wala na po na receive ng mga any complaint for that matter or any information for that. But rest assured na if ever nga naay mga yunana, they will face the sanction or they will face the law for that matter. And to remind the public, ang katungi nag-tumit o falsification of documents, particularly katong PWD ID na to, nalatay hearing from May 29 sa branch 1. So, let us be very careful sa ito ang mga pagtamiki sa mga documents. Even the medical certificate, I already talked with the different doctors na dili na nila hinihingon. Otherwise, their license will be revoked or suspended for that matter. In the event that motor sa opisina, kung yung investigahan na ito, madili na itinuhod na yun ana na may sakit that will fall under the category of person with disability, because there are other doctors na bina-entertain nila ang ilang mga amigo mga parenti in order to have a medical certificate para matuloy sa kaming ginatawag na itong PWD. Kuda-kuda ko mangilig discount kung dagantong privilege ng PWD. In that moment na may bala na ito sa aming opisina na naamig hindi mo kasunaod, we will not hesitate to fight request either to revoke or to suspend your license if you indeed you commit the violation under the provision of our law.
6: Follow through lang, naabay atubangon nga kining sumbong o reklamo o di ba ka sanction ang kining mga business establishment nga dili mo allow o dili mo recognize ani mga PWD ID discount.
7: Yes po, but in fact, last 2025, we have 123 complaints regarding sa discount, but we are very happy na they positively respond sa ato ang panawagan na dinigin na nila yung home. In fact, ang akong opisina, dinigin ko mag-file dahil as much as possible i-historyahan kay para i-aminon nga na yung mali. Kaya the weapon could na kinahanglan ko nila mag-grant ng discount the next time. So, nagpasalamat po ko sa itong business establishment that they are committed to implement the discount para sa itong mga persons with disability. Ang nilaan lang kulang ito yung information siguro or halipan lang, whatever, basta important thing sa itong mga persons with disability. In the event, kinagan yung mga establishment na dinig mo yung honor sa itong privilege we have sa government at us, just feel free to contact or message us in our office.
6: Ayun. So, muna nindot mo sa ito ang pidaw diya nga buhatan kay mahulog na punta o ka na ganing sumbunganan. Oo. Anyway.
7: Yes po.
6: Yes. Last na akong concern, nindot ni nga naatay gawas nga sila ang ubang mga lugar nagapanami nato diri karon nga ilang i-apply nga to sila ang mga lugar kita po diri nagatuon punta sa other nga mga lugar no kung unsa po dapat nato nga i-apply pod diri sa to sa Dakpan sa Davao. Example ni attorney, tinuod ba nga nagaplano punta nga i-train ang ato ang mga PWD sa mahimo sila mga rescuer?
7: Yes po, naatay din na maybe the next quarter na ay pag-ayon ng SWDO na kuan training para sa disaster preparedness. So money atong ginakuan pa mga try pa to ka mga PWD ni atong ni kuan because capable man sa ni atong mga PWD na mag-rescue sa ilang constituent.
6: Ayun, oo, nindot na attorney kay first ever ni ako nadungog ha nga magpatabang ta sa to mga PWDs bisan pa man tuod og kanang naasla mga kapansanan pero kabalo sila mo rescue no kabalo sila mo himo og kanang ganing mga first aid ba mahulog dig mga first aider ni sila puhon
7: iya to iya to kay atong timanan nga ang atong disability daghan daghang klase no dili lang na makita na tong mga sundod napod na mga one eye lang partially blind. Ako yung mga kanang mga death na kanang kansunan. So, we can, in that aspect, we can utilize them to be part of the disaster preparedness.
6: Oo. Nakita na ko, no, sa post nga dito mo nagkapanamin sa Samar ba to? Nga lugar?
7: Ah, wala. Wala kami nagkapanamin dito sa Samar. In fact, natin sariling ko natin sariling training na to na binahimo.
6: Mm-hmm. So, lahi ang atong pamaagi. Nya daghan po ta mga abled nga mga trainer diri sa tuwa sa Dakbayan sa Davao.
7: Yes po, we believe ito the expertise of our na mga disaster ko ang diri sa tuwa. Hindi ay may matong mga personnel diri sa Davao City.
6: Okay, so last na lang yung attorney, kina ay mga naga-follow up may kalabutan nini. Naga-dawat pa ba ta o gadugan ba o nadungagan ba daw ang katong unang ihap nga 36,000 bato ka mga registered ng mga PWD nga ni-qualify kini sa annual financial assistance nga tag 1.5 nadungagan ba daw na?
7: Actually, top of ta itong October 31, 2025. Actually, limpiyuhan na to in fact, 33,000 na lang. Kaya nga laman, because naa din po yung mga senior citizen na PWD. So, dili na sila pwede makaabing kung nga naman magdubli ang ilang subsidy. So, itong mga solo parents. So, di amo kung dilimpiuhan ang dita. So, 33,000, itong naabtan o cut-off sa October 31, 2025. And to remind you, karong July 17, ang ato ang opening salbo para ang ato ang distribution sa ato ang subsidy. Eh, after sa hospital doon, padulong na pa-cascade, padulong sa itong mga respective barangay. So, our data, amo nang i-cascade nga ito sa respective barangay. So, hindi may nag-advise nga na magpalista dito sa kada barangay para makareceive sa subsidy dili. Kaya, listahan, naalagin na sa MUA, katong makarinisto ng daan sa ato ang system. So walay kamatuhuran ng magpalit-palitan ito sa barangay para magkamay mauna ang bawat sa subsidy. Piliin na nanatay sariling listahan, i-actin na nanatay sa barangay, and i-check sa barangay kung existing ba mo. And you have to bring it to all your requirements. Like a photocopy of your PWD ID and voter certification. Now in the event, madingin mo bupan na wala man nagparito sa Comelec, ang inyong himoon is mag-secure mong barangay certificate na 3 months mo nagpuyo niya sa inyong barangay o sa Sudan ko Dabao. Kaya wala may voter certification. Pero mas maayos na may voter certification para bili na mo pangitaan o barangay certificate na 3 months mo nagpuyo masama ang barangay.
6: Yes, oh, mas dali kung na-ay voter's ID, no?
7: Tapa.
6: Anyway, attorney, dekan kay tag gusto pa nga istoryano pero pigado tong oras ha. Ato lang unless kuno kay gusto pa nga ipa-announce o i-anunsyo, ilabi na ko nga dunay mga papaklaro sa pag-avail ato mga wheelchairs nato.
7: Yes po. Kung naamoy mga question regarding sa pag-avail ng wheelchair, feel free to contact our office dito sa Pidao or ato mo sa inyong different district SWDO para maibalaan yung mga requirements. Or just follow my page, kaniga on my Facebook page, live, for that matter, para dali ang cascading sa information. So just follow my FB page para ma, every time when I update ang ato ang mga PWD office, PWD office, dali lang ang inyong cascading sa information.
6: Ayun. So salamat kay attorney. And ay pahabol diri og pangutana. Naabaray mga available nga stickers sa PWD sa mga para sa sakyanan.
7: Yes po. Na kayo daghan pa dito. Pwede mo mag-to sa opisina. Na po kay gitang designate dito sa Detroit district na magdasig upload sa mga maong sticker. So kung wala kong padaptan, add mo sa opisina or mag contact lang sa kuwa. Daghan kayo, salamat.
6: Appeal ba daw, Dri, ang PDCAB?
7: Yes, sir. Apil. Apil tanan.
6: Basta di paseroan, ha?
7: Hindi paseroan. Basta public utility po.
6: Ayun, o. Oh. Attorney, salamat kasi mong panahon din karon nga gihatag sa to sa XFM Davao Katropa.
7: Yes, po. Tanggal po kayo. Salamat, sir. Anan. God bless you and God bless your personal life.
6: Thank you so much. Good morning! Si Attorney Redindo Martinez ang atoang head sa Persons with Disability Affairs sa office, mga katropa, ning atoang dakbayan sa Davao.
5: Bullseye! Bullseye!
6: Naghag mga kwa, no? Naghag mga maayohon ang atong mga PWD. Sabi niyo, mga katropa, no? Naka-avail ko, mga katropa, discount sa PWD. Oh. Dito sa usa ka kananan, mga katropa, dito sa Baguio, nga perting mahal lagi. Nga naman, naami, kuan, naami, kikibi man, kikibi. Naami kauban nga PWD, na siya ID. Agoy, kaya nakalimot man siya gamit si ahang ID. Ngayon ko nakabayad na ka? Siya, agay, nakabayad na ka. Ambi na yung ID, ambi na yung ID. Naka-discount po yung general. Salamat ko niya ay. Ikaw, aminin mo IDP akong gamito na. I-credit mo po. Isa naman miglamisa pero KKB. Ikaw, daladala ka ng PWD ID. Gadabaw ha. O niya, di ni mo ni i-avail. Nag-ampo magani kong mga PWD ko. Dili maka-ID ko. Dili ma-PWD, maka-ID ko. Mga katropa, namabot na dyan punta din na. Ha? Good morning dito, mga katropa, ha? Kang Tristan Wyatt Gulay and Mary Grace Cruzada. Salamat po. Joseph Lomarda, good morning also to you. Good morning! Mga katropa, sa itong pagbalik, mga katropa, ito sa ang delikatan, kining isigutan, ha? No? Nga kining, yes, ito naman yung nakuha ni kaganina. Kining mga tigpanguykoy o basura sa sanitary landfill sa Carmen, wala pa'y kabalhinan. Doon natatay interviewon din na mga tropa nga usa ka barangay kapitan pero ato lang ning i-reserve ni mga tropa total na naman itay interview ni kagahapon sa tuang patroller. Pero kining national una kita mga tropa sa tuang pagbalik ha. Lorin Ligarda kuno ba to pag i-pressure na karon nga mabalhin kini sa minorya. Nga naman ato nang istorya sa tuang pagbalik mga tropa palas. Plaza plus gyud ha. Kining ningon og mutawag kay mutubag. ma'am, ningon ka mga kining kuan kining usaka negosyante diris dakbayan sa Davao nga tuwa nga gi message kagahapon mga tropa nga nisaad kining mutubag diris sa kining reklamo kay ang reklamo ani niya daghan kay mga trucking company diris sa tuwa sa dakbayan sa Davao ngayang ipangkontrata apan wala bayri. Karon nangutana siya si madam kay dili man ni maudyo kay manager man ni siguro siya mga katropa og ba right hand ba nga assign lang pud diri sa tuwa sa dakbayan sa Davao. Nangutana kinsa dai komplinant igo daghan man komplinant. Ha? Eh akong laton mga katropa akong mutawag to siya. Kay kung dili ka mutawag ako'y manawag. Okay, ato nang tagaan ng pagtagay. Kaluoy kini ato ang mga katropa ng mga lehitimo, ng mga negosyante, ng sadak-bintrabo, nagbayad, rabagyod tao ka ng tax. Akong

0: Nangitabo mo kasaligan nga cargo trucking services. Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon ug drain sa inyong kuryente ug kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimo ning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
3: Join oras natin sa efficiency. One hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: XFM. XFM.
6: The Clarex sana.
7: Exciting.
8: It's 8 o'clock.
3: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: Sa Clarex sana.
7: Exciting.
5: XFM.
7: XFM.
9: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang